0: inna anzalna fi laylatin baraka Allah yace mun ina rantsuwa da Qur'ani na saukar da shi mun saukar da shi fi laylatin mubaraka cikin dare mai albarka hiya laylatul qadr wato laylatul qadr ce wanda yake muna kusan cikin kwanukan tana ya kamata mu falka ai asharaf wato daren daraja wato sabanin laylatul qadr wato daren daraja in mutum wato in mutum ya samu ikon ibada cikin daren nan to za a ninka mai shi sau 30,000 aikin sa na shi na kansa
1: to aka wannan sau 30,000
0: dai
1: kowane aikin alheri
0: kowane kai kowane aiki kai ga laylatul qadr khairun min alf shahr to in ya dan aikin ka na wata guda sannan aninka ma shi sau 2000 ba shi ne aikin ka kenan aninka sau wata guda da sau abin nan ko ba haka ba
1: eh
0: ne ko ni ko mu san jami'in sallah za a ninka shi haka nan eh ko bi ko wani aiki kai na alheri eh matukar dai abu da imani wannan shi ne sharafi wato ai al-sharaf an ko laylatul sharaf an kata da an rawato daga kata da annahu qala nazala suhu ibrahim fi awwal laylatin min ramadan litafan ibrahim goma ne sun sauka cikin ramadan wato farkon ramadan taurat li sitti layalin minhu sanan shidda ga abin nan ga ramadan an ka saukar da taurat wa zabur li 12 laylatan zabura ita kuma daren 12 madadin ramadan wato daren 12 na farko wannan laylatul mubaraka shi laylatul qadri dare mai albarka ita ce laylatul qadri nazala fiha min ummul qur'ani wato min ummul kitabi wato shi qur'ani ya sauka ko an saukar da shi a cikin wannan dare daga lawhul mahfuz min as-sama'i sabi'a daga sama ta bakwai ila sama'i dunya zuwa ga sama ta kusa wa ma'ana inzalihi min al-lawhi al-mahfuz ila sama'i dunya abinda amma na saukar da shi daga lawhul mahfuz zuwa ga sama ta duniya anna jibril amlaqu minhu ala mala'ikati sama'i dunya wato jibril ya shinta shi akan mala'iku na sama ta kusa a wannan dare wa katabu fi sun sun karbuta cikin takardu wa kana inda wadannan takardu suna nan zaune wurin su fi mahallin min tilka sama cikin wani wuri a cikin sama din musamma baitul izza shi sunan wurin nan wato sunan sa baitul izza na an ka da qur'ani summa najmaru al mala'ikatu wa qurun sanna mala'iku sun karara ba shi guntu guntu ala jibril fi 20 sana go a cikin shekara 20 yana sauka yanzu bi ahli annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauka da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi hazbil waqa'i gurgudan yadda sai bukata ta auku wani abu ya auku sai a saukar da aya mai wannan hukunci kun gane ko wala hawadith kuma gurgudan abubuwan da ya faru shine ya ti mana jaman bi qadari alhaja ma adhara da'a yuri ilaja wato yana zakwa gurgudan bukata wanda ya to da wani ciwo a nuna masa yadda ake warkar da shi 23 20 na farko eh wato abin nan 20 wato saukar shi duka amma bayan haka nan kuma wato akwai uku na abin nan na tartibin sa ka gane ko wato domin kafin annabi ya kaura akwai sahabbai da yawa wanda sun ka haddace shi bisa ga tartibin da muke akan sa yanzu to kuma wannan tartibi shine an kace annabi bai karanta shi duka ba ga abin da ya kasa kwana uku ka gane ko wannan ya nuna kenan ya gama sauka kaniya abin nan inna ko ta ina ne shi 20 sana yanzu bi ha ala nabi sallallahu alaihi wasallam da hazbi wa qa'a gurgudan buka abin nan abubuwan da na aikola hawadith da fara yanzu abubuwa inna kunna mun gari ne mun dan masu gargadi ne hawu fi nabi masu tsoratarwa da qur'ani na cewa in ana saba mu qur'ani Allah zai saukar da musiba kun gane ko to kuma wannan akwai mu'jiza qur'ani ciki abinda an ka dora saukarwa guntu guntu cikin shekara 20 sannan kuma bayan haka na kowace aya a sa ta wurin ta kowace sura a sa ta wurin ta ba da komai ya fadi ba yanzu abin na tsare wani ku ake jamin da yayi ba arabiya ya jera su ko wato na su da yayi kallo da kuma jin zuwa ko
1: abinda za a samu
0: cikin wannan lokaci ba ne yana yi a karantar Qur'ani ya sauka sau biyu cikin kwana guda ko sau uku kada ka magana wasu ba wasu
1: magana Allah ya yi
0: wannan ban sai da ko da tije ba fiha wato cikin wannan dare yubraku kullu amrin ake rarrabe wa komi hakimin wanda yake bayyanan ne mukan wato komi kyautatacce ne al-arzaki wato a wato takardun arziki sun a wannan dare ake daren da lashin kadari nan ne ake saukar da komi na estimate na shekara wato israfil a bashi abubuwan ci wane ya ci kaza wane ya ci kaza wal ajal da masu mutuwa kuma duk a ce shi kuma takardar shiga zara'il wa ghairihi ma da wannan su allati takunu fi sana wanda ke zama cikin shekara ila mithli tilka sana tun daga wannan har shekara mai komowa don haka yana yiwa a ce mutum zai haihu hayya abin nan ya yi aure ya yi aure ya haihu cikin shekara amma kuma cikin zai mutu daga musulunci an ka koyo shi komi ka gani ana yi cikin duniya daga musulunci an koyo shi gabanin musulunci duniya duka kunya da ana ce mata abin nan daka age ko da haka ba ci gaba yakin da musulunci ya yi da turawa an ka kora su ai shi ne hatta shari'a har yanzu abin nan mai shari'a a Scotland abin da ake ce masa sharif wa dauke na wannan abin nan alkali kamar yadda suke kokarin samu na abin nan mai shari'a mu a ce mishi abin nan judge na an ka dai da alkali an ka mashe shi abin nan an ka mashe shi area court don a manta da tarihi kun gane
1: haka ba ka
0: ce din tilkan layla shi mithli tilkan layla to ci gaba amra min indina amra min indina umarni da gare mu ji ubangiji inna kuna mursalin lalle mu mun kaza masu aiko wannan zanni ko abin nan muhammad aw man qablahu muhammad wanda gabanin sa yana yi wa ce muhammad shi an manzanni domin duk ya kunsa wannan zanni duka kun gane ko rahmatan rahmatan ay rahmatan bil rusul ilayhi wa ta wannan don rahama ne aiko manzannin nan zuwa ga mutane mun rafika daga ubangijin ka inna huwa samiu allah shine mai jila qawalihim da maganganun su al alim ko masani bil ahwal da halaye to ci gaba rabbis samawat rabbis samawati wal ardi ubangijin samai da kasa wa ma bainahuma da abinda tsakanin su bijari rabbi rabbi wa domin badali ne kun fahimta ko wasu na yin rafa a ce kenan huwa rabbis samawati in kuntum ya ayyuhal kuffar mukinin in kun zan masu yaqini to wato ubangiji shine ya sauka da wannan littafi bi annahu ta'ala rabbus samawati in kuna da yaqinin cewa shine ubangijin samai da kasa fa aqinu bi anna muhammadar rasulun ku tabbata muhammadun manzon sa ne kun gane ko la ilaha illa hu

0: la ilaha illahu ba wani abin bauta mata gaskiya sai shi yuhuyi wa yuhiti yana halittawan rayuwa yana halittawan mutuwa amma rabbukum rabbu abaikum al-awwalin ubangijinku kuma ubangijin ubanninku na farko wato abubuwan da tula suka yi muna na musiba wato dan suka kashe addini suka kashe sun iska sarakuna na musulunci kowa ne yana takama musulunci komai an ka kawo gare shi da talaka da shi da kowa mai aiki karkashin sa ya yarda musulunci yake kuma hatta arna da aka karkashin su suna aiki sun yarda musulunci ne sun yarda kuma da zaman karkashin su sai batun da yace a kazan sarkin al'ada mai kira mai kira
1: sai
0: ruda shi ke nan wata an ka ɗebe rawanin musulunci daga gare shi an ka ba shi na al'ada saboda haka har wanda waɗanda ba musulmi ba cikin sai su sa kuma sannan ba haka nan an ka kawo alkyabba irin ta tofu an ka ba su aka kawo abin sanda irin ta tofu aka ba su da cross sai zamanin sabon mun kai magana an ka daidaita kun gani wannan ya sa wato sun ka bar kishin addini saboda haka wato har in ka ce za ka yi wa'azi faɗa suke yi da kai to akwai wani abu na biyu kuma wanda sun kaka wanda sun ka wanda yake shi ya amfane mu sai suka ce kowa na da yancin shi addinin da yake so abinda suke so don ka ahana kristoci wa abu inda sun ka da dama sun ka ce kowa na da yancin shi addinin da yake so shi wa'azi da shi bayyane ko boye cikin mutane ko shi dai wannan shi ya taimake mu in ba don haka ne da ba mai ikon ya tsaye magana musulunci kun gani a Sudan kudancin Sudan wato Sudan ka taka fashi biyu akwai arewa da yake duk musulmi ne larabawa akwai kudu inda yake duk arna ne da turawa suka ci su aka an ce ta daga mutanen mahadi wato mutumin arewa ko musulmi in yake zashi kudancin Adamawa sai an yi mai visa da passport sannan kuma bai da ikon yayi sallah waje in yayi sallah waje daure shi ake yi laifi ne eh eh an ce ko kasa guda ce gwamna guda ko ni guda wannan shi ne wato wannan doka da aka yi ita ce Allah ya rufe musu ido in ba don haka nan ba da an kashe addini ba duba yanzu yanzu sarakunan ke fada sai yan kaɗan daga cikinsu na uku shi an na ƙarshe wato alƙalai kowane an naɗa shi alƙali ne ka yi shari'a kamar yadda Allah ya ce shi ke nan sai aka yawo abin nan aka yi muna wayo aka kawo muna fi dinar ko maimakon a gyara ya zan shari'ar musulunci don wato mutanen indiya ƙin karɓar shari'ar musulunci abin nan kafirci suka yi ta faɗa da wannan ne aka yi ƙoƙarin sa musu wannan ahmad da gulam da biyan don amina wa annabi ne ya ja su ko ba wawaye ne kware kamar mu ba masu bin shehu ibrahim to sannan kuma sai aka ce to ku taho a yi shari'an abin nan a yi muku dokar musulunci a fassara ta cikin turanci shi ne an ka musu penal code wannan penal code shi ne an ka ɗauko an ka kawo sudan da mutanen sudan su karɓa daga nan kuma an ka ɗauko shi an ka kawo najeriya an ka nodin najeriya da mutanen najeriya su karɓa don haka an ka kawo abubuwan na ce wato chief judge na sudan to bayan an karɓi wannan kuma sai aka ce to a komo kuma kowane alkali ba alkali ba ne area judge ne saboda haka wato tarihi mu ma a manta da shi na musulunci a shari'a ko ta ba fin dai tabbu waye su don an riga an yi grand kadi ba za a iya cewa judge an yi
2: wani guda cikin zaka ke abin nan justice wa ne
0: kun gane ko Allah sauka ke
3: nan mutane suka yi bayani cewa ai kafin turawa su zo koya mana turanci a kan musulunci amma yahuda ne suka koya mana a karatu sun ce karatu da fassara daban
0: littattafan mu yanzu haka waɗanda an ka rubuta ƙasan nan da waɗanda mun ka gadi ana aiki da su har yanzu su ne standard ko maka ka tafi za ka iske su abin nan abin da ake yi su shi a daidai littafan shi wa littafan mala abdullahi da risala ko akwai mai canza ta a abin da mun tattara akwai mai canza shi da ya rufa ga duwana an ka yi da wannan dabarun ne an kai ta kashewa ko wani abin nan ko wani kuma yanzu a naɗawa sai an samu ɗan abin nan ba a samu ɗan kasuwa sai an samu manomi wanda bai san abin da ake yi ba ce kai ne sarki ba ba dawa ki ba al wadir ba kaza ba su da iko ko ne ruda a ce sai daga waje da ture rubuto dokar da yake so duka ya kawo ba sai zartas inda ya zanta mutane ba su sani ba shikenan sai a ce musulunci ne ba a abin nan a kadan wannan ma da na samu ramo fada a kadan wannan magana a zauna lafiya ai shi ma gyara ne ina ya caci gaba kuma ku diba abin da Shehu Ibrahim ya tuba kasan nan sai gwamnati ke ba shi motoci a tayawo kasan nan yana ta shine Allah ko shine wakilin Allah a dauke hankalin mutane malamai da a tsibi ana kuma idan dan abin da suke samu to suna tunani a sun kabar tunani yanzu in da ya zakuwa yace ga yadda tauhidi yake ana bari ne ko Lagos ya fada za a kama shi amin amin bal hun fi shakkin yalabu a'a wato abin nan su maimakon su yi tunani maimakon su yi yaqinin Allah shi adda sannan shi adda kasa kuma ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama su yalabu ne suna wasa cikin shakka wani cewa akwai tashin kiyama ko babu iske za an duka ya muhammadan izgili da kai to ci gaba farzake inta jallan wato kai musu jinkiri yau matatun samawa ranar da sama ke zafuwa bi da kanin mubin da hayaki wanda yake bayyananne ai kadin fari tajdidu al-ardu wato wanda yake kasa za ta bushe a kiruwa wa yastadrihum al-ju'u wa tayin tsanani gare su ila an yara an-nasu samaa ham mutane su ga sama kahai a tudukan kamar hayaki baina sama'i wal ard an kai shekara bakwai quraisha ba musu ruwa ba kun gane ko rabbana kashiba amal azaba ya ga shan nas shi wannan hayaki yana rubewa mutane fa yaquluna hada azabuna ne suna cewa wannan azaba ce wanda Allah ya tsanani wadai ba ai shekara bakwai ba ruwa ba ham mutane su ga suna cin gashin tumaki wato a haɗa shi da kashin manji an tumaki a dama shi a abinci suna ce a rabba na kashi ba na laza ba su dole ce a rabba na kashi ba na laza ba ya ubangiji ka kuna yi mun azaba ina muminu mu masu imani ne mun tuba kun gane ko wato musaddiku na nabi ka masu gaskata annabin ka ne هذا من الإخبار بالغيب وأنه بعد الأبعاد يتم وأن أبو بي أو كبا أنك تشوف هكذا وكان حصل يا أو كوك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه والنبي يعطينا الدعاء ورقوم بني ويقول اللهم إني عليهم بسبع كسب استوصبا يا الله كتمكيني أكون قريشا ودوس مسلمتا بشيكرا بكر كما إلي شيكرا يوسف wannan shekara mutanen amsar da an kai ta musu wa'azi sun kaji an kai shekara bakwai babu abin nan wanda yake hawo sarkin ke yin banki ya aika da musu kun gane ko ba an saka lahul maqara Allah ya rike ruwa an makata saba sun yi shekara bakwai wa sabu quraishin jahadun wato wani wahala da ya samu quraishawa ishtadadu

ta du ala Allah kuma ina yi muku gargadi kada ku yi auren kai ga Allah da tarki da haɗi ga barin sa a shi inni lakum inni atiku min sulani mubin ni mai zo muku ne da hujja bayyananne bayyana ala risalati mai bayyana wa manzanci na wata wa adu da rajin kace ya kamata a kashe shi a huda da jiwa qura'a din nan masarawa to fa kala wa inni utdi rabbi wa rabbukum ni na ne mutsari da ubangiji na wanda yake kuma shine ubangijin ku an tarjimu kada ku jehe ni Allah ya tsare ni kun ga kenan babu laifi in arna suna kokarin su su hada da mai wa'azi da mai mutsari daga Allah kun ga ne kun wa innam tu min li wailan tuminu li in ko buku imani ba saboda ni fa tazilu to kun sance ni kada ku taba ni fa ruku a azayat ku bar cutar da ni balan yatu ku amma ba su bari ba ina

0: da arabawa sai ya roki ubangiji ya ce ya Allah ga kana gani abin da suke yi da ni wato anna haula waɗannan qaumun mujrimuna mutane ne masu laifi mushrikuna masu yin shirki fa qala ta'ala Allah ya ce sai Allah ya ce fasidi bi ibadi wato kai tafiyar dare da bayina ko fasidi wato da hamzatu qadim ko wasli wato kai tafiyar dare da bayina wato bani isra'ila dangin ka kwasa suku hita da dare wato kamar kuna gudu laylan da dare innakum muttaba'un wato ku ma wadanda ake bi ne yattabi'ukum fir'aun wa qawmuhu ku hita da dare za su bi ku kun handa kun to wato rikin bahara kai da tafiya haka kai ga bakin teku in ka kai ga bakin teku ka sa sandar ka kabuji teku sai hanya ta watsi ta bude cikin ruwa to ku duku wuce bar ta haka nan shine wata rukil bahara ka bar teku idan ka data an ta wa sabu in kai yanki teku ka wuce da kai da sabban ka wato ku bar shi rahawan wato shiru da motsi mun fajiran wato yana mai guga hatta ya dukkan hulkin da haƙƙin dawa ku fir'aun da mutanen su shige shi innahum jundun mughraqun su wasu soja ne waɗanda za a rushe za a rutsar farma annu saboda ku na tsokar ku ji tsoro fa agara ku go fa uguri ku kama akhbara wato ba haka nan sai fir'aun ya shiga an kana tsaddar shi kama akhbara ta'ala bi dalika kamar yadda Allah ya bada labari bayan sun wuce da hitar su sai fir'aun shi ko ya kawo ya ga ruwa ne kamar in abin nan katanga kuma ruwa ne kamar katanga ga hanya taka sai ce ai ba komi sai ga sai sun ka wuce kun gane ko da sun ka wuce bayan sun kai tsaka duk sun gama shiga sai ruwa ya fanda kun gane ko cewa gode Jibrilu ta taho ta ja shi wannan ba daidai ba mun yi shi baya to
1: kuma
0: aka kan fara eh
1: wannan
0: aya da nuna mana dama
1: Allah
0: ya san da mai musa kamar ya tsaya ana shi ba gashi na ce a dannan ba ba su da kai ba dai lalle na ku mutabarin wato wato rikil ba rawan nahu da gura ku yana da ci yana tunani eh ado da dinga dinga mutuwa ta zo ba shi ke nan ya mutu a yayin da yanzu
1: kada
0: ka yi kada ka yi na fir'aun wanda ka yi bidiyo kada ka yi kallo to yana yi wa abin ban gashi ba balle ne sanin aibin da ake yi wato wannan nan da babu sura Musa ciki
1: bai Musa da Harun da Yaqub
0: to ka gani abin nan ce surar annabawa ba
1: Allah ana ce oh Lord suna ce
0: to abin nan an nuna wato abin nan an nuna irin wannan kafin bidiyo na annabi wato ra'ayin malamai yayi daban-daban lokacin da aka nuna mana har yanzu dai ba ce an hana ba ba ce kuma a yi daban kowane wani bi in ka diba sai ka ga wato mutane na gani wato wannan yana kara mutane imani kuma in ka dubi cewa sai dai wato abinda sun kai sai aka ɗauke sura annabi sai aka kawo gangami inda duk an ka ce annabi ne sai ka ga dan gangami ya magana wato wa dana akwai abin akila ana za a yi na Sheikh Usman anan kun ga babu alherin da shi adiba wato a wannan lokaci da ya tashi yana wa'azi daga ci ma sai ya ganki mutum ba komai kuma babu abin hawa inda mai girma abin hawa ya kora kuma ko doki ko jaki ya tashi cikin ba hanya ba komai haka ake ratsawa amma Allah ya tsare shi ya ta yawo ya zoye kwana cikin masallaci adina wani kasa akwai masallaci babu akwai garuruwa waɗanda yake akwai masallatai amma adina ku duba wannan hadari babba yadda Allah ya tsare shi har an ka tawanka ce a ta yi musu gaba ɗaya a rusa su nan Allah ya kori sarki gobe shi kenan wannan in an yi shi ayyuka to zai nuna kam tarafu min jannatin da yawa wato mutanen Fir'auna da an ka nutsar da su bayan an nutsar da su da yawa sun ka bar gonaki wa uyunin da mare-mare abin da na gudana cikin gonaki wa zuru'in kuma sun ka bar abin da gonaki masu shuka wa makamin kari da matsayi wanda yake mai kyawo majalisun hasanin mazauni mai kyawo komai da abin nan shi hindu da gidaje masu kyawo sun kai da sun an abin da sun ka bari ba an ka an ka nutsar da su wa na'amatan sannan da abin nan ni'ima wato abin nan wanda suke mutu'a jin daɗi kanu biya fatiyan sun zo suna masu jin daɗi cikin wannan ni'ima na inna suna masu jin daɗi to kadhalika kadhalika al'amru haka al'amari yake kun gani wato Fir'auna yana cikin jin daɗi da komi ya taho ya ki har an yanzu an ka halaka shi da shi da mutanensa kun gane ko to bayan haka nan wa waratana wannan ni'ima duka mun ka gadar da ita kauman ahadi wasu mutane na daban wanda yake ba su da zumunta da su bani Isra'ila sun ka gade ta kun gane ko ai gair jinsin wanda yake ba jinsin su guda ba ila kun bani Isra'ila wa suna cewa su ne bani Isra'ila domin raja'u ila masar su kuma zuwa ga masar ba da kasar Fir'auna kun gane ko wa kila gairuhum ko ku wasu ne ala anna bani Isra'ila safaru ila sham sun ta zuwa sham ba da dalika bayan haka nan wallahi alam wannan kun da abin mamaki bane domin wanda ya mallaki sham a wannan lokaci to ya mallaki Asia da Africa domin abin nan su yi kana ga haka shi ba kun ga wato da Masar da abin nan wato sham ta hada abin juz'i can cikin Asia juz'i cikin Africa saboda haka sun ka mallaki sham sun mallaki duka kun gane ko to ci gaba to lokacin da an ka halaka abin an ka halaka Fir'auna fama bakar alaihi musama'ul amru sama da kasa ba ta yi kuka saboda su ba kun gane ko ai an adam al-iktiras bi halakin wato da an halaka su ba wanda yake wani abu na waya bace cikin sama ko cikin kasa shi kuma an abin ko murda yake mu huta wal i'tidad bi wujudihim ba wanda ya kula da samuwar su kamar da dai duniya babu wanda ya taba abin nan ka kaulihim bakar alaihi samaa wato sama ta yi kuka in ya ga babban mutum ne a ce sama ta yi kuka saboda mutuwar shi wa kasafa li ko limahalikin shamsu rana ta haskanta ya rufe saboda halakar su bi khilafil mu'minin banda mu'minin su kan su mutu yabki alaihim mauta ko bi mautihim amma sallahu wurin da sun ka zauna suna sallah zai dora kuka in mutum ya mutu min al'al na kasa wa masu amalihi min sara kuma inda ake takawa da yake shi zuwa sama zai yi kuka kamaru ne fil akhbar kuma idan ka rubuta cikin hadisai ba ma kanu mun gari ko ba zan wadanda ake wa jinkiri ba wato a ce ko ku yi tuba a tun da dai halaka ta zo shi kenan kun gane ko sun ma da karata ala

to summa zakara ta'ala ma fa'ala bi bani isra'ila bayan haka nan kuma Allah ya ambaci abin da aikata ga bani isra'ila ba da maliki fir'auna bayan halakar fir'auna tasliyatan lumuni ni hadal umma domin wadannan al'umma su kuma a hankuntar da su su koyi kun gane ko in an baka ni'ima to ni'iman nan ka rike ta in baka rike ta ba to ga abin da zai zo fa qala yace walaqad najjana bani isra'ila Allah yace haqiqa mun tsar da bani isra'ila min al'adab al-muhin daga azaba mai walakan tarwa shine ana kashe ƴaƴan su ana bautar da ƴaƴan su maza a kashe ƴaƴan su mata a bautar Allah ya tsare su da ya tsadda su daga wannan domin wato an ce fir'auna daga cikin su za a haifi wani wanda zai amsa mulki saboda haka duk wanda matar da ta haifi ɗa namiji sai a kashe in ta haifi mace shikenan a bar ta ta zambarwa kun gane ko to yanzu Allah ya halaka fir'auna ba an tabbata su daga azaba ba to ci gaba

0: manga kada shi ne fir'aun wato daga baba mai wala kan kawa shi ne fir'aun kun gane ko innahu kana aliyan wato shi fir'aun ya zan madaukaki ya yi sama ga binan dan girma da abin nan danna ni ne musu rufe cikin masu banna cikin masu banna in an ka kaddara masu banna to shi yana sama duk wanda ka kaddara bai banna a fir'aun yana sama to wala kada da an dadda bani isra'ila ba sannan ku ga da kadakkan na mun zabe su su bani isra'ila ala ilmi wato da ilmi da mun sani wato ba wai da kuskure mun ka ba su daukaka ba da ilmi mun ka ba su daukaka mun ka daukaka su alal alamin duka duniya duka ai alamin zamanin duniyar zamanin su ai al-uqala wadanda amma su hankali wa ummatu muhammadin ba'du abdalu bil qadim da an ka ci an yi ta su akan duniya to wannan duniya ta can wannan zamani amma bayan haka na al-umma muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shi
1: Allah ya kuma amma an ayi
0: dai
1: ya ta fi kofi na duniya baki da ya basu maka ne
0: to an yi shi na sallama ba to
2: alhamdulillah
1: bakalmu
0: wani ko kada ka dalili ba ai wato kana da yake kawo kasan nan da

Isra'ila muka kawo musu daga abu la'ayoyi ma fihi bala'un bi abin da yake akwai ni'ima ciki bayyananna ni'ima ana ba mutum ita don jarrabawa kuma ana ba mutum azaba don jarrabawa kun gane ko ai ni'ima sun zai da muka kawo musu ni'ima ni'im bayyananna mun falkil bahari aka kece a ganin teku sun ka wuce kuma walman bayan haka nan wato da sun kai laifi kuma an ka sa musu ɗayuwa amma duk da haka ana sa ko musu manu da salwa ƴaƴan ita ƴaƴan abin nan in sun sa su kama su yanka sannan ga darba ka anguma suna hada suna sha wadai da hada wannan su wai sharje ila ma yusiru mu'minu hadal umma kuma wannan isharar ne ga abin da zai sami mu'minan wannan al'umma min alkitabi na littafi an ba su littafi kamar yadda aka ba bani isra'ila kun gane ku wani am da ni'imomi kudi ba kada hasala wa ya auku wala yazali yasulan da gushe ba kuma yana aukuwa gare su ma ta masa kubrik da matukar sun riko da littafi Allah zai saka musu ni'imomi kun gane ku wannan rahmatullahi bi haula'i an ja'ala fihi ummatan qa'iratan 'ala al-haqqi da'iman akwai rahmat da Allah ya yi ga waɗannan musulmi na abin al'umma annabi ya sanya musu al'umma mai tsayuwa akan gaskiya har abada babu yadda za a yi a rasa nan kwarai cikin duniya har da tashin kiyama ya kullum akwai mutanen kirki ثم رجعت تعالى بالسياق الى بيان حال كفار هذه الامه كما انك قومه ده مغدا ده بيان كافرون الامه فقال يتي ان هؤلاء

ha'ula'ita wadannan kafirai na wannan zamani la yaquluna lalle suna cewa inna ha iko in hiya wato mutu ai da anka ce za mu atayar da mu a wato babu wata mutuwa illa mautukun al'ula sai mutu mutu farko kawai ku gane ko wato wahiya nuba wato wabin nan wato ne duk lokacin da suke yabin nan mani wa mana an bi mun shari ba mu zan wadanda ake tayarwa babu mafusi na haya wato ba a tayar da mu mu koma rayuwa ba da sani yawa wato bayan rayuwa ta biyu ku gane ko domin mutuwa ta farko suna mani sannan mutuwa ta biyu da sun ka gama zaman duniya to sun ka ce babu wata ba uku kenan ku gane ko da ina ne wato ina da mana akwai kuskure nan ma in hiya illa mawtatun al-ula mawtatun al-ula wato ana nuto wa thaniya wa ma na nabi min sharir min al-ghufi na ahya ba'da thaniya ai dai ne babu wani abin fatu bi abaina ku zo da ubanninmu ku masu cewa akwai tashin kiyama to ai ubanninmu sun bi ku kawo su ko kun san sarki ne an kun san masu gaskiya ana mu ba shi ana ta da mu ba da mutuna ba mu ko mu ai mu ko ya ban ji ba kana ta'ala Allah yake

ba annabi bane wa aslama wa amana bin nabi ya musulunta ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya an imani da annabi muhammad tun gabani ya zo wa qabla wiladatihi gabani a shi annabi da 600 sana da shekara 100 da 90 ko 90 wa ta 900 akwai ayin lamma ahbarahu al-yahud bi khabari lokacin da yahuda suka bashi labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo wato ala hasbi ma huwa min kitabihi kimiyari kamar yadda yake cikin littafin sunan himya game shi bahimiyare ne wato larabawan yaman min ahli yaman wa huwa tubba al-akbar shi yake ce mutubba wanda ya girma sunansa kinaya sa abu quraib sunansa abu quraib wa ilmuhu as'al as'ad min quraib wa ilayhi tunsabu al-ansar huwa gare shi ake jingina ansar wato jikokinsa na mutanen madina walihim zin wasiyatahu ala aba'ihim badaru ila al-islam kuma shi tubba yayi wasiya na yabon annabi da kuma na cewa a abin nan ayi imani da shi ya bari da mutanansa na madina saboda haka da annabi ya bayyana sun kai gaugawa sun kai imani wa huwa awwalu man kasal baita kuma shine farko wanda ya fara wa dakin kaba abin nan abin nan da zane daki wato sannan da kaba yake yi kaba baka kun handa kun wanda dinan min kalle wato wadanda aka gabanin su na al'ummomi wato shin su suka fi ko mutanen tubba ko ko sun yi wadanda aka gabanin mutanen tubba a halakana mu halakar da tubba mutanen tubba da wadanda abbayan su wato saboda haka she su kafiran wannan zamani ba za su buwaya ba wal ma'ana laysu aqabilu ma'ana shi wato kafiran wannan zamani ba su yi wadancan karfi ba wa uluku wal haliku wa halaka wadancan innahum kanu mujrimina su wadancan na farko sun zama su laifi an halaka su saboda haka duk wanda ya zama laifi irin su za a halaka shi kun gane ina wama khalaqna samawati wama khalaqna samawati wal ardha wama khalaqtu samai da qasa ba wama bainahuma da abinda tsakanin su la'ibina muna wasu wasa bi khalqi zalika wato ba da wasa mun kai halitta samai da qasa ba ai biduni kasjin ba da wata manufa ba ni ila magaza duk abin da kake yi baka san abin da kake yi ba shine kai shi abin nan shi Allah hawo kun ga yara suna wasa in ka dauko yara kake wasan nan da kuke yi kuke nufi da ita sai wasa wasa kuke yi ba amin da menene abin da kuke so ku samu ba sani to shi wasa duk abin da kai ka san manufar shi wato shi a fashi ba wasa bane kun gane ko ashe wato in soja sun kai suna wasa su an san manufar su ashe ba wasa bane aiki ne kun gane ko ne ko ɗan makaranta an kaza suna yin abin nan tsalle tsalle an san manufar abin da suke yi wato ashe ba wasa bane aiki ne kun gane ko ba shi da kana ko

haka daga na kuma ba mu halatta ba mu halatta samai da kasa ba da abin da tsakanin illa bil haqqi sai da wani hikima ji da ka wato masu mu akwai man wato masu gaskiya yusa dalla bihi ala qulna amun yi shi don a samu zan hujja ga cewa muna da iko wa wahdani yatina da kadaita mu bai da dalika walakin akbar mu amma mahi yawa mutane wato sune annas wa hum kufar sune kafirai la ya'lamun ba sa haka nan ba ko ci gaba sun yi amal fasu to inda amal fasl miqatu majma'id wa to ranar yin hukunci shine ranar kiyama da Allah ke bambantawa tsakanin bayin sa na kare da miyagu miqatu wa to shine miqatin da za a yi musu hisabi ajma'in gaba da lil azab da'in wa don shiga ga azaba da wamma yawma la yughni mawlan to yawma la yughni mawlan amma wannan shayar ranar da wato da anni bai iya ko tun kudai ma da annin sa ko ni wato mawla dan wato wanda dan uwanka wanda yake tun kudai ma musiba kun gane ko duk karabatan ausa da katin wanda yake abin nan a majidin cinka ko da zumunta ko da abuta la yarfa wa an shayan bai tun kudai ma dan uwansa ko ni na azaba wala hum yusarun kun ban za ana tun kudai musa za la yin naquna min ba hana su daga azaba wato ranar kiyama inda yake kowa bai iya taimako wani ko mizu mun tabbata tsakanin su ko mizu soyayya da tsakanin su in dai ba kowa ya tafi da imani ba illa ma rahimallah.

0: kiyama da himan Allah sai wanda Allah ya tausayi sa shi kan zai amfani dan uwan sa wa hum mu'minun sunu minallahi fa innahu yashfa'u ba'dahum li ba'd sashi na ceto ga sashi amma bi iznillahi kun gane ko da izinin ubangiji innahu huwal azizu Allah shine mabuwayi albani marin da yake da kani da yin azaba shine kufari har rahim kun mai jin kadal mu'minin da mu'minin ne
1: innahu
0: innahu sha'a sha'an

0: zo kuna fi al-mauta kuma ba su dandana mutuwa ciki babu sauran mutuwa illa al-mauta fi illa sai mutuwa farko allati fi dunya wada a cikin duniya bada hayatin bayan rayuwar su fi ha ciki qala ba'dhum illa bi ma'ana ba'd wa to kenan bayan wannan mutuwa babu saura wa waqahum azaban jahim Allah kuma ya tsare musu azabar wuta fadalan min rabbi wannan kyauta ce daga Ubangiji ba don aikin su ba don aikin su da cancanci wannan duk kyautar ba wato kyauta ce kawai don sun bi umarnin Ubangiji na rabe daga Ubangijinka dalika wal qawl ma'adi kuma ku duba wato ne akwai darajar da Allah ya ce ma Ubangijinka ya ce ma annabi Ubangijinka wato kenan adina kamar babu wani sai shi dai wato kyauta daga Ubangijinka dalika wal qawl ma'adi wannan shi ne babban rabo mai girma لأنه خلاص من المطارد أنت إيراني دقا دقا بند باعثه وظهر من المطالب كما سامه ربونا إذا أبو بوانا مفكي نيما ثم ختم أبنا ثم ختم تعالى أسورة ألا يتكى سورة بمجتمل على دروس سورة وفا بند أتفيه كما إياه كرمت دقا كرمت كرمت كرمت مع أبنا غرقا إيغا أو قوار عذابا غوان دبا بي أبنا أنك إنه أمر نيبا من العذاب الذي لا ياتي الا بعد اذا نتي عذاب فذاك لو مشي باين غرغدي لمن لم يامن بك لمن لم يؤمن بغير ايمان با واذا جاء ان كما عذاب تزو فلا ينفع الايمان بعده اي ايمان باين زكو عذاب با يفعل فقال يا شيخ ان فانما يسلم wato shi wannan qur'ani mun saukakar da karatunsa ko kuma fahimta sabin sani kaga harshen ka bilga ta kada lugarka litafhamu al-arab dalla arba wa yace shi ga kunun nasu tabi Allah kun ga illa arba sun ka bi sauran mutane sai su bi su ashe kenan suna da wannan daraja ta cewa harshen su ne ake koyo gudu shi za a shiga aljanna la Allah ya tazakkaru wa ta dan ya dan daraja gare su ko za su tunani ya ta izin su a su hayyudu nuna su imani lakin nan ko bayu na amma ina sai wanda Allah ya so tilaba farka aka ce ma annabi farka ke kai jira harkar su innahum mutajin kuma masu jira suna neman wato wadin nan kullun sa'aran suke ko ka musu furuta wal ayat mukamata mustamira wannan aya ba wai ta tsaya ba mana annabi kawai ba tana nan mustamira ta hukum ne goje hukunci ne bayan du'ati ila alkhair ma sukira zuwa ga alkhairi kullum wa du'a wa ibadatu lillahi da ma fikira kuma zuwa ga bauta ma Allah wa bayna kufa da tsakanin kafirai wal fasiki da fasikai wa dun da'in ko da'ina ya take nuna lil mu'mini su wa ta adina fasikai da kafirai kullum suna jira musiba ga mu'minai ko ko suna jira musiba ga masu adina aulid lil du'ati shani ko wato ga masu kira zuwa ga sharri kullum suna kokarin jira a musiba ga nakwarai illa bihimzi min Allah al-Aliyy al-Karim sai dai da tsarin Allah ba a dan iya hana ko sai dai tsarin Allah shi dai ke hanawa amma kuma ana nan ana ta kullu kullu Allah tsare
1: alhamdulillah an sarawi tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi daga nan gidan radio Rahama farin cikin al'umma
2: idan kuna so ku gyara mu'amalar ku zaman take a duniya ku ci gaba da sauraron radio Rahama a koda yaushe radio Rahama
3: a wannan zabe yake tunkaron mu me ya kamata ni mu yawaita tuba ga Allah mu yawaita tuba ga Allah ko ma menene ya faru amma mu tubar wa Allah mu tsananta da fiyayyar halittarsa shugaban mu Annabi Muhammadu cewa Allah ya ba mu shugaban da matsalolin mu za su warware Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi sun fi manajiya alkhairi Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna cizon yatsa ni kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah komai san magare shi komai kiyayyen magare shi Allah ka sa ya aikata alkhairi
2: idan kuna so ku gyara mu'amalar ku zaman take a duniya ku ci gaba da sauraron radio Rahama a koda yaushe radio Rahama
4: ba a tambayar Allah dan me kai idan ya daukaka ba a cewa dan me ka daukaka wane in yi kasa da wane ba a cewa dan me kai kasa da wane in ya ba wane ba a cewa dan me ka bashi in ba a bashi ba ba ka cewa dan me ba a bashi ba in ya ba da lafiya ba a cewa dan me aka bashi in ya san rashin lafiya sai shiru ba mai tambayar sa dan me kai a cikin talikai gaba daya in ya so idan na ka kasa ya sauke ka zukta wallahi sai ka dandani wannan saukar wa insha in kuma ya so daukaka ka rafa'ak kana ji kana gani ana rike ka wallahi sai ka tashi haka wallahi lamarin in ji an gane shi mutum hutawa zai ta ina zaka huta abin ne kana neman sa ciki da waje kuma ina karfin ka amma baka samu ba idari aka ce wallahi je bani ba kawai to ne zai bata mare tunda ka ji shi ba wanda yake baka sai shi kuma sai kai tafi ka tafi sai ka samu shi ma zauna ka ce godiya nake wallahi na sakai ka bani kar ka hangice an tara ma kudi wai da shi kai ci zabe ko kuma kana da jama'a wane ne yace sai an yi ni ka tafi yanzu wani zai ka ce idan wani bai ce a yi shi ba ba za a yi shi ba ko ba zai yi ba kenan cewar wani a yi shi shi yasa yi a'a yi hakuri wani a yi ka idan Allah ya yi cewa wannan ya yi tasiri to da Allah ya so a yi ka ne ya tursasa wane ya ce a yi ka wallahi idan Allah ya so a yi ka wannan din bai ce a yi ka ba wallahi sai an yi kuma ya ce a yi ka ko baka yi ba kuma dukkanin kowa yana da misali a wannan a inda duk kake kana da misali a inda wannan ya ce a yi kuma Allah bai yi ba kana da misali kuma inda aka ce a yi kuma ya yi to ka gane mai aikin ɗaya ne ba da yawa ba ne ba
5: Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu.

0: ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
1: Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe ya sa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Kalmomi uku ne masu saukin fada: bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, ma'ana da sunan Allah zan fita, na dogara ga Allah a wannan fitatawa, sannan ban da ƙarfi ban da dabara sai da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya faɗi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar. Na farko za a ce masa kufita an isar maka, wa ukita an kare ka, wa hudita an shiryar da kai. Na hudu ya tanaha anhu shaytan, shaytan zai kauce ya bar inda kake kwata kwata ya baci. Sannan wa yakunu shaytanu li shaytanin akhar, wannan shaytani sai ya fada ma wani shaytani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa aka kare shi sannan aka shiryar da shi. Da ya faɗi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, wato cututtuka ba za su same shi ba, damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba, baƙin ciki ba zai same shi ba, za a kare shi daga sharrin masu sihiri, sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka. Jama'a, wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kada a yi wasa da shi musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu, na mutum yakan iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi. Kar a manta da su dai kalmomin guda uku ne: bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah.
0: Wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.

yaji mace ta yi yaji ta tafi gidansu ba shi yake nuna aurenta ya zo ƙarshe ba komai dadewa kodai za ta yi shekaru a gidansu matukar dai ba mijin nan ne nata ya sake ta ba ba ko ta aka je aka yi mata hukuncin saki ba to tana nan a matar shi wannan mutum kuma haƙoƙinsa na mijinta suna nan a kanta musamman ma idan yaji ta yi ba wai shi ya kore ta ba ba shi ya ce ta tafi ba idan shi ya ce ta tafi to kaga dukkan haƙoƙinta da suke kansa su ma suna nan amma in ita ta tafi to ta sarar da haƙoƙinta ita kuma haƙoƙinsa su suna nan a kanta ba za ta ce dole ya aiko mata da abinci ba ko abinnan kula da lafiyarta ko wani abu nata ba amma kuma ita haƙoƙinsa da suke kanta suna nan ba ka bai halatta ta fita ta je wani guri ba tare da izininsa ba ko da iyayenta ne suka ba ta izini suka ce ta fita matuƙar ba mijinta ne ba ta izini ta fita ba to wannan tana cikin laifi tana cikin saɓon Allah sadaka duk zirga-zirgar da take ba tare da yardarsa ba to babu shakka wannan tana cikin laifi idan ya zanto ko masallaci ne da aka yarda mata cewa a yi musu izini su tafi annabi ya ce kada ku hana matanku in sun nemi izinin ku zuwa masallaci ku ba su izini kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su fita su tafi masallaci ba sai da ya yi magana da izini sai dai kawai an ce wa su mazan kar su hana su fita zuwa masallaci to in ya zanto masallaci ma sai annabi izini sannan ake zuwa ina kuma ga biki ko kasuwa ko dubiya ko wani abu irin wannan dole miji yana da haƙƙi matuƙar dai ba ta koma wajensa ba wannan fita da take ta yi tana yi ne cikin haƙƙinsa kuma Allah zai tambaye ta akan wannan

0: matsayinka na wanda Allah ya zabu daga cikin muloyin mutane ya danka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisin tarayya ko na jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma a bar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai daren dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwace mai mulki faci adalci da sauki amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani
1: wato a duk lokacin da muka hadu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fatan shinkafa na

Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba yake tare da ku a wannan safiya ta Alhamis 14 ga watan Rabiul Awwal hijirar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 daidai da 27 ga Agustan 2026 miladiya. Sai labaran Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana al'ummar Hausawa a matsayin ginshiƙai masu muhimmiyar rawar takawa wajen tabbatar da haɗin kan ƙasa da cigaban Najeriya. Shugaba Tinubu ya ce al'ummar Hausawa na taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa haɗin kai da kuma bunƙasar cigaban ƙasa. Shugaban ya kuma bayyana cewa harshen Hausa ya samu gagarumar bunƙasa inda ya zama guda daga cikin manyan harsunan haɗin kai da kasuwanci a Najeriya da sauran sassan duniya. Shugaba Tinubu ya bayyana hakan ne cikin sakon taya murnar rana Hausa wadda a gudanar da bikin a jiya Laraba a fadar mai martaba Sarkin Daura. Ya ce ɗimbin al'ummar Hausawa murnar ranar ta Hausa. Shugaban ya kuma yaba al'ummar Hausawa bisa irin gudunmawar da suke bayarwa wajen tabbatar da haɗin kan Najeriya da ma cigaban ƙasar baki ɗaya. A nan ma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya ce al'ummar Hausawa da ke ƙasar nan da Afirka da sauran sassan duniya murnar ranar Hausa ta duniya ta wannan shekarar da muke ciki. Yana mai bayyana harshen Hausa da al'adun Hausawa a matsayin muhimman ginshiƙan asalin Afirka, haɗin kai da kuma cigaban nahiyar. Kadhalika hakan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnan Sunusu Bature dawakin tofa ya fitar. Gwamna Abba Yusuf ya ce bikin na wannan shekarar mai taken al'adunmu makomarmu ya samar da wata muhimmiyar dama ga Hausawa da sauran al'ummar nahiyar Afirka wajen yin tunani akan buƙatar kare harshensu, al'adunsu, tarihinsu da kuma ɗabi'un gargajiya domin isar da su ga al'ummomin da za su zo a nan gaba. Gwamna Yusuf ya bayyana cewa ranar Hausa ta duniya wadda 'yan jarida Abdulbaki Jari ya fara ta a shekarar 2015 tare da haɗin gwiwar abokan aikinsa a kafafen sada zumunta ta bunƙasa sosai zuwa wani dandali na duniya wajen inganta harshen Hausa da kuma nuna ɗimbin al'adun Hausawa masu tarihi. Ya yaba waɗanda suka shirya bikin bisa zaɓar Daura wadda ake ɗaukar ta a matsayin tushen wayewar daular Hausa a matsayin cibiyar gudanar da bikin na bana. Gwamnan ya ce bikin zai kunshi gagarumin bukukuwan da hawan dawakai mai ƙayatarwa wanda za a baje kolin arzikin al'adun Hausawa, tarihinsu da kuma kyawawan ɗabi'unsu na gargajiya. Rahoton shekara-shekara na harkokin kuɗi a ƙasar nan na shekarar 2026 ya bayyana cewa ƙungiyar ta'addanci da masu tsauraran ra'ayi suna ƙara amfani da hanyoyin tara kuɗi ta hanyar neman gudunmawa daga jama'a da taɓarauniyar hanya wajen samun kuɗaɗen gudanar da ayyukansu wato na laifi. Rahoton da sashen leƙen asirin harkokin kuɗi na ƙasar nan NFIU ya fitar da shi ya ce masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci suna kuma buɗe asusun banki da sunayen mata ko yara tare da amfani da lambobin waya don neman taimakon jama'a da sunan rashin lafiya ko neman tallafin karatu da sauransu. A cewar rahoton, waɗannan hanyoyin tara kuɗi sun haɗar da masu taimakawa daga ƙasashen waje waɗanda ke amfani da kafafen sada zumunta wajen neman gudunmawa da sunan tallafawa ayyukan jin ƙai ko ilimi kafin daga bisani a rarraba kuɗin ta matakai daban-daban zuwa ga 'yan ta'adda a nan Najeriya. Rahoton ya ce ana ƙarfafa wato ɗaruruwan masu goyon bayan ƙungiyoyi su bayar da gudunmawa daga dala 50 zuwa dala 500 a shafukan

fuskanci tarin matsalolin da su kungiyar suka gabatar. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Ahmad Radio. Mai hada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta internet arhamtv.com.

0: na juna biyu da yadda yake zuwa kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa
1: ya kamata magidanta mu san waɗannan alamomi masu hadari sannan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin zubar jini kumburin hannu kumburin fuska matsanancin ciwon kai matsanancin ciwon ciki zazzabi rashin gani sosai jijjiga ko rashin motsin jariri ku hanzarta yin abin da ya kamata ku tallafa tare da kare lafiyar matanku masu juna biyu tare da jariranku
0: ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun riga waɗannan alamomin masu haɗari
1: mahala hannu domin kare iyaye mata da jariranmu
2: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta Jiha.
3: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. A babban gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
4: A sarrafa magi sa daga tafashin waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
3: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
4: Magi sa tunda duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
5: Ai da sai ina zuwa aka ce mun ka fita.
6: Ina tafi amma da maskar baharaji daga san nake yanzu.
5: Habba Alhaji Abdullah. Ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne. Alhaji Abubakar Yusuf ba a wasa da biyan haraji. Domin ko ba komai ka san ba gara ba zagu.
6: Wannan haka yake. To amma wai ni yau bari in tambaye ka. Ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan?
5: To an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa da yi wa al'umma ayyukan rayuwa kasa da ci gaba a bangaren inganta harkokin ilimi. Lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samar da sinadaran tsabtace ruwan da muke sha da kuma mantan kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
6: da ka ta Ali Kabiru ka ce da biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa ci gaban jihar Kano ai kuna daina jinkiri

0: 97.3 Rahama Radio. Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barakanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin kukar kada kunnuwanku ku sha labari shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa a cikin shirin namu na yau za ku ji yadda wata tsaleriyar budurwa yar kwalisa ta fashe wa AI da kuka tana neman shawarar sa sakamakon yaudarar ta da saurayin ta yayi
1: kasin ne yaudara ta yana budani ya da sona a ta ce ta ce tana zargi na amun zai ta bata ban ci ni kuma ina sai tuwon lafi zai iya rubuwa da ci ba shawarar ka nake da
0: Kajiri Jalu. A yau ne al'ummar Hausawa ke bikin ranar Hausa ta duniya. Shin ko ya tawakana a ranar?
2: Mun gayyaci abubuwan al'adu daban-daban guda 600.
0: Sannan za ku ji yadda hukumar tsaron farin kaya ta nan jihar Kano ta yi nasarar cafke wasu da'u fataken dare sun kuma da shanu a cikin wata mota.
3: Zan dauko mai wani sa yana da matsala ne da daddare da yan shi amma in dare yayi zan dauko mai sannan ya yayi ce ina gidan su ne bai da matsala
0: waɗannan kadan ne daga cikin dan danan rahotannin da muke dauke da su har ma da jin yadda rundunar yan sandan jihar Kano ta yi karin haske dangane da matashin nan da ya saki harsashi ga yan biki a wata unguwa a nan jihar Kano
4: wani ya fito da bindiga yayin harbi wanda kuma sadadin harbin bindiga da yayi mutane huɗu a wannan lokacin suka samu raunuka an ce wai an sa waka ne wanda wadansu ba ta yi musu dadi ba a gurin bikin
0: sunana Abubakar Sabi Karkasara wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci kafin mu bude shirin bari mu karbi talla
5: Alhaji me kuma ya kawo munan
6: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mu shiga kasuwa ba
5: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
6: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai saka ta farin kantin Basir Store
5: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
6: kwarre ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
5: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
6: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
5: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 08-06-44-85 ko 08-07-87-22-22
5: masha Allah daga ta fara kantin Basir

0: kudi mai suna Rabi'u Muktar ya zaro bindiga ya bude wuta ga wasu ƴan biki inda yace sun dame shi da hayaniya lamarin da ya raunata wasu mutane hudu daga cikin su
1: akan cewa a wannan unguwa titidin yola ana biki wani ya fito da bindiga yayi harbi wanda kuma ta da gidan harbin bindigar da yayi mutane hudu a wannan lokacin suka samu raunuka akwai Sadiq Abubakar Umar Rabilu Muhammad Salisu da kuma Aliyu Mustafa wanda aka dauke su a garga da su asibitin Murtala da ke cikin garin Kano wanda kuma daga baya ɗaya su a cikin su mai suna Aliyu Mustafa yanzu haka dai wanda ake zargi da harba wannan bindiga mai suna Rabi'u Muktar dan kimanin shekaru 34 dake wannan unguwa yana hannun yan sanda kuma an samu wannan bindiga a hannun shi kirar pop action bayan shi ma kuma an ƙara kama wani mutum da a wannan unguwa din yanzu haka suna babban sashen binciken mayan laifuka da ke hedkwatar yan sanda Banfai ana ci gaba da gudanar da bincike
0: mun tambayi CSP Abdullahi Haruna Kiyawa shin ko wanda ake zargin ya bayyana dalilin sa na yin harbi
1: daga bayanan da muka samu da farko an ce wai an sa waka ne wanda wadansu ba ta musu dadi ba a gurin bikin dalilin harbin kin da wadaya da muka zo nan muna gudanar da bincike suka bayyana cewa ai abin da ya sa waya ga an ce ga ɗan dama to kuma dai menene yanzu haka ana gudanar da bincike ko da an kammala binciken za a gurnar da gaban kotu
0: to ai dama masu iya magana na cewa kowa ya ɗebo da zafi bakin sa su Allah kyauta
2: kuma ina sai tsalla ba zai iya rubuwa da ci ba shawarar ka nake da
0: muryar wata matashiya kenan da take sharbar kuka bayan da ta zube gaban AI wanwar tana bayyana masa irin yadda saurayinta ya yaudare ta amma kafin ku ji yadda aka haihu a ragaya bari mu karbi sakon talla
3: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiya jiki da samu sawaba da kuna a wala mai lakabin haihuwa mama sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamaje petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntuɓe su lambar waya 081-06-58-36-86 ko kuma 070-87-95-2-051
4: Islamiya tare da tafizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dubban malamai ko jin da dalilin muhimmancin kiran addressing wala nan ana ibawa a rufin sa'adu tuni kana zaliya na kudu za ku iya tuntuɓar idanun tocin makarantar a shaju ga da'i'i rani ko da ta isa da la a kan lambar waya kamar haka 0800-3261-2 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
0: to barkanmu da dawowa Yanzu kuma sai wani batu na wata tsaleliyar budurwa da aka hango ta rufe kanta a daki tana ta shekar kuka a gaban AI tana neman shawarar sa dangane da yadda wani saurayin ta yaudare ta an hango budurwar tana tambayar AI shawarwari yadda ya kamata ta yi da saurayin nata ga dai cikakken rahoton da Fatima Yunusa Musa ta hada mana
5: Budurwa ce ta mayar da wannan fasaha tamkar abokiyar shawara inda ta bayyana mata damuwarta a lokacin da take cikin wani hali na rashin jin daɗi da kuka sakamakon matsalar da ta samu a soyayyarta a cewa

0: ne inda nake samun kwanciyar hankali. Na waje na kauna. Kauna irin wacce nake ba mu onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi. Wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Don haka muka ce mu koma gida. Abincin na can na jira mu.
3: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya.
4: Musa, Musa, kwanan kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
5: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
4: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
5: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

gyaran makarantun farko da ga makarantun kwana da ciyar da ɗalibi rabawa ɗalibi kayan koyo da koyarwa masu inganci gyaran tsofaffin gine-gine da sabunta wasu su biyan albashin ma'aikata a kan lokaci da tallafa wa ɗaliban gaba da

0: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه وحده اياك نعبد واياك نستعين ما ينبغي الله مسلما بركة السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ina taya murna tare da godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan yammaci na Juma'a yau 8 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 wanda ya daidai da 21 ga watan 8 shekara ta 2026 a wannan masallaci na Umar na Juma'a na Umar Faruq mun haɗu domin sauraron tafsirin Al-Qur'ani muna roƙon Allah shi kaɗai da sunayensa da sifofinsa ya taimaka mana cikin dukkan lamarin kar ya bar mu da barbarmu ya sanya albarka cikin dukkan wannan da mu furta Allah kar ka bar mu furta wanda bai dace da mana barka ba Allah ka ba mu insha Allah aiki da dukkan abin da za mu ji wanda ya dangaro da littafin ka ko cikin bayanai na mahaifi Alayhi Salatu Wassalam ko wanda malamin suka furta Allah ka yi mana tawfiki mun tsaya a aya ta 106 ma'anar safin min ayatin وَمَا نَسِيَانَا بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيَةٌ تَدْرِيدُ شِدَكِنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَامَ الْأُولَى آيَةٌ تَدْرِيدُ بَقِي مُنَا فَاتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَامَ كَمَلَاتِ آيَةٍ اللَّهُ يَمَنَا مَفَقَكَ نَتَدَرِيدُ بَهِي بِسْمِ اللَّهِ
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
0: أهلا وسهلا بخير Allah ya ƙara basira da ƙarfin tunawa imani da lafiya sai ya hado mana da wato ƙarshen cikon ita wata aya ma'anar safi min ayati umun ziyarati da kai min da wani kudi ha a ga Allah Allah ta da wannan ba ana kulli shayin gade sannan Allah ta da wannan ba da mulku samawati wal ard kuma la kun min dunillahi min wali wala nasir ma la ana sai da kai sai mu dauko kamar yadda ya dauko ko alam ta alam anna allah ala kulli shay'in qadir shin baka sani ba lalle Allah ya cikakke duniya da kan kowa alam ta alam anna allah lahu mulku samawati wal ard shin baka sani ba cewa Allah mulkin samai da kasa a hannunsa yake wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba kuda kuma bayan Allah wato mai jibanta ko mai taimako ba ku da wani mai jibanta ko taimako ko taimako ko ma bayan Allah ma da kullum ni Allah ne waliyyi mai jibanta ba da nasirin ko mai taimako ba ku da shi babban malami malamin tafsiri al-Imam Al-Qurtubi Allah ya masa rahama ya rasa shekara ta 671 yake cewa fadan Allah alam ta alam zamu ga alam ta alam ya ba mu wata fa'ida ta kaidodi na larabci na hun larabci yace zuzimar ga lam ita ta alam da an daure ta wannan ne a ras ai ta alam ne ta alam to amma lam da ta zo sai ta daure ta mai makon ta alam sai da nuna lam sai ya zama ta alam mai makon ta alam yace zuzimar ga lam yace harfin istifhami la tughayyir amr al-amil harfin ko kuma harfin istifham alamar tambaya kenan yace baya canza aikin wato baya canza aiki an gane ko za ta rage amalan amil baya canza shi yace futihat anna li anna bi rubbin nasab alam ta alam anna yace ya zo ne mahallin nasaba shi ya saka aka yi masa fata to yana ma'anar lahu mulkus samawati wal ard malan sai yace aibul ijadi ma'ana lahu mulkus samawati wal ard ana nabin shine mai cikakken mulki na samai da kasa da kasa ko kasai ta hanyar samarwa shi ya samar da sai ko Allahu khaliq kulli shay sama da kasa da komai da komai sun shiga ciki to malan yace ta hanyar samarwa wal ikhtira'i ko kirkirar abinda wato babu shi badi'us samawati wal ard sannan da mulki wal mulku was sultan mulki mallaka shi ne mallaka was sultan shi yake da saidara da shugabanci a kansu da mulki da sultan kusan wato abu ɗaya ne kusan ma'anarsa ɗaya mallaka a ƙarfin iko akan abin da kake mallaka ya saka nan malam zai kawo su duka yace wal mulku was sultan din nasa ne bayan samarwa da kirkira sannan wunuzul amri da zartar da al'amari wal iradati da nafi mun gani ko to nan gurin alam ta alam anna allah za mu ga sigar kamar da wa ake magana alam ta alam anna allah wa ake wani ne ba mai kuma da sallallahu alaihi wasallam to mu duba alam ta alam anna allah shin baka sani ba cewa lalle allah mulkin samai da kasa annan sai ki kamar da wake ne kamar maiki yake yawa ya shafe mu yawa ni da kai da kowa da kowa to makamancin abin da yake wake ne cikin abin da malaman tafsiri suka faɗa shine da yake cewa wal khitabu lin nabi in muka duba khitabun bayanin ai kamar da annabi yake Allah mu ci alam domin shi yake saukarwa saboda haka kibabin shi ake yiwa maki alayhi salatu wassalam inda al-imam al-qurtubi yace amma wal muradu ummatuhu shi ake gaya amma ana nufin al'ummarsa ko ana nufin al'ummarsa domin su ya kamata a gaya wa domin shi ya fi kowa sanin cewa mulkin samai da kasai da komai da komai na Allah ne domin ma'aikin Allah ya fi kowa tsoron Allah dan ya fi kowa sanin Allah ke saka za mu je na yawan cewa da kun san abin da na sani da kun yi kuka da yawa kun yi dariya ta dan da dariyar ku ta wato karanta da kukan ku ya yawaita da a ce kun san abin da na sani to saboda haka khitab din shi ake yi amma manufar al'ummarsa shine wal muradu ummatuhu to ayana malam ya samu haka ko masu wannan ra'ayi ayana suka samu haka sai ya ce liqaulihi yumi in ka danye gaba za a gane kenan da mu ake da al'umma sake inda Allah yake cewa malakum min dunillahi min wajhin wala nasir ai da sai a ce wa malaka alam ta alam anna allah ala kulli shay'in qadir ko alam ta alam sai a ce menene maimakon wa malakum da sai a ce wa malaka min dunillahi min waliyyin wala nasir to da aka ce wa malakum sai nuna kenan khitabin da ake wajaha da shi zuwa ga maki alayhi salatu wassalam amma almuradu shine al'ummarsa saboda fada kana wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir cikin malaman tafsiri akwai wanda ya faɗi wannan sannan yace wakila a wasu malaman suka ce ba haka bane ana nufin alma'ana ai kulluhum ya muhammad da aka ce alam ta alam anna allah ai kamar wato akwai wani akwai wata jumla da aka shafe ne ta ce wa kulluhum kulluhum ya muhammad alam ta'lamu ka gaya wa al'umma ka shin basu sani ba to haka wasu malaman suka ce wa qila al ma'ana ai kulluhum ya muhammad alam ta'lamu anna lillahi sultanus samawati wal ard to kaga a wannan fahimtar ta biyu da ma da ya kawo ayar ga ta kamar a zahirin ta shi ake wajahar da zance zuwa gare shi amma kuma abin da ma'anar ayar take nunawa ana ce masa shi ya gaya al'ummar al'ummarsa cewa ba su san cewa mulkin sammai da ƙasa a hannunsa yake ba, kamar yanda a wata ayar ake cewa kul la amliku, kamar waccan aya kenan, kul la amliku. Kaga ana gaya masa ne ya gaya wa al'ummarsa, la amliku li nafsi naf'an wala darran walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani su'u, har zuwa ƙarshen ayar. Dan haka abin da ake suka faɗa cewar ana nufin ya gaya wa al'ummarsa cewa ba su sani ba sarauta da mallaka ta sammai da ƙasai cewa na Allah ne, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin, ba ku da wani majibinci ko taimako ko mai taimako ba Allah ba. Shine ma'ana kamar waliyyin din malam sai ce daga min walayti, da Allah ya ce wa ma lakum min dunillahi min waliyyin, ma'anar kalmar shine min walayti, walayti na jibinta, kamar a ce alwali da larabci. In aka ce ka fassara gwamna, duk wasu suna fassara shi da hakim, ba ma fassarar wali sai ta fi gamewa, tunda ma'anar wali ma'ana a larabci ana sana ce gwamna wali, wanda duk jibincin lamarin al'ummar wannan jihar ta ɓangaren dukiyoyinsu da za a turo a hannunsa za a danka, shi zai jibinci sarrafa su ta hanyar zaɓen wanda yake ganin zai yi aiki da su, sai a ce wali. Mun gani ko? To min walaytu amra fulan, na jibinci al'amarin wani, ai qumtu bihi, ma'ana na tsaya na lura na kula da al'amarin wani, shi ne walaytu fulan, ai qumtu bihi, wa minhu waliyul ahadi. An gane ko? To daga nan ne ake cewa waliyul ahadi, ai alqayyimu bima uhida ilayhi, ma'ana wanda yake tsaye cikin al'amarin da aka wajjahar zuwa gare shi, cikin nuni da aka dora masa. Misali a ce komishina ne na bangare kaza, to sai a ce waliyul ahadi kaza kenan, shi aka turawa wannan nauyin. Ai alqayyimu bima uhida ilayhi min amrin muslimi, mai tsayawa mai bibiyar diddigi da tabbatar da wannan al'amarin da aka ɗora masa ya sauke shi. Sai ya ce wallaitu amra kaza wa kaza, Allah ke nan mafada, wa ma'ana min dunillahi ay si wallahi wa ba'dillahi, ko ma bayan Allah, kama kana Umayya ibnu Abi Salt. Wannan yana daga cikin mawaƙa masu hikima wanda wato ya rayu rayuwa ta jahiliya, kuma ya rayu rayuwa ta asarul Islam, lokacin da aka yi koma ki ba su hadu ba, amma kuma yana raye kuma ya musulunta. To ya kawo wani banki da ya kawo wanda yake ƙarfafa fassarar wannan ayar wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, yake cewa kama kala Umayya ibnu Abi Salt, yana daga cikin masu salti, yana daga cikin masu hikima wanda suka iya tsara zance a fagen tauhidi, fagen kare haƙoƙin Allah da zantuka wanda suke na gyaran zuciya da tsafta zuciya. To al-Imam al-Qurtubi ya ɗauko baiti daga cikin abdiyar ɗansa don ya ƙarfafi wannan fasarar, sai yake cewa kama ƙala Umayyatu ibn Abi Salt, ya nafsu ma laki min dunillahi min wali wa ma ala hadathanid dari min ba'i. Gani ko? Wato abinda baitin yake nunawa, ya nafsu, kamar yana wato ba wa zuciyarsa horo ne da training, ya gaya mata yadda za ta tsaftace al'amuranta, ta miƙa komai da komai, da tabbatar da ƙasaitar mulkin komai da komai zuwa ga Allah. To shi ne sai yake cewa ya nafsu ma laki min dunillahi min waqin, ya ke rai ki sani ai ba ke da wani wanda ba Allah ba wanda zai iya tsami ki daga halin da kika samu kanki a ciki mara daɗi, Allah shi kadai da yake iya wannan aikin. Wa ma ala hadatha ad-dahr min baqi, kun gani ko? Sai yayi saj'u, sai yayi saj'u, ba kuma ka ce kafiya, a zubur da ce ne ake cewa saj'u a balagance, amma in awake zo sai a ce kafiya, wato harafi ta zuwa iri ɗaya, akwai a larabci ana samu a harshen Hausa ma ko? To misali ubuhurmin malika latan dam fa zakatul mali biha tajannam warham ihwanuka kaytu raham in yawmil hashri gadan tasallam min nar jahannama wan nijma kunga lam lam lam ni arada dauri ko kamar da Hausa kuma in muka duba Ali na manjiza zariya cikin kasidar da yayi infiraji shi ma kamar na tahzibun nafsi ne in tuna maka in kamance tun kana cikin kungizance kai da rabbul arshi ka ce zaka bi shi kako amince da ibada kai bakai bakai musu ba kun gani kafiya kenan ko ce ce ce ko ka ci ka sha ka yi ce ba ka mace ka bari ya karba ka rufe tsuka ta sharba yanzu me yafi kyau ka zaba in ba falali da nafila ba kun ga kafiya ana samu a wasu ana samu a waƙoƙi na larabci to za mu duba in muka ga wato a sadrul baiti ya kawo waƙin a ajazul baiti sai ya kawo baƙin kun ga kin kin ya nafsu malaki min dunillahi min waƙin wa ma ala hadathani dahri min baƙin ya kire ki sani cewa ba ki da kuma bayan Allah wanda zai iya yaye miki halin da kike ciki sai Allah wannan yana nuna cewa rai ya koma zuwa ga Allah musamman lokacin tsanani ya koma zuwa ga Allah shi kadai amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a azwa karshe baya wa yake amsa wato addu'a ko roƙon al-mutar wanda yake cikin matsananci bukata shine Allah to ba ki da wato mai yayewa wama ala hadathalid dahr min baqin kuma babu wani abu cikin abubuwa na matsalitsalin rayuwa wanda zai tabbata no condition is permanent shine ajizul baiti din wama ala hadathan shine abubuwa masu dadi da marasa dadi abu mai dadi baya tabbata mara dadi baya tabbata ko ba haka ba shi yasa kai ake cewa duk wanda yazo zai nuna kafarsa ba shi lokaci kawai ka ba shi lokaci kana nan wata ruwa ga cewa yana rayuwa zai yi wannan abin da yake wannan kafarsa ko ba haka ba yanzu nan nake jin mutuwar bawan Allah da ake tata barza da shi ake tata barza akan wato hayani siyasar da take ta kaiwa take kawo yanzu nan garo da zan fito sai na ji an ce yarzu yanzu nan ba ma yi magana shi za a binne shi ba ina an yi ko? Bai da rabi ake ko? To ku duba ɗan tsakanin kwanakin ne da ake ta yin tirjiya ake ta tata barza. Ashe wato wannan bayanin da ake ta yi dole sai an yi kaza an yi kaza ashe kai ba ma za ka gani ba. La ilaha illallah. Allah ya gafarta masa. Allah ya ji kansa. Allah ya sa ya huta. Allah ya gafarta masa. Allah ya karɓi ayyukansa na gari da ya gabatar kurakuren kuma Allah ta'ala ya gafarta masa. To saboda haka shine hadafa wasu matsaloli abin da ya shafi fa'un annoba ko ma menene shine hadatha babu wani abu da za a ce tabbatacce ne babu shi shine wa ma ala hadatha bil dahr bil baqi ba abin da zai wuce wata rana a kwana a tashi ana nan sai kaga wato abin sun canza wanda da shi ne yake gwamna ba shi bane wanda da yake sarki ba shi bane wanda da yake shine mai wa'azi ba shi bane kamar yadda na ji cikin maganganun man jabar yake cewa duk abin da kike wata ba kai bane yake cewa wannan kujerar da nake tafsiri wata ran ba ni bane akai wannan kujerar da ma sai yake da buƙatar ba shi bane saboda haka babu wani abu da yake zai wanzu komai sai duk abin da ya farko sai ya karshe sai Allah shi ne ba shi da farko ba shi da farko ba shi da karshe wai buka wajen rabbika eh bil jalali wal ikram ya farko baya take ne
1: kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika lil jalali wal ikram
0: kun aya za ta sa mutane tasliya ko idan wani yazo yana yi muku abin da yake dama kana karanta wannan aya sai ka samu sauki dan wata ran ba ta bari dutse yakka kullu man 'alayha fan shi wanda ya kuntata maka din ba akan bayan ka sake kuntata maka ba to Allah ya ce kullu man 'alayha fan ila man arfan zai kare zai ga shi bane wata ran akwana ta ce waye buka wudu rabbika kul jalalul ikram Allah shi kadai ne zai wanzu shine ma'anar wa ma ala hadathani dahr min baqin ba abin da zai wanzu malin yace qira'atul jamaa qira'o'i na qurra wato mafi yawa sun karanta
2: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولي ولا نصير sai zama aka fi ne kenan ko bil khafd da wasali kasa tanwini nasir atafa amma sai in an yi adafi ala waliy kaga malakun dunillahi min waliy sai zama wala nasir saboda adafi ake am wa tu yi adafi da kalmar nasir zuwa ga waliy malakun dunillahi min waliy wala nasir mabiyo alqurra akan haka suke karanta shi amma waye juzu yace ya halatta kenan an samu daga cikin wasu qara'an su karanta amma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir amma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir to yayin haka mai zaka sai yace bir rafi aqfan wato nasirun da rufa sai zama aqfan alalam mawdu'i sai zaman ya dafi zuwa ga topicin da ake magana akan shi akan wannan topic ake magana sai yace ai ma'anar ana ma'anar zance shine malakum min dunillahi waliyyin wala nasir ne babu ba a kaddara min a ciki wa malakum min dunillahi waliyyin wala nasir ka ga ngace wa malakum min dunillahi magana ta kare sai zaman su da ake na ko waliyyin wala nasir to da ake juzu ke rana ce amma da kullun lillahi min waliyyin wala nasir babban malami ya kawo magana makamancin ta al-imam al-qurtubi da kari amma akai a gargashin wannan ayar yake cewa anna allaha wahdahu alladhi lahu mulku as-samawati wal ard sai yace ma'anar hakan mulkul a'yan mulkin a'yan in aka ce a'yan jam'i ne na ayin ayin kuma abin da yake nafi wani abu da yake gashi wanda zaka iya taba shi shine ai in ga sama ai ma ba zaka taba ta ba kana iya ganin ta kuma ka tabbatar in ka je can nan zaka iya taba ta ko to duk wani ayin duk wani abin da za a iya ganin sa za a iya taba shi to mulkin na Allah ne ba wani sa wal awsaf ko sifa wannan zaka iya gane ne kuma sifa ce ba zaka iya ganin ta misali farin ciki bakin ciki ai ba a ganin sa ko to Allah ne yake mallakar sa da haka in ya jarrabe ka da bakin ciki gunce zaka koma yayi maka mafi girman ko mafi tsadar sirrin yayewa daga bakin ciki shine addu'ar gunduni ko kamar yadda muke faɗa wa zannun bi illahi mughadib wa zanna an lan naqdira alayhi fa la da gunduni ma ta allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin tana da tasiri sosai wajen samun baraka kun ga farin ciki bakin ciki yanayi duk a wato ma'ana ce to da ayar da abin da ya shafi sifa awsaf da wato jujjuya al'amura duk suna daukar ma'anar lahu samawati wal ard mun gani ko fa ayatu samawati wal ard wa awsafuha aha mulkul lillah mallaka sani halitta sani shi ya kirkire su haka wat tadbiru yani annahu ta'ala yarmuku at-tadbira fiha shi ne yake mallakar jujjuya wato waɗannan halittun nasa shi yake kawo dare ya kawo rana ya kawo sanyi ya kawo zafi in ya so zai iya sanya dara ya zama to sarmat in ya so zai iya sanya wato yinin ya zama sarmat wata ayata take nuna haka sarmat da ilahi kiyamati man ilahun ghayrullahi ya'tikum bi dhiya amma la tasbuhun ko ayata kwace
1: qul ara'aytum ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi ya'tikum bi dhiya afala tasma'un قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمة رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
2: Allah madaukin sarki yace da zan sanya dare sarmat babu rana, shin kuna da wani Allah da zai iya kawo muku yin ba shi ba? Amsa shi ne ba. In haka ne me yasa ba za ku saurari ayoyi ku ba shi haƙƙin sana'u in hiya? Haka in ya sanya yini sarmat, wane ne man ilahun ghayrullahi ya'tikum bilailin taskununa fi, a ce rana ce gaba daya, hada-hada ce gaba daya, babu wannan duhun da za ka iya bacci mai daɗi. Waje Allah na mutum su batin baccin dare, daɗinsa ya bambanta da daɗin baccin rana. To idan ya sanya yini hada-hada, wannan yinin ya zama sarmat sarmadi, man ilahun ghayrullahi ya'tikum bilailin taskununa fi, wanda Allah kuke da shi wanda zai zo muku da daren da za ku huta a cikinsa, afala tubsiru, ba za ku buɗe idon ku ba, ku rinka kallon waɗannan ayoyi na kauniya, ku ba shi haƙƙinsa na rububiyya, ku ba shi haƙƙinsa na uluhiyya. To yana daga cikin rahamarsa ne, wamin rahmatihi, yana daga cikin rahamarsa ne ya sanya muku wannan sassafawa don ku samu damar da za ku nemi falalarsa da daddare ku kwanta ku huta gari in da wayo ku bazama ku nemi abin da za ku zo ku rayu da shi waje annan nahara ma'asha. To yana daga cikin rahama sa yi muku haka, li tabtubu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, ko kuwa godewa wannan ni'ima wato da Allah ya muku na caccanza ko dabbara al'amarin dare zuwa ga rana da al'amarin rana zuwa ga dare, haka al'amarin kunci zuwa ga sauki, duk aikinsa da duk tudirinsa ne. Don haka ma ya ba ma ake tabbas inna ma al'usri yusra, ko inna ma al'usri yusra, kaga shi ne kenan yake dabbara abu, shi yake kawo waraka da yayewa. Da saboda haka tudiri sarrafa al'amura da jujjuya su da baɗi a hannun Allah suke shi kaɗai. Malam ce ya'ani annahu ta'ala yamliku tadbira fiha kama yasha'u, kamar yanda yaso, yanda ya ga dama. La yusalu amma yaf'al, babu wani wanda bai ce dan me, babu wani yusalu amma kai in kai abin da ba daidai ba za ka ce dan me, dan kai bawa ne, kai marbub ne, shi kuma shi ne rab, dukkanin mu marbubin ne, shi kuma rabbu ne, da haka shi la yusalu amma yaf'al. Haka wallahu ya kuma la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab, in yayi hukunci ba wani wanda zai iya kawo gyara. Shi yasa kai anan mala yake cewa yana yin abin da yaso wajen tadbirin sa, la mu'arida la, ba wani wanda yasa ya taka masa binci ko ya kawo gyara. Kaga duk wanda zai kawo gyara cikin wato abubuwan da Allah ya zartar da su hukunta su, to ya zama shi ma wannan garin Allah kenan, ko ya zama nan garin Allah, domin Allah ya yi hukunci. Amnahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini,
1: allahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhun bihi Allah wa laula kalimatul fasl laqudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim.
2: Hudun ayat tana magana akan shari'a, akan ahkam da Allah ya shar'anta, amma wannan baya kore cewar wanda ya yi mu'arada da wani abu na Allah na kauniya ɗinsa, shi ma zai zama kamar yana wato kafada da kafada kenan da mahalicci. Don haka babu wanda ya yi masa mu'arada ko a shari'a ko cikin abin da ya shafi tadbirinsa na kauniya. Shi saka mala ya ce la mu'arida lahu wa la mumani'a, ba ka isa ka dakatar da shi ba, ko ka nuna bai isa ba, ko ka hana shi ma, babu wani wanda ya isa. Allah ya ce wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, ba ku da wani kuma bayan Allah mai jibinta ko mai taimako. Nan ya ce wala nasira yadda fi wa amkum shar, ba wani wanda
0: zai iya tunkuɗe muku wani sharrin da Allah ya kaddara muku. Mun gani ko?

na ai sababi ne ta zamu tumu zamu tumu ji Allah ko adin Allah sababi zamu zama mu yi wa'azi mu yi da'awa mu yi kaza a gida masallaci a raya masallaci a shiga kauyuka ai kaza da adin Allah ya samu tamkini shawara na sababi ne kawai ko domin da zamu yi da abin da zamu yi in Allah bai so ba sai a samu fashal shi yasa ka za a amsa mai wannan tambayar da cewa wannan taimakon da aka tabbatar da wannan Allah taimako ne na sababi walaysa nasrun mustaqillan ba taimako wanda yake mai cin gashin kansa ba wan nasrun mustaqil min indillahi taimako mai cin gashin kansa nasara cikakkiya an gane ko ta Allah ce shi kadai min indillahi amma intisaru ba'dura bi ba'dun fa inna min ba'dil akhd bil asbab amma babun taimakeke ne da zamu yi a tsakankanin mu to wannan al'akari ne bil asbab kawai inda da dai ma suna nuna haka masu yawa na daga cikin su cewa da dukkan duniya kowa da kowa za a hadu dan a amfane ka ba za a yi amana ka ba sai iya abin da Allah ya kaddara maka wanda zaka samu na amfani illa ma kada ka tabbata Allah wala ko sai abin da Allah ya rubuta maka haka da za su hadu akan su cutar da kai sumai da kai wanda wato goma baya su kwace maka nasarar da suke ganin za ta bayyana a hannunka to ba sai sai su yi wannan ba fa sai in da taimako sai in da wato da ranar sai Allah ne ya so haka din ya same ka dan haka taimakeke mu ya tsakankanin mu ba wani abu bane ko min babil akhdi bil asbab fa innahu min babil akhdi bil asbab wa laysa ala wajhi al istiqlal mun gani ko to nan gurin wato tsakani da Allah wadannan abubuwa da muke tattaunawa a kansu

0: wato mai kenan subsidy kenan zai je dauko kaya a biya shi subsidy zai tafi ya dauko jirgin ruwan nan ya tafi ya dauko wannan man ya taho bayan ya taho da man ya zo zai zo ya kara a depot daga ainihin gurin da ake loda mai ana kiran shi local offshore so in aka dauko aka kawo mai akwai abubuwa da dama da ake yi kafin sauke mai ba wai daga zuwan mai ake sauke mai ba abu na farko mai na zuwa yana kara za a bar mai sai ya dauki kaman awanni kaman awa cir guda shida mai ya gama nutsuwa a cikin tankin jirgi a wannan lokaci za a kirawo masu clearance na sauke mai saboda sai an tabbatar da cewa wane sun zo sun tabbatar da cewa kaya haka yake na farko DPR su ne wanda suke da alhakin kula da harkan mai iya tacaccen mai ba kuma danyen mai ba DPR kenan Department of Petroleum Resources in suka zo za su shiga jirgin nan su duba komai sannan su tabbatar abin da aka ce a dauko an dauko bayan an dauko an san an gama za su sa hannu cewa sun amince da wannan man wannan jenini ba wani abu an kammala sun sa hannu su sun wuce sannan navy su suke kula da harkokin cikin ruwa sun tabbatar da wannan jirgin cewa babu wasu yan iska piracy a ciki wanda ake kira piracy irin barayin ruwa da sauransu tunda su navy sojojin ruwa kenan su suke kula da alhakin ruwa so jirgin kuma ta kan ruwa yake biyowa so su suke duba su tabbatar sun duba komai da komai babu wannan abubuwa a ciki babu wani abin da aka shigo da shi a ciki da sauransu gurbatattun mutane babu kowa ba a shipping kowa a ciki ba to sai su tabbatar su ma sun sa hannu kaga su ma sun yi nasu aikin kenan duk a cikin awa shida kafin a fara sauke mai saboda lokacin da aka kawo jirgi mai na jijjiga a cikin tanki saboda tankin mai yana ƙasa ne bangaren kuma jirgi inda ma'aikatan suke su chief engineer su captain su waye cabinet yana sama amma tankin yana ƙasa inda ya ja layi inda za ka ga wannan jan layin na red jan layi zuwa ƙasa a cikin ruwa to nan ne tankin nan man yake wanda ba a san ma mai in jirgi na kan teku ba a san jirgin ya je ya nitse ya wuce wannan jan layin saboda in ya nitse ya wuce wannan jan layin to akwai matsala zai iya kifi a kodon lokaci so in aka gama su ne bi sun gama sun tafi sai NDLA su kuma NDLA su suke da alhakin tabbatar da cewa jirgin nan fari ta ci kawo wannan man ba wai ya shigo da kwayoyi ba ne su ma sai sun duba bayan NDLA sun duba an gama komai ba a shigo musu da kwayoyi daga kasashen waje tunda ai ba a Najeriya ake ɗauko man ba mahaɗa ne ake kira offshore tunda waɗanda ba su sani ba offshore guri ne da ake tace mai kuma kan teku ne ake tace man akwai abin da ake kira mother vessel akwai abin da ake kira daughter vessel mother vessel shine babban jirgi wanda shi idan aka tace a cikin shi ake durawa amma shi kuma ba zai iya shigowa in ya shigo Najeriya amma ba zai iya shigowa gabar Lagos ko Ogara can jihar Delta ko Rivers One a ce an sauke mai ba saboda haka akwai kananan jirgi ake kiran su daughter vessel kananan jirgi kenan su busu suke zuwa su tsotso daga cikin manyan su kawo kuma su shigo da shi ciki
1: to su a cikin babban suke
0: a cikin babban suke za ake kira mother vessel kaga uwar jirgi kenan da yaran jirgi su shine manufar mother vessel da kuma daughter vessel to bayan sun sauke man sun zo sun kawo man wayannan sun gama dubawa gaba da sun tabbatar da cewa babu wani abu ya danganci kwaya su NDLA an gama to haka duka sun gama clearance sai a ce to shikenan yanzu za mu fara sauke mai in aka fara akwai jeti nan ne ake kara mai wanda su kuma jirgin za su bude nasu buff ana kiran shi buff kan famfo ne wanda in ka je hoto da ga jefa dusu gindin tankin da kake gani akwai abin da ake kira kan famfo su kuma a turanci ana kiran shi buff za su bude outlet ana nufin za a bude hanyar fitan mai su kuma depo za su bude inlet su kuma depo za su ne in suka bude inlet ya zama hanyar shigan mai mashigan mai kenan can hanyar mafitan mai tunda su za su fitar

0: tunda sun san makoran kudi ake biya ba kananan kudi ba sai a juya da man sai a ce za a juya saboda arin jirgi idan ya gama sauke mai jirgin zai taso sama sai a dauki ruwa tunda kan teku ne to kai da kake kan teku zuka ruwa Ibrahim wahala ba an ka dauki ruwa kai ka loda daidai da lodin man saboda jirgin zai samu zai balance akan ruwa sai juya ya koma idan ya koma idan suka tafi bayan kwana uku hudu sai a canzo takardu sai a ƙara juyowa da wannan ruwan a ce an zo a sauke mai bayan an zo a sauke mai alhalin kuma ba mai bane ruwa ne wannan tankin jama'a kowa na kallo atta wasu ma'aikata kowa na kallo za a sauke mai sorry za a sauke ruwa a tankin yanayin yanda aka bi wannan tsarin a haka za a ƙara bi a je a bi da shi ta hanyoyin nan da na yi bayani a farko ruwa ya fara fita ya ƙara koma cikin tankin nan da muka san nan tankin ne sai da kowane tanki za ka ga mafi akasari manyan tankuna yana ɗaukar miliyan lita miliyan goma to amma ba a bari tanki ya cika tab saboda tanki na buƙatar iska idan aka tashi maimakon a cika shi in ya ɗauko lita miliyan 14 ba a samar shi kuma tanki yana ɗaukar miliyan goma ba a samai miliyan goma sai dai a samai miliyan 8 sai dai ragowar miliyan 2 space miliyan 2 ya samu iska yana numfasawa so idan ya kawo lita miliyan 8 sai a je a kulle bab din da ake saukiya wanda ya kai miliyan 8 din ana kulle shi kaga an kulle inlet kenan sai a bude wani layi outlet wanda shi ne ya hada ya zama maja kenan tsakanin tank 1 da tank 2 to sai a yi sauri a bude inlet din tank 2 sai a kulle inlet din tank 1 sai wancan outlet da ya fito daga bangaren tankin jirgin mai da yake towa sai koma tank 2 to kaga an karkata man ya ƙara shiga wani tankin kenan sai idan aka cika shi tap to ba zai samu ya numfasa ba tankin na iya samun matsala ko yana iya barewa amma yana samu yana numfashi falilai hamdu to haka ake tafiyar da shi bayan an kammala sai zo su sauke ruwa an aka sauke ruwa to ba da aka san an sauke ruwa tunda jirgin nan ba garin me a cikin tankin yake kake ba hose din wato rubututun ko roban da ake jono a dau manya biyu ta ciki ba garin me a cikin yake ba in sun ce maka mai suka sauke ba lallai ka sani mai sai mu da muke aiki a bangaren subsidy din mu muke sani mu ba za mu san cewa ba ruwan bane saboda sai mun je mun duba ciki na farko za mu duba ciki in muka duba cikin tankin za mu dauko abin da muke kira laboratory za su zo su yi confirming mana to amma kaga laboratory su ma ai duk da su ake hada baki a hakan
1: to
0: za su dauko sample a cikin jirgi sai su tabbatar saboda mai na sama ba sa zuwa da ruwan zalla sai da akwai dan ragowar ruwan man da suka sauke akwai kwantancen mai to in aka zuba ruwa to kaga wannan dan kwantancen man yayi sama
1: to sai
0: ruwa na kasa kaga ya rufe man in ya rufe man ayin ka leka ai mai za ka gani yana a sama amma kuma ruwa ne a kasa shi yasa kai ganin mafi akasarin wasu gidajen man in suna saima da mai a mota sai ga an ce ya akai na zuba mai da mai an zuba mai ruwa
1: mutum ya tafa ma
0: to duk illan abin da ake magana kenan na subsidy
1: no to wani ruwan suke karawa idan sun jiwe sai su haki zugo da ruwa kuma shigo da wannan
0: sai su shigo da ruwa sai su zo to idan mu kuma muna so mu ƙara sani a hakan shine bayan sun gama saukewa abin da ake kira dipping za mu hau saman tankin a sa tip na gwaji a zira a dubo akwai abin da ake shafawa ana kiran shi paste to shi paste din yana nan kaman makilin yake akwai na ruwa akwai na mai zai nuna ma cewa kana zira zai nuna ma ruwa ne level na ruwa daga nan daga mita 1 zuwa mita 100 ruwa ne daga wannan kuma na mai daga mita 100 zuwa mita 15 mai ne duk zai fitar maka da shi da nan za ka gane cha ɗinka cewa menene quantity man da aka shigo da shi menene quantity ruwa to wannan quantity ruwan man bai wuce 15 ba ragowar mai ne da ake kiran shi ROB abin da ake kira ROB shine remain on board sai idan ka tashi fito da mai ko jirgi na sauke mai baya iya sauke shi gaba daya saboda abin da ke faruwa wannan ROB din ana kiran shi remain on board wato wanda ya rage kenan a cikin tanki to idan mai ya kare za su ce za su yi line blowing a yi ta busawa tankin iska ana karkado da man saboda ragowar na kasan ya taso to amma in aka yi so da aka yi so biyu aka yi so uku sai su ce tankin sai su ce engine din pompon man su zai iya lalacewa sai a bar musu amma a hakan kaya na kamfani ko kuma kaya na kasa ya fita wannan dama gurin lodin man ana loda shi da rara saboda fetur bin iska yake

0: MT Chelsea ni ko MT Alkyon ko Olympic sai bi ana kiransu da MT Alkyon MT Chelsea MT Olympic gasanan so sai ga MT Olympic idan shi ya kawo man Deport Deport Deport A kaya to idan ya sauke kayan zai ƙara zuke kayan kaga an biya kudin da kuma kwace kayan
1: to
0: idan ya tafi kwayan kwana biyu maimakon ya kawo kayan ba wai shi zai kawo kayan ba sai kai wa Deport C
1: kuma dai
0: kaga ai wasan shi a can ba shi kuma da ya kawo Deport C shi kuma sai dai zai ƙara yin irin wancan ya ƙara dawa wa Deport A da wannan kayan
1: to sabatajiyar da kawai ake kenan
0: haka suke sai aka yi ta daukan kudin al'umma abin da yasa kenan gwamnati ba ta iya biyan abubuwa da dama abin da yasa kenan ko a wancan gwamnatin baya ba ta akwai abubuwa da dama in aka dauko bangaren issue na asu sai a tsaya a dade ana ta ja ana ta matsawa ana ta bugawa idan aka dauko bangaren lafiya har ke ganin irin wannan matsalolin ai ta fama sai dai kudaden duk sun tabi gurin barayin wannan so fi sabilillahi babu abin da ke da kyau
1: an ji kamar shi minister yayi magana cewa sakamakon wannan abu da aka yi daga shekara ta 2023 zuwa 2025 an tara kuɗi sama da trillion 15 kuma an rarraba shi wato daban-daban inda kowane yanki kuɗin aka tara an rarraba masa irin wannan ashe kuɗi ba karamin kuɗi ake tarawa a cikin wannan abubuwan da aka yi
0: ai ma nura in ka kalli tsarin gaba ɗaya ai ba karamin tsari ba ne ai kuɗaɗe ne masu nauyi masu nauyin gaske wanda za su tallafa wa al'umma ni shekara da shekaru na shekara da shekaru saboda babu abin da za a yi kuɗaɗe ne saboda ita gwamnati so take ta tabbatar ta taimaki al'ummata babu wata gwamnati da za ta zo ta ce ba al'umma take zo ta taimakawa amma ne idan ka hango cewa akwai barna fi sabilillahi ai dole za ka dakatar da barna in dai har kai mai san ci gaban al'ummar ka ne ko kuma mai san ci gaban ƙasar ka ne minista kaga a matsayin a dalilin wannan dakatar da wannan man saboda ba amfani a ce
1: an cire kuma
0: an ci ba ga wani amfaninsa ba to ba ta yandara yanzu a dalilin wannan shi shugaban ƙasa ya cire ai kaga alfanu ai ɗalibi shi kanka shi na farko ga fitakan ɗalibi zai ce ai ya ga abin tunda meye gashi an fitar mai da tsari Nelfund suna taimakawa gurin ɗalibai ƴaƴan talaka gashi karatu suke ta yi ba abin da suke in ba karatu babu tallafi da suke samu ta ƙarƙashin telephone da Nelfund ba sa ci gaba da shi yanzu a misali a kaso 70 kaso 100 kaso kusan 70 ko in ce 65 zuwa 70 yawancin mutanenmu suna moran Nelfund ɗinnan sosai mutanenmu na arewacin ƙasar nan ƴaƴan talaka ne kuma in ka fice gabar wannan babban abin da ke damun ɗalibi a Najeriya shine abu kaɗan sai a ce malaman jami'a za su je yajin aiki tun da aka yanke wannan subsidy maimakon a ɗauki wannan kuɗi ana miƙawa ɓarayi su kuma suna taimakon kansu suna taimakon ƴaƴansu suna kai soja suna karatu ga ƴaƴan talakawanmu nan a zaune kaga haka su malaman jami'a za su zo ko ya suka ji akwai matsala nan da nan za su samu zama da shugaban ƙasa ce mai matsalar ku ga matsalan to gashi aje ai Allah ya bada sa'a saboda me an samu raran kuɗin maimakon a tura wa wayancan mutane gashi ana amfani da shi wajen taimakon ƴaƴan talaka
1: daga cikin abin da lokacin da shugaban ƙasa ya cire wannan kuɗi ya alƙawarin cewa za a ƙara wa ma'aikata albashi minista ma ya sake jadawalin cewa da ana biyan 30,000 a matsayin minimum wage yanzu kuma ya kai wato 70,000 ake biya akan wannan sannan kuma an ji shi ma shugaban ƙasa ya koka cewa akwai jihohi a Najeriya waɗanda ba sa iya biyan albashi waɗanda sun kai kusan 20 da wani abu ya zartar da wannan matsalolin an kai ya kai a ciki yanzu kuma ba a sa wannan ana ganin duk wani fa'idar wannan abun ya sa shi shugaban ƙasa yake magana cewa ga yanda abun suke tafiya nan
0: to ma nuran in ka tsaya ka duba wannan lamari da kyau fi sabilillahi ka ɗauki asusun Najeriya kana miƙa ɓarayi ta ina za ka iya biyan albashi ta ina za ka iya taimako biya ma ka biya wancan tsohon 30,000 ya ake ƙarewa ban na ma ka yi zancen ƙari to amma tun da aka zo kan wannan ƙarni na zancen cewa an cire subsidy kaga duk wani wanda ke da wani hurumi a harkar subsidy anan kaga ya san cewa an

shi kudin da ya kamata a rinka tura musu maimakon su kawo mai suna kawo ruwa ko su kawo mai su ƙara juyawa da man su kawo mai su sauke su ƙara zuke man daga tankunan depot su ƙara tafiya su ƙara da wani da sai mai da suka dauka a matsayin sabon mai suka kawo a ƙara biyan su an dakatar da wannan barnan an duba aka ce to gwanda ya amfani da shi a taimakawa mutanen Najeriya ga shugaban kasa tun da ya hau ƙarin kuɗin ma'aikata yake da 30,000 fi sabilillahi 30,000 ina zai yi wa mutum amma ya duba mutum ne tausayi ya duba ya ga 45,000 aka

0: gaske domin duk abin da kake din nan kana masa taruwa yake a jikin sa cutukan ba su da suna a Hausa sosai sosai da kowa ya san su amma ana maganar irin wanda suke cikin jini yake ce masu yasunanta ne
1: cells
0: wani ne
1: cells ko inda an ce abinda suke cikin jini ko
0: abinda ke cikin jini kamar ya kaya da shi domin ka amince duk abinda ya fito ta iri nan kana da maganin za ka maganin sa
1: da wasu kwayoyin makare za mu ce musu ko kwayoyin masu kare garkuwar jiki
0: to
2: ko kwayoyin halitta
0: kayar da

0: wanda suke amfani da shi wanda suke muke ba su amfani da dan dole
1: to
0: wannan ba dole bane ce amma da yake ya zama kai ke bayarwa hakan za su ci
1: to inda doctor ya baki
0: hatta almajirai ma suna jan abin ya goda ya mashashe ne
1: ko me ya nime ko
0: da lalatacce ne a ba su ba komai
2: lalatacciyar ayaba lalatacciyar lemu
0: cutar su nake yi wallahi cutar su nake yi ta tunanin yadda wani zai ɗauki abu rubabbe wanda an ma kashi an zubar da shi amma haka zai ɗauko shi ci ba wani kai ka bashi ba haka zai ɗauko ya ci kuma kamata yaran haka hana shi amma kai za ka ɗauka a matsayin ka bashi ka taimaka masa ba ka taimaka masa ba wallahi Allah Allah sai ya kama ka wallahi uba Allah sai ya kama ka miji Allah sai ya kama ka ma'ana mijin da ke kai wa iyalinsa ko da ko su nawa ne wannan abubuwa cuta ne mun kuma san cutar ce kuma shi yasa har muka samu aka ma gane mu a kasashen waje kasashen waje ina kasashen waje inda muke kai wannan cutar su sa suna saɗin sayan dole amma ko ba su amfani da shi sun so ma dawo mana da abubuwan muna cutar kanmu yan kasuwa kenan yan kasuwa ya cuci kansa ai duka cewa wai Allah ya duka sa ana roƙon masa Allah ga shi ya aika cuta za a ji a ci cuta da kama mutane amma shi a roƙon masa Allah wai ba shi sa'a cuta ce wannan muguwar cuta kamar yadda wasu suke cewa ne su Allah ya sa su ɗauki garin na faɗin mutum
1: ajiya kan yayi mata
0: eh ma wani ɗaukar garin ma cuta za su yi cutar da su yi
1: a sai abin ke kira da garanta ta ko a yi garanta aljanna ke ne ko
0: haka suke zato za su zamu
1: da an aiki mai kyau
0: to cutar da muke ciki muke da malmara a ciki muke ta ya

0: yana cewa mutum kawai yadda ya kanyi ya tashi a tiya ya ce tasha
1: ya
0: da shi a barka ne amma kaga an daɗe ana yin wani abu amma mu musu yi a maso da kariya ubangiji cututtuka wasu amma sai ga shi zuwan covid
1: wani ya
0: amma ba an ce sai kai haka
1: banda
0: takunkumi
1: yau ma abinda a lokacin baba yake tana
0: mutane
1: ya kan yi hakan nan cikin mutane
0: a
1: bai kamata ba kai ya samu mutane ciki amma da wani abu ya zo ga shi an sa mutane sai kai haka sai ka kawo
0: banda takunkumi ya kai kawai kuma ga kuma nesa da juna
1: to a kullum yana da kyau mutane mu san cewa ba mai gyara mana mu za mu gyara
0: gaskiya ne
1: ba mai gyara mana mu
0: za mu tun ba zai je abin da zai ce Allah ya gyara zai sa kai cikin nima ko wai ka ce Allah ya gyara
1: wani karka yadda ka zauna kullum kana ha'inci kana mugunta kana tunanin cewa Allah zai barka Allah ba zai barka ba duk abin da kake yi wa mutane a jahilci ma kake yi Allah ba barinka zai barka
0: ka ce a nemi ilimi ce ka yi a nemi ilimi ko
1: ne ko kuma sun nemi ilimin wayan nemo inda za a kai kayan amfani
0: eh amma ba sai ba sai ya yi mun kare
1: a kayan za a nemi duk hanyar da za a bi a lallashi gwamnati ta bada shedar cewa an yi daga kai ka fita da kaya ko ka shigo da kaya duk za a je a bi amma yaya ba a san illar da wayannan abubuwan suke ba kuma abin takaicin ko abin tausayi har shi wanda ya saka abin sai shi ba ya ci ko ka ga mutane sun zo suna saka magungunan amma duk wata kariya na abin safar hannu ko shi hanci ba ruwan su da shi sai ka ga zuka taron gurin sana'ar mutum yana fenti wannan abin iskar fentin
0: ga wani hakanshin dalin kanshi yake
1: yana cutarwa amma ba zai nemi kariya ba kuma sana'a sace sai ya kamu da ciwo ya ce ayi wallahi garin neman
0: wanda duk abin da ya sabu ayi duk abin da ya sabu yadda maganin ciwon da zai
1: sabu neman abinci ne kaza kaza shi kawai abinci yake ne
0: yanzu masu ciwon koda nawa miliyan nawa zaka ji ana neman asibiti to mutum ya je yana abubuwa kamar yadda kawai da mutum yana aikin fenti ko yana ya je yana feshin amfanin gona
1: ko irin masu aikin POP din akwai kura da take tashi ake shaka
0: to
1: wanda take toshewa ba na mantawa akwai wani kamfanin masaka a nan Kano da ma'aikatansa kullum sai an ba su kudin madara saboda shakar kananun kurar audigan nan da suke yi banda albashinsu saboda suna aiki a gurin ana sun za su iya cutuwa
0: duk da abu ga abin toshe hanci ba su na musamman ba ba irin kowane ba ba wani ne
1: amma duk da haka ana ba su kudin madara amma sai ka ga mutum shi ga sana'ar ya san ma akwai illar amma ba zai dinga shan madara ba ba zai
0: dinga shan madara ya sai da tara kudi ya sai babur
1: ya sai babur
0: ya hawo ya aure
2: ai ba dai wato abin da muke yi abin da muke mutuci kanmu
0: na'am
2: ina jin nan gaba za mu sauke sunan da muka ba wannan shiri daga abincin ka maganin ka za mu maye shi bahaushe ya mai da abincinsa cutarsa zai kashe shi ya fi mace ya mace
0: ke da wata abinda amfani abincin ku a faɗi a sai a koma kan illolin da abubuwan ke
2: ba rai da gaske zama cewa a lahiran ma ba buƙatarsa sani ita ne zaman shawa ana bukatar ma gawa irin tasa ba a yi ba a bukatar
0: irin ta rikin wani wani zai mai bakteriya sun ce na
2: a to zane kuwa to sun wato a cutar da muke wa kanmu inda mun sani ga mata ba su yi yau dinga yawan cewa za su yi tsogayen na fasa mutu ba ba za su faɗa ba domin kamata yawan ba na masu yi so mai gamar cewa duk wacce ta tafi da cuta to kona ta ma za a yi ba ma za a yi da ta je kusan guduwar da ta gara wata ba ba za ta ɗau gara kowa ba domin ta cuci mutane ta cuta da yayanta ta cutar da bakinta
0: an ba ki kudi ki sai kayan miya mai kyau wai ki ta waso miki wai gwaje gwaje gwala gwaje za ki wai ki rere ma ki yau bayan Allah abinci ƴaƴan ki da kika yi ba ko mai gidanki ko kuma baki da za a yi ko ƴan uwa da za su zo
2: ai gwanda gwajin da yana so
0: to ban na ko ba sai abincin saiwa da yawa wanda kuma mutane ne kwa zai shiga ya saya dokta
2: Allah ya kiyaye mai kiyawarsa amma abin da muke fata mutane ya su yi ba za mu iya

0: so magani da irin kudaden da Najeriya yake wayarwa dan so magani ba wannan ya kamata a ji da kyau ba za mu iya sayo magani da ake jin cewa in mun sha shi za mu warke ba shi yasa raga hatta magungunan ma da ake hana kawa cikin kasar nan wallahi wasu matattun maguna suke kawa maganin matacce ne matacce mat an san haka amma akwai dabarar da ake yi a cika waɗansu mutane da baki ko kuma a cika masa baki
1: to ai baban mutanen ne za ka ga mutanenmu da kansu za ka ga suna cin abubuwan da ya isfaya ya lalace mutane za ka ga yanzu ko kasuwa ka shiga ka tarar da guraren da ake sayar da kifi irin kifin nan na kankara in dai babu kankara a jikinsa sai ka ga yankuwan ma a yayyanka maka shi ba zai yanku ba yana sabulewa yana narkewa
2: kuma kamar yadda za a yi ba
1: mu muke ci to waɗanda ma suke iya kawo mana abubuwan da za su sun san mu ba mu san kanmu ba ma ka ci espaya na madara ka sha espaya na wani lemu ko wani abu ka ɗauki tuffa ta lalace ta yi kwanaki
2: ka ɗauka inganta ma garkuwar jiki
1: duk abubuwan da zaka ga suna nan suna kallon mu cewa abubuwan da muke ci din nan da kudin mu ma muna nan ai rage masa kudi ga madara nan zaka ga irin wanda ake ba jarire ai rage mata kudi
2: saboda sun tara da shi
1: kuma haka mutum zai iya ba jaririnsa ko jaririyarsa to idan mun ba mu kula da kanmu ba zai kula da mu an zubar mun je mun iba an koyi kar mu gani ma mun tono mun yi ba mu muna abin nan akwai inda na gani
2: mun ga diwan ma
1: mun kai ne ke
2: tare da zai da
1: an je an binne cikin dare waɗanda suka yi aikin kaiwa abin ne din su suka zage suka nuna mutane aka ja ganin mutum abin ana karkarewa na ci
2: ba ma ci ba ana kai kasuwa na da kai an san da wani ko ana kai ayyan mu a masaranta ana daddaura
1: kuma kai ba ba abin takeici ni ban san irin kowane irin mutane ba kaga a Saudiya haka zaka ga mutanen suna irin wannan abun a Sudan haka zaka ga mutanen suna wannan abun a Libya haka zaka duk kayan da Larabawa suka zubar ni abinci ba wanda su sun zubar ba za su ci ba
0: kai ka ga ni
1: sai ka ni na gani sosai akwai a gidan da na zauna zaka ga ina da yaro dan karami mun dawo daga Ethiopia mun shigo Sudan matar gidan idan ta fita ta je wannan kasuwa ta dawo za ta zo ta kawo su chocolate su menene abubuwa su yogurt yogurt in na karba na duba sai in ga duk lalatattu ne ce ai na kika samu wannan dace Larabawa ne suka zubar ka san su abu in ya kwana biyu zubar ba suke ina sai ban mata magana ba ni ce to kar ku ƙara bari a ba wannan yaran da ya tafi gurin su a ci ko masa leda da irinsu to a ko ina mutanen mu haka suke wannan abu mu wani irin mutane ne ba ma kula da kanmu kuma sai koke-koke sai maganar Allah Allah Allah Allah Allah a baki kamar ka nuna wa Allah mutum ka ce ga inda Allah yake amma zuciyarka baki kin
0: har da cewa dai gonar ba ta mu bace amma wata ran ina jin kamata za mu zanduba cikin wannan gona mun bace a ce kawai mun kunna nutso mai ta abu na faɗa duk abin da musan Allah zai yi mutum mu faɗa in ma kai kanka kana yi kai kai ma a sawo ka ciki
2: ai ko ne kai aiki shi malami ne kamar yadda
0: Allah ta mana ai abin ba daɗi ba
2: ai kuma yadda ai to ai ko a sana'an nan ba ci aka yi ilimi ba ai ba ci aka yi ilimin kai dan kasuwa kai ilimin da wai kasuwancin ka ai ba zanduba ba ci dan kasuwa kai me yasa ka ga malaman da misali haka ce tun daga wajen Laraba ko Talata za su bazu almajirai suna shiga wurare suna bara suna gano abubuwan da ake don su zo su faɗa wa malam ya saka a cikin hudu bashi
1: ƙwarai kuwa
2: an karatu ne ba shiga gona wani wani su ba malama ya sun taimaka ke wani abun ba ta hakan za a ji su zo su gina wani abun wanda kuma zai amfani fiye da haka
1: lallai abin da ya shafi
2: Allah zai samu
1: gani lafiyar nan bunƙasa lafiya cututtukan nan da suka kewaye mu ne ta zargin turawa ne ba sa san mu waye ba ya san mu kuma alhali shi baturan in nunin ma ba mu yake gano su ba su suke fitowa su ce ai kaza yana da illa kaza yana da illa alhali kuma za ka zo ka tarar da su sabun sai sun rubuta maka cewa wannan sabulin zai kare lokaci kaza don kowaye zai siya musulmi ne zai siya baki ne zai siya ko ma waye

0: ba dan a fata wani tsarin kasuwanci
1: ba bare da gaske bare da gaske
0: ya kai ka to shi ya da kai ka shi ya gyara wannan abu
2: ai banda wannan banda wannan muna so mutane daga yau daga wannan shin da muke yanzu ko ni a gari ko ni a kasuwanni iri iri dan Allah dan annabi ka taimaka kanka ka taimaka yan uwanka idan kai shiru ka cuce sun ka sani in ku ka faɗa Allah zai baka lada Allah ya baka lada in ka faɗa muna so mutane san ga lura a ina ake zubar da abin da aka zubar mara kyau wanda ake yin cewa ya gurbata a faɗa don mu ma kanmu mu je wurin mu je mu ringa kai masu tsawatarwa su tsawatar
0: da kuma mu guji ma irin wannan abubuwan ko da ma ba mu kai mun tsawatar ba ya zama cewa mun san da irin wannan abubuwan dan akwai abubuwan da har yanzu ma ba mu san su ba suna nan a koye mutane suna bamu ko suna muna mu'amala da irin wannan abubuwan ba mu sani ba to bayika ne a kayan abincin nan ne gashi nan duk inda ka san ana wani ha'inci to ka san yadda kai karaba ka je ka sanar da hukuma dan ai maganin wannan abu kai ya Allah to ba mun ka da maganar wai shi wanda zai zo ya ce shi ka bata masa kasuwa ko ka bata masa
1: ran insha Allah
0: dan Allah ka taimake
1: ai dan akwai wani misali inda ga gwamnati in aka tashi aka debi kudin da suka lalace za a giba a sa a mota tafi wani guwa kona
0: kona
1: an san wani da za a je a bar su daga cikin ma ma'aikatan wani zai je ya zabo sai ya zabo sai dan shi guyan bukatar
2: sa ana yi don
1: ya zabo sai ya zabo sai
2: ana yi
1: don ai yanzu ka dai ai dai mu a zahiri mun san gwamnati na kona to ka san ana son fa a nuna mutane misali ne to ina ya abinci an duba ai rufe ku mutanen unguwar ku gani ma dan gudun ka zuwa diba ku je ku ara kona mun ku sa wuta a kona gudu ai kaga da idan misali sa ya mutu a karkara akwai mutanen da ba sa cikin addini wanda muke ce maguzawa suna zuwa su tona in aka fita da shi waje aje kai iske suna suna ta sara ana bandan shi to da aka gane cewa ai cuta ce daidai da kare in yi ci ji in yi ci in ba na mun hauka ci ya zo a hakoran sa duk wanda ya ci za sai ya sai ya dauki wata cuta to ai kaga da aka samu wannan mutane suka rika yin gayya idan doki ko jaki ko sa ya mutu zuwa ake a rami mai zurfi a rufe kuma a kawo waɗansu abubuwa irin su kanwa su ne a zuba
0: a zuba yi a rufe ko tunawa ka yi
1: a duka tsawo ma ake sai an san ya narke ya ragargaje kana za a je a ɗebo itatuwa yadda shi karen ma ba zai zo ya abin da ba ɗebo itatuwa a sa wuta nan ma kana kuma a sa kirare wani masu kaya wanda ba zai yi zuwa ya tono ba
2: to Allah da iya mana
1: amin to dan kamar yadda ta yi abin bari mu dan taba jama'a saboda kamar yadda muna iya jin wani abu ma da bamu hada ba da dai lambobin mu kamar yadda aka saba 0707 797 2939 sai kuma 0841 40 081 7485 7771 081 7478 7771 0877 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 da fara da iya to ko da wannan za ka ce tun da
0: wato irin gurare da ake aikata abubuwa na ha'inci din suna nan abuye kuma wasu sun sani kuma a irin sanin da suka yi suna rufa asiri suna kin fadin wa'annan guraren ba za su iya zuwa su sanar da hukuma ko kuma a'a suna kallon in sun fada wani abu zai zo ya same su to duk abin da zai same ka bai kai abin da Allah zai maka ba duk abin da mutum zai maka ba
2: gaskiya ne
0: duniya to bai kai abin da Allah kuma zai maka ba kanan duniya mutum zai iya shirya maka makirci ma ya koma kansa zai iya shirya maka wani Allah ya buɗe da inda zaka samu ceto amma ran da shi Allah ya kama ka da abin da kai ka san zaka iya ceton mutane a kansa zaka iya abin da zaka ba mutane kowa a kansa baka bayar ba baka yi ba shi kuma to Allah yana nan ran da duk ya kama to babu kuma makubuta babu kuma ranar da mutum zai zo ya ce wai ga abin da zai zo yayi wai a ban sani bane ko kuma haka ake yi a garin mu ko kuma abinci nake nema ka iya gaya wa kowa a nan duniya abinci kake nema amma a ranar kiyama babu magana

0: نعم نعم
1: ايه
0: هلا وعليكم السلام.
1: لا بركة بركة يا ولنا سلام
0: بركة كبير
1: يا
0: وسمارا انجينيا
1: لا
0: يمكن كده تو مالا انجينيا لك كده
1: بدون ورقه
0: نعم
1: يا وسمارا كان شيء كده وطن ابيتش لك زبر وا انا
0: شيء ورقه
1: الرسول اوكي كما تو كده كا سنت اورجانيزيشن ده كمان ده
0: نعم
1: انت لو هذا سوى من كفلوا على ارنشي
0: ولكن da doctor kaman kaman ne muka wala alazu kaman ne muka wala alazu almajirin na zuwa na bara ba su abinci to kai da zaka na'am na'am wa alaiki salam barka ka dai yayi gudun waki Allah ya tabbatar mu da alheri
2: Allah
0: ya mai da wani kana jiya to misali kai da kana ganin wasu suna zuwa suna dafa abinci kula kula ana fita da shi ana kaiwa gidan marayu ana kai abin nan ga tsangayoyin almajiran da aka kai musu mana dan me ma za a riga bari har sai sun zo sun bara ana ba su wanda ya lalace wanda su cutu
3: akwai masu kaiwa
0: ko shi ne ce to kai kai da baka da zaka kai ka dan ba da mutum ko an aiki kullun sun da sai da yawa Allah ya rada musu
3: da suke kaiwa
0: to kaga ka bata ya mutum a gidansa tunda kaga ga wani ma dafa zai
3: ba abin ta kai cin abin ta kai cin ma zaka ga mutum ne zai je ya siyo shinkafa bata bushe ba ne zo ya ajiye ta a gidansa ta ana diba a tarar da gurin da tayi kore tayi funfuna kuma haka za a dinga wankewa ana ci wannan yana daga cikin abubuwa da suke jawo matsalolin kansa da matsaloli na ciwon ciki da matsalolin hanta da sauran abubuwan da ba a iya gano su da gaggawa a cikin jiki
0: masu al'amari kuma
3: a cikin wannan report din na Turawa da suka bada bayanin cewa sun soke wato karbar abinci daga Najeriya a ciki akwai wanda sun yi funfuna aka kai musu suka gwada funfunan suka tabbatar da irin abubuwan da take fada
0: suka dawo
3: abun da abinda funfunan take sakawa saboda haka mutane su kula da iyalin su kula da hakokin su kada kuma ka zo ka ce abincin nan tunda na su yi da yawa ai to yanzu ba a zubar ba ai Allah ya gyara kawai ke gyara shi kawai sai masa kanwa ko sagi shi da wanki shi ki sa masa abubuwan da ya yi ai masa kaza ko sa ta farnuwa za ta gyara ko sa ko kai Allah ya gyara mu ai ba mu da kuɗi ne wuya ta kashe talaka ne ko a maganganu dai haka za ka ji su irin abubuwa da suka shafi rahin sani da mutum zai zo bai san abubuwan nan in kai kana kallo muna mutane kwatance cewa ai kana da mota ai kana da babur ai kana da generator ka taba zuwa dan ba bakin mai ka zuba manja ba ne zuba manja sai ka duba ka duba ka ga irin man da ba zai cutar da injin ka ba shi zaka je ka zuba to ya ka iya kula da injin ka ya ka iya kula da rigar ka ka san wanda idan ka kai masa zai kona maka bai iya guga ba in ka kai masa wankin hular ka za ta wani tambara tambara duk ba zaka kara kai masa ba ya kuma ka bar abin da za a ci ke yaya aka yi kika bari kika je kika siyo tumatir lalatacce attaruhu lalatacce albasa tayi wani toka toka albasan nan mai toka tokan nan ita ma tana daga cikin abubuwa masu illar gaske albasa ta riɓe wai ai haka take albasa ce ta damuna damuna ce ta kawo haka shikenan to in dai ta riɓe to kwayoyin halittar nan da suke amfani sun jirkita sun riɓe sun zama
0: cuta kuma
3: tun a fili kuma ba magana
0: ba zance a dafa za ta yi
3: ba magana zance ba magana dafawa kawai karkaci kawai karkaci shi
0: ne doctor akwai wani abu shi ma yana da hatsari yana faruwa a karkara tunda Allah ya kawo suna sauraron mu suna jin mu da su da mahukunta za ka ga misali lokacin shuka in an shuka mutane sun je bayan sun shuka saboda kaji da zabi suna zuwa su toni sai a je a samu wani sinadarin a zo a samu kwayar dawa ko wani abu a burki da a watsa duk abin da ya zo ya cika mutuwa zai to ana sa a wa'ayinka wasu
3: da su mutu ba
0: eh kuma bayan jan gama rigima wanda yazo ya sa an yi wannan wanda aka yanka zuwa baya ci mahukunta ga ya kamata san illa abin domin a riga kwaciya ma ana rufewa
3: ana rufewa
0: su ko kuma ga mutum gaskiya an kaje ka iske ko dab ko kare ka kuma ne zo ci
3: so sai je ku duk abin da ya kashe wata dabba
0: na'am
3: dan adam ne ci
2: kai ma kace ka zai ba zai
3: ba zai ba ba zai bari ba ai ai mutane sun san lokacin da aka yi mura tsuntsaye cikin cuta ce ta mutu same su amma a hukunci aka ce to naman makar a ci amma haka mutane suka aka dinga yankawa ana kawowa gari ana siya ana ci kuma mutane suna dafawa suna ci kuma duk da mutane sun dafa sun ci wasu sun ci sun yi gudawa wasu sun ci sun kamu da wasu abubuwa daban-daban
2: cutuwa za a yi
3: to yana da kyau mutane su kula da ingancin lafiyarsu su kula da yanayinsu ba wanda zai kula maka kai zaka kula idan ka ce gwamnati ce zata zo ko ina ne ta shiga sai ta shiga daki ta shiga lungu ta shiga saku to ai ba gwamnati kan titi ma ya mata yawa yanzu
0: gaskiya
3: abubuwa ga sunan in ta ce kawai ma zata ji da bata garin nan yan ta'adda da sauransu suke bata gari suke kwaci suke abubuwan nan shi kadai ya ishe gwamnati amma kazanta cin mummunan abu yanayin abubuwa ka duba ka je ka ga gurin da ake yin ake masana'antun da suke wajen dakata din nan inda suke yin manja dan nan kaje kana dosar gurin wari zaka ji wari da duri kuma mai ne kuma man nan har cikin gidaje zaka ji ana soyashi yana taisar da wannan
0: bayan zuwa zai ka ga mutum wai da soso yana tsanar shi wanda ke gudu ba

0: maganin
1: abuwa Allah tattamu malam ka rasa mu wanda irin mutane
0: ina ganin ba za a daure su maimakon labarin da ake kawo ma aya banda aya da anan din to da ai su kaman shugabannin kungiyoyin yan kasuwa su ne sun kama ya kamata su kai wa ma'aikatan tsaro suna gani bayan mun kaga wannan an ji ina lalwo in an shiga ganin sa ma zai wahala tunda ba koyan waya ake
1: yawo ba san hanki yana da wani abu ba idan aka kama kaya a gurin wani yana jin kunyar wani yana jin kunyar sa saboda haka shi ba zai sa a kama kayan wani ba ko gari zai ci kai wani ni zan wani mun fike ga gurin kullun
0: sai shi guda ba zai ci ba amma sai bari a fito ne ba shi
1: ko kuma a yana gudun kada a ce shi ne
0: kusurin kwejin kunya Allah
1: ba a yi dama magana Allah dama
0: za ka ji tsoron karima wani su yi ne kai mutum da ya zo na tambaye shi da
1: wani Allah aiki magana Allah ai kawai a kyalan mutane dai kawai a ga mutane a inda suke Allah manzon Allah amma ka duba ayyukanka tsarkin zuciyarka bai kama da wanda yake
0: na baki daban
1: bai kama da wanda yake kaunar Allah da manzon Allah ba tunda aikin Allah da manzon Allah aiki ne
0: na'am
1: na tsafta aiki ne na ceto
0: na'am
2: na'am
0: wa alaikum salam
2: ah dan sabon kara ya aiki
0: alhamdulillah
2: wa ran lafiya
0: ka bar radio ka tana dawo mana da magana
2: eh ba'am wala
0: tawa
2: alo
0: na muna jin ka na'am
2: wa wasu rauni da kuke yi muna jin dadin sa ko da kar wasa kuma abu na kuke da gudun ma samun lafiya da
0: al'umma
2: dan adam domin shi ko da ake yi da kai a yi ma abu su zan mangwara ne amma an samu wani magani garin boda da ake sa ma mangwaro
0: yaduna
2: lokacin da
0: ya wuce
2: na mangwara
0: eh dan
2: yaduna ina zama ana ce illa ne ina
0: sa shi fika amma jama'a
2: da dama
0: ba su gano ba kuma kuma ba
1: ya ce magani a kuma a to ayi ka ga mutane ne kafin hukuma ya kamata su
0: suna jin amfani da kuma mutanen mu in ji an ci gaban gari da sauran su
2: kuma illa ne a dadan hadin ne dan sanadarin hoda ce da ake ba su hoda ba su
0: Alaikum salam. Radio an kaza ta akwai.
2: Dakta an da ta ka mu da
0: ake. Amin.
1: Amin.
2: Ana jira.
0: Da muna jin ka.
2: Ya ku mun dai na kene jira da kene ga mutum ya shigo wannan makaranta ne albarka.
0: To da zai ci gaba.
2: Ah kamar yanda kuke shin hanke ne gaba da wai dan abu da ke faruwa ko kuma mutanen mu ke suwa kewa.
0: Na'am.
2: Ina cikin a cikin mu ne ya kamata a ce mu yi mu ne mu gyara kan ba wai ake wai wata gwamnati ce za ta shigo
0: a ta wuce wata a ta muka wata zai
2: shi daga wasu ba Allah ya fago waya yana cewa da ka ga takunan da ake shigo ba da su ga irin na wata can baya ba ne ba da ya zai idan ka ga mangwaro kai a karan kanka a idan ka kana ganin da ka san wannan mangwaro to idan san adal ya sha zai iya haifar mata da matsala da ya kamata sai ka kira ba Allah na kai mata da suwa in na ka kafe zuwa ka kai ka kira ba sai ita kuma sai ta dauka shi akan abin da yake
1: a duk dare ba wanda ya san ba zai buru ka ba sai ya bar tasha ya je ya

0: ya wuri ya kama
1: yawa amma in dai kana cikin su kana cikin tasha to akwai dokokin da dole ka sai ka bi su kuma sun tsaya akan wannan kowa ya san su
0: kan kowa ne kowa ne yake yi ba da gurin
1: mai sanarwa eh din lalle da masu siyar da kayayyakin nan su ne tun farko su mutane ba su san ma abin da yake faruwa ba ba su san cewa ma akwai wannan illar ba kawai kai marmarin abu kaje ka siya kaje ka sha kaje ba kai bacci
0: ba a tas kaje ma akwai ba akwai wanda tun daga harshen kaza ka san cewa akwai
1: ai ko zaki abin baya
0: babu
1: ko a yaba ce sai take zaki kuma gurin ne yake zaki saboda dama bai ni nan
0: ba gan ta ta kawo taro ba
1: taro ba ita ce bace da ma taro ne ci
0: ai ga ran taro ba ni doctor bai ta kawo taro ba Allah ya kula
1: to nan yadi ya kamata mutane da suke kuma bahaushe akwai wani abubuwa da ba ma yi yanzu aka ga a kudin nan zaka ga duk yanki duk unguwa duk gunduma akwai wani babban mai fada aji da an gano illa sun za su tashi su tara mutane sun gano kaza sun gano kaza sun gano kaza ba za su yadda daidai lokacin da aka samu karin farashin man fetur din nan lokacin sabuwar wannan gwamnatin da ta zo tana sabuwa akwai wani malami a yankin Yarabawa da yayi wani bijinta yayi wani kokari yana ganin lamari ya kai yadda ya kawo sai ya tara mutanensa suka ce to za su gyara wannan kasuwar yankin ne suka ce wannan kasuwar sun hana dinganci in ka kawo abu da kai da nisiya ne maimakon dillali ya zo ya kara
0: farashi
1: yawa farashi
0: kayan na yi
1: yawa
0: kayan da ke ta
1: zuwa cito sun hana sai mutane suka yi ta zuwa suka yi ta zuwa garin ya kara karuwa kasuwar ta kara bunƙasa saboda me za ka je ka siyo abu da sauki ko me aka kawo za ka siye cikin sauki to su a yankin su in ka kai musu abin da zai cutar da su ke sun hukunta ka kuma su da su da yayin su ne su za su hada kai su magance wannan matsalolin mun ne yasa ba mu da irin wayannan abubuwan
0: san zuciya
1: lalle ka
0: na'am
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: barka ku da aiki
0: barka ka dai me ya gudun waki
2: Allah ya saka muku na da kai da Allah ya
0: kara lafiya amin mun gode
2: to game da abubuwan da ake sakawa kayayyakin masarufi
0: na'am
2: yake ke ci gaba da illa kamar ne ma'abota a fahimta da busashen isi ne ban da sai aka ce da wurin da suke aikata shi aka hayakin in ya shiga yana ba shi illa haka na taɓa jin wani bincike an faɗa to shi a haka ne
0: ito a shiga
2: shi kanshi sukun biya masu sayar wannan da suke sa shi a ƙanƙara wani lokacin za ka gan shi da yanayi da a jikinsa
0: sai ya riga ya fara inda za a sa shi ƙanƙara kenan
2: kina kamar aiki ya
0: zama kamar yana da illa to daktar ga kai dama kwaɗa zakai magana irin wannan
1: irin wannan
0: to ba ta amsa
1: to wannan irin hayaki din nan da ake babbake abubuwa ni ma na jijji amma ban yi bincike kuma ban samu gurin da nake da aminci da su sun yi bincike akan irin wannan hayakin cewa yana da illa
0: an taba yi akwai masu zuwa suna babbaka musamman ana sai a kona taya
1: yawa
0: da wata tayar za a yi babbakar akwai wani sinadarai
1: wanda ake da kowace wani abu yake a yi wanda ya je babbake da danko amma kamar masu babbaka kifi da itace
0: suke
1: haɗawa a babbake kifin ko kuma da ciyawa a saka ciyawa hayaki na tashi ya hana wannan wato kifin lalacewa shi ne hikimar su akwai kuma wanda zaka ga bushashe ne ba ma banda ba ce rana ce ta aka shanya shi
0: ba ma gasa shi aka
1: yi sannan masu kifi karara a mutane da dama sun san akwai kifi lalatacce da yawa a garin nan akwai wato ban sani ba yana raye ko baya raye sarkin tsaftar kan
0: amma Jafar Allah ya kai shi ya karin shi ne mutumin sa
1: bawan Allah wannan bawan Allah Allah ya kai rahama gare shi
0: amin
1: Allah ya kai rahama gare shi yana da kokari sosai da sosai yana tahi tsayin daka akan irin wannan abubuwan
0: da gaske
1: kuma yanzu ba
0: musamman ya samu kuma ya samu hadin kai
1: yawa
0: ga hukuma
1: yawa
0: da abin da ya yi kuma ya samu hadin kai da su yan kasuwa
1: yawa
0: biya sai da zai ga cewa da
1: kuwa wani kifin kalau aka kawo shi amma bai sai ba an mai da shi bai sai ba an mai da shi ya zagaya ya shara na ya shara na ana yanka shi yana wargaje amma haka za a mai da shi cikin kankara a sake dawowa da shi
0: shine ta wanda aka ganshi ga yana kore kore amma ga ya daskare
1: ko yana wani yalle yalle ko yana wani jaji jaji alamar da kifin nan ba lafiyayye bane kuma ina gaya wa mutane ku je kasuwa ku ga abokanan zaman mutanen kudu da suke a Kano ku je ku ga irin kifin da suke siya irin sa muke siya
0: to
1: akan dan bambancin kudin da yake tsakanin
0: kai za ka samu arha ka zo ka zo ka rangar ba kuma ka sai da mu galama wanda ya ci da kanshi kanshi ci ma amma wanda ya sai da mutane
1: sannan ka zo ka tarar da mutum ya nama sai ya sha rana ya sha kura ta kai
0: ma ba da ba ta yi kula je san sukuwa
1: me naman yana sarrafa da naman amma haka baba zaka ga an dauko wannan naman mutun ya ji ya so ya kawo uwar gida tana murna ita ko ta samu nama za ta fararaka a ci to irin wayannan abubuwan suna da mutukar illa yana da kyau mutane su sani cewa kudaden da suke biyan kudi suke siyan wannan gurbataccen abubuwan to suke kin zuba kudi su ci abinci su ake zubawa a je a sai magani a asibiti ko a je a yi ta tsa ta sai
0: wannan da gaske kuma wata lokaci sun nuna na wani dakta sai a sallama da masu sauraro mu sai Allah ya kai mu mako ne zuwa
3: to masu sauraro da kallon mu
0: na
3: a nan zamu ja ragama
0: labulin shi
3: na a ta ragama ita ma wannan ce
0: ka alin zani
3: sai mako ragaba in Allah ya da muna so kafin wannan lokaci tambayoyin da ake gaskiya sun karanci ku zo da tambayoyi masu kyau wanda za ku zo samu karuwa a gurin ansa da kuma samun yawan mutane da za ta nuna ba ku anso shi in kun ga nan ba an so tambayoyin da muke mana an so shi ba ta isa da yake za mu raba ku ba ya samu
0: na mu kuma sai muka dauka cewa ko mutane suna fahimta abin shi yasa ba yanzu tambayoyin suka yi karanci
1: ko ne to kine ko kuma
0: da akwai
1: mutanen ba su shigo ba
0: haka to da ta isa da
1: to masu saurare assalamu alaikum sai a mako mai zuwa insha Allah
0: to masu saurare ku kasance da mu kuma irin wannan shawarwari da aka ji a bada gudunmuwa kuma a san yadda za a rika hada kai domin a kawo karshen abin domin ba wa shi ya ci hannu daya ba ya dauka daki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a cigaba da sauraron Rahama Radio.
4: Dankali ga na masu zuga lafa. Duniya da kaka zaruru.
5: 97.3 Rahama Radio.

0: 107.3 Rahama Radio.
1: Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da dala biliyan 1 domin tallafa marasa karfi. Inda za ku ji cewa matatar Dangote ta koka kan karuwar shigo da fetur daga kasashen waje. A gefe guda, gwamnatin jihar Kano ta samu agajin gwamnatin tarayya game da yakar cutar mashako. Daga sassan duniya tuni kasar sun ta cimma nasarar kera ma'aunai kusan 200 na manyan fasahohin AI. Wannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan rana ta Alhamis sanan mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rawatanni daga nan gidan Radio Rama French Channel umma wanda a yau muke Alhamis 14 ga watan Rabiu awwal na shekara ta 1448 ban yi jirfin halittar manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina daidai kenan da 27 ga watan Agusta shekara ta 2026 kanin labarai su da farin yanzu kuma sai ga zama don mun jin cikakkun su daki daki tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasa Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin HFSP na dala biliyan 1 domin agaza marasa karfi a kasar nan inda tace shirin zai sauya yanayin tallafin da yake zuwa na bullo da hanyoyin dogaro da kai shirin mai suna Household Prosperity and Economic Social Protection Project an kiyasta zai ci dala biliyan 1 a wani mataki da ke nuna sauyin tsarin tallafin jin kai daga bayar da tallafi na dan lokaci zuwa samar da hanyoyi da gwamnatin ta ce masu dorewa da za su taimaka wa jama'a su fita daga talauci wani gidan shugaban kasa Sanata Lorimi Tinubu ce ta kaddamar da shirin a ranar Laraba 26 ga watan Agusta shekarar 2026 a fadar shugaban kasa dake Abuja inda sai ba minista harkokin jin kai da rage talauci Dr. Bernard Doro da tawagar sa bisa kokarin da suke yi an tsara sauye-sauyen ne domin inganta yadda ake gano da tantance gidajen dake cikin bukata da kuma tabbatar da cewa tallafi ya isa ga waɗanda suka fi cancanta haka kuma za su karfafa haɗin gwiwa tsakanin shirye-shiryen jin kai da na rage talauci tare da samar da tallafin gaggawa yayin fuskantar matsaloli da kuma ƙara gaskiya da rukun amana ministan ya ce ɗaya daga cikin muhimman abubuwan shirin shine one humanitarian one poverty response system wanda zai hada shirye-shiryen agaji samantakewa da rage talauci cikin tsari guda na ƙasa Anan kuma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana al'ummar Hausa a matsayin gishikai masu taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da hadin kan kasa da cigaban Najeriya. Tinubu ya ce al'ummar Hausawa na taka muhimmiyar rawa wajen karfafa hadin kai da kuma bunƙasa cigaban kasa. Shugaban ya kuma bayyana cewa harshen Hausa ya samu gagarumar bunƙasa inda ya zama ɗaya daga cikin manyan harsunan hadin kai da kasuwanci a Najeriya da sauran sassan duniya. Tinubu ya bayyana haka ne a cikin sakon cin murnar ranar Hausa wadda aka gudanar da bikin a Laraba a fadar sulkin daura ya ce dan al'ummar Hausa murnar ranar ta Hausa shugaban kasa ya kuma yaba wa al'ummar Hausawa bisa irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen tabbatar da hadin kan Najeriya da cigabanta Ghana ta bayyana shirin fara samar da wutar lantarki da za ta rika sayarwa Najeriya inda Najeriya za ta samar da iskar gas Ghana kuma ta yi amfani da iskar wajen samar da wutar lantarki ministan makamashi na Ghana John Abdullahi Jinafar ya ce tsarin zai kasance kamar misayar kayayyaki inda Ghana za ta maiwa Najeriya wani kaso na wutar da ta samar daga iskar gas din kafar DW Africa ta rawaito cewa za ta yi amfani da bututun iskar gas na Afirka ta yamma wajen gudanar da shirin bututun ya samu asali ne daga Najeriya ya ratsa Benin da Togo kafin isa Ghana Najeriya na da kusan triliyan 210.5 na cubic feet na iskar gas yayin da Ghana ke sama da wutar lantarki na kasashen Benin Togo Burkina Faso da Ivory Coast A wani labari na daban hukumar gudanarwar matatar man Dangote ta nuna damuwar ta kan ci gaba da bayar da lasisin shigo da man fetur daga ƙetare duk da cewa matatar tana da isasshen karfin samar da man fetur PMS da zai biya buƙatun cikin gidan na Najeriya a cewar bayanan kasuwa da matatar ta samu kusan kashi 43 cikin 100 na man fetur da aka samar wa kasuwar Najeriya a watan Yuli an shigo da su ne daga ƙetare wannan yanayin ya fada tambayoyi kan buƙatar ci gaba da shigo da kaya masu yawa a lokacin da ake da isasshen kan karfin tacewa a cikin gida. DPRP ta bayyana cewa rashin bayyanar hanyar sanin aidin adadin kayayyakin da za a shigo da su Najeriya na ƙara matatar wahalar tsara samarwa da adana kaya yadda ya kamata. Matatar ta ce ajiye kaya masu yawa ba tare da cikakken sani kan yawan shigo da kaya ba na katsadar farashin ajiya kuma hakan zai iya shafar farashin kaya a kasuwa. Matatar ta jaddada cewa karuwar fitar da kayayyakin ta zuwa kasashen waje ba alama ce ta rashin sadaukarwa ga kasuwar Najeriya ba. A maimakon haka fitar da kaya wata dabara ce ta hankali da matatar ke amfani da ita a fuskar gaskiyar kasuwar da kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙetare ke ci gaba da yin gogayya da man da ake tacewa a gida duk da samun isasshen karfin tacewa na cikin gida. Bugu da ƙari matatar ta ce idan har wannan karanci ya samu sanadiyar rudanin kasuwanci da ke haifarwa ta hanyar rawaita shigo da kaya ko rashin iya hasashen bukatar cikin gida daga masu samarwa na cikin gida ta bai kamata a dora laki haka akan matatar dangwata ba wadda ko da yaushe take nuna karfinta da kudurinta na biyan bukatun kasuwar Najeriya. Hukumar da ke yaki da masu yiwa tattalin arzikin Najeriya zagon kasar FCC ta yi alƙawarin bada takwicin kaso 5 cikin 100 ga duk wanda ya bada bayanan kadarori ko dake da kasashe a Najeriya aka kuma kai kasashen waje. Kamar yadda wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar Dele Oyewa Ale fitar ta nuna shugabanta Ola wato Olawale Kayode ya buƙaci duk wani dan Najeriya dake da bayanan dukiya da aka sace bayan da hadin kai yana mai jaddada alƙawarin bayar da dala wato lada da zarar an samu nasarar kwato dukiyar. A nan gida jihar Kano kuwa gwamnatin jihar nan ta nemi gwamnatin tarayya ta samar mata da ƙarin allurar rigakafin cutar diphtheria da gudanar da allurar rigakafi ga al'ummar jihar nan baki daya. Tsarita janar na cibiyar kula da cututtuka ta Kano KNCDC Farfesa Muhammad Abbas ne ya bayyana kan a wani taron manema labarai da ya gudanar a ranar Talata. Ya ce jihar ta rubuta wa gwamnatin tarayya domin neman ƙarin alluran yayin da ya buƙaci iyaye su riƙa kai yara asibiti da zarar an fara ganin alamun cutar. Farfesa Abbas ya bayyana cewa daga shekarar 2022 zuwa yanzu an samu sama da mutane 38,000 da ake zargin sun kamu da diphtheria inda sama da 31,000 aka tabbatar da kamuwa da cutar. Ya ce sama da kashi 55 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar yara ne da ba su taɓa samun allurar rigakafi ba yayin da wasu kuma ba su kammala allurar ba. Ya kuma bayyana cewa jami'an sa ido kan cututtuka 126 suna aiki a ƙananan hukumomi 44 na jihar nan domin gano tare da kai rahoton cututtukan da ke yaduwa. Wannan na zuwa ne bayan majalisar dokokin jihar Kano ta buƙaci gwamna Bakabir Yusuf ya ɗauki matakin gaggawa kan rahotannin ɓarkewar diphtheria a ƙaramar hukumar Rano inda aka ce cutar ta yi sanadiyar mutuwar sama da yara 50. Gwamnatin Kano ta bada wutar ranar 1 ga watan Satumba domin bikin takuta. Gwamnatin jihar Kano dai ta ayyana Talata 1 ga watan Satumbar shekarar 2026 a matsayin ranar wutan aiki a fadin jihar nan domin baiwa al'umma damar gudanar da bikin takuta. Wannan na kunshi ne cikin wata sanarwar da babban sakatare na sashen kula da ayyukan ma'aikata Abba E Dan Gogowa ya sanya wa hannu a madadin shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Kano. Sanarwar ta ce gwamna Bakabir Yusuf ne ya mince da ayyana ranar a matsayin wutan aiki domin nuna muhimmancin addini da al'adu da bikin takuta ake da shi ga al'ummar Kano. A cewar sanarwar takuta wani muhimmin biki ne na gargajiya da addini da ake gudanarwa duk shekara a ranar 17 ga watan Rabiul Awwal kuma yana daga cikin muhimman abubuwan da suka shafi al'adun musulunci da ake mutuntawa a jihar. Gwamnatin ta buƙaci ma'aikatan gwamnati da su yi amfani da lokacin wajen gudanar da addu'o'i sikiri tare roƙon Allah ya ci gaba da ba jihar Kano da Najeriya zaman lafiya, haɗin kai, kwanciyar hankali da ci gaba. Haka kuma an umarci shugabannin ma'aikatu kuma mai da sassan gwamnati da su tabbatar da bin umarnin yayin da ake ce za a ci gaba da samar da muhimman ayyuka da ba za a iya dakatar da su ba bisa tsarin da aka saba. Sanarwar ta kuma shafi manyan jami'an gwamnatin jihar nan ciki har da sakataren gwamnati, kwamishinoni, sakatarorin dindindin, shugabannin hukumomi da sauran manyan jami'an gwamnati. Ta yanzu kuma bari mu je ga rahoton da yake da jibi da tattalin arzikin ƙasa ta cikin wannan rahoto.
2: Da wasu kamfanonin mai sun bulla yarjejeniyar fadada aikin hakomai na ƙarƙashin teku a Bango wanda ake sa ran zai jawo zuba jari da ya kai dala biliyan 15 zuwa 21. Gwamnatin Najeriya ta sha alwashin komawa aikin hakoman fetur a Kwalmani da ke Alƙarere a jihar Bauchi wanda aka yi watsi da shi a baya Shugaban hukumar raba arzikin kasa Muhammad Bello ya bayyana hakan a lokacin da ya jagoranci tawagar inda ya bayyana muhimmancin aikin ga jihar Bauchi da kuma yankin arewa maso gabas baki daya. Bello ya ce sun je domin ganewa idan su halin da ake ciki. Gwamnatin jihar Kano ta kara mafi karancin kudin fansho da ake biyan ma'aikatan da suka yi ritaya daga naira 5000 zuwa 20,000 a wata. Shugaban kungiyar 'yan fansho ta Najeriya NUP reshen jihar Kano Shu'aib Musa Jibrin ne ya bayyana hakan a wata hira da yi da kamfanin dillancin labaran Najeriya nan a Kano. Musa Jibrin ya ce karin kudin fansho ya biyo bayan tattaunawa tsakanin gwamnatin jihar da wakilan fansho. Ya kuma bayyana cewa gwamnatin Kano ta samu ci gaba wajen biyan basussukan allowance da sauran harkokin 'yan fansho. A cewar sa daga cikin bashin da aka gada wanda ya kai kusan sama da miliyan 48 gwamnatin ta riga ta biya kusan biliyan 32 yayin da ake ci gaba da shirin biyan sauran bashin. Shugaban NUP din ya kara da cewa gwamnatin jihar ta samu ci gaba wajen biyan fansho wata-wata akan lokaci inda 'yan fansho ke karbar hakokin su tsakanin ranar 23 zuwa 25 na kowane wata. Haka kuma Musa Jibrin ya yaba da matakin gwamnati na dakatar da wasu cire-cire daga fansho na 'yan ritaya. Yana mai cewa matakin ya kara musu kwarin gwiwa da sauƙaƙa musu rayuwa. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa Hafsat Lawan Sheka a labarin Rahma.
1: Sannan kuma majalisar zartarwa ta jihar Jigga ta mice da gudanar da shirye-shiryen bikin cikar shekaru 35 da kafuwa da daidai da 27 ga Agustan shekara ta 2026 yau kenan. An kirkiri jihar Jigga ne a ranar 27 ga Agustan shekara ta 1991 a lokacin mulkin tsohon shugaban mulkin soja Janar Ibrahim Badamasi Babangida. Majalisar ta kuma mince da wasu shawarwari da za su taimaka wajen tsara yadda za a riga gudanar da bukukuwan cikar shekarun jihar nan gaba da kuma samar da tsarin bayar da lambobin yabo da girmamawa ga waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban jihar. Daga cikin shirye-shiryen bikin akwai gudanar da addu'o'i na musamman dukkanin masallatan juma'a da ke fadin jihar tare da haɗin gwiwar limamai majalisun masarautu da majalisar malamai. Bikin zai kuma kasance wata dama ta tunawa da waɗanda suka assasa jihar Jigawa da kuma karrama tsofaffin shugabanni ma'aikatan gwamnati sarakuna da sauran waɗanda suka bayar da gudunmawa wajen ci gaban jihar cikin shekaru 35 da suka gabata. Labarai da rahotannin sun hazur muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rama Farin Ciki al'umma mai yaɗa shirin nata akan mita 97.3 kan sangon FM Rama Radio da ke da matsuguni a nan bayan dukan banki a gida mai lamba 125 da 127 tsakiyar birnin Kano da Ban Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurba da rushin mu da ke da www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka ɗaura Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duka karama radio da kuma TV. A daga ce mun gaba kaɗan muna da labarin za su dora.

0: Jama'a barkanmu da rana. Da fatan an wuni lafiya, da fatan kuma kowa yana zaune cikin koshin lafiya. Na sauraro batun da yake gaban mu, batun wata matsala ce wacce kulli yomin an rasa inda take. Lamarin man fetur shi ne ya jefa dukkan al'umma cikin halin da suke ciki, kuma har yanzu farashin man nan ya ƙi daidaituwa, na can daban, na can daban, na yau daban, na gobe daban, na yanzu daban, nan an jima daban. Wannan lamari ba ƙaramin abu ba ne. Gwamnati ta jima tana cewa tana iya ƙoƙari wajen ganin farashin ya daidaitu, bayan kuma manyan 'yan kasuwa suna cewa su suke shigo da shi ko su suke siya, kuma in sun siyo shi ba za su faɗi ba riba suke buƙata. Sun ce yanayin kasuwa ne a cewar su 'yan kasuwar, yayin da gwamnati ta ce ko ba tsawwala ba ba za a iya faɗuwa ba. Al'umma dai koma dai ina aka je aka zo su ne a cikin wannan matsala. Za mu zo mu ji shawarwarinku game da wannan batu, sannan mu ji inda matsalar take daga wajen kuma sauraro 0707795239 ko 0817475777. Wannan su ne layukan da za a iya samun mu a kowane lokaci idan kuka samu damar kiran mu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: To, mun samu matsala na wannan layin, kuma na san dai al'umma za su yi ta neman mu, amma idan komai daidaita insha Allahu za mu karɓi saƙonninku. Amma dai matsalar ba ƙarama ba ce, abubuwan kuma da suke faruwa gaskiya ba su da daɗin ci. Fetur ɗin nan kaɗai ya isa ya canja rayuwar al'ummar ƙasar nan daga wahala su koma jin daɗi.

0: kamar yadda ya canja rayuwarsu daga jin daɗi suka koma wahala. Gwamnati gaskiya ne ta cire tallafin man fetur, ta samu kuɗaɗe wanda suka wuce lissafi, tana kan samu. Yan ƙasa kuma suna ɗanɗana kuɗinsu. Daga tun farko mu ma yan ƙasar muna da laifi, lokacin da a baya muka yadda da cewa wasu tsirari ne suke ɗewa tallafin man, kuma wasu na ganin cewa ma babu tallafin faɗa ake da baki. A ƙarshe yan siyasa suka yi tasiri wajen janye ra'ayin 'yan Najeriya a kan lallai subsidy ɗin nan, wato tallafin man, bai da wani alfanu, iya wasu tsirarru ne kaɗai suke amfana da tallafin. Da haka talakawa ma suka goyi bayan a cire shi. To alhamdulillahi an cire subsidy, amma duk wani ɗan Najeriya yanzu ya san cewa subsidy ɗin nan yana da amfani, daga talakan har mawadatan. To wannan shine batu da muke tattaunawa, kuma muna ta ƙoƙarin ganin cewa layin mu yayi daidai don ku ci gaba da samun mu. Don ku ci gaba da samun mu a tattauna wannan batu mai matuƙar muhimmanci da ku. Fatima, za mu zo gare ki mu ji ɗan saƙon da yake ɗauke da shi.
1: 97.3 Rahama Radio.

0: kuma dalla a yau mun kuma kokarin kashi kubal adaka wanda yake akan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 27
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. To kamar inda aka sani wannan kasar da ake na awa 500 albidaya wannan haya sallar tarihin annabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Wannan haske yanzu ya dakan Hashim. To kamar inda aka yi bayani a baya, Hashim ya haifi mata uku, ya auri ya mata uku, yana da mata guda uku na aure, ya fi ya guda takwas. Ne bayanin ya'yan, akwai Asuda, akwai Nazara, akwai Umara, akwai Safada. Wannan su ne maza. A matan akwai Sa'asatu, akwai Ruqayyatu, akwai Khaladatu, akwai Sha'asa'a. Kaga hudu maza, hudu mata, amma wannan haske na annabi Muhammad alayhi salatu wasalam bin Abdullah Rasulullah. Yamman ne jikin Hashim. Hashim kamar inda na faɗa, ne bayani a baya, duk inda ya bi wallahi malam sai aga hasken annabi Muhammad yana haskaka gungu gaba daya. Bishi ya ke masalati, wa take wa hasken annabi? Dutse ya masalati, wa yake wa hasken annabi? Dabba ta masalati, wa take wa hasken annabi? An gare. To wannan abu ya damu Hashim. Haske ya ki fita daga jikinsa, ya tara ƴan uwansa, ita gashi na girma, mata na sun girma, ta'ya na sun girma, an aurar da su, amma fa abin da ke jikina ni na san me yake jikina. Ranna Hashim sai kwanta a kwarin Makka, sai mafarki wani tsuntsu kamar ɗawusu ya zo ya ɗauki Hashim a cikin mafarkinsa, yayi sama da shi, yayi sama, yayi sama, yayi sama, yayi sama a kan fuka-fukan wannan tsuntsu ne kamar ɗawusu, sai da ijiye da shi sama'u. Ice ka ganin sama ce wannan da kake so hasken ya fito ya kanka ya koma kan ɗanka, to ai nan mata zaci. Shi sa ijin kiri a jikinka, sai karkato da shi wata marfajiya, sai ce ka ganin farfajiyan mai ka gani? Sai ce na ga haske, sai ce wannan hasken ma nasa ne. Sai da ya kai shigo hudu a taƙaice yana cewa nasa ne, sai ce ba mai da kai da na ɗauke ka, ito a guje wannan tsuntsun ya zo sai ya dira a kwarin Makka, sai aje Hashim. Hashim yana cikin baccin nan, me ya faru? Sai ji na hatibi da bai san shi ba, ya Hashim buɗe idonka a mafarkin kenan. Sai ga ya buɗe ido a mafarki, sai ga wani sarari, ƙaton sarari, sai ɗiga wani irin abu kamar inuwa, inuwa mai ƙara ta toshu. Ka yi gabas, ka da cu, ka yi yamma, ka koma cu, ta yi kudu, ka da cu, ta yi arewa, sai ta lullube sararin samaniya, sai ga mutane kamar ƙasa ta kowane mutum yana cikin wannan farfajiyar inuwar. Sai ga wasu ƴan tsirari kaɗan suna can ƙarshen inuwa a rana, sai ce kada ji ka Hashim, ya ce kaga wannan inuwa inuwa annabi Muhammad ce wannan ishi ga hasira. Kaga wancan na ranan? Ya ce to su ne kafirai da munafukai na zamaninsa, da wannan ba sa ganinsa da kima, ba sa ganinsa da daraja, shi ne Allah ya ce su koma rana. To an nuna maka ni iya abinda ya nuna ma kenan. Sai tashi Hashim ya barka, abin ya dama, ya dama a'a hankalinsa a gigice a ɗimace. An gane, sai ije Ka'aba a zahiri, ƙirƙe itacen Ka'aba, ya Ubangijin Ka'aba, kai ne ka tsaye da sama, ba matokarai, ba ta lankwaso ba, ba ta karkace ba, ba ta tsage ba, duk wanne zamani ita ike ganin kuma ba ta haka. Ya Ubangijin Ka'aba, kai ka shimfi da ƙasa, gabas ba ta da muƙura, kai ka san muƙuras, yamma ba ta da muƙura, ya Rabbi kai ka san muƙuras, kudu ba muƙura, kai ka san muƙuras, arewa ba muƙura, kai ka san muƙuras. Saboda wannan mulki naka da isa ta, ka ina so ka nuna min matar da zan aura, wannan haske ne koma kanta. Ka ji abin da Hashim ya yi? Saboda ka Hashim yake waye Ka'aba sai iji hu hu hu a dole ka sai ga dukkan kan Ka'aba ka an girgiza su an kayar da su dole ka sai ga hasken ya cika wajen yanzu hatimi na cewa wannan fa shine hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine hasken Annabi Rahama ka ji fa malam tin yana jikin sa ake ma bishara an gane ko kaga me wannan hasken yaya Allah ya yarda da Hashim ko bai yarda da Hashim ba don me aka yarda da shi saboda Annabi Muhammad to har yanzu in ka rike Annabi Allah sai ya yarda da kai da ka saki Annabi sai Allah ya watsar da kai to ka ji ba daga nan Hashim sai ya gangaro a batsan kwarin maka sai jina tun bacci bai taba jin bacci irin yace kai wannan wani irin bacci ne na yi bacci na murka kuma na ji bacci sai kamar ana jin jikin sa ana jin sa ana jin sa sai aka kada shi a kwarin maka sai bacci sai ga wani hatibi yazo ya Hashim dan Abdulmanafi an gane duk maka ka ba yadda zaka aura wannan hasken na habibi rasulullahi ya koma kanta Allah bai aje ya a maka ba a maka dai ba es ka ji ba an gaba ta mala maka ka ba wannan yar wacce zaka aure ta wannan hasken ku koma kanta sai dai ka tashi yanzu ka tafiya sariba ka auri wata mace ana ce mata Salma binti Amru ibnu Maziri ibnu Kudashi ibnu Rajari wan ahlul ayyafi wal ifafi tashi ka je ka aure ta shi ka ji ba duk maka ba an sai dai ka tafiya sariba ka je ka auri Salma a gidan Amru sunye ahalin adiyafi ma abota saukar baki wani ibafi da kama mutunci ka ji ba tsarin gidan su Annabi can ma da aka tura shi Hashim din wacce zai aura ka ji matsayin su in ba ko izo a girmama shi kuma an tsara mutunci man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakun bayfuhu haka Annabi yace to ashe tun yana hasken ma ake magana kan yazo duniya ka ji ba to shi faɗa wanda ya kasance ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ya girmama bakonsa sai gashi an gaya Hashim Hashim da itashi ije ice ina mu dallabi dan uwana itattaro ƴaƴan Abdulmanaf su da su 40 ne 40 ana gaba ta mala ya tara su ice na yi mafarki na gangaro kwarin abu bahi sai na ji a wannan kwari bacci ya kama ni mai karfi yana jijjiga jikina bacci ban taba jin bacci irin wani sai na ji an kada ni abu ba dadewa sai na yi mafarki amma mafarkin da nayi an ce duk makadin nan ka ba yadda zan aura sai dai in ban maka in tafi can ya sariba na aure wata mace ana ce mata Salma binta Amru ibnu Mazini ibnu Kudashi wahum ahlul adiyati wal ifafi ta shi ka je ka aure ta shi sai mu dallabi ce ana san yas ba yace duk ya sariba ba ya mai kame mutunci kamar ta dar asali dan dangi madaukakiya sarauniya a cikin yace amma kai kafi ta asali kafi ta dangi kafi ta matsayi kafi ta mukami yace saboda me yace Ka'aba fa ta muci sai aka ji alƙawar kamala gidan sa Abu Muhammad yace Ka'aba ta muci Zamzam namu ne maqam Ibrahim namu ne Safa da Marwa namu ne dusan Abaka bai sun namu ne ita kanta Makka ta muci duk wanda ya zo a duniya Hashim gidanka yake zuwa ciyawa shayewa aikin ka ne kai sadauki ne a duniya yanzu ba mai karfin ka ka ji ba wannan dan uwansa ne yake ba shi wannan bisharar kuma bukatarka ba za ta biya ba wa rabbul ka'aba haka mudannabi yace na rantsa da ubangijin ka'aba bukatarka ba za ta biya sai da wannan yes kawai mu hada kasuwanci da babu ɗan kasuwa ne mu hada tijarai da ɗan ruwa mu dau bayin mu maza da kuyangin mu mata da abokan mu ɗan kasuwa da ƴaƴan gidan Manafi Abdulmanafi mu tafi kasuwa can mu tafi guzzatu jam kasuwa ba lokai ne ka'a to ta nan za mu bi sai mu yada zango anan sai mu nemi yarinyar sai ce to ai wannan hikimar kan ka ce me aka hawo dusan Abaka bai su ina ƴaƴan Abdulmanafi ina jikokin Abdulmanafi ina tattaba kunna Abdulmanafi ina bayi na mudallabi kuyangi na mudallabi ina bayin Hashim ina kuyangin Hashim ina matsayin Hashim, Hashim zai tafiya haske zai ban maka zai koma ya sarfi sai ake cewa da manzo Allah makiyin madaniyo dan maka ne dan madina ne yanzu asken zai ban maka ita wannan a madina za a haife yanzu sallallahu alaihi wasallam ita ce sari baba to can za a tafi yanzu hasken ya zai tafi can la ilaha illallah annabi dan gata ne ban taba gana annaba dan gata irin annabi Muhammadu ba Allah ya taimaka hidima wallahi Allah Allah Allah Allah Allah hadimu annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: hadimanci ne wannan ne hadimanci ne mai hidima to Allah ya mai iki ba masa yake ba bawan sa ne amma ya dai mai hidima kaji ba wannan ta sa karshen mu'amala zan zo umma bayani Allah za ka ji nan gaba ai da ma na goya maka mu maganar mu akan manzon Allah
2: sallallahu alaihi wasallam
1: an gane aka tara mutane aka tara suka dauko kayan abin siyarwa wato kayan fata da kayan su na alawayo da kayan su na cikwi suka debo ta wa kai da ragumai bayan shi ne akka cika Hashim ya dauko rigan nan ta wajen Annabi Ibrahim sai ya sa ta ya dauki tutar nizari sai ya rataya ta la ilaha illallah ka san ko shi ma kyakkyawa ne kuma ga kyawun kyawun
2: sallallahu
1: alaihi Muhammad eh kaji ba Hashim ya fito ya tsaya mutane aka ci gaza a tafiya aka ce mutanen Makka suka ce to yanzu Hashim shikenan kun bar maka ice a'a wata bukata ce za mu tafi wannan bukatar idan ba ita abin ba zai tafi ba hakuri za ku yi amma bai ce musu ga bukata ba amma ɗan gidansu sun sani Hashim ya hawa mutanen Makka suka taho fa sai da aka kashi har wajen dutsen nan na sauri zaur inda annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ya yi hijira din nan a yayin tafiyar sa to nan wajen aka wannan mararrabas aka gidan Hashim sannan suka dau hanya ba ana tafiya ana idan duhu idan suka shiga daji duhu ya hade wadannan bici Hashim ya bayi sai kada gashin kansa sai dau sai haka dan annabi Muhammad sai fito adadin yawan gashin kan Hashim kowanne gashi daya hasken sai rarrabu ya kalli baya ya watsa hasken dama ya watsa hasken dan hagu ya watsa hasken gaba ya watsa sama ta dauka hasken annabi ka san bayar fuwa alaihi salatu wassalam aka tafi tafiya ake a yin gidaji sai a tarar da damu soshi a hanya kuraye a hanya zakuna a hanya giwaye a hanya manya-manyan kwarika ba macuta a hanya da tafiya sun daka dalle sai a ci Hashim ba mutanen nan sai ce koma baya in raƙumi zai gudu sai a ji Hashim baya in doki zai gudu a ji Hashim ba sai Hashim ya shige gaba kai sai ta kai Hashim ma ya sauka ƙasa idan ya sauka ƙasa shi yake jagoranci idan zakin ya to idan ya kallo hasken kallon annabi Muhammad a jikin Hashim sai ya kwanta sai an shige sannan ya tashi tafiya sai in ga musa ce ta haka ta hango wannan kallon a shege suwa suke ga annabi Muhammad akwai giwar da ta tsara hanya kamar ba za a shige ba wallahi giwa ce fa filu katwa filu azimu tabkekiya ta cika wajen an ce wata 'yar gaba ce ta ruwa ta yi nan ta sha ruwa sai ta tsaya wajen da Hashim ya taho ta ki tafiya mudallabi cuta za a yi je ta haka gani da itin kare ta yi haka da kafafuwa ta samu da fuso assalatu wassalamu alayka ya nabiyullah assalatu wassalamu alayka ya safotullah assalatu wassalamu alayka ya khiratullah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam giwa ce take gaya wa hasken annabi Muhammad kan ya bayyana Allah gafarta malam sai ta dukusa a bakin ruwa aka zo aka yi ta shige ta aka yi sai da aka gama shigewa Hashim sai da yake Zulhulaifa an san Zulhulaifa ko kaga an gangaro hanyar Madina kenan Zulhulaifa da ije ne Zulhulaifa kankace mai algafatan mutanen wajen aka furfuto saboda anan an ga wani abu da ba sabu ganin sa ba kai yana kalli kamar sai tilan ka taba ganin wani Allah algafatan malam aka fito kallo kawai sai a ga ashe kan wancan ne a sai hasken annabi Muhammad yi inda ba abuya hasken baya buya aka taru kawai kallon Hashim ake suka fito musu da nono an gane da cikin Hashim ya ce muna da kayan abinci kan mu raba ku da shi mudallabi
3: a dauko a kara musu ka san su gidan su manzan Allah haka hannun su yake
2: sallallahu
3: ba su iya dine ma su buɗe hannu ne kyauta ne gidan su Allah ba su aka suka ce a kan mu taba muku na ya haji ne ce muna da shi mu dan laba kara musu aka debo aka ba su aka ba su aka sake ba su kace a wata biya da suke neman guzuri su wayannan ba su san guzuri ba guzuri ba ba jikin ce za a dawo Muhammadu abinda ba za a yi wa ba a wannan tafiyar aka shige nan aka je kadidu an gane inda ummu ba abu take inda za ta zauna kenan amma sannan ba ita aka je nan junction ne mararraba ci sai aka tada yan gida duwa da daiko a wajen haka hashin ileka haka ileka haka sai ci wadancan sun yi bacci a dauki kayan abinci a ajiye kofar gidan su shige aka yi nan buhun dabino can can can yace kuma shige
2: kawai
3: sun farka sun gani itin karifa zallan ya sari bashi hashin da rantsi da Allah suna bacci gaba ɗayan su kowa ya bacci a Madina wannan hasken kofa kofa rin gari da ba samu su kofa shi sa nace ka duba cikin al-anwar wal misbar sun fi da afkar na Ahmad al-Bukhari kaga hasken kofa sa kofa rin ya riga bata mala kana gida sai ka ji dam dam dam sai ka ga dam da kabu da sama ya sarba ta da wato alga bata mala ga me ita yazo
2: sallallahu
3: alaihi dama madinan bata nan go ce mata ya sarba aka ce a bata ya sarba sai ya shiga tuku ka zama madinatul munawwara bi nur rasulullahi
2: sallallahu
3: alaihi hajiba hasken ne cikin madina mutanen madina wa gaba ya sarba suka tashi kowanne gida da yaji an buga wuto sai ga haske a sama sai aka ce a wannan mayaka ne suka toyo mana suka ga dura saba a cikin masya irin dukkan nan hasken yana haskata suka dauko makamai da waye suka gangaro nan wajen kofar nan ta sinatu wadai suka zo aka tara nan saman duwatsu saman bishiyoyi ne da makamai kibiya da kwari suna zuwa can sai suka hango tafiya sarab sarab sarab sarab ashe mutanen Makka ne sarkin Makka ne na duniya to tashin ba shi sarkin Makka na duniya ba wancan sarki ne amma ga sarki wannan hasken annabi Muhammadu yake kanta ba shi ne sarki ba yatin kariya sarba algabar ta mala suka fito aka tare shi aka tsare shi min antum ku suwaye
2: na
3: ake tambaye su
2: na
3: sai suka ga wannan hasken yana ware wannan tokar duhun uras yana tsakiya an lullube shi ya shi sai mu dallabi ce mu dan Makka ne
2: na
3: ba ku san ba a shigowa ya sarba da tsakiyar dare ba yanda mun cillo kibiyoyi ya zaku sai suka ce sai mu dallabi ce da rani kuwa mu ma din nan da kayan yakin ma jikin mu da kayan yakin ma jikin mu to ku me yazo da ku suka ce wani abu ne ya kamu
2: na
3: wata ya ce aka yi mana bushara da ita
2: na
3: ana ce mata Salma bint Amru ibn Khudashi ibn Mazini ibn Najari an ce wahum ahlul adiyati wal ifafi to ita muka zo nema a taron akwai Amru baban Salma din nan sai ce marhaban bikum marhaban bikum marhaban bikum ice yadda kuke tambaya ai yata ce to ku a cikin ku me ka ku gunta ku sani ba amma ba an ga muku dai ya sarba ce
2: na
3: yar asalin ya riba ce ya sarba kenan kuma jikan najarici kusan wannan kuma an nada mata ita ce sarauniyar matan wannan garin an gane kuma yanzu a duniya ba mace mai kyanta ba mai martaba ta ubanta ne yake bada wannan ba mai darajarta kuma din da dukiya ce yace ni ne kudi ne in ji shi ba wa yake son ta a cikin ku zaka ce ku buda masa la ilaha illallah gaskiya hasken annabi Muhammadu Allah ga bata mala na rinje da Allah da aka buda hasken ya zuko shi irin ka makarketa ibadi kiru a gaban hashi ya bada yana sumbanta takalmin hashi ta miƙe ce a'a wannan mutum ne ko ba mutum ba ne aka ce mutum ne to me a jikinsa aka ce wani sirri ne a jikinsa ita to a'a wannan wani irin sirri ne a jikinsa an gane sai aka ce ai wani sirri ne wanda ubangijin Ka'aba ya ajiye a jikinsa ka gabatar mana da kanka ba mu gabatar maka da shi wannan shine Hashim dan Abdul Manafi Ka'aba ta su gidansu ce makama Ibrahim da kuke jin labari nasu ne, zamzam da kuke zuwa ziyara maka kusha nasu ne, dutsen abaq abaisun nasu ne, safa da marwa tasu ce, ita makan tasu ce, kuma shi ne sarkinta. An gane kuma a maka ba mai kudinsa, ba jagora irinsa, ba adali kamar sa, sai shugaban adalai shiga cikin sa. Shi yasa da ka ganshi ma ka bada gaban sa duk wannan abun da ka faɗa. Sai ce eh gaskiya in haka ne yafi ni asali, yafi ni daraja, yafi ni albarka. To wannan ya da kuka zo kai, amma ne mata sha'awarka ta ce har abada ba za ta yi aure ba. Ta aure bata ji dadin auren ba. Ta ce da ni baba na ce eh, tunda an ban mukamin nan kawai ka banni in sarauta ta, ba ni ba aure. Har mutum ce na baki dama. To na san in ta ga wannan.
4: Annabi Muhammad
3: alayhi salatu wassalam dole jiki rashi da kansa amuru baban Salma yace in ta ga wannan na san za waccan magana za ta rusa ta. Za a auren. To abinda zan gaya muku, kai ya sunanka? Yace sunana Mudallabi. To wannan mai haske sahibin nuri fa yace sunansa Hashim, amma ana ce masa Umarul Ala. Sai ce to ta tafi kaso Banu Kainuka ita da dundunan mata gaba daya. Na gaya muku mai kudi ce, yar kasuwa ce, ta tafi can za ta saye saye a wannan gari. In kuna so ku zauna ta dawo, abincin ku, abin shan ku, kiyaye ku, mu ne mu sadaukai ne a nan garin. Ko ya san mu kisa Allah hada sadauki da sadauki da dama. Kai ai na gaya ma Allah baya tura ai aure saboda Annabi sai an tace gida. Kaje matsayin su ba a maka a gaban mutanen Madina suke faɗan wannan magana, su mutanen ne sarifa dan a san matsayin nasu da yar tasa kuma. A ce dai amma kan ba ya kamata yaya ai sariba ba ya kamata matsayi ya kai matsayi. Idan kuma za ku tafi kasuwar Banu Kainuka, to na ba ku zaɓi, ni zan raka kuma ni ta shi fa uban ma ɗauki yake ce abu ɗaya wallahi kai na baka ita, ni ba ban mallake ta duka ba, ta yi aure tana da wani ɗan'yanci na ta na kanta. I gaya masa yace amma ba za ta so ka. Ya ji ya ce yace za ta so ka, baya mun da sa ka san Annabi. Annabi ce mai da shi ba shi ne faɗi zuhurin ba, a jikin wani ya zuhura ya rikita uban yarinyar sa. Sai yace Mudallabi ce Hashim ya ka gani, sai yace ai bukata ba ta biya sai da mawacin bukata, mu tafi can kasuwar. A je kasuwar kawai, in an dace to in ba dace ba mai kasuwanci mu koma gida. Ice ina amuru? Ice gani. Ice mu je gidanka mu sauke kaya, amma muna so a kai mu kasuwa. Sai ce yayi dandana. Ice da yaransa bayi shi amuru, ice kai a dauko raƙumai i kalla ayarin su. Ice a yanka guda goma. Hashim yawa. Ice ba komai a yanka. Allah kan kace mai an daddara su raƙuma. An sa dama wani abu suke kato mutanen ya sari ba, in aka daddatsa irin abun nan na runo na gasa balangu hakkenken abu ce a dora kawai ana watsa gishiri da yaji. Kan kace mai ce ga a kusa Allah ga ruwa an zuba suka cikui da fura ta sarida irin wannan tasu ba irin wannan furar tana ci tsakuwa yana tana liƙe ka maka ba. Aka zo aka fito da mutanen Maka, kashi Hashim Karimi ne bayin da suke kawo kayan. Duk wanda bawan da izo ya kawo akushin ya aji, kai dan sani sai ce a bawan sani, sai ce to Allah sarki
2: bai kara lafiya.
3: Hashim sai ce to kuma can, sai ce a bashi dinari ya ɗari, dinari ya ɗari sai ta jira kuma goma. Allah ya fata mallam ai arziki ya arziki. Amma Muhammadu mai arziki ne, shi sa in arziki ya shiga cikin kai mai arziki ne. Ka ji ba, duk bawan da izo ya kawo dinari ya ɗari ne. Yace kuma ba sai kun bada kowa ba dan wanda a ƙarshen mu'amala ma kai Hashim Karimi ne, Annabi Muhammad Karimi
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: A ƙarshen mu'amala fa Hashim da kansa yace da mutu wannan yaran naka ayan ta su mana ai kudin sa biya hajiwa daga wata mara aka kudin su biya biya su 30 yace kowa ya ci gan shugaban sa, amma ku zauna gun uban gidan ku wani sun tabi na za su ba ni tasi shi shi kuma yake sa amma ya'yan ta su. An gane aka gama aka ajiye kayan su anan, aka hau da wa kai aka tafi kasuwa ta Banu Kainuka. ana tafiya aka shiga kasuwa fa aka kawo hema aka ba khaymatun irin bakatuwa aka sake ta a wajen mala aka kawo kursi kujera aka ajiye ta tsakiya aka kawo karasiyon kujeru kuma daban-daban aka ajiye su Hashim ya zauna daren sai da Allah mutanen kasuwar sai suka ga wani kyalli a cikin wata rumba kowa ya dade to ji ake ma masu yan kaya ne kowa da ya so ci irin mutum ne ikon Allah mutum ya zo fitila Allah Muhammadu misbahu munir shi fitila ne mai haske an gane ka sai zai fitila kamar wanda ai kaga ta haska can nan nan to aka yanke ba irin wanda mata haska wannan can dubo ba irin ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullahi annabun duniya annabun lahira wanda Allah bai kamar sa ba na sha fada a fada la ilaha illallah shi kadai ne fardi ne shi annabi shi irin sa agun Allah ɗaya ne ba shi da nabi ba shi da uku dan a cikin in kace to ga Annabi Ibrahim sai ce to ai Allah bai dau sunan sa bai Annabi Ibrahim shi ko Allah ya dau sunan sa wanda yake tarama da shi Allah ce bai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah bai ce in za mu abu sai sa Annabi Ibrahim ba to ai ta nan annabi yake zuwa shi yake zama shi kadai a tsarin sa kaji dalili shi sai an kace ai ga Annabi wani zan ce eh an san shi ai amma kimar da aka bi shi Annabi shi wannan ko dan hada su da Annabi zai da babu da akwai kasan ku ba za a hada su ba to sai kullum ake so matasa a waye da kaunar Annabi Muhammad kada wani mutum ki zo ya ba wata magana an ba ta an ka saurare ko to me zai baka ba shi da abin da zai baka kawai rungume Annabi Muhammad in ka je da Allah manzon Allah ka sha a nan duniya ka sha a lahira kuma na rutse da Allah sai ka shiga aljanna amma idan ka je wa Allah ba manzon Allah zaka ci duka Allah ya zama malam wallahi duka zaka ji gun zabaniyawa ai aka take magana sai to kaji ba Allah gafarta mala to ai wannan Allah yake so Allah yake lallashin sa Allah yake girmama shi ka ji karatun nan fa to wannan idan baka rike shi ba wa zaka rike Allah fa da ya kirkiri manzan Allah din ai annabawan Allah ne amma na rantsi da Allah Allah da kansa girmama bawan yake kuma lallashe shi rarrashi ka san lallashi
2: Allah ya gama
3: lallashi kai hakuri ba komai ka kyale su za zan kama su za su zo guna ne to duk wa'annan da suke gaya manzon Allah wata magana billahi allazi la ilaha illa hu halitta Allah kab ba mai alfarma irin ta Annabi Muhammad to in baka ci arzikin Annabi Muhammad ba arzikin wa zaka ci ni dai ban gan shi ba to malam Allah ya gafarta malam da sanin alfarmar da Allah ya bashi wai wake ba da alfarma ne to ya bai kafiri ma ba annabi ba kafiri ma an bashi alfarma Allah ya gafarta malam ba bashi ba yanzu mutane ne suke neman alfarma gun kafirai to wannan matsayin Allah ne ya bai kafiri ba wanda zaka yi da shi kuma mutum nawa ne suke zuwa gun musulmi ne kudi sai neman alfarma a gunsa ji ma zaka ce kudi alfarma muke so ai mana haka zaka ji ana fada ba baka soki wannan ba sai alfarma Annabi Muhammad wannan alfarma sa ta fita annabawa ta fita manzanni ta fita mala'iku ta fita manzannin mala'iku bare mu mutane ta fita kowa kai addu'a ma kai baka rike manzan Allah ba yana doka za ta ji ba inda za ta je ni nake ga ma wannan magana to ai zaka ka ja sunan Allah ka ja sunan Allah ka ja su na ga muku annabi Adam fa kalli girman sa fa me martaba da kun zo ku ne fa amma da ya ci dan bishi Allah ce ibi bi musa ku sauke shi a kasa ya arhamar rahimin ya rabbi ya rabbi Allah ce ku kasa da shi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar allah allah ce ku kasa da shi can sai ce ya rabbi bi haqqi muhammadur rasulullah ya gano sirrin allah an ka gano sirrin allah ka gama sai allah ya ce jibril tsaya da shi ka ji ba bi ya gama biyo biyan allah bai kira allah ce ku kasa da shi ba dai mun ce kai ci baya ci amma da ya gano alfarma annabi abu Allah yake ya harbi bi haqqi muhammadur rasulullah wallahi sai Allah ce jibril tsaya to ka ji karatun nan ba annabi baban Allah bane ba ba shi wannan darajar
2: Allah
3: sai shi Adam ya gano to tun da na fade ka kaki to ba rike wannan ka fuso haka ya nuna mana Allah ce Adam ya naji ka fadi wannan ban fitar da shi ka gan shi ba sai ce ya rabbi duk sama'unka duk inda na duba sunan sa ne aljanna ma da ka saka na ga murafinta da cikin ta duk sunan sa ne kirji al'arshin ka za a fice yanzu na gani sai na ce kai mai sunan ba a rike shi na san za a kula ni Allah ya ce Adam na rantsi da zati na me kake so ice so nake amma afuwa saboda shi Allah ya ce na rantsi da buwayata ba kai ba zira'ar da na sa tsakanka da zaka nema musu alfarma saboda wanda mai alfarma a fada ta kan kaje duniya kafe su wallahi na rantsi da kaina da kaina inji Allah ice da na gafarta musu kaji ba annabi Adam sai ya ce ya rubu ni kubuta kawai ne sun zo an sun yi da kun su ma sun ne mutu ba ai ni na ji dadi ba da Adam mutane ne da wayan can da suke wannan barnas Allah gafarta malam ba sun cuce mu ba to duk wanda bai gano kabarin takalin manzon Allah ba wallahi ka rabu da shi dan hasada ne ka rasa wannan zaka yi sara sai annabi ani annabi hasada ne shi ba ai ma hasada shi rubo ake da shi ka gano martaba da daraja an gane ai in ka samu darajar sa kasha to kaji ba alaga fata mala to me wannan matsayin shi ake so karki shi ne madafa to mu dan ne ba za mu tawassali da manzon Allah ba in ban yi to da me za mu tawassali ba kai da aikinka aikin me ni ban ga aikin da to ai abin da yasa kaga dan kana tunanin ka ce ka ciyar ce ne daya duba da shi ake takama wannan cewas ka gane ko ka tayar ka ce biyu ka gina makaranta shi ake nuna mutane ka gina masallaci masallatan ma da sun yi yawa sun rarrafa kai sai ga nan masallaci can masallaci dan bala'i ana fada
2: gaskiya ne
3: wannan na rantsi da Allah duk masu wannan sai Allah ya ja kunnansu a ran alkiyama ga masallaci musulmi da musulmi ana rigima waɗannan suna yi waɗannan suna yi ka sa bafal ka zo ka sa rijiya irin ta ɗiba ka sa mutum kai titi masu gani su ba ake nuna mutane aiki to duk waɗannan idan ka yi su Allah bai ce in kai titi zan ma titi ba kai fitila zan ma fitila ba kowa faɗa ka ce idan ka haƙa rijiya ni Allah zai haƙa ma rijiya kuma ba sai an bincika na halal ne kudu
2: Allah ya kara lafiya
3: ba ku kwandala har to inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah tsarkakakke ne ba ya karba sai mai tsarki an gane to duk abin da zaka je ka nemo ka raki to ka ce kai ka sai mota ka bayar algafa ta mala ka sai takin zamani ka ba duk ka zaki to wannan abin kai in ba halal a ciki wallahi sai ga gwammace ma ba kai ba garin ke da zatin Allah to ai garin ba dai bane ni inda na ji daɗi ni ne garin duk waɗannan abubuwa in kai kai yaya Allah bai ce zai ma ba amma Allah sai ce in ka so annabi Muhammad Allah ce ni ma zan so ka ce ne ɗaya ice in ka bi annabi Muhammad ni ma zan bi ka in ka girmama annabi Muhammad ni ma zan girmama ka in ka nemi alfarma annabi aguna zan maka alfarma kana ji na idan ka kallace shi kai masa salati Allah ya ce ni ma zan masa salati an gane duk abin da kai in dai dan habibi rasulullahi Allah ya ce sai na ninka maka shi amma duk wannan lada ba zai ba kuma ƙarshe a kwace lada ba ka bari ka je ka gama abin da zaka yi ka yi barna kai ta adiyan jiyan kwace amma idan annabi Muhammad kai wa kai wa manzon Allah wani abu to Allah subhanahu wataala in yi baka wani abu ba za ka kwace shi ba ko da ne shi in dai dan annabi kai shi to ka sha kai buɗe memorin ka kaji annabi Muhammad duk abin da kai dan annabi to Allah kai wa kuma Allah zai karba kuma zai ma sakamako sai ka je ran alkiyama akwai wani mutum yana zaune a gida an gane ko sai Sa'ad ibn Sa'id sabon annabi ne kawai sai ya tafi gunsa ina zuwa sai ya same shi a zaune sai annabi alaihi salatu wassalam shi ina gida sai ga jibril ya zo mun annabi wannan mutum sai suka tawo da Sa'ad ibn Sa'id suka tofa da annabi jibril ina nan sai ga azra'il sai kalli mutum sai ce ya rasulullahi wannan mutum ai saura kwana shi da ya rasu wata ruwa ce sauran kwana bakwai irin su ka san su biyu annabi Amos wannan shi da annabi Dauda sauran kwana nawa irin su ce sauran kwana shida ko bakwai wata ruwa ce nan ji azarabi ke ga annabi gashi kuma ya ga mutum a fada annabi an gane ai ana nan kwana bakwai ta bi mutu ba mutum kuma Azrail ya ce zai mutu adiwanin da aka bashi shi mutum mutuwa zai kwana bakwai ko shida shida ta yi bai mutu ba wata ɗaya ma bai mutu ba annabi kawai yana kallon sa ya ce Jibrilu Azrail ya ce zai mutu kwana bakwai yau wata ɗaya bai mutu ba sai ce ya Rasulullah akwai abin da ya Allah zama ya a gida sai dai ma salati 333 shi ladan Allah kakkai min salatin kakkaban ladan a dora shi a ruhin annabi Muhammad sai Allah ce Jibrilu a goge ranar mutuwar nan ba mun kara masa a farfajiyar mu tun da su annabin mu har yi masa wannan kyautar domin ma za mu yi kyauta mun kara masa shekara 60 ko ba za mu tsofa da shi da gargaje ba ce Jibrilu ce ga manzon Allah sai annabi ya kalla ya ce ba za ka mutu yanzu ba
5: to kai wani algaba ta mala umma annabi me Allah zai maka za ka ba da gida Allah ce za ka shekara 60 wannan 60 za ka kara mana to kullun abun da muke cewa kai wa annabi hidima kai ke manzon Allah duk wani wannan yace maka za rabu da shi ake mutane ma ga mu a zamanin mun zo yanzu wannan zamanin a wannan zamanin ma zamanin annabi ne a rike shi ne madafa shi ne matsira an gane ai zan koma kan karatu na an gane ko Hashim yana cikin wannan rumfa mutanen kasuwa kai aka zo aka taru aka cika baban Salma sai ya kewaya da Isra'isa ta zo ga babban bako ya zo mutanen kasuwa ta Banu Qainuqa suna tunani masaya kaya ne to kuma sai ta juye duk wanda izo kawai sai kalla Hashim wannan hasken sai irin ka zuko shi mutane aka zazzauna an bar kasuwancin ga kasuwanci la ilaha illallah ka ji ba Allah ya ta mala Salma tana tare da ayarin yaranta ana binta duk duniya ba mu tana yawan gashinta ka san abin da ake gashin daukar sa ake ta baya yaranta guda uku su suke rike da gashin haka ana ta wannan sun gaji sai a fi wannan Allah ya ajiye ta Hashim ce saboda kadarin Annabi Muhammad sai aka ce bar maka izo nan ga ta matas to kaji ba abin in kewaye kasuwa bai ga yasa ba ta gangara ta ce wancan hasken mai taron mai ake sai ta to taron ita ba sai ta tsada bude ta ce ke je ki gano me ake anan yarinya tana zuwa ta haka ta kalla Hashim zuke ta sai ta kasa da ta bada amsa kace kun ga mun tura ta ce me yake a can ta kasa dawowa Allah ke kuma saura ke ma ki je ki zauna ki sauri ki je ki gano me ake yi ta haka ta kalla Hashim la ilaha illallah hakan annabi Muhammad zuke yarinya shuru ta da mata da ba ha ta ce ta turo yara biyar sai ta ga ba za su kare ta ce ku zo mu je mu ga me ake tana zuwa ta yaka ita ma wacce take takama a duniya ba mai kyanta ga kyawun alayhi salatu wasalam ba rantsa da aka gano ta yi ma haka ko ta zira Hashim ido ta ga wannan abu a fuskar sa na gwalagwalan kyau shi ta kansa ina ma wannan zai aure ni na da na ce ba zan aure ba zan yi aure ya zo haji ba Salma ta jira ban har ido haka sai ga amuru ikewaya bai ganta ba sai data waga sai an gota ta tsakiyar mata iga ga ɗansa ta jira Hashim haka ido ice Salma Salma Salma kin ka tafi aiwa sai ran dabo wasani kan ran da Allah ta bata ji ba kiya ka tafi ce su ku ya dauki tsakuwai jefo mata tana waiwaiwa waye sai ya ce ni ne baba wannan ma abocin kyau da haske da kalkali da sheki sha'sha'aniya haka tace mai sha'sha'aniya mai kyau mai kalkali a cikin kyan mai haske a cikin kyan sai ya ce ya ta Salma ya sarba ka bai zo don sai danke don ni eh sai ce haka sai hawaye
3: sai ya kare hannunsa a cikin hawayan sai ji sanyi ce to kin ban amsa kina san sa a saka suke gadewa in yi sanyi tana so in yi biri ba ta so ta san ko da zamani da ilimin sa sai ce tattara kawaye koma gida kin dace ta tattara kawaye kankace me sai sauri sai ake ya ake salma tace na dace babu abin da wannan mutumin da aka zo ana kallon sa shi ne babura
6: dan kawo lafiya
3: dan Allah wannan bai so annabi bai asara ba
6: dunya da lahira
3: ka ji ba algafar ta mala shi kuma abru babanta yace mudallabi eh ai ina ganin kun dace a koma ya sarba tana ina ce ta tafi gida ai ta ganshi aka tattara kaya mutanen kasuwa suka biyo Hashim yace tafiya gida rani kace an wallan daga ina kake ne sai ce ni dan maka ne kace a to yanzu maka zaka tafi a maka da dai ina ko da an je maka za a same ka mutanen su ba su yi ce ai anan ya sarba ma zan zauna kaji ba Allah mutanen da suka biyo ya sarba in ka gani aka rinka shigowa kawai kallon sa aka zo yi yana da aka je ya sarba ya zauna a gidan da aka sashi sai aka ce ayyan kasuwannin ne suka biyo ka ce ina kawon sai aka ce wallahi kawai biyo ka sai to yayye su ce kawai da kai to ya za a yi kaso annabi Allah ya kyale ka ai Allah ba zai kyale ka ba an ga mata mala ba dole a so annabi ba suka cika Hashim ya fito wannan izo ya gaida da shi wannan izo ya gaida da shi sai aka kawo dirhami 100 sai a bashi sai ya jawo ka guda sai ya dau dinariya 100 kai kuma sai ya baka ya ninka maka kudin ka so 100 shi ba talaka bane ai sai an yi arziki ne algafar ta mala
6: Muhammadu
3: abin da ya ringa yafa kenan sai aka ce to shi ba ya sayan kaya amma kuma yana bada kudin jari kaji ba to karshen mu'amala aka zo aka yi hela a maka aka yi shela ai a madina ya sarba amuru ice da bayinsa ku yi shela za a daura aure a wannan wata na zulkida aka ci kuma a ranar litinin aka cika sai ga mutane ta gabas larabawa sai ga mutane ta gabas yahudawa sai ga mutane ta baya nasara sai ga mutane ba a san mayaran ba tukuku kawai shigowa ya sari ba aki ashe Allah ne ce da mala'iku 70,000 ku sauka je wannan dauran aura duniya ta san zai sauka haba malam aka barka akan annabi ba an barka ba wallahi da an mara ta akan annabi an barka kenan kisa kullum ba a so a barka a baya ka zama a sauran gaba ka zama sabiqu na minal awwalina ka zama minal akhirina ka zama na karshe ka zama

0: cika an gane taron da kai taro cika ta kai cika kowa ya zo taron sai amuri ce a yanka raƙumai a yanka shanu aka rinka yankawa aka zo aka yi sarida to na alkama na gurasa aka yi tsimi ga cikui nan kibi-kibi da bino malmala-malmala da gaba da malala aka rinka rabawa a gun in an je an biya wasu ce abin kusa da su to wannan mala'iku ne ba sa ci ba sa sha abincinsu la ilaha illallah
1: muhammadu rasulullah
0: abincinsu subhanallah
1: alhamdulillah
0: kawai sai dai a gansu kamar laraba sai a ga mutum kawai ya canja ina ba laraba sai kuma bai hude ashe mala'iku ne Allah ya turo su can kawai sai ka ji kana kanshi Allah ce this is a turaren ambar da almiski aka rinka fesa shi abu algafar ta mala gun ya dauke ya dauke haske hashim yana ciki hashim ya damara da wannan riga ta Annabi Ibrahim aka kafa tutar nizari shi fa fito da mai ma fa daban take hashim an cika kofar gidan kawai ango ake so ya fito baji ba ango ake so ya fito saboda kowa ina so i ganshi saboda hasken Annabi aka gama walima walima ta kai walima hashim ya fito ga inda aka yi musu waje ana zo aka ringa daga hannu aka ana taimar abuwa malami ana taimar abun nan da sauransu ana murna ana shauki saboda hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam da rantsi da Allah Madina ba taba waki kamar wannan lokacin ba can shedan sai ga fa in aka yi auren nan fa zai cutu kuma aure za a yi shi shi ko ba so a yi ai shi shedan baya so Annabi zuhuri to kuma ga abu ya tawo hashim ne da salma ka ga abu ya tawo ai wannan ta za karshen mu'amala shedan sai yayin shiga an gane ana raba abinci fa ana kawo kabaki kowa ina murna sai ya shiga tayaran hashim matashi ina zuwa ce ina salma tace gani yace ai ni yaran hashim ne tace yawa to debi abinci ce a zo a mai baki nasiha yace zike wannan mutum kansa ya zuke ki kansa ya zuki babanki kansa ya zuki danginki da mutanen garinku to yana da al'ada guda uku mara kyau tace matso saurayi wace al'ada ce ice na farko ma aluni ne mai kosa da mata ne duk matan da ya aura sun dade sati biyu dadewa ta wata daya sai sake ta ya auri mata kimar kata can garin su maka an hana shi aure shine faito muku nan sai tace a sai me kuma ice sannan matsorici ne agun yaki in ya fita ba a kama shi tace a sai me ice kuma warwaci ne hannunsa haka yake ta ce a ta ce to ina zuwa sai ta shiga daki sai kuka babanta ya zo ɗauka a kusa abu sai ciki sai ce a ke salma ɗan wani ashe yana da siffa guda uku mara kyau baka gan ba kansa ya zuke ni kansa ya zuke ka ya zuke kowa a wannan gari ne sariba ana ce mun muna ashe in je inda zan yi yace kamar yaya to ai an ce da ni wallahi ma'aluni ne me ko sa da madda ya auri mace sun dade sati ɗaya biyu ta dade wata ɗaya sai sake ta ba kuma sannan gashi marowaci ne gashi matsoraci ne ya hada abun da in kara da wannan ɗaya ma ba zan so ka bare uku sai ce to kin kyauta ina zuwa ku fito tare ka ina mudallabi ina mutanen maka ice gani ce zo mana Allah abokin nan naka dan uwan nan naka me al'adar sa sai ce yana da al'ada guda uku ta farko ice rike aure matan sa uku bai taba sakin mace ba a rayuwar sa bai taba sakin mace ba kuma ƴaƴan sa takwas wannan abin da ya zuke ka izo kiyarka shi ya kama nan gari kuma aka ce ba za a yi fita ba sai akan yakka kai rabo ka samu bisar da aka tashi fadan mu za a fade ka ba gashi ban zana fadan sa to in dai gidan Annabi ya ratso gidan ka wallahi sai kai suna yanzu ba sunan ya same shi ba ka san wani abu ka san wata salma ba sai ta azumi Annabi Muhammadu ba to ka ji ba yace to abu na biyu yace sadaukin sadaukai ne yace ko da tari bai hashim ka ce masa da Allah dabinan can zai kayan maka yace ina tabbatar ma

0: karba zai yi murmushi ya ajiye gatarin a jikin dabina in yi rungume shi sai dai ka ji jijiya tana kikau kikau kikau ya fuske shi ije farko daya sai sa in za a yi yaki duk wanda isa ke hashin idan kar to sai dai wani jikinsa baya tabo in an ji haɗin gudunsa ake ice kuma kamar inda na gaya maka duk mutumin da ije maka a nan garin ka tambaye shi a gidansa yake sauka ya ciyar isha'ar sunansa Umar al'ala ana ce mara Hashim ne saboda Hashama Sarida yana karya madurguji na raguni ya karya madurguji na sa ikare madurguji na rago ikare madurguji na cikui ikare madurguji na dabino na ibini na ruman na tufa kakan annabi muhammad gidan su manzan allah ba rowa kuma sai rowa su ai rowa ai ta wuciya ta ci ba ta gidan masu arziki ba to ka ji ba algafar ta mala sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ce na'am na ji dadin wannan amsa wato me taba sakin mace bai ce matansa uku ƴaƴansa guda takwas an gane ai kuma suna nan gudu maza gudu mata amma an ce sai yazo gun yakka sai ce ina zuwa ke salma kina idan baba gani yace shafa waye ta shafi yace duk wanda ya ga miki wannan magana makareci ne na farko me yake aure ne bai taba sakin mace ba a rayuwarsa na biyu mai kyauta ne na uku sabonkinsa daukai ne to shi kenan baba yace shafawa yanki arziki ya same mu kalli mutanen da suka zo fa an taba taro irin wannan tunda muke ba taba taro irin wannan ba mutanen ma na rasa ni kansu kuna kallon mutum yana cancanjawa ko mala'iku 70,000 Allah ya sauka daura auren Hashim bada sama yanzu ko anan ka tara mutum 20,000 maya ya jama'a take to banda fa ɗan kasuwa ba mu kai ni ka'a da suka zo kawai an gane da mutanen da Yahudawa da kowa da kowa kajuwa taron da aka yi kace shikenan baba ice ke yadda ai auren yana fita shedan sai ya shiga mace sai ce salama ta ce na'am ni ku yanga Hashim ce to ya aka yi ina da al'ada guda uku mara kyau kace to ke ku rabu da ni baba ya ce kawai baba baba sai ce sai ta koma goda kuma shedan ne sai kake shedan Allah tsiro shedan la'anullahu kajiba shi ba to duk wanda kaga ba san annabi muhammad wallahi alazim dan uwan shedan ne ba ga shedan ba shi ke musu ba dama ai na ga muku na'am wata rana annabi muhammad ya biyo kan hanya yana tafiya annabi ina girma ma furfura ka san dai ba furfura a duniya wata girma annabi amma dan ku wallahi ba isha tunda ita a gani wani mutum tsoho ko dattijo wanda ya girma annabi tun farkon duniya zuwa babu shi amma saboda shi sahibi tawazu ne in ya ga furfura sai ya girma ba shi da shedan ya to da tsufan nan nasa duku sai annabi ya kauce masa bai gane shedan ba ne sai bi da annabi ya bi sai annabi da nan sai koma nan annabi koma tsakiya shi ma ya koma sai ya ce datti da na baka nan ce ai da ma so nake in same kai wani rutsa ka sai annabi ce to waye kai sai ya ce ai ni ba ni da kyau sai ya ce to kai shedan ne sai ya ce ni shi ya ce to la'anatullahi alayka subhanin inarki idawo ka san ko suka tsine masa annar kashi na'am inarki idawo sai annabi ce to me sai ce ni dama ina so in same ka ne dan mai magana mu tattauna da kai sai annabi ce ni ku ba na son magana da kai ce ni ku ba na son magana da kai sai ce to wace magana za ka yi sai ce tambaya ta za ka yi wani tambaye ka ka ji ba na'am sai annabi ce to tambaye ni sai ce akai za ka fara sai annabi ce to shedan a al'ummata kana da masoya ya ce ina da su su goma masu siffa 15 ne masoya na al'ummaka kana da miki ya ce su ma 15 ne to da samu mikiyanka al'ummata sai ce na farko anta ba ni da miki kamar ka ni ce da manzon Allah fa da Allah kana jin annabi kai dan uwaye ka je ka duba tanbihul gafilina ko ka ce bustanul arifina a cikin na gani Allah dan annabi wannan shedan ne kan na annabi yake babban miki na kai ne ni kake annabi dan uwaye kai shine hujjata
1: da maka annabi wani
0: amin Allah alaihi salatu wasalam to ba wanda ke dan yace to sai kuma wa sai ce sai nima biyayya in dai zaka yi annabi biyayya to fa shedan baya san ka sai kuma meme yace da wanda yake ganin ka da alfarma shi ma miki na ne ka ji to kaga mun zo karatu dan annabi alfarma ba wazi alfarma Allah ka ba mu albarka hasken annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah ka ba mu wato albarka daga albarka manzo Allah
2: Sheikh Ubali Adekunle kenan wanda yake bayani akan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amadadin alaji kabiru sana kungila khadimun nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai nisa balar sawaba ke cewa kasance da mu gobe insha Allah a cikin

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سكلم دا سورارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na fatawar rahama da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyi ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 3604455 ko kuma takan addressing email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehin malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OOM babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri na wannan lokaci. Masu kallon mu da sauraron mu shirin namu na wannan lokaci zai shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin da kuka aiko mana a cikin wannan shiri domin jin amsoshin su daga malam. Malam mai wannan tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa menene hukuncin musabakar mata masu aure da malamai maza ke jagoranta?
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايغاكا إمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأصل تمشي ما أسن مصمم ما تراولي لأن الله سبحانه وتعالى يتشي وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أبدأكي سوغا مشي mai aure ta zauna a gida ka ta rika fita cikin wani yanayi kamar yadda matan jahiliya suke a sautin mace ana son zanto mata yi amfani da shi ba sai inda ya dace a lokacin da ya dace tare da wanda suka dace ba ce mata ka ta yi magana da kowa ba ba ce ka ta yi magana da namijin da ba nata ba amma Allah subhanahu wataala ya hana ta da ta kankanta muryarta ko ta matsi muryarta ko ta gyara muryarta ga wanda ba mijinta ba wala yakhdana bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wala takhdana bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa allati kada ku wato makale muryar ku sar wanda yake da cutar sha'awa yaji ku fadi maganar da shari'a ta yadda ku fada Allah bai hana mace ta yi magana da mijin da ba nata ba Allah ya ce fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambaye su wani abin amfani matan da ba naku ba ku tambaye su ta bayan shabaki a ga inda har za a yi wa mace tambaya to za ta iya ansawa muna san aran abu kaza kaga babu za ta ce babu to amma ta tsaya ta gyara muryarta ta yadda za ta sha mutane suna sha'awar murya haka baya da cewa kula da karatun Qur'ani ne shi yasa za mu ga cewa hatta a sallah idan liman ya yi kuskure cewa aka yi maza su yi tasbihi mata kuma su yi tafi innama at-tasfiqu tasbihu lir-rijali wat-tasfiqu lin-nisa haka annabi ya ce maza su ce subhanallah idan liman ya yi kuskure amma mata ce aka yi tafi ba ce su yi amfani da muryar su ba kaga idan har haya halatta mace ta yi amfani da muryar ta su ma tasbihin ya kamata a ce su yi saboda tasbihi ya yi tsarkake Allah ne tsarkake Allah kuma akwai lada a cikinsa amma duk da haka sai aka ce su ka su yi amfani da muryar su yi amfani da tafi haka nan aka ɗauki musu kiran sallah mace ba ta kiran sallah aka ce ba dole ba ne su yi ikama mace za ko za ta yi ikama amma ikama ta ba dole ba ce ba kamar namiji ba bai da sallah zai yi sallah zai yi ikama amma mace in ba ta yi ikama ba ba komai a sallarta to ba dan komai saboda muryarta to kaga ashe a ce macen aure ta zo ta zauna gaban maza tana karatun Qur'ani a sa mata ma musabaka ne a sa mata zanto tunda ai akwai mata ƙwararru wanda suka san alƙur'ani suka san ƙira'a duka akwai su sai ya sa su zanto sun yi alƙalan kuma ita ce cikin mata ɗan uwanta kaga abin da ake so a samu na kwadaitarwa akan karatun Qur'ani da gyarawa waɗansu da suke kurakure a Qur'anin da nuna musu muhimmancin kwarewa wajen tajwidin karanta Qur'ani duk zai samu idan ya zanto an yi sa mace da mace ba tare da an shiga cikin tsakiyar maza ba a kawo mace ko ba ta aure mace baliga wannan akwai haraji gaskiya.
0: Tumanin mai wannan tambaya yake cewa menene matsayin miji da ya mari matarsa a fuska har sai da kunnen ta yi ciwo kasancewar an hana duka a fuska.
1: Ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yadribil wajha ko wala tadribil wajha wala tuqabbih. Kada in ka tashi hore matarka ka ce zaka dake ta a fuska shine mari. Kada kuma ka gaya mata bakar magana da za ta yi ta mata ciwo da sauransu za a shafi mutuncinta ko iyayenta ko zagi ko wani abu. To in har mutum ya yi sai ya ba ta haƙuri kuma ya nemi gafarar Allah. Zuciya ta kan sa wani lokaci mutum ya abin da ba haka ba. To ya yi sai ya nemi Allah ya gafarta masa ya kuma nemi gafararta kuma ya ƙoƙari ya riƙe zuciyarsa kada ya sake yi nan gaba.
0: Cewa kalmakallau mai wannan tambaya kuma yake cewa assalamu alaikum, shin ya halatta mutum ya kasance zuciyarsa ta yanke cewa baya buƙatar taimakon kowa face Allah?
1: Eh, ba komai, ai tsananin tauhidi ne ya ji cewa Allah kawai yake abin da kamar yadda Annabi ya ce Abdullahi ɗan Abbas wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Idan zaka nemi gafara ka nemi wajen Allah, idan zaka yi tambaya ka tambayi Allah, wato ka roki Allah. Idan zaka nemi taimako ka nemi wajen Allah, shi ne ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakonka. Hadisin Jabir ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa ku zo ku yi mu baya'a, suka ce ya rasul ai mu maka mu baya'a, me ya rage mu yi maka mu baya'a mu yi maka cefa? Ya sake cewa ala tubayyi'uni, ba za ku yi mu baya'a ba? Suka ce ya rasul ai muka mu baya'a. Ya sake cewa ala tubayyi'uni, ba za ku yi mu baya'a ba? Suka zo suka ce to akan me za mu maka baya'a rasulullah? Ya ce akan ba za ku yi shirka da Allah da komai ba, kuma za ku tambayi kowa komai ba. Ya ce da muka yi, ya ce a cikinmu na ga wanda ko bulalarsa ta faɗi ba zai ce wani ya miƙo masa ba. Ya ce wani yana tsaye shi yana kan abin hawansa sai bulalarsa ta faɗo ƙasa, ba zai iya cewa mutum da yake tsaye bai ce da Allah ɗin bai bani bulalar nan. Ce na ga cikinmu wanda kowannan baya yi. To wannan yana daga cikin tahqiqa kamalit tauhid, har ya ji cewa duk wani abu ma sai dai ya yi da kansa, amma ba ya ce wani ya masa ba. Ba laifi ba ne ka nemi taimako gurin mutumin da ka san zai iya yi maka, wato abinda yake fi maqdurihi ka ce yi min kaza, ɗauko min wancan, bai komo wancan, tallafa min, ɗora min kaza, wannan duk ba laifi ba ne. Ka tambaye mutum abinda zai iya yi, abinda aka hana ka tambaye shi abinda ba zai iya yi ba. Wani naka baya da lafiya ka roƙe shi ka ce ba shi lafiya, wani aikin Allah ne. Wani naka ya ɓace ka roƙe shi ka ce ya dawo maka da shi, ya bayyana maka shi, ba zai iya ba, aikin Allah ne. Ko matarka ba ta haihuwa ka ce wane ba ta haihuwa, wani da aikin Allah ne. Ko ka ce wani ya baka arziki, duk wani aikin Allah ne. To ba ka roƙon wani abin da ba a hannunsa yake, a hannun Allah kaɗai yake, aikin Allah ne. Amma abin da zai iya yi, ka ba ka da kuɗin cefa ne ka ce da Allah wani ɗan taimaka min da kuɗin cefa ne yau, ba ni da shi. Ka san kuma yana da abin da zai baka, sai ka tambaye shi, ba laifi ba ne. To amma yana daga cikin kamalar tauhidin ka ji cewa kai wannan ma duk da cewa ba haramun ba ne, amma ba za ka yi ba. Ba za ka yi ba, to kaga wannan ba laifi kai ba.
0: Malam wannan mai tambaya cewa yake, malam na kasance duk lokacin da nake ajiye kuɗi a gida sai in ga ana ɗauka, na gwada hanyoyi daban-daban ban gane wanda ke ɗauka ba. Me zan yi bisa ga tafarkin sunna, domin wasu sun ce aljanu ke ɗaukewa?
1: Aljanu suna sata su ma, kamar yadda muke cikinmu akwai na kirki akwai na banza, haka nan su ma a cikinsu. Inna minnas salihun wa minna duna zalik, haka suka ce a cikinmu akwai na kirki akwai da ba na kirki ba. Saboda haka akwai aljanu musulmi akwai aljanu kafirai, akwai aljanu musulmi masu kirki, masu bin Allah, masu tsoron Allah, akwai aljanu marasa kirki. Yadda muke da ƴan daba, ƴan jagaliya, su ma cikin su da akwai. Ce kunna tsara'iqa qidada. Wato mu ma wato hanyoyi ne daban-daban, wato mutane ne waɗanda suke daban-daban a cikin mu. Saboda za a iya samun yadda za a iya samun masu amana, masu gaskiya, haka nan akwai masu wanda suke barayi. To galibi su waɗannan wanda ba na kirkin ba, su ake haɗa kai da su da matsafa, ce ko kuma da bokaye, su haɗa kai da su wajen biya musu wasu buƙatunsu, wato su biya wa juna, su biya musu buƙatunsu ta hanyar kaucewa hanyar Allah, su kuma su biya musu buƙatunsu na abubuwan da suka roƙa. Ce yana roƙon kuɗi, to shi kenan sai ya sashe wani abin da yake saban Allah ne. Ce ya zauna da janaba wata biyu ko wata uku, ko ce ya kai ya yadda ruwa ya taɓa shi na tsawon watanni, kaga ba sallah kenan. Tunda dole zai sallah, zai alwala, ya janaba, zai wanka, ce kai ya yadda ruwa ya taɓa shi ko a nuna wani bangare na jikinsa inda nan faralin alwala ne, sai ce kai ya yadda ya sa ruwa a kafarsa tsawon kaza, saboda hanyar kauce hanya ɗin, to su wata buƙatar ce kake biya musu. To lokacin shi kenan, in ka biya musu buƙata, su kuma su biya maka taka buƙatar. To in kuɗi ne, suna sato kuɗi, sato abinci. To yawanci irin wannan ajiyar da ake yi, sai su ɗauko sai su kawo. Za ka ga mutum gashi ba kuɗi a tare da shi, ba kuma cikin lokaci sai a ga kuɗi a gabansa. Yana ta'amuli da aljanun hakikatan. Ba rufa ido yake ba, da akwai wanda suna rufa ido ne. Ba kuɗin ba ne da an karɓi kuɗin aka kauce sai a ga sun zama ba kuɗi ba. Akwai wanda su kuma da gaskiyan suna mu'amala da aljanun. To in suka tashi kawo, ba satar za su kawo. Za su ɗauko kuɗaɗen wasu ne, ko su ɗauko a banki, ko su ɗauko a gidaje, sai zo su kawo. In ka zama kana yawan isti'aza da yawan karanta ayatul kursi, hadisin Abu Huraira ya nuna haka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ajiyar abincin sadaka, abincin zakka da aka bayar, ya ce Abu Huraira ya kula da su cikin dare, shedan ya zo zai sata, ya zo kwasa, Abu Huraira ya kama shi, zai fito a jinsin mutum. To nan dai ya bada baki cewa iyalinsa ne kaza kaza, da yunwa da kaza da kaza, yana cikin talauci, ya ce masa alkawari ba zai sake dawowa ba. Je ga annabi ce sai ya dawo, zai dawo kashi gari, ya kuma komowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira ya kuma kama shi, nan ma da ya ta bada baki, yana ta barere cewa yana faɗar bukata ce kaza kaza kaza kaza kaza, amma ya masa alƙawari ba zai saki ba. Kashi gari Abu Huraira ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce zai dawo gari yake, sai gashi a karo na uku ma ya sake dawowa. Huraira ya kama shi, ya ce wallahi sai ya kai shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Abu Huraira bai san da wa yake ɗauka, dai wani ne yake haurowa don ya saci abinci. To shi ne ya masa alkawari ba zai sake, ba zai gaya masa kuma abinda in ya karanta ba, shi ɗan ba zai ƙara kusanta sa har garin Allah ya waye. To shi ne ya gaya masa ayatul kursi. To shi ne da ya je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ka san kulawa kake magana kwanakin nan uku, ya ce a'a, ya ce shedan ne. Ce kuma ya gaya maka gaskiya, duk da dai shi makaryaci ne. To kaga ayatul kursi tana maganin irin wannan. To inda kake ajiyewa din, ko ka zo ajiyewa ita ayatul kursi, kuma kai ma a karan kanka, don kana karanta suratul baqara. Suratul baqara shi dan inda ake karanta ta ba sa kusanta, ba sa zuwa. To wataƙila wannan abin din ya sa ka samu sauki.
0: To mallam, wannan tambaya cewa take, ina aiki shekaru biyu yanzu, kuma kuɗin da nake tarawa account sun kai nisabin zakka, hakanan ina da wasu kuɗi a kasuwanci da suka kai nisabi, ta yaya zan fitar da zakka, kuma yaushe ya dace a fitar?
1: Dan ya kasance kuɗaɗen kowane daban, hanyar samun sa daban. Wannan ta albashi ne, wannan kuma ta
0: kasuwanci.
1: Ta kasuwanci ne. Saboda kowanne zakkar sa daban. Wanda kake tarawa zaka fara lissafin sa ne daga lokacin da kuɗin ya cika ya kai da sabi, ce kana aji, misali kana da albashi 200, duk wata zaka aje 50,000, ka kashe 150,000, duk wata ka kashe aje 100,000, ka kashe 100,000. To haka zaka yi ta daga lokacin da ya kai nisabi wanda kake ajiyar, wanda kake ga shawo da yake lokacin da ya cike ya kai nisabi to daga lokacin kuma sai ka jira har shekara ta zagayo in baka taba shi ba yayi kasa har shekara ta zagayo ko ma ya karo akan yadda yake a da to sai ka fidda masa zakkar sa wancan kuma na kasuwanci shi ma yaushe ne ya kai nisabi daga lokacin shi kuma zaka fara lissafin zakkar sa in shekara ta yi sai ka dauka ka bayar a cikin sa kowanne zai zama daban-daban domin wannan ba shi ne wancan ba sai dai idan wannan din ne na account din su ka dauka ka je ka bude investment da su kaga duk tushen su guda ya zama dukiya tushen ta ɗaya ne to zakka ɗaya ake mata sai ka haɗe su a lokacin da ka zo zakka sai ka fitar da zakkar su daban sai ka so zakkar su tare gaba ɗaya
0: to malam me wannan tambaya take cewa macen da jinin haila ya yake yanke mata yau ya zo gobe ya tsaya jibi ya dawo ya za ta lissafa kwanakin tsarkin ta na haila
1: akwai wanda ta mantana da kwanaki da ta saba yi ta tsarike kwanakin ta za ta yi lissafin kwanakin ta idan ya zanto kwanakin ta sun cika shikenan sai ta abina sai ta tsarki akwai wacce kuma ta san jinin hailar yadda yake tana iya gane jinin haila ne wannan ba jinin haila ba ne jinin haila ga kalar sai da ya take ganin sa to sai zanto wani jinin ya zo wanda ba kalar nata ba to shi kenan da zarar ta ga wannan kalar daban ce innamal haidu damun yoraf yoraf ko dai yana da wato irin kanshinsa ko warinsa da hamaminsa da ake ji a gane mata ko kuma yana da mata na gane shi waɗanda suka san shi to sai ta yi amfani da wannan tamis ɗin wannan ganewar cewa wannan jinin haila ne wannan kuma wani jini ne na larura idan ba haka ba yanzu to ba ta gane ba ko ba ta iya lokacin lissafin ta rikirkice mata to sai ta zauna zuwa kwana 15 abin da ya karu a saman 15 sai ta dauke shi a matsayin cuta ne
0: to malam mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya sayar da jininsa ko kodarsa a asibiti
1: ba ya halatta mutum ya sayar da jini ko ya sayar da wani bangare na jikinsa ko koda ce ko ma menene jini wato jini ba ya halatta saboda jini najasa ce a bisa kaulin jama'a da dama daga cikin abin nan to ba ya halatta mutum ya sayar da jininsa duk abin da ba a halatta maka cinsa ba ko amfani da shi ba ya halatta kuma ka sayar da shi musamman bangaren jikinka haka nan koda haka nan wani sashi na jiki haramun ne mutum ya sayar da shi don haka idan jini ne sai dai ka je ka bada donation ka je ka bada don Allah don a taimaka musu amma haramun ne a ce an sai jini wanda zai sai jini bisa larura saboda an ba ya da wanda zai tallafa masa kuma wanda suke da jinin sun hana sun ce sai da kuɗi to wannan shi larura ce za su sa ya yi su kuma wannan suka sai da suna da laifi sawa'un mutum ɗaya ne ya je ba da jinin sa ya saya ko ku a wata hukuma ce take sai da jini to wanda yake sai da jini haramun yake sayarwa ba ya halatta tun haka nan koda to ya sai da kodar sa na farko dai akwai jefa kai cikin halaka ka sayar da kodar ka to wai ko jefa kai cikin halaka ba a ce haramun ne mutum ba da taimakon koda ba amma bisa sharuɗa na farko dai ya zanto shi wancan da za a ba wa ɗin ana da wato wani abu na zaton in an ba shi kodar zai rayu ba wanda ya riga ya wato cuta ta cinye shi ba tana ba shi kodar ba ko wajen sa su sai kodar ba ana da kyakkyawan amal kyakkyawan fata cewa zai rayu akwai wani percentage na hope da ake da shi mai yawa a kansa na biyu ya zanto babu wata hanya da za a yi saving ɗin rayuwar sa sai wannan in akwai wata hanya to sai a bi wata hanyar zama da kawai wannan shi ne hope da ake da shi a samu masa koda na uku wanda za a karɓi kodar tashi ya zanto na farko mai hankali ne da yardarsa ba wai a yi masa dabara ba ko a zare masa ido ko a masa wayo ko a saci kodar bai sani ba ya zanto da hankalinsa da wayansa zai iya cewa ya yarda ko bai yarda ba. Na hudu ya kasance a shi kansa a lafiyarsa ba zai cutu ba. Kada ya zanto an gani ce kansa yana da matsala in aka cire koda ɗaya fa zai iya samun shi ba matsala. To bai halatta shi ko ya jefa kansa cikin halaka. Saboda haka sai an samu wannan cewa tabbas shi ba zai iya rayuwa da koda ɗaya an duba shi cewa a lafiyance ba zai samu matsala ba. To waɗannan sharuɗin dole sai an duba su kafin, sannan ba da kuɗi ba, ba kuɗi za a biya shi ba ya sayar. To waɗannan sharuɗin in sun cika to ya halatta, amma ka samu rashin ɗaya daga cikin sharuɗin nan to ba ya halatta ai a ce an cirko da mutum an bayar ko ya sayar.
0: To malam, wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, dan Allah, kasuwancin Easy Buy yana halatta? Misali kaya naira 100,000 amma idan an in za a biya a hankali ya koma 120,000, shin wannan yana halatta?
1: Eh, kamar yana jin mun ansa wata irin ta
0: baya.
1: Shi ne kayanka kana da dama ka sayar da shi ko nawa kake so, kana da dama ka sayar da shi da arha, kana da dama ka sayar da shi da tsada, kana da dama ka dauka maka ce ka ba wani kyauta, naka ne. Allah ya halatta maka tasarrufi da abinka, mallakinka ne, naka ne. Saboda haka kayanka ne kace gashi nan ka ajiye shi, duk mai son ya saya bashi zaka sayar masa da shi a kaza. Yanzu yace yana son ya saya bashi, ya halatta ka sayar masa da duk farashin da kake so. Abinda aka hana kai masa ciniki daya mai farashi biyu, kace na sayar maka da shi kaza kawo kuɗin, in ya ce a ba yanzu nake so ya ce to sai ka ƙara kaza, wannan ba halatta. Amma in tun farko ciniki ɗaya ne, na zo ban da kuɗi ina son in sai abu kaza naka, suka ce kuɗinsa kaza ne, ka faɗi abin da yadda kake so ka sayar masa, shikenan ciniki ɗaya ka yi a lokaci ɗaya ga mutum ɗaya, ba komai a nan.
0: To malam, wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, shin mutum zai iya karɓar kyauta daga wanda ya san kuɗin gwamnati yake satowa?
1: To galibi wanda ya sati kuɗin gwamnati ma'aikaci ne, yana aiki ana biyansa albashi, sannan kuma ta ƙarƙashin haka yake ɗan sace wasu abubuwa, wato yake cin amanar gwamnati da ita sata a kalmar Bahaushe, sata duk wani abu da aka ɗauka sunan sata, harshen shari'a sata shi ne an ajiye wani abu a guri a ɓoye ba ka da alaƙa da gurin, ka saɗaɗa ka ɗauki abu shi ne sata, wani shi ake ce sata, amma ba abin da kake da iko a kansa ba. Yanzu mace kana ba ta ajiyar kuɗi tana ɗan cicira, ba sunan shi sata ba a shari'a, ba a yanke mata hannu ba don tana wannan, ya ce ta ci amana, sunansa cin amana. To mu duk Bahaushe sunansa sata. Haka mutum wanda ka bashi ajiya sai ya taba maka kayanka, to zai ce ya ci amanar ka, amma ba ta yi sata. Sata a ce ka aje abin ka, ka boye a ce kudin ka ka adana ya sadado ya dauki, to shine sata. To wannan shine ake magana yanke hannunsa. Amma da ka yadda da shi ka bashi amana sai ya ci amana ka, to wannan khiyana sunanta. Sunanta cin amana, ita wannan ba yanke hannu aka ce ai ba. To mu je a yadda Bahaushe yake cewa sata ya sace kudin gwamnati. Yana yi wa gwamnati aiki tana biyansa, sannan kuma yana ɗan ɗiban wani abu cikin lalitar gwamnati ta wata hanyar da bata dace ba. To baya haramta don ya baka kyauta kake karɓa, ko ya ciyar da ‘ya’yansa, ko ya biya musu kuɗin makaranta, ko ya ciyar da matarsa, wannan ba haramun ba ne ta ci ko suka ci ko suka karɓa. Saboda dukiyar tasa a haɗe take da halal da haram, abin da ya ɗauka na haram a kansa, kai kuma abin da ya baka halal ne ka ci hani'an bari'a. Shi yasa za mu ga magabata suna cewa idan wuyagun shugabanni wato da suke sata suka kira ku suka yi muku abinci ku ci hani'an bari'a. Samuwa ne daga Abdullahi ɗan Mas'ud, daga Ibnu Musayyib, da yawa daga cikin magabata suna cewa sata su ko kuma cin amana su yana kansu, kai kuma abin da yake naka na wanda ka ci kai kuma wannan wani abu ne daga Allah, ba za a kama ka da wannan ba. Amma wanda misin ka sani, misali zuwa yayi fashi ya kwato wasu kuɗaɗe sai ya gamu da kai, gashi ya kwato kuɗaɗen mutane sai ce ba ka kai jari, to haramun ne ka karɓa. Saboda wannan kuɗin bai ainihin ka san nawa su ne, na wasu ne ya kwato amma wannan da ya baka baka cewa wai shine wanda ya sata din cikin albashin sa ba zai dauka baka abin da ya baka bai karbi albashin sa ba saboda haka wannan ba zai haramta gare ka ba amma idan kasancewa kudin nan shine wanda jiya suka yi fashi suka kwaso da mutane su salama muku to haramun ne ku ce shi
0: to malam wannan tambaya kamar tana da alaka da ta bayar da amsa yanzu cewa yake assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya sato kudin gwamnati ya saya wa ƴan uwansa gida ko ya tura su umara
1: shine dai an tambaye da muka ansa kenan
0: na'am to insha Allah wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum shin ana iya yin zikirin subhanallahi wa bihamdihi adad khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa miqdad kalimati fiye da sau uku
1: da ka iya yin ka shi tasbihi da tahmidi ambatan Allah ne ambatan Allah kuma bai da iyaka ya ayyuha allazina amanu zkurullaha zikran kaseera ko ambaci Allah ambatan Allah mai yawa saboda shi tasbihi da tahmidi da sauran azkar abu ne da yake gudana akan harshe cikin nau'ukan zikiri kenan wanda yake gudana akan harshe harshe kuma shine mafi saukin gaba da kake sarrafa ta a cikin ka kafi saukin wato shi yasa tafi kowace gaba aiki a cikin mutum tafi hannu tafi kafa tafi kai saboda ita duk sanda zaka furta wata magana sai harshe ya motsa to kuma Allah sai ya sanya sar ita

0: bayan sallah subhanallahi da yake da alhamdulillah da Allahu akbar da yake muke cajin jarbi to ga shi ma yana da adadi ko 10 ko 15 ko 25 ko 30 da daya duk wanda yazo wadannan adadin duk sun zo a cikin sunna to kaga wanda aka yi wa adadi ba za ka ce mulka kara mulka kame da shi maimakon 30 da daya kai bari yanzu kame da shi 51 ko 60 ko 100 to kaga nan ka abin amma az-zikrul mutlaq wanda yake a bude to shi ba ya da kaidi
1: to malam wannan tambaya take cewa menene hukuncin bude WhatsApp group na daliban makaranta wanda ya kunshi mata da maza har da matan aure da gaisawa da juna
0: wato hanyoyin da shi dan yake shigowa cikin harkokin mutane suna da yawa shi shedan ya ci alwashi da hanyar da zai biya ga cewa ya samu mabiya ya halakar da mutane zai bi su haka yi wa Allah alkawari thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktharahum shakirin zan zo musu ta gaban su ta bayan su ta dama ta hagu sai yawancin su ba za su zanto masu yi maka godiya ba na haka kofofinsa suna da yawa in ka kibin nan sai kullo maka wata in ka kibin nan sai kullo wata haka hanyar abubuwan sadarwa din nan suna da hatsari kwarai da gaske kamar da suke da amfani mai yawa to sharrin su kuma yana da yawa shi ma wa ismuhu ma akbaru min nafihima barnan da take ciki ta fi amfani yawa ma to kaga ka zo ka bude group ka samu matan aure da maza wanda ba muharramai ba ka tara su a group ɗaya ka ce wasu zumunci ka kofa da wata kofa ka bude a lokacin wani ya saba da wata makaranta ya dade bai ganta ba shi ke ne ya ganta a cikin group tana magana ya koma ya tafi private ya mata magana ya ce da Allah dan turo min hoton ki ga ya kina na yadda na san ki kaza kaza shi kenan ku shi dan ya samu hada wata alaka can shi miji bai san me ke faruwa ba shi kenan privately sai ta tura masa hoton ta shi ma sai ya turo shi kenan an samu wani wata hanyar haduwa wata rana sai ka ga ce ai na kake a guri kaza a to ni ma ina bi ta gurin bari zan su fito mu gaisa zan dan bullo eh bari zan jira ki ki zo mu gaisa kaza shikenan shi kamar yadda shauki yake cewa nazaratu fafti samatu fa kalamu fa kasa salamu fa kalamu fa mawidu fa liqa'u ta fara daga kallo ta kalle shi kalle ta sai kuma ya masa murmushi ta masa murmushi kaga an fara da kallo yanzu an kai matakin murmushi fa salama sai kuma kowa ya gaishe da kowa kaga an kara gaba kenan fa salamu fa kalamu sai kuma a shiga tattaunawa ya wane fa mawidun sai kuma ya alkawari fa liqa'un sai kuma hadu shikenan abin da shi ne yake so kenan to galibi ta irin wannan group din da ake ci a bude wai zumunci ba ga da zumunci ba haka ake zumunci ba uwa ne da suke ulul arham zaka taimaka wanda yake bukatar taimako zaka yi wa wanda yake bukatar jaje zaka taya wanda yake bukatar murna shine zumunci ba wai ayi group a WhatsApp baka fada su fada a tattauna ayi tabadulin wasu kalmomi wasu kaza wannan ba daidai bane saboda kofa ce da shedan zai zo da sauna abu na sharri a cikin ta daga baya kuma zo ana wayyo saboda bana ganin halaccin irin wannan guru din kawai saboda an zauna a makaranta saboda wani abu can ya hada shikenan a zo a yi guru a ce mace da maza da an hadu ana tattaunawa wani ba halatta in mata da junan su da yadda sauki a ce in matan unguwa su yi wani guru na su iyayen saboda wani abu in ya taso ko ana ko rashin lafiya wata matar lafiya ko tana neman taimakawa ko wani abu wani da sauki ya matan aure na unguwa don sun yi guru wannan ba ce da mazan su da matan su yi guru saboda unguwar su daya akwai fitina
1: to kan kallawo tambaya kuma cewa take mutum ne idan aka tambaye shi bashi sai ya tambaya cewa ta ina kudin sa za su fito idan ya bayar alhali yana da su shin hakan yana daidai a bisa sunna
0: mana ya tambaya ya ji cewa in ya bada bashi za a biya shi
1: ta ina kudin na san shi
0: babu bashi da aka ce ma a yi bada rihan in ba ana ganin abin da a bada jingina ai kaga shi ne karshen samun tabbaci da ya halatta mutum ya ce ba zan baka ba sai ka bani jingina wani abu

0: kaga dan ya tambaya wannan ba komai bane ai
1: na'am
0: eh so ka ya halatta dan yayi ba ce wai bai ya rashin mutunci tunda halin shari'a ta yadda cewa kana iya karbar jingina in kuntu ala safarin balam tajidu katiban farihanun maqbuda me yasa ake rubutawa saboda kada a samu wani zo ya rinto me yasa ake sa shaidu saboda kawai wani zo ce shi ba haka kai ba an zo ba abin da zai rubuta Allah ce a karbi jingina da cewa da Allah ya faɗi safar ba yana nufin sai a safar din ba wannan kharajat makharajal ghalib galibi a halin tafiya ne a da can lokacin marubutan suna da karanci ake rasa mai rubutu ce to a karbi jingina so kai jinginan nan ta halatta koda ba a halin tafiya ba koda a halin zama kamar kasar ne Allah ce ai kasaru ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru Allah ce in kun yi tafiya a bayan kasa ba laifi wato kun yi tafiya kun yi balawuru ba laifi ku rage adadin raka'o'in sallah wato raka'a hudu ta koma biyu sai ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kuna jin tsoron kakkafire su fitine ku to kaga duk da cewa matafi zai yi tafiya je dawo ba fitina ba tsoron kowa saboda musulunci ko zaman lafiya ya mamaye ko ina kasar dai tana nan haka nan shi ma rihan ko da Allah ce in kuntum ala safarin duk da Allah ya ambaci tafiya ana iya yin shi ko da a zaman gida ne in har za a iya zama karɓar rihan ko a ce a zo a rubuta dan mutum ya ce ta ina zan samu kuɗi na ba zai zama ya saba shari'a ba
1: malam wannan mai tambaya cewa take yi mace mai ciki ce idan ta karanta alqur'ani a fili sai ta ji kamar za ta yi amai sai ta karanta a zuciya shin wannan karatun yana da lada kamar wanda ke karantawa da baki a fili
0: to ban san wannan irin tambaya ba ita matar mai ciki ba ta magana ne in ka ce zan tara karanta qur'ani za ta yi amai ke dan ko magana ba ta yi ce qur'ani yayin yadda kake magana haka za ka furta shi da harshe dai za ka furta shi da laifanka guda biyu su ne dai za su yi aikin furta shi ba ta yi hira za ta yi surutu amma ta zo karanta qur'ani sai ta yi amai karatun qur'ani dole sai ana motsa harshe ko da ba ta daga sautinta ba ba wai sharadi ne sai ta daga murya ba an ji ta amma dai zan to harshen ta yana motsawa yana ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi saboda ba a karatun qur'ani kawai ka kura ido akan mushafi kana kallon haruffansa da bakakensa kana cewa karatun qur'ani kake a'a sai dole harshen ka yana motsawa in daga miryar ce za ta sa mata jin abin to shikenan sai ta yi yadda ba sai ta daga murya ba ta yadda dai harshen ta yana motsa ba ta daga murya ba amma kawai ta ce ta kura kurani ido wa in ta yi karatun za ta ji amai wannan ba hujja ba ce
1: malam wannan tambaya take cewa assalamu alaikum menene ingancin hadisin da ke cewa wanda ya kasance kasalalle daga qiyamul layli idan yayi tasbihin subhanallahi adad khalqi zuwa karshe zai samu lada makamancin wanda ya sallar dare
0: ban tuno wannan hadisin ba gaskiya zan ce babu shi ba amma dai zuba ban tuno shi ba
1: to wannan tambaya take cewa assalamu alaikum ina da shago muna sayar da wani abu da wasu ke cewa haramun ne saboda yana bugarwa idan aka sha wasu kuma suna cewa magani ne menene hukuncin sayar da irin wannan abu
0: duk abin da yake magani ne amma yana bugarwa wato ba ana shan shi ya zama magani kamar wace maganin mura ne ko wata cuta da akan bawa masu wannan rashin lafiyar irin wannan maganin saboda ko dauke musu radadi ko wani abu to bai kamata mutum ya sayar da shi ga kowa da kowa ba sai ya zanto tunda zaka samu ita kanta gwamnati ta yakance na farko ma waye zai shigo da irin wannan maganin ba kowa da kowa yake ba shi lasisin shigo da shi ba sannan kuma a binnan a chemist ba a sayar da shi haka sai da takaddar likita da ya rubuta wa mara lafiya shi ma da irin yawan abin da za a sayar masa to baya halatta mutum ya kawai rika sayar da wannan maganin ba tare da wannan bin dokar ba saboda ka idan mara lafiya ya zo da takarda ta asibiti daga likita ga alamar da ke nuna takarda ce ta gaskiya ga iya kwantiti din da ake bukata ya karba to sai siyar masa bisa wannan abin din. Amma idan mutum ya zo masa haka kawai musamman ma ya dubi yanayinsa, to ya ga shi kansa yana zargin yanayinsa, to ba halatta ya sayar masa da wannan maganin.
1: To malam, wannan tambaya take cewa mai gidana ne ya bude mana shago ya sanya farashin kaya ƙasa da yadda ake sayarwa a kasuwa. Misali ya ce mu sayar da abu 3,500 alhali a kasuwa 4,000 ake sayarwa. Shin kuɗin ribar da muke samu idan muka sayar sama da yanda ya ce mun ci halal?
0: Ya za ku ci halal da kayan da ba naku ba, kayansa ne kuma ya ce ga abin da za ku sayar. Sai dai shi ne ya ba ku izini, ya ce ga farashin sa 3,500 amma abin da ya karu a kai in kun samu mai saya 4,000 kuka sayar ku riƙe sauran. Ya halatta muku kayansa ne, ya halatta ku karba kuma ku ci halal abin hani'an mari'a. Amma idan kawai a bayan idansa shi ga yadda ya ce a sayar, kai kuma kake ƙara masa dan kaga a kasuwa ga yadda ake sayarwa, sannan in ka ƙara abin da ya ƙara ka ɗauki ka sa aljihu, to na haramun mutum yake ci kai dukiyar wacce yake ci. Kuma sannan akwai cutarwa ga shi mai shagon, idan shi mai shagon ya yi haka ne don ya ja kansa kostoma ko kuma ya sauƙaƙa wa mutane ganin cewa shi yana samun shi da sauƙi, ba ra'ayi yadda mutane ma samu da sauƙi, kai kuma kake ƙarawa, ka cutar da mai shi, ka hana masa yin abin da ya niya. Saboda haka duk wani abu da ba naka ba, ba halatta ka ci ribarsa sai da izinin mai shi, sai da izinin mai abin. Shi ya baka dama ya ce ka ƙara, to wannan kaga ya halatta ka ci saboda da izinin sa ka ci.
1: To malam, mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, tun ina jariri mahaifiyata da mahaifina suka rabu, na tashi a hannun mahaifiyata. Bayan ta rasu na koma wajen mahaifina, ina da shekaru 16 amma bai taɓa kula da ni ko taimaka min ba har yanzu da nake jami'a. Menene matsayin irin wannan hali daga ɓangaren uba?
0: Baya dacewa uba ya watsar da iyalinsa, ɗansa ko ƴarsa ko matarsa ba tare da kula da su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul, ya ishi mutun zinubi ya watsar da waɗanda yake ɗaukar nauyinsu, ya watsar da su. Haka uba da ya watsar da iyalinsa, to wannan kadai ya ishe shi laifi. Allah subhanahu wataala ya dora masa alhakin ciyar da su da shayar da su. Haka ce nafaka ba wai abinci kadai ba, abin da duk suke bukata a rayuwarsu a lokacin kafin su kai munzalin balaga da za su yi tsayawa da kafarsu, to yana ƙarƙashin nafaka da cinsu da shansu da sutararsu da gurin zamansu da iliminsu da lafiyarsu, duk tana cikin kalmar nafaka. An ce nafaka ciyarwa ba ya nufin abinci kadai ba, abinci shi ake ambata saboda shi ne yafi komai muhimmanci a cikin tafiyar, saboda da shi ne kuma komai zai rayuwa za ta yi, to ake ambatar ciyarwa ba ya nufin siyarwa kadai ba. Da ciyarwa da matsuguni da lafiya da ilimi da tarbiyya, duk kalmar nafaka ta kunshe su. Saboda haka idan mutum ya watsar da waɗanda nauyinsu suke kansa, ya tambaye shi Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ku tsare kawunan ku, ku tsare iyalanku daga wuta. Ta yaya zaka tsare iyalanka daga wuta baka ba su ilimi baka ba su tarbiyya ba, ka sake su sakaka haka su je su yi abin da suka ga dama, baka ba su kariya daga fada wuta ba. Don haka kai watsi da wancan kira da umarni da Allah subhanahu wataala ya yi. Saboda haka yana da babban laifi kuma haƙƙi ne da sai Allah ya tambaye shi akansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa sai a mustabiya akan kiwonsa. Sai ya ce ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, mutum mai kiwo ne a cikin iyalansa akan iyalansa, kuma sai an tambaye shi kan wannan abin kiwo da aka bashi. Saboda haka Allah sai tambaye shi akan wannan haƙƙi. Amma dai kai inda yake kanka ne abu bai maka zama kai ma ba ruwanka da shi, a'a ba a gyara barna da barna, kuma ba hujja bace don wani ya saba wa Allah akan ka kai ma ka saba wa Allah akan sa. Saboda haka kai ka sauke haƙƙinka da yake kansa, haƙƙinsa da yake kanka, ya masa biyayya kamar yadda ake umartar kowane ɗaya wa mahaifinsa biyayya. Ka ga masa magana mai daɗi, in kana da abin da zaka tallafa masa yana da bukata ka tallafa masa, ba hujja bace cewa shi bai maka ba zaka kai ma ba za ka yi masa ba. Kai wannan haƙƙin Allah ya dora akan ka, ba shi ya dora maka ba, Allah ne ya dora maka.

0: saba wa Allah cikin lamarinka bai dace kai ma ka saba wa Allah cikin lamarinsa ba sai ku daidaita a laifi yadda za a kama shi da laifin ya tozarta kula da kai kai ma sai a kama ka da laifin ka tozarta kula da shi haka wannan yake tsakanin miji da mata da rasa mijin da yake nuna nawa matarsa mu'amala ba ta da hujjar da ce ta wurin ta nuna na masa mu'amala saboda yayi mata a'a ita sai ta sauke haƙƙin da yake kanta haka yake tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta wato shugaba da talaka kowanne akwai haƙƙinsa akan dan uwansa shugaba yana da haƙƙi akan talakawansa talaka suna da haƙƙi akan shugabanninsu idan shugaba ya tozarta haƙƙin Allah da ya dora akan sa na talakawansa talakawa ba su da hujja su kuma su tozarta haƙƙin shugabansu akan su da jin maganarsa ne masa biyayya da bashi girmansa dole su yi wannan to haka abin yake
1: malam wannan tambaya take cewa assalamu alaikum ina aikin raba maganin rigakafin malaria dokar aiki ta ce sai iyaye sun ba wa yaro magani a gaban mu amma da yawa ba sa yadda saboda haka mukan ba wa yaran maganin mu tafi shin albashin da ake biyan mu halal ne
0: amma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda ba za ka iya yi ba ƙura maka in ka ce mutumin da baka da iko a kansa kace sai yayi wani abin da kai kake so yayi ba lalle bane in wasu sun yadda sun yi wasu ba za su yi ba kuma kai baka da ikon ka tirsasa su anan ce dole sai sun yi fitina ma tana iya barkewa rigima tana iya barkewa wanda kuma haka ake so ba saboda haka in kayi abin da zaka iya yi kuma abin da ya

ya kai ta wani gidajen a wata unguwa ta daban. To kaga wannan hadisin yana kunshe da abubuwa da yawa na fiqhu. Abu na farko, mai itikafi ana kai masa ziyara, matarsa tana iya kai masa ziyara. Abinda baya halatta su yi shine mu'amala auratayya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid. Kar ku yi mu'amalar aure da mata in kuna itikafi. Da mutum ya sadu da matarsa in yana itikafi, to itikafin ya lalace. Yana daga cikin mubtilat na al-itikaf, abubuwan da ke bata itikafi shine jima'i, saduwar aure. In mace ce take itikafi, mijinta ya sadu da ita, ya bata mata itikafi. In mijin ne yake itikafi, matarsa ya sadu da matarsa, ya bata itikafin sa da kansa. Ina fata an gane. Domin lafazin mubashara a ayar jima'i ake nufi, ba taba jiki ba. Wala tubashiruhunna ay wala tujami'uhunna wa antum aakifuna fil masajid. To amma dan an hana mata ko miji ya sadu da matarsa yana itikafi, ba kuma ba a hana ta kai masa ziyara ba. Za ta kai masa ziyara, su tattauna, su yi hira. An gane ko? To sannan wannan yana nuna maka darajar mace a wajen mijinta. Hiran mace ce kawai ba ta fatan itikafi, kuma mai itikafi ya halatta yi. Amma mai itikafi ya fito kawai ya ta hira da wani namiji, ko ya fito ya ta hira da wani ko yaransa na kasuwa, wannan baya daga cikin abin da ake so a itikafi. Ko bai bata itikafi ba, yana rage itikafin lada da yawa. Amma matakka ta kai maka ziyara, kana itikafi, ku dau tsawon lokaci kuna hira, wannan kara wa ma itikafin kyau yake. Domin ba dan haka ba da annabi bai ba, tunda ku annabi ya yi, to magana ta kare. Shi manzo Allah kullun yana yin abin da shi ne daidai, yana yin abin da yake kara masa kusanci ga Allah, yana yin abin da yake kara nuna cika da kamala. Duk abin da annabi ya yi, to wannan abin kamala ce. To kuma wannan zai nuna maka bambancin mai aure da gwauro ko a itikafi. Shi gwauruwa zai kai masa ziyara, ba budurwa ake nufi ta kai masa ziyara ba, matarsa. To haka mata ai sai mai aure ko? Na biyu, shi mai itikafi, ita mace ya halatta ta fita da daddare. Idan larura ta kama mace tana fita har da daddare, matan annabi suna zuwa unguwa har da daddare. To amma tare da mura'atin maslaha, ya danganta da yanayin garinku, ya danganta da security, ya danganta da tarbiyya da sauransu. Idan an san daren zai zama fitina, to sai a sa ka'ida banda fitar dare. Kamar yadda zaka samu wasu magidanta suna da wannan ka'idojin a gidansu, ba laifi bane. Ya danganta ne da yanayin tarbiyyar mace, yanayin tarbiyyar gari, yanayin securityin gari. Akwai garin da bai da ba wai mace ba, namiji ma da daddare bai kamata a ganshi a waje ba. An gane ko? Ballantana yara ƙanana, to haka nan ma mace. To amma in gari yana zaune lafiya, babu wata matsala, babu wani tsoro na tarbiyya, babu wani tsoro na zaman lafiya, to dan mace ta fita ta je unguwa da daddare ba laifi bane ba. To sannan kuma wannan yake nuna maka irin soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin gidadawan mazan nan bane wanda babu soyayya da matansu. Shauki ne da nishadi yake sa matar ka kwana biyu in bata ganka ba ta kasa hakuri sai ta zo inda kake. Itikafi yake amma kwana biyu sai da ta biyo shi. Amma wani Allah Allah ake ya fita kai ya dawo, inda bai dawo ba ma haka ake so. To kar ka yadda ka bar haka a cikin zukatan iyalinka, ya zama ba sa sha'awar ka kasance tare da su. Kullum Allah Allah suke ka fita saboda ka matsa musu, ka takura su. A ka zama wanda kwana ɗaya biyu in baka nan za su ce duk gidan yayi mana ba daɗi wallahi, yau shi za ka dawo. To haka ake so namiji ya kasance, manzo Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam. To sannan kuma namiji ya yi tafiya da matarsa a kan titi, wannan ma kamala ce. An gane ko? Duk da mu a ƙasar Hausa asali ba al'adamu ba ce, amma a addini daidai ne. Yanzu a garin Hausawa babban malami a ganshi a kan titi ya riƙe hannun matarsa suna tafiya, sai ya zama ne abun magana. Babban attajiri a ganshi yana tafiya da mutuncinsa a kan titi da matarsa ya riƙe hannunta, sai ya zama abun magana a al'ada. Basarake a ganshi a kan titi yana tafiya da matarsa ya riƙe hannunta, sai ya zama ne abun magana. To amma a addini wannan ba laifi bane, a addini wannan ba laifi bane, daidai ne.
da aka karkaye da al'adar ku ta bankaraka da sa abin da ya halatta kuma abin da zai kawo gyara da ci gaba da jin dadin rayuwa ga iyalinka kace ba za ka yi ba ai al'adar garin ku ba ai a inde ba haramun bane in kai kai ne kyau kuma abinda wannan yake nuna wa shine lalle mutanen kwarai su rinka dabbaka sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam domin mutane su saba da ita su santa kuma cikin sunna akwai mura rayuwa cikin sunna akwai jin dadin duniya ga bautar Allah ga muri rayuwa ga bautar Allah ga soyayya da iyali wannan kenan sunna gidan dadi na gida dadi goma da malam jibril mai nuno Allah ya kara masa lafiya cikin tsofaffin malaman mu na izala da unguwa uku yace idan an ce nagge dadi goma nagge me kenan saniya ko yace to shi kuma qur'ani dadi na to ita kuma sunna dadi na a inda nagge dadi goma ce to qur'ani dadi ba iyaka ne sunna dadi ba iyaka ne to shi yasa zaka ga mutum idan yana kan tafarkin sunna kullun awa yake ba a ninke shi baka ninku a addini ba baka ninku a duniya ba cike dadi baka dadi waje dadi cike dadi kullu man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq idan an ganka ustazu ko liman ka riko hannun matarka aka ce haka sai ka wayar musu da kai kace annabi ma yana yi in ba a fada shi yake sa wata rana wasu an fada su ci ai an ce annabi kaza kaza kaza maza Allah kammalalle ne duk inda dattako yake in aka ce annabi magana ta kare amma ga yadda yake rayuwarsa wannan shine dattakon ashe ashe taron mata ba a ciki dattako yake ba rashin soyayya da iyali ba a ciki girma yake ba a'a wai kar mace ta raina ta yi wani nawa kuma wani zaka ga ko aski ya je sai ce wai a cire gemu a baggashin baki nan ce na me wai na tsorata mata ita macen ta rasa me za ta ji tsoro a jikinta sai wannan gashin banza kamar rago ne bayan an cinye shi kuma a kawo kawansa a rataya a kofa wai shine mai gadi to rago ma da ransa bai yi gadi ba bare ya mutu sai kawo zai gadi ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فذاك دينا انا صفيه تجي سي النبي يا تاشي زي ركوني باين ناجي نيما صحيح صلى الله عليه وسلم وسنن كما ا wannan hadisi zamu fahimci halaccin raba gidajen mata ko sunna ce tabbatacciya da daddiya wani lokaci har gari ana rabawa annabi ibrahim matan sa biyu gariyar kasa ma ya raba musu ba gari ba kasa kuma Allah ya sa shi na nasaratu da ibrahim suna zaune a palestine inda suka yi hijira suka koma sun baro garin babila iraki suka dawo palestine da ya auri hajara sai aka ce to ita kuma ya dauko ta ya kawo ta ka'aba ya kawo ta maka tun lokacin yana daji da aka ya dauko ta ya rabo ta daga palestine ya kawo ta ka'aba daji lokacin ma ba sunansa gari ba fa shi yasa da ya aje su sai musu addu'a yace rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharram ya allah ni na aje zuri'ata yana nufin matarsa da ɗansa biwadin a wani kwazazzabo ghayri dhi zar'in wanda ko tsiro baya fitarwa saboda bushewa da kikashewa da rashin ruwa inda baitikal muharrami daura da ɗakin kame alfarma rabbana li yuqimu salaya ya ubangiji ne hakan ne dan su tsai da sallah sai aka kawo su tushen inda sallar take tushen alqiblar sallar sai aka aje su a nan da aka ba laifi bane in namiji yana da sukuni ko wata larurar rayuwa ta sa ya raba matansa kasa kasa wata tana Saudi Arabia wata tana America wata tana Ingila wata tana Germany wata tana Nigeria in kaga zaka iya addini bai hana ba annabi Ibrahim yayi haka raba gari halal ne ballantana kuma a garin a ce raba unguwa akwai hikimomi da yawa a cikin haka yana daga cikin hikimar shine kai namijin zaka samu hutawa an gane ko domin wani gidan an riga an cika a cikin sa an tara iyali to anan babu cikakken hutu da ka kwanta yara sun fara iyo yata yata yata kuma baka isa ba gidan ba naka bane naku ne
yadda kake da yanci a gidan haka suke da yanci, yadda kake da yancin kai bacci su kuma suna da yancin su yi kwallo, suna da yancin su yi gada. To kaga rayuwa sai a dan rinka yi ana adjustment. To in ka samu wani dan kwibi can sai ka aje wata can ita wacce bata tara iyali ba, in kana so kai bacci sai ka tafi can. ذاك دائما قال يا رب الجلال صلى الله عليه وآله وسلم نانا صفية تشي فمر رجلان من الأنصار النبي أنا أكد ركاني كاغا هيرة تيداتي أندتي أنا إيفا أما كما تاردها كد أكتاشي سيدي يساك تاكا متى هيرة ألوكا تشيب داكما دسوية يساك تاكا متى أهنيا شيني تشي فمر رجلان من الأنصار سوى تنسو مزا جيبيو يم مدينة سكزووشيوا فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دسكا جاء النبي da daddare da mace a dan duhu duhu asra'atil mashi sai suka ƙara saurin tafiya, ba sa so annabi ya gansu, ba sa so in annabi ya gansu a tunanin su zai ji nauyi, to in ya ji nauyi su kuma kamar sun matsa masa, su kuma ba sa so su matsa wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Da haka shine hikimar, to shi kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so yake ya wayar da kan al'ummarsa ya nuna mata abin da yake halal da abin da yake haram. Duk wani abu da zai sa al'umma su kunci baya so. An gane ku? Kamar kai ne din yanzu wasu dalibai su ganka kana yin wani abin da su a tunaninsu na dalibai ai bai kamata a ce malamin haka ba, to ba kalis za kai ba, sai ka bayar musu da kai kuci ka ce wannan addini haka ne, daidai ne, ba laifi ba ne. An gane ku? To sai su gane ashe wannan abin ba laifi ba ne yinsa. Amma in ka basu haka a cikin duhun kai to haka za su tafi, sai su ɗauka yin hakan ma zubar da mutunci ne kaza kaza, in ba yi wasa ba sai su je suna gulmaka su ce malam maran nan muka ga yana kaza, amma rashin sani ne, su ba su sani ba. Da haka su waɗannan sahabbai guda biyu da suka ga annabi sai suka ƙara sauri dan kada annabi ya gan su. Fa qala sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su ala risilikuma ku tafi a hankalinku. Me na saurin, me na gaggawar, inna ha safiyatu bintu Huyay, ita dai mata.

albarkan kai bayani. An gane ko? Domin mutunci abu ne mai kima mai daraja. Sau da dama waɗansu sukan ce, ai ba sai ma an yi magana ba, a'a, a yi magana. Daga nan ne kai ka kuɓuta a wajen Allah, wanda zai yi zargi ko zagi ya rage masa. Ya rage masa, liya halika man halaka? An bayyana. Ya man halaka an bayyana. An gane ko? To amma wani abin idan ka bar shi kai shuru ba ka faɗa ba, ko kana da gaskiya, to wanda ya zage ka ka ba shi ne? Kofa. Duk da ba ni ba. To amma duk da haka ɗan adam. Wai mai neman kuka ne in aka jefe shi da kashin awaki sai ya barke. To wani irin zaman yake jira ya zage ka, da ya samu wata kofa sai ya zage. In kaga dama kai masa bayani ya rage, ya ci gaba da zage ko kai ya zage, wannan shi ta shafa. To da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke kansa a fili bayan wankan da Allah madaukakin sarki ya masa. Daman wankacce ne, tsaftatacce ne. Yayi haka ne dan ya koyar da mu. Da haka duk lokacin da ake tuhumarka ko zarginka ga wani abu, to kai bayani. In kai ka gama ka fita haƙin duk wanda ya kamata ka fita haƙinsa. Da haka manzo Allah ya ce ku ba a hankali, ai Safiya ce ƴar Huyayyu matata, tabbas akwai niƙabi a fuskarta, saboda matan annabi suna sa niƙabi. Da haka ba dole su san mace mata bace ba. To amma annabi bai ce mata daga niƙabin su ganki ba, a'a wannan ba hurumin su bane, ba su da wannan hurumin. Amma dai sunanta wance, wance ce matata, oho shikenan. Shi ko miji ya halatta yi wannan da matarsa, ko al'ada garinsu ana yi ko ba a yi. Faƙala sai suka ce subhanallahi ya rasulullah, sarki ya tabbata ga Allah ya ma'aikin Allah. Mana sai suka yi mamaki, me yasa annabi hassi ya faɗi haka, me yasa hassi ya yi bayanin wacece. Faƙala sai annabi ya ce da su, inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam, yo ai shedan yana kurdawa lungu sako na jikin dan adam kamar yadda jini yake kurdawa. Da haka ba ku fi karfin ya shiga zuciyar ku ya muku waswasi ba, ya sa muku mummunan zato game da ni. To shi fa dan adam da yayi wa annabi mummunan zato ya zama ne, ya zama kafiri, ya zama kafiri. Da haka annabi tausayin su ne gudun kashe shedan yayi amfani da wata shubha ya jefa su a bala'i. Da haka sai manzo Allah ya fito ya musu bayani. Sai ce wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma sharran, kuma ni ina jiya muku tsoron kashe shedan ya jefa muku sharri a zuciyarku, ku yi min mummunan zato. Aw qala shay'an, ko kuma yace ina jin tsoron kashe shedan ya jefa muku wani abu. A wata ruwayar sharri, a wata ruwayar wani abu. Duk ruwayoyin guda biyu suna da fuska, wani abun kuma wanda yake sharri ne. Domin mummunan zato ga annabi, kai ba annabi ba ma ga nagartaccen bawa kai masa mummunan zato menene? Sharri ne. Shi yasa Allah ya ce ijtanibu kaseeran min abad, kuma manzo Allah ya ce zannu bil mu'minina khairan, ku yi mu'minai zaton alkhairi. Wa fi riwayatin, a wata ruwayar, annaha ja'at tazuruhu fi itikafihi, ita na na Safiya din ta zo ne tana ziyartar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake itikafi. Fil masjid, a masallacin sa na Madina. Fil ashar al-awakhir min ramadan, a goman ƙarshe na ramadana. Fatahaddathat indahu sa'a, ta yi hira tare da shi na wani lokaci. Thumma qamat, sannan ta tashi tanqalibu, za ta tafi gida. Fa qama an-nabiyyu ma'aha yaqlibuha, sai annabi ya tashi tare da ita dan ya rakata. Hatta idza balagat bab al-masjid, har sai da ta isa gab da kofar masallaci. Inda babi ummi salama, dab da kofar shiga bangaren na ummu salama. Da ummu salama da Aisha gidansu ɗaya ne, su suka zauna a gidan da yake manna da jikin masallaci. Yanzu inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake, ai da asali gidansa ne wajen, ba cikin masallaci ba ne. To wannan gidan da Aisha da ummu salama su suka zauna a nan, sauran matan kuma wasu suna can, wasu suna can, haka dai. To da haka daidai kofar da daga ita sai a shiga bangaren na ummu salama, a nan ne aka yi kicibus da waɗannan mutane, da na Safiya, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Thumma zakarahu bi ma'ana, sannan ya ambaci cikon hadisi da ma'anarsa. An gane ko? Galibin abinda hadisin ya kunsa na fiqhu mun riga mun faɗa, illa iyaka kawai mun ishara zuwa ga wasu abubuwa masu muhimmanci kadan daga ciki. Aka ce wa fihi annahu yanbaghi an yuzila al-insanu ma yalhaquhu min tuhuma, yana daga abinda hadisin yake koyarwa, ya kamata mutum duk lokacin da ake zargin sa to yayi kokari ya kawar da wannan zargi.
ta hanyar a gaskiya da bayani. An gane ko? Li'alla yuzanna bihi shay'un huwa bari'un minhu, dan kar a yi masa mummunan zato na abin da shi bai ji ba bai gani ba. To amma wannan ga mutanen da ka san masu fahimta ne, da mutanen da ka san bayanin zai musu amfani, domin ka'idar bayani da wa'azi in nafa'atid dhikra fa dhakkir in nafa'atid dhikra, kai wa'azi kai gargadi in zai yi amfani. Amma mutumin da ka san ko kai masa bayani ko kai masa bayani sai ya zage ka, baka da bukatar ka bata lokaci a kansa, baka da bukatar ka saurare shi, kawai ka ci gaba. Fa amali innana amilu li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malu. Ka bari wannan in an je lahira Allah ya yi bayani, Allah ya wanke ka. To wannan shine abin da ake nufi. Yace anna shaytana lahu qudra, kuma daga cikin abin da hadisin ya nuna, shaytan yana da iko, wa tamakkunun qawi, kuma yana da dama mai karfi, min idiwa ibni adam, ta hudar da yan adam. Ko kai waye karka dauka ka fi karfin shaytan? Baka fi karfin sa ba, sai dai kawai in Allah ya tsare ka. Amma ba wanda ya fi karfin shaytan din duniya. In dai shaytan zai iya gwabzawa da annabi adam ya ci nasara, to waye kai da kake tsammanin za ka fi karfin sa? Baka isa ba. Kuma Allah ne ya bashi wannan ifa. Kuma manzo Allah ya faɗa, inna shaytana yajri min ibn adam majra dam, ba inda baya shiga a jikinka. To da haka kullum sai dai kai ta neman tsari daga sharrin sa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fa huwa yajri minhu majra dam, shaytan yana gudana a jikin yan adam kamar yadda jinin su ke gudana. Qala ibn daqiq al-'id yace, wa hadha muta'akkidun fi haqqil ulama, kuma wannan abun tabbatacce ne har akan malamai, wa man yuqtada bihim, da ma waɗanda ake yin koyi da su. Me din cewa idan an zarge su da wani abu su fito su yi me? Su yi bayani. Na ɗaya kenan. Na biyu, shaytan yana da ikon ya batar da han malami, ya samu nasarar batar da annabi. Karka ɗauka cewa gama garin mutum ne shaytan yake iya cin nasara a kansa. Mutane na musamman ma shaytan yana iya yin tasiri a kansu. Idan ka san wannan, to kai kuma sai ka shiga taitayin kanka. Shaytan ya taɓa annabi ma, to ya kowa sai ya shafa a kansa ruwa. Shaytan ya taɓa malamai ma, to ya kai wanda ba malami ba kuma sai ka shafa mai kanka ruwa. Watlu alayhi naba allazi ataynahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu wa kana min al-ghawin. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وانا شيني كرشن كتاب الصيام أن قانيكو وسيكم كتاب الحج ما لن يكاوس أترتيبي أجيري إن بكم أنت أبتن دمك فارك راتو دمك شبو babin tsarki muka fara da shi, sai babin sallah, sai babin zakka, sai babin azumi, sai babin hajji. Yanzu shi za mu shiga, saboda a jere suke daman a tartibi na rukunin musulunci, daga sallah sai zakka sai azumi sai hajji. An gane ko? Buniyal Islam ala khamsin, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawm ramadan wa hajjul bait. Mala yace kitabul hajj, littafin da yake bayani akan hajji. Al hajj lugha al qasd, kalmar hajj a yaren larabci tana nufin nufatar waje ko nufatar abu. An gane ko? Idan aka ce hajja, daidai yake da a ce kasada. An gane ko? Ya nufata. To amma a yaren musulunci, al qasd ila al bait al haram, nufin ɗakin Allah mai alfarma shine Ka'aba. Li a'malin makhsusa fi zamanin makhsus, dan wasu ayyuka na musamman a wani lokaci keɓantacce. An gane ko? Ba a kowane lokaci bane in ka je Ka'aba ka je aikin haji, kuma ba duk abin da ka je kai aikin Ka'aba ko da a lokacin aikin haji bane ake ce masa aikin haji. Ayyukan haji sanannu ne, lokutan su ma sanannu ne. Alhajju ashhurun ma'lumat. Sannan sai ce wannan magana ta Sheikh Bassam ce, yace wabtada al-musannifu bis-sala, Ibn Surur al-Maqdisi Abdul Ghani kenan mai littafin Wundatul Ahkam,
Allah jikansa da rahama ya fara da kitabus salati li'annaha ahammu arkanid din ba'da shahadatayn domin sallah ita ce mafi girman rukunin musulunci in ka ce kalmar shahada da ka shi yasa aka fara da ita wa sanna biz zakka ya biyo bayan ta da babin zakka li'annaha qarinatuha fi ayatil qur'anil karim domin zakka abokiyar hadin sallah ce tagon sallah ce an gane ko to bashin sallah ce ma'ana yar uwar ta ce hatta ambato na ayatul alqur'ani din inda aka ce wa qimu salati ya ce din inda aka ce wa yuqimu salati ya ce wa yutu zakka wa sallafa bisiyami sannan ya ukunta bisiyami da batun azumi li kaunihi yajibu kullu sana domin shi azumi ana yin sa ne duk shekara wajibi ne na duk shekara wa yutiquhu wa yaqumu bihi aljumhur min almuslimin kuma shi da yawan musulmi suna iya yi mafi yawan musulmi suna iya azumi an gane ko sabanin mai haji sabanin mai zakka mafi yawan musulmi ba sa iya haji mafi yawan musulmi ba sa iya zakka idan aka ce ba sa iyawa Allah bai ba su damar ba masu ikon zuwa aikin haji da wanda ba su da iko masu ikon sun fi yanzu ko gidanku ka lissafa ko mun takaice abin mu ce a danginku wanda suka je aikin haji da wanda ba su je ba nawa ne zaka ga wanda suka je din su ne ba su da yawa a zo unguwa da wanda suka je da wanda ba su je ba suka fi yawa wanda suka je din su ne ba su da yawa wanda ba su je ba sun suka fi yawa to abin da wannan yake nunawa waɗancan na gaban waɗanda su aka fi yi masu yin suka fi yawa su ne a gaba kafin wannan azumi ya ɗari zakka saboda masu yin sa sun fi yawa an gane ko zakka ba ta kai ba azumi saboda masu yin ta ba su da yawa hajji bai kai ba azumi saboda masu yin sa ba su da yawa waɗanda suke da ikon yi ba su da yawa shi ne abinda malam yake so ya ce mana ana sai ya ce wa aqarra alhajja wa akhara alhajja malam ya jinkirta aikin haji ta fuskar bayani ya kawo shi a ƙarshe li'annahu la yajibu illa marratan fil umri domin shi aikin haji wajibcin sa sau ɗaya ne a rayuwa duk kuɗin ka in ka je aikin haji sau ɗaya ka gama duk wanda zaka ƙara ko sau biliyan nawa zaka yi nafila kake yi ba shine wajibin ba ɗayan nan shine ne wajibi wala yajibu illa alal qadirin kuma baya wajaba sai ga masu iko wahum aqallu min al-ajizin kuma su ne mafi karanci in an hada da wanda ba sa iyawa wa qad sabata bil kitabi was sunnati wa ijma'il umma aikin haji ya tabbata da ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu da kuma ijma'in al-umma fa wujubuhu ma'lumun min ad-din bid darura da ka wajabtan aikin haji yana daga cikin abin da dole dole ne ka san shi a musulunci idan aka ce abu ma'lumun min ad-din bid darura abinda dole ne musulmi ya san shi ba a yi maka uzurin rashin sanin sa a ce yau ga wani musulmi amma bai san matsayin aikin haji ba ai musuluncin sa ma asali ne ba saboda ai baka zama musulmin sai kai ne sai ka san aikin haji da matsayin sa wajibi ne irin yadda kalmar shahada ta take wajibi haka shi ma irin yadda take rukuni haka shi ma rukuni ne tare da ita ce a gaba amma dai shi ma din yana biye mata wannan shine abin da ake kira da ma'lumun min ad-din bid darura sannan abin da in kai musulunsa to ka bar musulunci yanzu da wani zai kasassaba ya ce aikin haji ba wajibi bane ya kafarta kawai mahidan ko yana yi kawai cewa ba wajibi bane ya raba ka da musulunci domin yanzu kamar gini ne ka rushe masa dirka daya kai masa illa ba zai tsaya ba to haka musuluncin ka yake kafafuwan sa biyar ne shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqami salati ta zakka sau ramadan hajjul bayt da ka karya kafa daya musuluncin bai cika ba ko kana yi ku gane bambanci ni da kuma yaddar wajibci duk abin da aka ce kaza wajibi ne kudirce shi da aikata shi da za ka yi daya ka bar daya har yanzu baka yadda da wajibcinsa ba yana sallah amma bai yadda wajibi ba ce kafiri ne ya yadda wajibi ce amma ya ƙi yi kafiri ne na ba san gani giya ya yadda haramun ce amma yana sha bai kafirta ba saboda ita ba rukuni ba ne a musulunci ko rukuni ce sahabbai har suka shiga musulunci har tsawon shekaru suna shan giya ana kiransu musulmi kuma suna shan giya
sai daga baya aka zo dan a tsabtace su aka ce to ku daina fa hal antum muntahun suka ce intahaina intahaina da haka akwai bambanci tsakanin abin da yake wajibi da abin da yake ba wajibi abin da yake wajibi yadda da shi da aikata shi wajibi ne kishiyar haka

ba wani abin da zai nuna maka rahazal demonstration na alkiyama kamar tashin aikin kamar aikin haji kaga mutane duk an binne su da likafani fararen tufafi ko to muqaddara ma a ce da mutane za su tashi da tufafi a jikin su a ranar alkiyama da me za su tashi farin likafani to gashi nan shi ake sawa a aikin haji tare da a tashin alkiyama ma ba tufafi ake tashi tsarara ake tashi kamar badana awwal khalqin نعيده يهشر الناس يوم القيامة هفاتا عراتا بغلا دهما حتى النبي يأتي لكن سنة أتاش أعيكم هجي متى نسنا زموا دين دين ينزدك هذا السركي دبومنا دشوب بانك أسا دتلك انتلك أعيكم هجي دكة دنسو أوجي أعي دشقائي أعي ko ba haka ba to kaga wannan yake nuna maka haka za a tashi a tashin alkiyama ba magana sarki ba magana gwamna ba magana malam ba magana waye ba duk an tashi bai daya sannan a aikin haji mutane sukan shiga wani yanayin da ba kowa ya rikice kawai to sai wanda yaje aikin haji zai gani wahala da wajiza takan sa mutane su shiga dinwa kowa takan sai yake to wannan yana daga cikin abin da zai faru a ranar tashin alkiyama yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arba'a wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wannan duk abubuwan da suka shafi alkiyama kenan sannan a duniyance aikin haji yana hada dankon zumunci a aikin haji ne zaka je ka tare da ka hadu da mutanen nesa da kai inda baka taba tsammanin zaka haɗu da su ba kai baka taba tsammanin zaka je garin su ba su ba su taba tsammanin za su zo garin ka ba amma sai Allah ya zo ya hada ku kaga qul innal awwalina wal akhirina la majmu'un Allah la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi ranar da Allah zai tara mutane a waje guda to ga misali nan a aikin haji wani yana ganin kamar tashin nan ba zai yi ba haduwan nan ba za ta yi ba gashi nan ana yin aikin haji ba karamin misali sannan mutane za su samu ta'arufi sanayya yanzu wani daga aikin haji za ku haɗu in kuka kulla wata alaka sai ku ci gajiyar alakar duniya da lahira daga nan sai a fara kasuwanci daga nan kaza daga nan kaza daga nan kaza sarki alhaji Allah ya ji kansa da rama sarki alhaji ne ya je aikin haji shi kuma ana ce masa sarki alhaji ne saboda a sarakunan Kano baki ɗaya ba wanda ya fara zuwa aikin haji sai daga kansa duk sarakunan da suka yi mulkin Kano kafin sa ba wanda ya taba zuwa aikin haji yasa shi ake ce shi sarki alhaji to kaga ko ba komai ya kawo alheri ta nan to sannan su sarakunan da suka gabace shi wasu ma ba musulmi bane ai wasu ma guza ne da aka musulma yadda da aikin hajin ba wanda kuma musulmin ne lokacin damar zuwa aikin hajin tana da me wahala wahala ko shi din ma a mota ya tafi eh ba wai a jirgi ya tafi ba lokacin ba jirgi tafiyar kasa ce aka ce to wannan dai da sauransu da sannan a aikin haji akwai kasuwanci akwai haɓakar arziki idan mutane za su tafi aikin haji za su iya kai kayan kasuwancinsu in kuma za su dawo za su iya yi mai sari su dawo da shi to wannan ma biyana daga cikin amfanannuka na aikin haji a duniyance a duniyance to sannan wani za ka ga ƙasar ku ɗaya amma Allah bai taɓa haɗa ku ba ko a ƙasar ba ka isa ka je inda yake ba amma aikin haji fa sai ku haɗu yanzu talaka zai je aikin haji kawai sai ya ga shugaban ƙasa a wajen ɗawaki sai su ci ai arba ana yi amma nan ka'iza a aikin haji ne sai ku yi arba da sarki ga ka gashi ba fadawa ba kowa a aikin haji sai ku yi arba da minista wane ku yi arba da wane to wannan duk yana faruwa waɗanda ba su je ba Allah ka ba su ikon zuwa to abu na farko na aikin haji shine sanin lokaci ibada ce mu'akkata mai ɗauke da lokaci shine malai ya fara da babun lokuta ya ce babun almawaqitu babun da yake bayani akan lokuta kalmar mawaqit jam'i ne na ko waqtu ko na miqat an gane ko

waqtu za iya masa jami'i a ce mawaqit to haka nan miqat za iya masa jami'i shi ma a ce masa mawaqit sannan a lokaci guda waqtu ane masa jami'i a ce awqat to shine malai yace jama'a mawaqit jam'u miqatin wa hiya zamaniyatun wa makaniyya jami'i ne na miqati shi kuma miqati iri biyu ne akwai zamani akwai makani akwai lokacin da ake aikin haji a shekara ba kowane lokaci ake ba sannan akwai wajen da sai an je ake fara aikin haji ba daga ko ina ake fara ba to lokacin da sai a shi ake aikin haji shine al-miqatuz zamani wajen da sai ka je shi ne daga nan zaka sa harami ka fara aikin haji shi kuma sunansa al-miqatul makani to da ka in an ce mawaqit a aikin haji imma zamaniya wa imma makaniya fazzamaniyatu lokuta na aikin haji na zamani ashhurul hajj sune watannin da ake aikin haji a cikin su wanda Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat shi aikin haji watanni ne sananu ba kowane wata bane Abdullahi dan Umar yace zulqa'da ne da shawwal ne da zulqa'da da zulhajji ko wa asharun min zulhajji watan shawwal na karamar sallah ana iya aikin haji a cikin sa watan da ke bi masa zulqa'da ana iya aikin haji a cikin sa shi ma yana cikin ashhurul hajj to sannan sai watan zulhajj din shi kansa ana iya aiki haji a cikin sa wasu malaman suka ce shi kuma goman farko kadai ake yi banda goman tsakiya banda na karshe amma a wani kaulin a mazhaban malikiya dukkan sa shi ma lokacin aikin haji ne ma'ana da a ce yau saudiya za ta ce shekarar bana aikin haji ba a goman farkon zulhajj za a yi ba a shawwal za a yi kuma ga date an sa to dole ana zai tafi a wannan lokacin da za su ce a'a a zulhajjin ma yau zuwa goman tsakiya za a yi ba laifi na ba ta an gane to amma me yasa aka tare a goman farkon zulhajji saboda anan annabi yayi to ko duk mai neman albarka sai ya tsaya a inda ne annabi ya tsaya ko da ya halatta a yi a wani lokacin ba wannan ba tun daga wanda annabi ya yi to magana ta ƙare ana ya nuna wannan shi ya fi shi Allah ya zaɓa wa ma'aiki shi ma'aikin ya zaɓa shi ya aiwatar a ciki to ya fi duk wani wanda wani zai zaɓa ko da ya halatta ina ba tambayi wannan to sannan malamai suka ce me hikimar da yasa Allah ya yalwata lokutan aikin haji saboda a da asali tafiyar kafa ce kuma kun san da duniya kamar yanzu ne ba zaman lafiya ake ba cikin tashin-tashina ake yanzu ne kana kan jirgi sai ka tsallake kasar da ake yaƙi ka wuce ba ruwanka da su in ba su hana a wuce musu ta sama ba in makamai ba sa giftawa ta sama an gane ko to amma a da in ana yaƙi fa dole sai ka kutsa ta cikin kasar ka wuce to kaga ai ba zaman lafiya kai ka fito aikin haji wani ya wuce kai to shi yasa Allah dan ya bawa aikin hajin tsaro sai ya hana yaƙi a waɗannan lokutan kuma wata hikima guzawa za ka tarar girmama waɗannan lokutan da Allah ya hana yaƙi a ciki to hikimar shi ne alhaji zai yi tafiyarsa daga garinsu har ya je aikin haji ko ana yaƙi zai wuce ta ƙasar da ake yaƙin an tsagaita wuta ya je aikin hajinsa kuma ya dawo ya sake wucewa ya dawo gida shi ne hikimar to amma yanzu da yake ba tafiyar ƙasa ba ce duk da har yanzu akwai masu tafiyar ƙafa har yanzu akwai mutanen da suna zuwa aikin haji a ƙar daga kuma afirka daga ma najeriya akwai mutanen da har yanzu za su tafi a ƙar su shiga chadi su shiga kamaru su shiga sudan su jefar sudan sannan su hau jirgin ruwa su ƙarasa waɗanda har yanzu suna haka to amma dai wannan tafiyar ta ƙasa yanzu ta yi ƙaranci sannan waɗanda suke kusa da saudi arabia da yawancinsu su ba sa shiga jirgi mutanen yaman boda kawai ake buɗe musu su yi ta shiga duk ƙasashen da suka yi boda da saudi arabia su kai ƙafa suke shiga su je su yi aikin hajji su fito su da haka wannan yana daga cikin hikima na tsawaita lokuta na aikin haji don a samu cikakken tsaro na ajiye a dawo shi ne malai ya ce ashhurul hajji shawwalu wa zulqa'dati wa ashrun min dhulhijja wal makaniya miqati na waje ma dhukirat fi hadhain al hadithaini su ne waɗanda aka ambata cikin hadisai guda biyun nan masu zuwa an gane ko malai ya ce waju ila hadhihi al mawaqit ta'ziman lil bait al haram an sanya waɗannan miqati dan girmama ka'aba kar ka shiga ka'aba kana wargi ka san ga wata gaba da ka zo ta to fa ka tun karo ka'aba komai naka ya canja hatta kayan jikinka su canja duk wani abu da zaka rinka yi ya canja me zaka yi da me zaka

bishiyoyin rage darajar Ka'aba ce ka bar su kawai haka yadda ka gansu to tafi farjini tafi abinda wa khatta min karamati ko wa hatta min karamatihi sannan kuma sariyar da mutuncinta ne wallahi subhanahu wataala ja'alahum masaban linnas wa amna ubangiji ya sanya wannan daki ya zama wajen komawar mutane kuma wajen aminci wa razaqa ahlahum min ath-thamarati kuma ya azurta yan wajen da dangin kayan marmari duk da wajen fako ne amma kuma wajen yana da albarka la'allahum yashkuruna dan su masa godiya al-hadithu as-sabi'u ba'da al-mi'ataini hadisi na 207 an abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullah dan abbas Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-madina zalla ya sanya wa mutanen madina miqati wajen da zasu sa haramin su in zasu je aikin haji ko umra su fara talbiya shine al-waqtu anan al-miqatu anan ana nufin miqat al-makani an gane ko to miqat al-makani da az-zamani al-makani ambatansa yazo ne a cikin hadisi amma az-zamani yazo a cikin me ayoyi al-hajj ashhurun ma'ani ya fada amma wajajen da za a sa harami a fara aikin haji wannan hadisi ne yazo da su qur'ani bai zo da su ba da haka yanzu ina masu cewa su yan qur'ani ne zalla ba hadisi to yanzu za ku je aikin haji sai ku rinka sa harami tun daga gidajen idan ma daga gidanka ka sa sai mun tambaye ka waye ce ka sa daga gidan in kuma ka je inda sauran musulmi suke sa suka sa ka sa sai mu ce to ina ayar da tace in ka zo nan ka sa harami ina ba ta an gani ma'ana dai in an gudu ba a tsira ba ba yadda za ka yi ka bauta wa Allah da Qur'ani babu hadisi asali ma Qur'anin ba zai fahimtu ba in babu hadisi ba zai yi ba yadda ka yadda Qur'anin nan ba ruwa aka yi ya fado gidanku ba ta bakin wasu ka ji ka yadda da shi to waɗannan wasu karɓar daga wajensu ai shi ne hadisin in ku ba haka ba in ka ce za ka karanta Qur'ani ba hadisi to sai dai ka yi masa karatun jarida yadda ake karanta ordinary larabci da ka canja karatu a Qur'ani sabanin karatu a ordinary larabci to sai an tambaye ka hujja yanzu ka ga kalmar ja'a a larabci haka kawai za ka rubu karanta ta ja'a ba madda amma a Qur'ani ne fa ja'a wa ja'a rabbuka wal to wannan wa ja'a din waye nuna maka shi hadisi ne ya nuna in ba hadisi ba za ka bambanta ja'a ta Qur'ani da ja'a ta wajen Qur'ani ba sai ya ce maka ai an gada ne to ya kamata ku fahimta Allah ya ganar da mu annabi shi ya sanya wa mutanen Madina waje inda za su fara aikin haji daga wajen ko umra su sanya haramin su Zal Hulaifa sunan wajen Zal Hulaifa waje ne a gefen Madina mai cike da ganyayyaki ita shi ganyen shi ake kira da zatu lahafa an gane ko kamar ka ce bishiyar gawo ko bishiyar ɓaure ko maɗaci to wannan nau'in na bishiyar su ne da yawa a wajen a lokacin to shi ne ake kiran wajen da Zal Hulaifa an gane ko to kuma wannan zai nuna maka abinda annabi ya yi shi ne addini ba abinda mutane suke gani ba wanda ya saba wa na annabi wani mutum ya zo ya samu Imam Malik ya ce zan je umra daga ina ya kamata in yi dawa in sanya harami na in fara talbiya sai ya ce daga inda annabi ya sa shi ne Zal Hulaifa sai ya ce a ni yanzu zan zo masallaci ma'ana yana nufin masallacin annabi inda kabarinsa yake sai in sa harami na daga nan sai in fita ya ce to ka fi annabi kenan ganewa tunda shi ya san da masallacin nasa amma bai yi daga nan ba to kaga wannan shi ne bid'a wannan shi ne saba wa shari'a da bin ra'ayi ga abin da annabi ya ce ka ce kai kaza za ka yi da haka abin da annabi ya yi yinsa shi ne mai addini saba masa kuma shi ne son zuciya wali ahli shami mutanen sham kuma annabi ya sa musu wa miqatul makani aljuhufa wajen da ake kira da suna juhufa an gane ko bidammil jimi wa sukunil ha'il muhmala wa fathil fa aljuhufa an gane ko ba da haha wani gari ne baina ha wa baina al-baharil ahmar qaryatun baina ha wa baina al-baharil ahmar asharatu akyal gari ne tsakaninsa da al-baharil ahmar red sea an gane ko red sea akwai mil goma tsakaninsu

0: sunanne inda mutanen Sham su kuma in za su zo Ka'aba da sun zo nan sun zo miƙatin su sai su sa haramin su sai kuma su fara talbiya aikin haji ne ko umra haka za su yi wali ahli najad mutanen najad kuma karnal manazili annabi ya sanya musu waje sunan sa karnal manazil akan ce da shi karnal manazili akan ce da shi rabig rabig wani babban gari ne tsakanin sa da makka akwai wajen da ake kira da wadil jumum wadil jumum kilo mita 200 ne a mita kilomita 181 tsakanin sa da makka to wannan shine wajen da ake kira da karnal manazil a wajen a lokaci a zamanin annabi haka ake kiran sa karnal manazil ko a ce karnus sa'ali waje ne mai yawan barayi an gane ko barewa barewa kamar kace wani daji ne ko wani kwazazzabo ne ko wani kogo ne na barayi to shine ake kiran sa da karnul manazil a wani kaulin a ce karnus sa'ali wali ahalil yaman mutanen yaman kuma annabi ya sa musu nasu wajen mai suna yalamlam yalamlamu an gane ko a wani kaulin na larabawa sukan ce alamlam ko yalamlam ko alamlam su kuma waɗansu daga cikin mazauna wajen yanzu suna ce da shi lamlam amma ko ka ce yalamlam ko alamlam ko lamlam duk dai wajen ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan ya zama shine miƙati na mutanen Yaman wa qala sai annabi yace hunna lahunna waɗannan wajaji na mutanen waɗannan yankunan ne Zul Hulaifa na mutanen Madina ne asali na mutanen Najd ne asali Yalamlam na mutanen Yaman ne asali domin a wannan lokacin musuluncin bai wuce waɗannan garuruwan ba kama daga baya musulunci ya faɗaɗa an gane ko amma a da musuluncin har annabi ya bar duniya bai wuce waɗannan iyakokin ba musulunci bai fita daga ƙasar Larabawa ba bai shiga wasu ƙasashen ba bai wuce Yaman ba bai wuce Sham ba bai wuce abin nan ba Makka da Madina ba to waɗannan kuma su ne ƙasashen Larabawa asali to da haka sai annabi ya ce hunna lahunna waɗannan wajaje na waɗannan masu waɗannan garuruwan ne wali man ata alaihinna sai kuma wanda ya biyo ta garinsu in zai wuce yanzu kai ne za ka je aikin haji ko umara jirginka da ya ɗauke ka daga Najeriya sai ya sauke ka a Madina to yanzu za ka yi amfani ne da miƙatin mutanen Madina Zul Hulaifa a'a da jirginka ya ɗauke ka sai ya kai ka Yaman ya aje to yanzu za ka yi amfani da miƙatin mutanen Yaman ko jirginka sai ya kai ka abin nan Sham to za ka yi amfani da miƙatin mutanen Sham shi ne ma'anar wali man ata alaihinna nasu ne sai kuma wanda ya biyo ta wajensu min gairi ahalihinna wanda shi ba ɗan asalin garin ba ne an gane ko da ka shiga gari to miƙatin mutanen garin ya zama me naka kar ka ce a yayi ni ba ɗan nan garin ba ne yanzu ka zama ɗan gari hukuncin ɗan gari zai yi aiki a kanka
1: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Ballimamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarradin manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci
2: 97.3 Rahama Radio

0: ana arabi na hajata
1: ne
2: Ama

97.3 Rahama Radio.

يخدعون وكيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Yarda da bota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أن أوا ما سجل ما ما سسوار من نشري نشره لتسوكتي إنما أنا سلم إرنت أدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوة وأن نشري نام زيل ورا دواني الأمريني وأن يكي ذا متكر مهمانتي وأن الأمري وأن يدامي يدامي متاني kware da gaske shine bambancin yanayin rayuwar mutanen mu ta yau da kuma rayuwar mutanen mu ta jiya da shekaran jiya, ko ce bambancin tarbiyyar iyaye da kakanni da kuma tarbiyyar rayuwa ta mu ƴaƴansu da jikokinsu na yau. Zamu ji galibi mafi yawan abin da yake fitowa daga bakin mutane idan suna auna sanar rayuwa ta da ta yanzu, sai ka samu gabaki ɗaya zance ya karkata akan cewa shekarun baya mutane sun faɗa a sun fi kirki, shekaru na yanzu shi kuma mutane sun fi rashin ɗa'a sun fi rashin kirki, abubuwa sun taɓarɓare, tarbiyya ta lalace. Haka dai zaka ji yawanci irin wannan kokawar ko a hira da mutane ɗaiɗai ko a cikin gari ko kuma mafi yawan ma ra'ayikan jama'a da ake ji a kafofin yaɗa labarai, zaka samu cewa galibi ya fi karkata zuwa ga danganta duk wani abu mai kyau da dacewa da tsari akan rayuwar mutanen baya, da kuma duk wani abu na taɓarɓarewa da lalacewa akan rayuwar mutanen na yanzu. Abinda wannan shiri namu zai tattauna ba wai so yake alƙalanci a tsakanin ra'ayukan nan guda ra'ayin na mafi yawan jama'a ba, ba wannan ne abinda zamu yi magana a wannan shiri ba. Ba kuma tsayawa za mu tantance mu ci a'a ai abin nan da aka faɗa 100% haka yake ko kuma a'a ba haka yake ba, duk ba wannan za mu shiga, saboda aka shiga wannan jidalin ko da yake ni kadai nake magana ba abokin hira a tare da ni, amma na san zan tsokano magana da in an bude ta in jidali za a yi akan ta, to za a dade ko ana ta yi ba a gama ba, shi yasa ba shi da ma'ana ai ta magana akan abin da ba za a tsaya akan sa kuma ba za a fitar da wani abu muhimmi ba, gwara a tsaya a dauki abin da shi zai fi za a fi samun mafita a cikin sa. Sai dai kawai da akwai abin da yake sananne ba laifi a maimaita shi, kowa ya san shi kuma ba abin mamaki bane, yana da kyau a maimaita shi saboda tunatarwa. Wannan abu ko shine a kowane zamani ana samun mutane na gari, ana samun mutane waɗanda ba na gari ba, a kowane guri ma haka, a kuma kowane rukunin jama'a za a samu na gari, za a samu wanda ba na gari, ba za a ce ai gabaki ɗaya wannan rukunin mutanen ba na gari bane, gabaki ɗayan wannan rukunin su ne nasu komai yaji na gari ne su 100%. Yana da wahala musamman kuma ana maganar rukuni da ma'anar abinda Bature yake sharshi generation, wato al'umma gabaki daya ta kimanin shekara 100 ko 200, ko kuma jama'ar ƙasa ko jama'ar al'umma ta gari gabaki daya, zai wahala a ce an samu haka. Saboda haka amma kuma shi ne za a iya samun inda bai fi rinjaye, za a iya samun wanda za a ce a mafi rinjaye a gunsu shi ne mutane mafi nagarta, waɗansu kuma a ce mafi rinjaye a zamaninsu su ne mutane wanda ba mafi nagarta ba. Wani lokacin kuma za a faɗa amma kuma wanne ne abin da aka faɗa ɗin, ya haka yake ba, tunda sai an yi ƙididdiga wani lokacin an yi lissafi sai an tantance, sannan ne za a iya ganewa wanne ne ne ba wanne ne ba. Yasa nake cewa za mu shiga cikin jidalin cewa maganar nan da ake ta faɗa gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ba, haka take ko ba haka take ba. Misali yanzu ni idan nayi zancen mutanen da me ma ake nufi da mutanen da, ana nufin mutanen shekara 1000 da suka wuce a baya, ko kuma ni na ganin yanzu idan ana zancen mutanen da mu a yanayin mu nan a kasar Hausa ko a arewacin Najeriya ko a jihar Kano, yawanci mutane in suna hira suka ce ai da ba haka abu yake ba, to masu fadar dadin nan ba haka yake ba, wanda ka kalle su din nan suna magana sannan zamanin su kenan ko zamanin iyaye da kakanni, abinda suke nufi abinda suka gani da idan su suka rayu koko suka ji suka gani daga wanda suka rayu da kansu a cikin al'amari. Saboda haka dadin ta kusa kusa ce ba ta dace ba, watakila wata ana magana ne ta shekara 50-60 da suka wuce, 80-90-100 watakila, kamar mu a nan tarihin nan namu na kasar Hausa, in zaka dauki wannan zaka samu da akwai abubuwa mafiya yawa mafi yawa abubuwa ne nagartattu masu dadi masu kyau maganar zancen misali makotaka maganar zancen a samu mafi yawa mutanen gari gabaki ɗayan su ba wanda yake wasu ayyuka na barna na asha a zahiri baɗi ne kuma an bawa Allah zancen galibi mutane sun fi da'a da biyayya babu shakka wannan haka yake ba ja ba musu amma abinda wannan shiri zai karkata akai ne ya jawo aka samu wannan al'ummar suka zama haka mu kuma yanzu da bamu kai su ba me ya jawo muka zama bamu kai su ba shine abin da komai muhimmanci a wannan muhawara ba zancen wanne ne ba wanne ne ba na farko kenan ni biyu kamar yadda na faɗa a farkon wannan magana tawa yanzu a wannan zaman da muke ciki za a samu abubuwa da dama waɗanda a baya ɗin ba a same su ba na gari wato ta wannan fuska za ka iya cewa mutanen yanzu wani shekaru yanzu mun ce kuma yanzu ne nake nufi da yanzu misali shekaru 40 ko 60 zuwa yanzu aƙalla dai shekara 60 ko 50 ko 40 zuwa yanzu ko kuma ce daga shekara 1960 zuwa yanzu zaka samu akwai abubuwa da dama na ci gaba da aka samu a wani kasashen namu na nagarta da kirki wanda a baya ba a same su ba misali a wannan zamanin namu yanzu samun mutane da suka fahimci addini suke da ilimi daidai gwargwado na addini da kuma sanin al'amura na yau da gobe an auna su da matasan da suka gabace su a irin shekarunsu a shekarun 40-50 da suka wuce za ka ga cewa yanzu sun fi nada domin a nada tsinta ne a gari ɗaya ko a unguwa ɗaya sai dai ka samu mutum biyu uku yanzu kama a cikin ƙwarya birnin Kano nan gogaggun masu masana matasa a shekaru 60 da suka wuce zuwa 70 sananu ne kowa ya san su saboda ba su da yawa amma a yanzu irin su a nan yanzu ba su da iyaka wasu suna nan ma baka san da su ba kuma fasaha da Allah ya ba su da baiwa da Allah ya ba su da ilimi da Allah ya ba su Allah kaɗai san iyakarsa sai waɗanda suke tare da su a ga anan gona ma iya cewa an samu nufifi ko ne yanzu a kan da na ɗaya kenan na biyu mata da suke da ilimin addinin musulunci a wannan zamanin namu sun nunninka 'yan uwansu na shekaru 40-50-60 da suka wuce a baya kullum ina ba da bayani ga abinda wani malami Allah ya saka masa alkhairi kuma har ma na gaya masa nace zaka ji ina talla da kai ina cewa da kai naji daga gare ka yace a nace saboda ilimi na samu a wajenka ni ko ban cika san iri-iri ga abinda na samu na fa'ida ga wajen mutum in faɗe shi da su ba tare na tana cewa ga abin da na same shi ba shikenan wato wannan tunawa da shehi malami shehi Gani Yahuza Gani dan zarga wani lokaci mun haɗu da shi a wajen taron yayi ko kuma saukar karatun alkur'ani na ɗalibai mata sai yake cewa da ni sai yake cewa wani ikon Allah wannan zamanin da muke ciki Allah ya horewa ƴaƴa mata karatun alkur'ani za ka samu da yawa wanda sun iya karatun alkur'ani kyakkyawan karatu da yawa sun haddace alkur'ani da yawa suna da ilimin ma'anar alkur'ani ɗin kuma kada wani ya ce da ni ai ba sa aiki da shi aka yi lissafa aka gani mu ne musu kyakkyawan zato da kuma kyakkyawan fata cewa mafiya yawansu suna aiki iya wasu da abin da suka sani zai wahala mutum ya samu ilimi bai aiki da shi ba daidai gwargwado illa dai wataƙila an fi ganin waɗanda ba su daidai ba ido ya fi ganin kamar a ce farar riga ce ko ina fari ne inda aka samu ɗigo ɗaya baƙin aka fi gani to wannan kuwa to sai yake cewa a zamanin da lokacin iyaye da kakanni yake cewa aka sanar da shi cewa da akwai wani mashahurin bawan Allah mawadaci a wannan jiha tamu mai albarka Allah ya ji kansa da gafara Allah ya masa rasuwa ya tambayi manya-manyan malamai ya ce da Allah yana so zai yi aure amma so yake samu mace makaranciya mahaddaciya alkur'ani ya ce suka kara daga nan kaf da bincike a lokacin nan wancan shekaru kuma sun kama ana magana shekara 50-60 kenan baya ko 70 aka rasa mata wanda suka haddace alkur'ani da kyar aka samu wanda suka haddace izu ko nawa ne ko 20 ne ko 40 ne aka samu kaɗan to ba wannan ko bayan rufin cewa ba ko ɗaya ba za a iya samun ɗaiɗai ko amma dai ba a san ba a gano su ba a lokacin sai na ce to kaga a yanzu kuwa da za a ce da mutum ana so a kawo mata mahaddata alkur'ani ana so a cika jirgin sama jirgin nan mai suna Boeing 747 mai cin aƙalla mutum 500 na ce za a iya samun mahaddata alkur'ani da za su cika wannan jirgi a yanzu kaga alhamdulillah yanzu mun samu ci gaba ta wannan fuskar yanzu ta fi da sannan kuma wani abin da aka yi a baya na tabarbarewa to a hali yanzu ma ba yin shi ba domin duk mutumin da yake karanta littafin Sheikh Usman Dan Fodio da almajiransa da suka samu kasar Hausa a lokacin da suka fara tajdidin addinin musulunci in ka ji abubuwan da mutane suke yi ai za ga mutanen mu yanzu kansu ya waye akan abinda mutanen wancan lokacin suka yi kaga ta wannan bangaren tabarbarewar baya ta fito yanzu wa kenan kuma ina iya tunawa da akwai wani lokaci da ina makaranta a makarantar koyon harshen Larabci School for Arabic Studies SAS da muke mata kirari da Ummul Madaris Allah ya kara mata daraja da malamanta da wanda suka asasa ta Allah ya kara mana albarkaci in su gabaki dai amin muna dalibai a wannan makaranta ta SAS sai wani lokaci na shiga dakin karatu library sai na ga wani sansani na tsofaffin jaridan Hausa wanda aka buga su tun irin na shekaru 1940 da kaza shekaru 1950 da kaza har yanzu ko Allah shi jaridin nan fa suna nan a cikin dakin karatun nan dan bana fata a ce ko sun salwanta dan naga adadin da aka yi musu an tara sai a tara jaridu kamar guda kusan kamar 20 ko 30 ko 50 sai a yi musu bango guda daya sai a adana su to ina duba irin wayannan jaridin ina ban sha'awa daga irin maganganun da magabata suka yi da hotunan su gashi na asalin suna matasa na ga rubuce-rubuce na Malam Aminu Kano a wannan shekarun a cikin jaridar gaskiya tafi kobo da tunan malamai da dama na arewa na Kano da na sauran jihohi to a wannan jaridar ina karanta wata tsohuwar jarida ta gaskiya tafi kobo sai na ga wata sanarwa mai ban mamaki a jikin jaridar ta gaskiya tafi kobo karar a wayancan shekarun 1950 da wani abu sai aka ce wai ana sanarwa sai aka faɗi wani mashahurin mawaki na gargajiya zai yi wasa a jihar Kano aka faɗi wani mashahurin gidan wasa kuma aka ce zai kwana yana yin wannan wasan kuma ana gayyatar samari da ƴan mata kuma kwana za a yi ana wasan kuma in aka je wajen wasan nan za a sha giya kyauta za a raba giya kyauta wannan fa tsohon zance ne wanda nake cewa na ganshi a tsohon jarida ta gaskiya ta kuma wacce aka buga ta tun wajen shekarun 1950 to kaga yanzu irin wannan abu duk da abin da zaka siffanta abin da matasan mu ne yau suke yi mara dadi wanda ko ba a goyen bayan sa ko ba daidai bane wanda suke wanda ba daidai din ba kuma akwai bukata a ci gaba da nasiha da fatan Allah ya shirye mu gabaki daya amma wannan abin da nake faɗa ne shi na gani an yi a jarida shekaru 1950 da suka wuce ai ba a yin sa yanzu kuma ba ma zai yi a yi shi ba ko ba ma wata kafa yaɗa labari a Kano yanzu da za ta tallan irin wannan abu sannan ba wani gidan wasa a yanzu da zai da ai irin wannan abu sannan babu wata al'umma a yanzu da zata wani abun bata je ta yi nasiha ba ta kawo gyara ta nemi cewa kar a yi irin wannan abun karara na abun da ba daidai ba a cikin al'umma to kaga ta wannan bangaren kuma sai mu ce da tafi yanzu ma ta barbarewa in mun ka irin wannan labarin to yanzu nake cewa wato ba muhimmi bane zancen wai a ce wanne ne ifi ko wanne duk da yake da akwai sanar koyarwa magamiya da take nuna mana cewa a tarihin musulunci rayuwar magabata ta fi rayuwar masu biyowa baya amma wannan ku baya hana cewa masu biyowa baya su ma za su yi wani abu na nagarta domin an samu kuma wasu dalilai na addini da suka nuna cewa na bayan su ma masu zuwa daga baya din na ƙarshe-ƙarshen su ma ba kaɗan ba ne har Annabi alaihi salam ya ce a gaishe su yana ƙaunarsu saboda za su zo bayansa su ba da gaskiya da shi ba tare da ma sun ganshi ba su rayu tare da shi ba ya nuna cewa imanin su da addinin su muke nan mutanen ƙarshe da wanda za su zo bayan mu ma duka mu da irin tamu darajar wacce za mu gode wa Allah akan cewa mu ba abin mu a baya ba saboda haka wannan sai ya ƙara mana ƙarfin gwiwa da sake zagewa dantse mu yawaita ayyukan alkhairi da kuma ƙara yaɗa ayyukan alkhairi a junan mu kar mu ji cewa ai mu shikenan tabararru ne mu ai mu zamanin mu mun lalace shikenan mun shiga uku mun lalace ai tunda ke mu ba mu zo a zamanin baya ba mu ba za mu samu shari'a ko tsira ba a'a mu ma da namu baiwar da Allah ya bamu da darajoji da Allah ya bamu kuma muna nan muna girmama magabatan mu kuma muna ƙaunar su kuma muna musu addu'a kuma mun san cewa albarkacin su muke ci addu'ar da suka yi muka samu aikin da suka yi muka tarar saitin da suka yi ya samu a hanya Allah ya saka musu alkhairi to amma kamar yadda na faɗa a farkon shirin nan cewa ba fa wannan mujadala ce muhimmi ba kuma ni ba dan ita ma na kawo wannan magana ba kawai duk wannan nayi ne a matsayin shimfiɗa abin da yafi komai muhimmanci a wannan maganar ta zancen rinjayen aikin alkhairi a rayuwar mutanen da da kuma sabanin sa a rayuwar mutanen yanzu abin da yafi komai muhimmanci a wannan muhawara shine to menene sanadi da sababin abin da yake kawo rinjayen aikin alkhairi a rayuwar mutanen da wanda ba a same shi ba aka samu kishiyarsa a mutanen yanzu ni na ganin wannan shine abin da yafi komai muhimmanci saboda sai mu ma mu rinka kwatantawa muna gyarawa sai mu ma mu koma kan hanyar su mu zama rinjayen mafi aikin alkhairi yana bayyana a cikin mu ah to akwai yanzu ma Allah na tuba Allah za a yi lissafi a kididdiga daya bayan daya zaka yaba wa matasan mu da yawa a halin yanzu ka kirga wayanda a kullun sallah batta wuce su suna yin salloli biyar ba tare da cewa sun bari sallah ta wuce ba su yi ta ba wadanda kwata kwata Allah yanda isu sun da suke taba dandana giya ba matasan maza da mata ba yan Kano yanzu ba su da iyaka wanda zuba da wuya ka samu kuma adadin su a wasu garuruwan hatta garuruwan da muke ganin sun fi mu tsohon tarihi a addinin musulunci inda census za a yi a kirga matasa yan jihar Kano da mata wanda tunda suke a duniya ba su taba dandana giya ba a je a kirga irin su a wani garin sai mu tarar namu sun fi su yawa warai da gaske da kuma sauran ayyuka marasa kyau to alhamdulillah mun gode wa Allah mun da ta mu baiwar da Allah ya mu da falla da Allah ya bamu to sannan kuma to wannan ne ya jawo abin da nake so ne magana akan sa a yau cewa da akwai wadansu matakai da mutum zai tsinkaye da su zai ga wayannan matakan su ne idan Allah ya taimaki al'umma ta bi su saboda kafa sai a samu rayuwa ta nagarta ya furin jaye a cikin ta kuma idan ta kauce musu wayannan matakan to sai a samu fandarewa ta harin jaye a cikin ta shikenan a magana ce ta aiki wanda yayi ya samu wanda bai yi ba ya rasa saboda Allah ba mu yi kwankwatantawa kuma ya ba mu muwafaka kuma ya ji kanmu wadan hannun mu na yi kokari na rairayo mana waɗansu matakai akalla kamar guda biyar wanda muke so mu sa su a gaba za ta yiwa mintunan da zan gabatar da wannan shiri a yau ba za su isa gama su gaba ɗaya ba amma duk inda lokaci ya ƙure zan tsaya idan Allah kuma kuma shi na gaba zan ɗora har mu gama matakan nan guda biyar ko guda shida mataki na farko tun daga tushe ake gina al'umma tun daga tushe ma'ana abin da ke bai tun daga tushe shine tubalin ginin al'umma su ne iyaye duk wanda ka gani a duniya ta hanyar mahaifa ya zo duniya mahaifi da mahaifiya haihuwa ita ce take rayar da al'umma Allah ya ji kanwani bawan Allah ungon ana cewa da shi muna cewa da shi danja Allah ya gafarta masa idan an yi haihuwa an taru ana taron suna a kofar gidaje muna kanana mukan ji shi yana yin haihuwa kirari yakan ce haihuwa sanin mutuwa a'a shi yake cewa aure sanin mutuwa ba dan haihuwa ba da iri ya kare wato aure da muke gani ana yi shine sirrin haihuwa da ake samu haihuwa da ake samu ita ce maganin karewa al'umma idan ba dan ana haihuwa ba to da al'umma kare za ta yi kaf shikenan kuma ta rayuwa ta tsaya amma haihuwa da ake tace take saka ba ma iya sai an tsaya an yi lissafi ake gane wanda aka zare su daga cikin al'umma to wannan haihuwar da Allah ya bata wannan sirrin to tun daga kanta ne ake samun ginin al'ummar da za ta hadu ta zama mafi rinjayen rayuwa ta shine alheri da ayyukan kirki za mu tuna cewa a koyarwa ta addinin musulunci cewa aka ce duk mutumin duk namijin da zai yi aure ya aure mace mai addini sai kuma aka zo ta ɗaya gefen sai aka yi magana kuma da iyayen ya mace sai aka ce duk matar da iyayenta za su aurar da ita su aure ita ga namiji mai addini kaga an zaba wa miji mata mai addini an kuma zaba wa mace miji mai addini to abinda kuma ake nufi da addini anan bayan addini na ibadu da shi daga an ce addini shi yake fara zuwa a zuciyar mu addini kuma ana yana nufin cewa halaye managarta da mu'amala mai kyau kamar hakuri kamar yafiya kamar jin kunya kamar yakana kamar kara kamar kaskantar da kai da rashin girman kai kamar kyautayi kamar karamci kamar halacci kamar rike alkawari kamar rike amana dukkan waɗannan su ne addini waɗanda idan da mutum yana ta yin ibadu na zahiri da muke kallo amma ba shi da waɗannan to addininsa bai cika ba kuma waɗannan ibadun gabaki ɗayansu da muke yi suna haifar da waɗannan halayen ne to sai aka ce duk mutumin da zai auri mace ya auri ne waɗannan halayen shi yasa za mu je a wata koyarwa da aka yi zancen abin nan addini sai aka hada shi da mu'amala kuma lokaci aka nuna muhimmancin kyawawan ɗabi'u a matsayin su ne kashin baya na addini to shikenan mutum muƙaddara namiji ya auri mace mai addini mai hakuri mai saukin kai mai da'a mai biyayya mai alkunya mai kaskantar da kai mai kyautayi mai karamci duka irin wannan halaye na gari sannan ita wannan matan kuma shi da za a aurar da ita mijinta shi ma mai irin waɗannan halayen ne to ya muke zaton ɗan da za su haifa su biyu kaga dai ai akwai gado na dabi'u da halaye kowanne da yana da wani abu da ba a rasa ba na dabi'u da halaye na mahaifansa duk guda biyan ba za a rasa ba koda ko bai dauka gaba ki dai ba to ba za a rasa wasu daga ciki ba haka kuma kowanne da yana da wasu siffofi da ya gado daga jikin mahaifansa ko daya daga cikin su ko duk su biyan to kuma shi isa ma da aka zo zancen kula da dabi'u da halayen ma'aurata sai aka ce kar a tsaya akan su guda biyan matar da mijin sai aka ce kowa a koma a fi zabar wanda dama su bayan su din can baya iyaye da kakannin su dukkanin su suna da irin wannan halayen saboda dan zai iya tsallake uban ya gado kaka ko ya gado kakan kakansa ko ya tsallake uwansa ya gado kakansa ko kakan kakansa to kaga idan aka sami iyaye masu wannan halaye da nan lissafa da zu to in aka yi sa'a ya gado wani daga na babansa ya gado wani daga na babansa ya gado wani daga siffofin kakanninsa na wajen uba ya kara da waɗansu da ya gado daga siffofin kakanninsa na wajen uwa to in aka same shi in aka yi sa'a sai kuma duk ifi iyayen nasa guda biyu wannan halayen shi kuma shi yasa nake ba dalibai barkwanci nakan musu wani lissafi haka na barkwanci nakan ce miji mai addini a tara da mace mai addini is equal to da mafi addini to wannan kungutu shi na farko kenan da aka mai da hankali shi yasa su mutanen da suke cewa ai rayuwa da in suna ba da misalai shi su riga kawo misalan irin yadda ake yin aure a da ya sha ban da yadda ake yin aure a yanzu to wannan bambancin yadda auren mu iban mata na da na yanzu yana daga cikin sanadin abin da ya haifar da bambancin al'ummar mu ta da ta yanzu saboda haka ba magana ce kawai ta zancen a'a ai kawai da dan saboda da ne shi yasa ta mai yanzu kirki ba da akwai wani abu ne da aka yi a da wanda a halin yanzu ko ba a yin sa yadda ya kamata ko ba a yi shi daidai da yadda ya dace kamar yadda aka yi shi a dadin ba sabanin sa ya kawo cikas kuma a halin yanzu da akwai wanda suka yi irin wancan din na mutanen da suka gabata su kuma rayuwarsu ta zama irin tasu ko fiye da tasu kisa nake cewa ba mai na kamar gili ne ko kasa ce zaka raba ta biyu kace ga wannan wannan ta fita daga wannan ba a'a wannan wani abu ne da yake a hada yake ba zaka iya sa runa ko abun rubutu ka jalaye ka datse suka ce wannan ya fita daga cikin wannan fofo ba a'a haka abun yake ba abun magana ce ta aiki da fahimta da yanayi da tarbiya da al'ada ta gari ita ce take haifar da mafi rinjayen al'umma wacce zaka same ta tana da fahimtar juna tana da hangen nesa tana da ladabi tana da da'a tana da tarbiya tana da haƙuri tana da kirki tana da sadaukar da kai tana da alkhairi tana da mutunci tana da arziki duka wannan abin shi ne yake haifar da shi wataƙila yanzu kaga a cikin matakai guda hudu ne ce zan faɗa ko guda biyar zuwa yanzu na faɗi guda ɗaya shi ne tushen al'umma wato aure wanda ya haddasa al'ummar rayuwar mutanenmu na da suka bambanta rayuwar mutanen mu na yau musamman da a wannan ƙasa ta mu mai albarka Najeriya ko kuma a yankin arewa ko kuma ma sake dade takurawa mu ce a jihar Kano to Allah ba mu ikon karasawa insha Allah a shirye-shirye na gaba ma bu sauran matakai amma dai muhimmi din shine a kowane lokaci za a iya samun mutane na gari kuma aiki na gari abu ne mai yiwuwa kuma duk wanda ya dage iyayen sa da shi da wanda yake da tasiri a kansu Allah zai taimake shi kuma kowane mutum za ta yi waye kuskure amma abin da ya fi kamata shine ya gyara kuskurensa kowane mutum zai iya zama yayi daidai amma in yayi daidai din ya gode wa Allah dan ya ƙara yin aiki daidai fiye da wannan abin da ya fi kuma muhimmanci a rayuwa shine kyakkyawan ƙarshe Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ya samu ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo da an shirya

Tsohon mataimakin shugaban kasar nan Atiku Abubakar ya ce zai rabta ba hannu akan wata yarjejeniya da ƴan Najeriya game da farashin man fetur idan ya lashe zaben shekarar 2027. Ƙungiyar mata musulmi ta Wofan ta koka akan sace-sacen mutane da talauci da ke addabar mata da ƙananan yara. ƴan sanda sun gayyaci Barry Darkman kan zargi da ake masa na ba masu garkuwa da mutane bayanai akan matafiya daga kasashen ƙetare Koriya ta Arewa ta yi barazanar mayar da martani mai ƙarfi bayan Amurka ta amince da sayarwa Koriya ta Kudu da makamai.

Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hussein Amba inda ba ke tare da ku a wannan maraice na Alhamis 14 ga Rabiul Awwal. Hijira fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 27 kenan ga watan Agustan 2026 miladiya. Sai labaran Majalisar Dokoki a nan Kano ta yi kira ga gwamna Abba Kabir Yusuf da ya dauki matakan gaggawa domin dakile barkewar cutar nan da ake kira mashako mai nasaba da numfashi da yanzu haka ta kashe yara da ba san adadin su ba a yankin karamar hukumar Rano dake nan jihar Kano. Kiran daga ƴan majalisar na zuwa ne biyo bayan kudirin gaggawa na jama'a da dan majalisa mai wakiltar mazabar na Ibrahim Muhammad ya gabatar a wato litinin din da ta gabata yayin zaman majalisar da shugaban majalisar Ismail Fargore ya jagoranta da yake gabatar da kudirin Ibrahim Muhammad ya bada rahoton cewa cutar ta fi shafar al'ummomin Ridin da sabuwar Kaura wanda ya haifar da mutuwar yara da dama inda ya buƙaci a ɗauki matakan da suka dace cikin gaggawa. Dan majalisar ya buƙaci gwamnan Kano da kwamishinan lafiya da su aika da ƙarin agajin gaggawa ga wasu ƙarin kayayyaki zuwa wannan yanki. Dan majalisar ya kuma bayyana matuƙar damuwa game da sake ɓarkewar cutar, yana mai cewa irin wannan matsala ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a mazabar bara wato bara da yake goyon bayan kudirin dan majalisar da ke wakiltar mazabar Kiro Usman Tasiu. Ya bayyana cewa cutar ta riga ta ƙetar iyakokin ƙananan hukumomi ta bazu zuwa yankunan Kiro da makwabtaka da ke makwabtaka da ita da sauran gurare ciki har da Kwarin Dogara da garin Dogara wato Kwarin Dangora da kuma garin na Dangora da kuma Yalwa da yake nuna irin asara da barazanar da cutar ta yi. Tasiu ya bayyana cewa wani shugaban matasa a yankin na Kiro ya rasa yara biyu sakamakon cutar a cikin kwana guda. Yana mai kira da a kafa rundunar gaggawa ta haɗin gwiwa domin daidaita ayyukan dakile yaɗuwar cuta a faɗin ƙananan hukumomin Rano, Tudun Wada, Kibiya, Bunkura, Bebeji da kuma ita kanta ƙaramar hukumar Kiran. Salih Ahmad wanda ke wakiltar mazaɓar dawakin tofa ya jaddada yanayin cutar ta mashako wacce ke saurin yaɗuwa inda ya buƙaci gwamnati da ta hanzarta ɗaukar matakan rigakafi da matakan kariya kafin cutar ta ƙara yaɗuwa. A halin yanzu shugaban masu rinjayen majalisar Lawan Usaini ya shawarci ɓangaren zartarwa da su yi amfani da tanadan doka na kare lafiyar al'ummar jihar Kano. Ya nuna cewa tsarin doka ya ba gwamnati damar samar da dukkan matakai waɗanda suka dace wajen kare lafiyar jama'a. Bayan tattaunawa, majalisar ta amince da ƙudurin gaba ɗaya, ta umarci kwamishinan lafiya na ganin ya aika da duk abin da zai da kawo ƙarshen wannan cuta mai nasaba da numfashi a yankunan waɗannan ƙananan hukumomi. Najeriya da Saudi Arabia sun sake jaddada aniyarsu ta ƙarfafa haɗin gwiwar soji da faɗaɗa hulɗa da fannonin tsaro da kare ƙasa domin inganta ƙwarewar jami'an tsaro da tunkarar matsalolin tsaro da suka shafi ƙasashen biyu. Wannan na zuwa ne bayan ziyarar ban girma da jakadan Saudiya a nan Najeriya ya kai sharkwatar tsaron ƙasar nan a jiya Laraba. A cewar wata sanarwa da daraktan yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro Major General Ismail Uba ya fitar, ziyarar ta ba ƙasashen biyu damar sake tabbatar da aniyarsu ta zurfafa dangantakar soji da soji tare da gano wasu ƙarin fannoni da za su amfanar da ƙasashen guda biyu da yake karɓar jakadan. Babban afisar tsaron Najeriya General Olufemi Oluyede ya yi maraba da ziyarar tare da bayyana godiyar Najeriya ga masarautar Saudi Arabia bisa kyakkyawar dangantakar da ta daɗe tana wanzuwa tsakanin ƙasashen guda biyu. General Oluyede ya jaddada muhimmancin ci gaba da faɗaɗa hanyoyin haɗin gwiwa da ke da akwai musamman a fannonin da za su ƙara ƙwarewar ƙwararru da inganta ayyukan rundunar sojan Najeriya. Ya ce ƙarfafa irin wannan haɗin gwiwa zai taimaka wajen samar da ƙarin ƙwarewa da dabaru ga jami'an Najeriya za su yi amfani da su wajen gudanar da ayyukansu. A nasa ɓangaren, Yusuf Ibn Muhammad Al-Balawi ya bayyana aniyar ƙasar Saudiya na ƙara ƙarfafa dangantaka da Najeriya. Yana mai bayyana Najeriya
a matsayin muhimmiyar abokiyar hulɗa a Afirka. Ambasadan ya kuma tabbatar da cewa Saudiya a shirye take ta ƙara kusantar Najeriya musamman wajen haɗin gwiwar tsaro da harkokin soji domin amfanin ƙasashen biyu. Ƙasashen biyu sun amince cewa ƙarfafa dangantakar hukumomi da ƙwarewar sojin ƙasashen guda biyu zai taimaka wajen inganta haɗin gwiwa wajen fuskantar matsalolin tsaro da suka zama ruwan dare. General Oliyede ya kuma gode wa gwamnatin Saudiya bisa ci gaba da nuna kyakkyawar niyya ga Najeriya. Yana mai fatan tattaunawar da aka gudanar za ta haifar da ƙwarin gwiwa. Mashiyar kwatar tsaron Najeriya a ganawar ta nuna ƙudurin Najeriya da Saudiya na ƙara ƙarfafa dangantakarsu da kuma ciyar da muradun na bai ɗaya a gaba, musamman wajen tabbatar da zaman lafiya, tsaro da kwanciyar hankali. Mashiyar kwatar tsaron Najeriya ta yi watsi da wani faifan bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta wanda ke nuna babban hafsan tsaron Najeriya General Olufemi Oliyede na wasu kalamai da ke nuna tamkar yana goyon bayan wani bangare a siyasance. Hukumomin sojin sun sanar a yau cewar wannan bidiyo hada shi aka yi ta hanyar fasahar nan ta AI. Sanarwar da daraktan yaɗa labarai na tsaro Major General Ismail Oba ya fitar a shafin sana X, shalkwatar tsaron ta buƙaci 'yan Najeriya da su yi watsi da wannan bidiyo domin ƙarya ce tsagwaranta bisa manufar yaudarar al'umma tare da zubar da kimar ofishin babban hafsan tsaron na Najeriya. Sanata Ali Ndume, wakiltar mazaɓar na ta Kudu, ya ce wasu daga cikin jami'an da ake aiki a fadar shugaba Bola Tinubu ba su cancanci mukaman da suke riƙe da su ba. Yana mai cewa rashin ƙwarewarsu na jawo wa shugaban da gwamnatinsa abin kunya. Ndume ya gargaɗin cewa matuƙar shugaba Tinubu bai ɗauki ƙwararren matakai a karin irin waɗannan jami'ai ba za su ci gaba da jefa shi cikin matsaloli tare da ɓata masa suna. Sanatan ya bayyana hakan ne a jiya Laraba yayin wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na Arise, inda ya ce ya fara damuwa ne bayan gano wata hukumar gwamnati ta bogi da ke aiki a ƙarƙashin kulawar gwamnatin tarayya. Ya ce da a ce akwai ƙwararrun jami'ai a wuraren da suka dace a cikin gwamnatin da ke tafiya a yanzu da ba a samu irin wannan matsalar ba. Ya kuma yaba shugaban ƙasa kan dakatar da wani babban sakataren gwamnati bayan binciken ICPC wanda ta gudanar. Ndume ya ce abin da ke damunsa shine yadda akwai mutane marasa cancanta da yawa da suka mamaye fadar shugaban ƙasar, matuƙar bai ɗauki mataki ba za su ci gaba da yafa shi cikin matsala. Sanatan ya kuma soki yadda wasu masu magana da yawun shugaban ƙasa ke mayar da martani ga masu sukar gwamnati. Yana mai cewa maimakon zagi ko kiran mutane ya kamata a mayar da hankali akan abubuwan da suka gabatar da kuma da suke kan manufofin gwamnati. Akan cire tallafin man fetur, Ndume ya ce yana goyon bayan matakin da gwamnatin Tinubu ta ɗauka na cire tallafin, duk da cewa ya amince cewa matakin ya haifar da tsananin wahala ga 'yan Najeriya. Ya ce cire tallafin na daga cikin manyan matakai masu wahala da shugaba Tinubu ya ɗauka, amma matsalar ita ce tsarin manufofin ya jefa jama'a cikin matsin tattalin arziki. Ndume ya ce gwamnati na buƙatar tafi mayar da hankali wajen bayyana wa 'yan Najeriya abin da take da kuma yadda manufofinta za su amfanar da su a maimakon jami'an gwamnati su riƙa kai hari ga 'yan adawa. A cewarsu 'yan adawa ma ya kamata su gabatar da manufofi a shirye-shirye, wato tare da gamsar da 'yan Najeriya cewa hanyoyi da za su bayarwa da za su bi za su taimaka wajen samun wa 'yan Najeriya mafita. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahmar Radio, mai haɗa shirye-shiryenta a kan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta intanet a rahmatv.com.

0: 40 na ma'aurin Celsius. Bugu da ƙari, cibiyar ta ce an samu wasu mutane kusan 4,000 da suka mutu sakamakon zafin rana a tsakanin ƙarshen watan Yuli zuwa tsakiyar watan Agusta nan da muke ciki. Wannan adadi ya zarta na shekarar 2018 wanda a baya ake rike a matsayin tarihi mafi yawa na mace-mace da ake danganta da rana da aka samu kimanin mutane 8,900 da suka mutu a ƙasar ta Jamus. Yanzu sai hasashen masana yanayi.
1: A juma'an nan da yaddar Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiyar hada-hadar kasuwanci da katsinan dukko hasken rana tare da kadawar iska jefi-jefi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi 33. Fateskum ta jihar Yobe, yanayin ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi na 33. Lafiyar da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi 29. Daga bisani yanayi ka iya komawa 21. Daga kudancin kasar nan kuwa Enugu da Ibadan, ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 28. Agege da ke jihar Lagos, cikin yadda Allah, ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi 28. Daga Ƙetare kuwa Malaɗi da ke jamhuriyar Nijar, hasken rana za a samu lokaci-lokaci tare da iska za a samu a bisa ma'aunin yanayi 35. Akara da ke kasar Ghana, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 29. Rabat da ke kasar Morocco, hasken rana tare da kadawar iska za a samu a kan ma'aunin yanayi 26. Za mu gaggari a sassan masana yanayin namu da kasa mai tsaki wato Maka, inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi 41. Daga bisani yanayin ka iya komawa 30. Zarau Abdulrahman Indiyabawa a labaran rahma.
0: To a gaida Najib Abdullahi wanda shine ya sada ni da ku. Sunana Hussein Amba Inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Assalamu alaikum abokan kasuwancinmu. Muna farin cikin sanar da ku cewa Kore Sabuwa Nigeria Limited sun bude sabon shago a Gobe Litinin insha Allah. Gidan rijiya shago mai lamba 1 block 5 opposite gidan Umar Kasim Warure filin parking kantin Kwari Market. Domin murnar bude sabon shagon mun muku sauki na musamman akan kowane kaya. Rigar 45,000 ta koma 30,000 kacan. Kazalika rigar da farashin ta yake a 35,000 za ku iya samun ta kan 28,000 kacan. Ina abokan kasuwancin mu na kusa da nesa, kada ku bari a ba ku labari. Ku zo Kori Sabuwa a Gobe Litinin domin amfana da wannan gara basa. Kori Sabuwa, ingantattun kaya kan farashi mai sauki. Ko kuma a tuntube mu akan lambar waya kamar haka: 0806562211, ko 0813512100, ko 0903055726. Tuna da sunan Kori Sabuwa Nigeria Limited, da ƙaramar riba muka dogara don samun kasuwa mai albarka.
3: Zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
4: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
5: Tattaunawa na da matuƙar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
6: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, haƙuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jihar.

0: sauraron mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka ku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Al'umma mazauna garin godar dan Zariya sun roki gwamnan Kano da sauran mahukuntansu da su taimaka su kawo musu dauki garin nasu. Shin ko ya abin yake?
1: Idan ba su zo sun mana wannan makaranta ba, wallahi Allah zai tsiye su kuma zai tambaye su akan amana da Allah ya ba su.
2: Wanda kuma hanyar nan ta hada da garin Kanwa da garin Kwankwaso, kasar Madobi kenan.
0: Wata saniya da mamallakinta sun zunduma sun fada cikin wata tsohuwar rijiya mai gaba dubu. Shin saniyar ce ta rasu ko kuma mai saniyar ne ya rasu?
3: Jami'anmu sun je wurin kuma sun samu nasarar ciro saniyar da shi Badamasi Ibrahim.
0: Ya subhanallahi. Waɗannan rahotannin da ƙarin wasu masu fadakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usainu Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
5: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
4: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
5: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ogun, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
4: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
4: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
5: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duka unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803640485 ko 0808720522.
4: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: yaro. Zaku iya samun Pima's Laundry a unguwar Gandun Albasa, kan titin Dankura, Zurat ko akan lambar waya kamar haka: 0800 657 8 9.
1: Haji, an shahidi man biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
2: Ai sai jiya naje, kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungwaje ta da katifar uniform.
1: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauki ga kuma ƙara lafiya.
2: Har da lafiya mai gida?
1: Ƙwarai kuwa, domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
2: To ni ma mai gida fa gaskiya.
1: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
2: Ina godiya mai gida.
1: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.

0: tsaye ku zo mu kwance bakin angaren shirin namu na yau da jin yadda wasu daga cikin direbobi a nan Kano ke neman daukin mahukunta sakamakon yadda suka yi zargin wasu jami'an yan sanda da kuma jami'an karuta na tsayawa akan babban titin nan na Obasanjo Road wai da zammar suna binciken ababen hawa wanda hakan suke kallon san fa bai dace ba sakamakon yadda suke tsaye da ababen hawan akan titin yake haddasa hatsari kai bari dai mu ji wannan roko daga bakin waɗannan direbobi.
1: Sunana Sa'at Abubakar. Muna samun matsala da cinkoso da yan karota saboda masu babura masu kafa biyu suna tafiya ta dole ne su tsayar da babur sakamakon in ka taho da babur akwai wani a bayan ka bayan da za ka in ka tsaya zaka riki na gaban ka to kuma na bayan ka dole ne su tsaya suna kama babur in ba nan ba in ba fitila suna kama to shi ya saka zaka ga haka masu ƙananan abun hawa irin babur mai kafa biyu suna mana ron tuki sun suka shigo suna shigo mana ta ko ina sakamakon yan sanda da yan karota da suke zama a wajen ta dole sai sun tara mutun ya tsaya wanda yana haifar da azzan da abubuwa da yawa da dukan babur wanda ana samun matsala da yawa a wajen.
2: Sunana Hassan. Gaskiya ya kamata wajen nan koda za a tsaye da masu abun hawa to a rika mayar da su gefe ba wai akan hanya ba tunda yanzu gashi an samu accident. Ka gani ya kamata a rika mai da mutane gefe sai a yi duk binciken da za a yi amma tsare mutane kan titi bai dace ba ya kamata a shigo a duba lamarin nan koda ba a ce dai a hana su tsayuwa a wajen ba amma ya kamata a duba suna maidawa gefe.
0: To da fatan mahukunta da kuma hukumomin da abin ya shafa za ku kawo dauki dan ganin an magance matsalar da ake kuka a kanta tunda dai shi da kai da kaya din mallakar wuya ne to wannan kenan to anan kuma al'umma mazauna garin godar dan zariya ne dake a karamar hukumar kura suke roƙon gwamnatin Kano da sauran mahukuntan su na karamar hukumar kura da su taimaka su kawo musu dauki garin nasu to ko me suke bukata a wannan gari ga Shamsu Muhammad Kwandila dauke da cikakken rahoton da ya hada mana.
3: Al'umar garin godar dan Zaria sun ce hanyar su ta shiga wannan karkara idan aka yi ruwan sama ba sa iya shiga garin sai dai mutun ya kwana a kura wanda suka ce wakilan su sun shayi musu alƙawarin ruka na za su gyara musu ita amma shiru kake ji kamar an shuka dusa.
4: Ni ne wallahi kila ya haya bayiliya kura godar dan Zaria muna bakin ciki da wasu abubuwa da suke faruwa tare da mu mahukuntan mu yan siyasowar da suke zuwa gurin mu su nemi ƙuri'a wata ya kamata a ce sun tausaya mana sun duba mana lokacin da za su zo gurin mu da neman bukatar su suna ganin idan yanayin hanyar mu yake za mu roƙe su alfarma su taimaka mana amma ba sa taimaka mana idan suka riga suka samu dama suka tafi wanda kuma hanyar nan ta hada da garin Kanwa da garin Kwankwaso kasar Madobi kenan taimake mu muna so mu fitar da kayan mu sai ga gare idan damuna ta yi kuma kai ma da ka zo ka bi hanyar nan kaga irin idan yanayin ta yake
5: ko wani gari a ce Malimin Ƙwariya da Karimin Ƙwariya zuwa godar dan Zaria to hanya ba ta fi kilomita 2 ba amma irin faman da muke ha kaman ba cikin Najeriya haka muke ba kayan amfanin gonar mu in mun yi saboda tsaba babu hanya gaskiya ara haike yi kaga dan majalisar tarayya ma zo garin nan mai ci a yanzu ciyama ya zo garin nan amma duk abin da yaki aiki ai zabe ba aiki ba zabe mu gaskiya haka zamu
3: da muka koma bangaren makaranta a wannan karkara kuwa magidantan sun ce godar dan Zaria ba su da Islamiyya ballantana primary shine suka yi kira da mahukuntan su da su taimaka su kawo musu dauki
6: tarbiyyar mu da haƙƙin mu yana wuyan su wanda yake idan ba su zo sun mana wannan makarantar ba wallahi Allah zai tsiye su kuma zai tambaye su akan amana da Allah ya ba su tamu a hannun su domin kaga shi dai in dai dan adam baka bashi ilimi ba zai nema wa kansa ne aiki ina kiran mahukunta ko masu hannu da shuni su taimake mu makarantar nan blood su zo su gira mana
7: makarantar boko ina yaran ku suke zuwa
6: makarantar boko yaran mu suna zuwa Rimin Ƙwariya to amma gaskiya duk sanda aka samu ruwan sama gaskiya idan aka ruwa wannan rapid da muka biyo da kai nan gurin wanda yake babba ma idan ruwa ya zo zai iya tafiya da shi ba yaro ba ko ma wace iri ce mu anan babu makaranta ina kira da roƙo ga gwamnatin jihar Kano da Allah ta taimake mu mai girma gwamna ya taimake mu saboda mun san mai girma gwamna adali ne
3: ba fa iya waɗannan ne matsalolin wannan karkara ba domin kuwa duk wani abu na more rayuwa godar dan Zaria ba ta da shi ba su da wutar lantarki asibiti da sauransu mun so jin ta bakin shugaban karamar hukumar kura kan waɗannan koke da al'umar wannan karkara suka yi amma dai hakan mu bai cin maruwa ba sai dai idan mun same shi a ji mu da shi daga bisani to wadi aka ji yayi kuwa ba shakka gudunmawa yake nema Shamsu Muhammad Kwandila karkada kunnuwanku ku sha labari
0: to ai dama shi dai dan tuwon gobe ake wanke tukunya. Da fatan koma gwamnati da sauran mahukunta za ku kai musu dauki tare da sauran unguwanni da garuruwan da suke dauke da irin wannan matsaloli makamantan nasu. To yanzu kuma bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma domin karɓar waɗannan sakonni. Albashi kuwa idan mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya.
8: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu buƙatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna. Ba shakka kuna buƙatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani. An ɓata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Da kuin a wala mai laƙabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A ɗaura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano. Ko kuma tuntube su ta lambar waya 081-06-58-386 ko kuma 070-87-95-2051.
9: Gaskiya na gaji da shuka zuciya a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara kin ci. Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki ko in na canza musu makaranta in kai su na. Party Success International Academy mana. Domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba cege bare ojori. Class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ga kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To kin ga dole mu dinga kiba da addressin. Tana nan a Na'ibawa Office Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rano ko Dr. Isa Bala akan lambar waya kamar haka 0803-326-1182. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
10: Tabbas yalan marigayi malam Kasim mai lemo da na malam Awwal Inuwa Jina na dirimin ki
11: suke farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa daurin auren ƴaƴan su an gosha kamshi Idris Kasim Hausawa
10: dan idi mai Allah
11: tare da zankadeniya amaryarsa
10: Furairat Muhammad Awwal
11: wato Siyama
10: za a daura auren ranar Juma'a 15 ga watan Rabiul Awwal na shekarar 1448 wanda yayi daidai da 28 ga watan Agustan 2026.
11: Za a daura auren ne bayan kammala sallar Juma'a a masallacin Mutala dake Hausawa Zurat a jihar Kano. Wannan goren gayyata ne ga daukacin masoyan Rahama Radio da kuma TV.
10: Allah ya bada ikon halatta.

0: To barkanmu da dawowa. Mai sauraro, yanzu kuma sai jin yadda aka sami wani mummunan hatsari sakamakon yadda wata saniya ta burma wata tsohuwar rijiya gaba dubu a can karamar hukumar Dambatta, wanda kuma mamallakinta bai yi wata ba, shi ma ya burma cikin wannan rijiya wai da zummar ya ceto dukiyar tasa. To amma fa shi ma da ya burma cikin wannan tsohuwar rijiya gaba dubu bai fa iya fito da saniyar ba, ballantana shi ma ya fito. Sai da dai jami'an kashe gobara na jihar Kano, wato fire service, suka kawo dauki har suka yi kokari suka fito da shi, sannan ita ma aka fito da wannan bijimar saniya. Sai dai cikin kudura ta Ubangiji, daga saniyar hamman mallakinta to fa ba wanda ya kokwarza ne. Ka ji fa mai sauraro, kudura ta Ubangiji. To amma dai ƙarin haske daga bakin mai magana da yawun hukumar ta kashe gobara a nan jihar Kano, wato ACFO Samin Abdullahi.
1: Saniya ce yar kimanin shekara 5 ta fada cikin wata tsohuwar rijiya. Daga nan sai mamallakin ita wannan saniya mai suna Badamasi Ibrahim, dan kimanin shekara 40, ya yi yunkurin shiga cikin ita wannan rijiya, shi ma ya gagara fitowa duba da cewar akwai ƙarancin iska mai yawa a cikin ita wannan rijiya. Jami'anmu sun je wurin kuma sun samu nasarar ciro saniyar da shi Badamasi Ibrahim dukkaninsu a raye. Daraktan wannan hukuma yana ƙara jan hankalin al'umma da su daina shiga irin waɗannan rijiyoyi ko kuma makamantan irin waɗannan wurare wanda ba su dace al'umma su rinka sanya kansu a ciki ba.
0: To ai dama shi mai arziki ko akwara ya sai da ruwa, kuma idan kwanan kana gaba to ko ana ruwan kibiyoyi ba fa mai aika ka kiyama. To yanzu kuma sai jin rahoton nan na da so samu ne. Shin ko wani abu ne ka daɗe yana ci maka tuwo a ƙwarya don ganin ka same shi, amma kuma Allah bai baka ba? Ga shanshani mai kafar yawo Shamsu Muhammad Kwandila a ganawarsa da wasu daga gari. Inda
2: sunana AMB Aliyu Tahir, da su samu ne a ce ina daga cikin masu faɗa aji a ƙasar nan, kuma wanda zai iya kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya gabaɗa. Da zan yi iya ƙoƙarina don ganin cewa al'umma sun samu tsaro don samun zaman lafiya da ci gaba. So kuma bayan haka zan yi iya ƙoƙarina, idan na samu dama, na samar da hanyoyi waɗanda za su na samarwa da matasa aikin yi. Saboda aka samu musu aikin yi, wannan aikin yi babban hanya ce da za a samu tsaro a Najeriya.
3: Da so samu
4: Ayyub da Shamsu.
0: To da fatan Allah ka haɗa nema da samu.
5: Kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
6: Ke dai bari, to kalli wannan.
5: Amma wannan Swissless ɗin ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min, a ina ka siyo wannan kaya?
6: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su, wajen kawo kaya masu kyau.
5: Ai, kwana ga zahiri, domin ko ban taɓa ganin irin wannan.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Damnan tafi
2: kalubale ga ita gwamnatin tarayya tunda kaga gwamnatin da ta gabata ƙarƙashin Buhari sun fitar da wasu billions of naira akan gyaran madatan man fetur da ta Kaduna da ta Warri. To shin ina aka kwana akan wannan magana?
3: Zan so dan takarar NGC Nasiru Yusuf Gawuna ya kafa tari. Mala Ibrahim Shekarau shine wanda ya dauke ka ya baka kartuma a siyasar ka. Da abin da ka samu ne ta sanadiyyar alaka kar Shekarau. Ka fito ka gaya wa duniya cewa ka janye daga takarar sanata. Ka bi mai gidanka Mala Ibrahim Shekarau.
4: Kira ga gwamnatin jihar Kano ta kawo mana daukin gaggawa karamar hukumar Sumaila domin yanzu damuna ta yi fargaban mu shine idan Allah ya sawa damuna albarka ba mu sanya zame wajen fitowa da amfanin gonar mu ba.
5: Mai girma gwamna mun ji asibitin Rasu ya Bayero mun gani an gyara shi an zuba kayan aiki a wannan asibiti amma mai girma gwamna an yi kido da kwarkwata ko daga dan kwangila ne ko daga commissioner lafiya ne ko daga director ne na hospital management ba kai a wannan asibitin fa ana nan fa ana haifar da wani abu wanda mutanen jihar Kano ba sa jin dadi.
1: Kuda kace mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka, shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokuraɗiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. Batun alƙawarin dawo da tallafin man fetur da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya yi wa 'yan Najeriya don suka ba shi damar zama shugaban ƙasa a zaben kakar 2027 dai shi ne lamarin da ke ci gaba da ɗaukar hankali a fagen sha'anin siyasar ƙasar nan. Domin an rawaito cewa tsohon shugaban jam'iyyar ADC na ƙasar Nwosu na bayyana cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar nan ba da jimawa ba zai kulle yarjejeniya ta musamman da al'ummar ƙasar nan kan farashin man fetur idan aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2027. Idan ba a manta ba dai a 'yan kwanakin nan Alhaji Atiku Abubakar ya yi wa al'ummar ƙasar nan alƙawarin zai dawo da tallafin man fetur idan ya samu damar mulkar al'ummar ƙasar nan. Yana mai cewa cire tallafin man ya ƙara ba da gagarumar gudunmawa wajen matsin tattalin arziki tare da ƙara jefa al'ummar ƙasa cikin ƙangin talauci da tsadar rayuwa. Ko da yake tsohon shugaban jam'iyyar ADC Ralph Nwusu ya ce tunda an zo gabar fara yakin neman zaɓe tabbas lokaci yayi da za su bayyana wa 'yan Najeriya dalla-dalla yadda za a aiwatar da manufofin Alhaji Atiku Abubakar, ciki har da batun yadda farashin man fetur zai kasance wanda ake sa ran da zarar ya hau kujeran mulkin ƙasar nan za a samar domin cigaban al'ummar ƙasa. Nwusu ya bayyana hakan ne a ranar Alhamis ɗin nan a yayin da yake bayani kan shirin Atiku Abubakar na dawo da tallafin man fetur, inda ya ce Atiku zai yi wa al'ummar ƙasar nan cikakken bayani tun kafin ya hau kujerar shugabancin ƙasa, sa'an nan zai tabbatar da cewa ya cika dukkanin alƙawuran da ya yi wa 'yan Najeriya. A cewar tsohon shugaban jam'iyyar ADC Ralph Nwusu, don takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar tasa Atiku Abubakar zai rattaba hannu a kan yarjejeniyar nan ba da jimawa ba. Yana mai cewa yarjejeniyar za ta ƙunshi takamaiman alƙawura kan farashin man fetur da sauran manufofin tattalin arziki waɗanda za su kawo gagarumin sauyi wajen ci gaban wannan ƙasa. Jigo a jam'iyyar ADC Chief Nwosu ya bayyana cewa tawagar yakin neman zaben Atiku Abubakar tuni ta yi nisa wajen tsara shirin kwanaki 100 na farko na gwamnatinsa. Idan sun samu mulki domin tabbatar da cewa dukkanin alƙawuran da dan takarar yayi sun samu tsare-tsare managarta waɗanda zai aiwatar da su ga al'ummar ƙasa da za su ga tabbataccen sauyi tsakanin gwamnatin shugaba Tinubu da tasa akan batun dawo da tallafin man fetur da dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar yayi alƙawari zai yi idan ya samu damar zama shugaban Najeriya mai hamayyar nan Comrade Aminu Muhammad Adam na jam'iyyar Labour ya ce zai tofa tasa ko da yake ya kalubalanci gwamnatin APC mai mulkin ƙasa
6: shi tallafin man fetur abu ne da ya shafi yan ƙasa kai tsaye kuma in an da da tallafin man fetur man zai zama ne da sauki kuma adar rayuwa za ta sauki duk da ita kanta abin da gwamnatin mai ci ta yi ai kaga abu ne randa aka rantsar da gwamnatin shugaban ƙasa ko office bai shiga ba yace janye tallafin man fetur to tunda sannan fa ƙasar ta shiga wani hali komai ininka talaka na ƙasa abin ya kare a kansa kalubale ga ita gwamnatin tarayya tunda kaga gwamnatin da ta gabata karkashin Buhari sun fitar da wasu billions of naira akan gyaran madatan man fetur da ta Kaduna da ta Wari to shin ina aka kwana akan wannan magana ai har inda gaske ne tunda an ce an fitar an ce an yi gwaji gashi kuma har yanzu man dai da kaje ake shigo da shi tsarin gwamnatin bai da kyau ai sai a bincika a in kuma an yi irin yanda aka yi na wannan kamfanin jirgin sama da aka dauko haya jirgi ne aka yi ba fenti to kai ya kamata san da in kasa masana da suka dinga ba da shawara a janye tallafin man fetur ai yi ne domin kasar a daina ciwo mata bashi to amman gashi kullun a bashin nan ake sai jiga ta kawo yanzu bashin da aka labta wa kasar Allah ne kadai ya san ran da za a iya biyan bashin
7: amma kana jifa suka ce sakamakon janye tallafin man fetur din nan an samu kudade a kasa wanda ake an tayowa gwamnonin jihohi a baya akwai jihohin da ma ba sa iya biyan albashi kuma gashi yanzu ana iya biya kuma ana yin ayyukan raya kasa ba ku ga wani sauyi ba kenan ku
6: shi tsarin mulki kowace kasa walwala yan kasa ake dubawa kamma a Najeriya ce an ka duba kundin tsarin mulki wajibi ne a kare lafiyar yan kasa a samu musu da walwala yanzu ka dauki harkar tsaron nan sannan kuma ga rayuwar kullun tsada take yi yanda zaka gane kasa ana cikin yanayi na rashin jin dadi kaga aikata laifi yana yawa yanzu kana bibiyar shafukan sada zumunta haka zaka gani yara suna aikata laifi ta yanar gizo hukumar EFCC tana gurfanar da su dan haka sako ga yan kasa idan Allah kai mu shekara 2027 lokacin zabe sai yi tsam su duba da ya kamata su zaba wanda kasar za ta zauna lafiya kuma wannan kunci rayuwar ya zama an kore shi mafita ku kori jam'iyyar APC domin APC ta zama wa 'yan Najeriya dan zani mai bai daurawa
1: jagoran 'yan hamayya daga jam'iyyar Labour kenan Comrade Aminu Muhammad Adam a nan Kano to sai dai lamarin siyasar shan ko ka daukar rai ne kowa da kiwon da ya karbe shi wai makwabcin mai akuya ya sai kura domin daga dandamalin fagen sha'anin siyasar bakan ga abinda magoya bayan jam'iyyar APC irin su shugaban kungiyar tsaya da kafar ka saki mutum ka kama Allah Alhaji Sani Makale kura mai tafiyar sa'a ke fadi kan batun cire tallafin man fetur din
8: godewa dan takarar jam'iyyar NDC Peter Obi bisa yadda da yi da janye tallafin man fetur da Ahmadu Bola Ahmed Tinubu shugaban kasar Najeriya yi shine muka tabbatar da cewa injiniya Rabi Musa Kwankwaso dama hanya ce ta hada su babu wani blueprint da suka zauna da maganar cewar wai a'a idan sun ci zaben Najeriya ga irin gudunmuwar da za su bawa Najeriya na ci gaba kawai an hada hanya ne kowa bukata ta kawo shi kai je kai shugaban kasa ni bara in je in mataimaki wannan abin wanda a baya yace ya girme Peter Obi ya fi iya siyasa amma saboda bukata yanzu iya da ito imam mataimaki shine muka tabbatar da cewa irin abubuwan da muke fitowa muke gaya wa mutane dama duk bakin su daya kamar inda shi Peter Obi muka ce aikin shugaban kasa yake shi ma Kwankwason aikin shugaban kasa yake yau gashi dai abin da muke ga yan Najeriya da mutanen jihar Kano ta tabbata wannan abin misali shi ya da janye tallafi shi kuma yazo ya ce a'a wani kaka bane akai kago ne shine muka tabbatar da cewa ba su da wani blueprint
7: menene yake nuna cewa sun yadda da tsarin ku ko kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu suke aiki wace hujja zaka
8: kamar inda muka faɗa a zaben 2023 muka ce shi kansa wannan mutumin dan takarar jam'iyyar NNPP din nan aikin sa yake yi ta tabbata yau gashi abinda muke faɗa ta ƙara tabbata kana ji wani professor fa ifito yake magana cewa irin aikin da shi kansa injiniya Rabi Musa Kwankwaso yake wa Ahmadu Bola Ahmed Tinubu ake maganar har ya karbo wani kafin alƙalami ana zargi ma dala miliyan 5 ifara karba wannan abinda kullun muke ga mutane wallahi kwakura kuna kallon kullun yan siyasa suna fita suna barin mutumin nan suna dawowa jikin injiniya Abba Kabir Yusuf Hakura ku tabbatar da cewa shi wancan mutumin dama kullun karan farauta ne.
1: Batutuwan na shugaban kungiyar tsaya da kafar ka saki mutum ka kama Allah. Alhaji Sani Makale kura mai tafiyar sa'a. Na zuwa ne a yayin da dan takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya a jam'iyyar Hamayya ta ADC. Barista Sama'il Abdullahi Mukhtar, jakadan al'umma, ke shaidawa mutan shiyar Kano ta tsakiya cewa ya gama kimtsawa tsab domin shiga lunguna da sako don gabatar da manufofinsa gare su. A cewarsa dai jam'iyyar tasi ita ce jirgin fitan 'yan Najeriya.
9: Da muka samu sahalewar aine a shirye miki da mu shiga lungu sako domin mu gabatar da kudure-kudurenmu da tanade-tanadenmu da muke da shi ga al'umma. Kuma abin da zai farantawa al'umma a Kano Santar da wannan kujerar ba taɓa yin ɗan takararta mai karantar shekaru na irin nawa ba. Da haka muke kira da babban murya ga matasa daga Kano Santar wannan local government guda 15 da su fito kansu da ƙwarƙwatarsu su mara wa jam'iyyarmu baya ta ADC domin sabuwar tafiya ce wadda ta zo da sababbin al'amura kuma ta zo da kudure-kudurenta sauƙaƙawa al'umma rayuwa. Kowa ya san halin da ake ciki, tsadar rayuwa, rashin ilimi, talauci, matsalar tsaro. Wannan jam'iyya tamu ta zo da tsare-tsare da kudure-kudure da za ta kalli duka waɗannan abubuwa holistically ta samar da solution cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah. Za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don aka zaɓe mu da shugaban ƙasarmu da izinillah Alhaji Atiku Abubakar domin kawo canje-canje da gyare-gyare da tsare-tsare a arewa cikin Najeriya ba ma a Kano Santar kawai ba. Yana daga cikin manufofin jam'iyyar ADC kawo sauyi da sauki a cikin rayuwar mutane. Kamar yadda kuka ji Alhaji Atiku Abubakar ya fito openly ya tabbatar da al'umma zai janye wannan tallafi na mai zai dawo da shi. Wannan matsala ta tallafi da aka dauki dama ita ta sa talaka cikin halin haula'i kananan kamfanonuwa suka rirrife saboda tsadar masarufi mutane suka kasa hawa abubuwan hawansu masu kananan kamfanonuwa ba su da option sai dai su kulle sakamakon wannan abun masarufi na fetur ya fi karfin mutane. Magana tsaro is one of the cardinal issue da jam'iyyar ADC za ta kalla idan ta samu dama a wannan kakar zabe na 2027. Ina kan bukansu akan cewa finally sun gwamnati ta kasa manage zai sai da su, amma maganar tallafi ya tabbatar yana da yakini ba maganar siyasa bace zai dawo da tallafin mai domin sauƙaƙawa mutane rayuwa.
1: Dan takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya a inuwar jam'iyyar Hamayya ta ADC, barista Sama'il Abdullahi Mukhtar na aika saƙo sai ga hadimi na musamman ga gwamna kan harkar al'amuran al'umma Honorable Ibrahim Mu'azzam Sanata ya shigo yana bayyana cewa tunda an bada damar fara yakin neman zaɓe zai so dan takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya na jam'iyyar NDC Dr. Nasir Yusuf Gawuna ya kafa tarihi wai ya janye takararsa ya barwa sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau. Ko me addalili ga Ibrahim Mu'azzam dai?
3: A yanzu da aka fara yakin neman zaɓe zan so dan takarar NDC na Kano Santar Nasir Yusuf Gawuna ya kafa tarihi. Mala Ibrahim Shekarau shine wanda ya dauke kai baka kantuma, aka zo takarar ciyaman ya ƙara tsaye da kai, aka zo ya ƙara nada ka kantuma. Injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya dauko ka da kai da sanata Barau Jibrin Maliya daga gidan Mala Ibrahim Shekarau ya ba ku kwamishinoni a gwamnatin sa saboda tasirin ku a wannan lokacin a gidan tafiyar Mala Shekarau. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya dauke ka ya baka takarar mataimakin gwamna saboda saran da ake mutanen Shekarau za su zabe. Ashe kenan a siyasar ka da abin da ka samu ne ta sanadiyyar alaka kar shekaru. Me zai hana a wannan lokacin ka fito ka rama halacci da halacci ka gaya wa duniya cewa ka janye daga takarar sanata ka bi mai gidan Kamala Ibrahim Shekarau domin tabbatar da abin nan da wasu suke cewa ba hana mabada rago fata?
7: Me yasa kake da buƙatar ya janye takara ku bari a karama? Alabashi al'umma sa yanke hukunci idan waccan alfarma ta Shekarau ya shiga a gani ko?
3: Ai komai lalacewar zamani, akwai kamala, akwai mutunci, akwai murua. Idan ka kalli Nasir Yusuf Gawuna za ka yi masa zato na alkhairi, daka idan ya fito ya yi wannan to mutane za su kare cewa ai lalle mutumin nan ya san halacci. Amma yanzu a sa shi ya zo ya shiga rigima da Malam Ibrahim Shekarau ya ja, Malam Ibrahim Shekarau ya ja, ina tabbatar maka Malam Shekarau kafin 12 rana ya kare shi. Sannan kuma nan gaba ba wanda zai ƙara amincewa da Nasir Yusuf Gawuna ya takara kowace irici, domin za a ce da mai gidansa ba ya buga, daka ka ku ƙara yadda da shi, ka ƙara ba shi dama. Ya kalli abin da injiniya Abba Kabir Yusuf takarar sanata aka yi ya ci ya janye ya bawa mai gidansa Rabi Musa Kwankwaso daga ƙarshe sai Abba Kabir Yusuf ya zama gwamna. Idan Nasiru Yusuf ga wani yawan shekaru wannan halaccin, ai gaba ta fa bayewa, bai san me zai zama ba. Wannan fa ina so in gaya maka, idan ya shiga daka ya kulle zai gane cewa bai taba samun masoyi mai gaya mai gaskiya iri na ba.
7: Amma kada ka manta shi gwamna engineer Abba Kabir Yusuf lokacin da ya janye wa kwankwasan, ai suna jam'iyya yanzu daya, amma shi yanzu jam'iyyar sa daban ta shekaru daban ko.
3: To ai kaga ma inda ma za a fujin jinawa kenan, ce kai ga wannan nan lalle an jinjina masa. Ka gane cewa mu yan siyasa kullun ana mana suka da rashin halacci, batulci, juyawa iyayen gida baya. To ya kamata a ce mutane masu kamala su ringa nuna wannan halaccin. Sai yasa nake so Nasiru Yusuf ga wani ya zama zakaran gwajin dafi a wannan shekarar ta zabi, domin kuma za a ringa tana shi har littafin tarihin duniya sai an rubuta sunansa.
1: Honorable Ibrahim Mu'azzam Sanata na Gusawa, hadimi na musamman ga gwamna kan harkar ilimin makiyaya Fulani. Honorable Sani Yalo Gurjiya Bunkura ne zai furta nasa kalaman na siyasa dangane da ziyarar aiki da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya kai shiyar Kano ta Kudu. Yana mai cewa gwamnan har ya tura 'yan kwangila domin a ƙarasa musu aikin kilomita 5.
10: Mai girma zababban gwamnan jihar Kano Alhaji injiniya Abba Kabir Yusuf, gwamna mai imani, gwamna mai adalci, gwamna mai faɗe da cikawa, ya zo ya yi zagaye a Kano ta Kudu. Na ce ya gano matsalolin al'ummar Kano ta Kudu. Mun godewa Allah, muna godewa shi shugaban karamar hukumar Bunkure AB Mahmud Baba mai gonar ofa, shi ma mutum ne mai gaskiya da rikon amana, mai kishin al'ummar karamar hukumar Bunkure. A zagayen nan na gwamna AB Mahmud ije igurfa ne a gaban injiniya Abba Kabir Yusuf, ce mai girma gwamna ka duba 5 kilometer karamar hukumar Bunkure makawo mutanen Bunkure. So muke kafin nan kafin zabe mu ma mu zama ƴan birni. Mai girma gwamna, ina komawa gida. Aka turo ƴan kwangila, yanzu ka je karamar hukumar Bunkure ka gani ƴan kwangila suna nan suna aiki ba dare ba rana. In Allah ya yarda kafin nan kafin zabe an gama wannan aiki, saboda jajircewar shi shugaban karamar hukuma, mutum ne mai kishin mutanen Bunkure. Shi aikin alheri irin wannan ba na ƴan jam'iyya bane, na al'umma gari ne, da wanda ya zabe APC, da wanda bai zabe APC ba, da wanda ma ba shi da jam'iyya, wannan aiki ya shafe shi. Akwai kuma aikin ƴan jam'iyyar APC a jihar Kano. Mai girma Alhaji injiniya Abba Kabir Yusuf ya dauko file local government 44 an karkade. Wannan na ƴan jam'iyya ne a ranar Bunkure Kibiya Kabiru Alasarin, ya dauko file din ƴan jam'iyya an karkade. A Kano ta Kudu local government 16 Senator Honorable Abdulrahman Kawu Ismaila ya dauko file an karkade. In Allah iya da nan ba da dadewa ba, duk ɗan jam'iyyar APC a jihar Kano sai ya dara. Professor Yahaya Isa Bunkure, ka zo mu hadu da mu da kai domin nasarar jam'iyyar APC a karamar hukumar Bunkure, a taimaki ƴan jam'iyya. Idan ana cin baure ba a tona cikin sa, ba magana ake ta wa isi da kada ka sa'ada tirimu ba, magana ake ta nasarar Kabiru Alasarin, magana ake ta sanata Kawu Ismaila, magana ake ta gwamnan jihar Kano Alhaji injiniya Abba Kabir Yusuf.
1: Honorable Sani Yalo Gurjiya Bunkura na rufe baki. Muka karɓi bakuncin injiniya Husaina Aliyu Kabuga, wanda ya dauko daren tallan bukatar mai neman kujerar majalisar dokokin jiha a karamar hukumar Nasarawa a jam'iyyar APC. Honorable Muhammad MD Hassan, a cewarsa dai duk cikin 'yan takarar da ke neman wannan kujera, wai babu wanda ya kai shi cancanta.
11: Karamar hukumar Nasarawa su ne mutanen da suka yi dacen dan takarar majalisar jiha mai girma Honorable Muhammad MD Hassan. Dan takara yana hawa kan drone ya fito yawa al'ummar da ike so su bashi ƙuri'a alƙawari. Abubuwan da ke bani mamaki, wai a ina wannan MD Hassan din yake samo irin abubuwan tagomashi da ifito yake yi a karamar hukumar Nasarawa? Shi fa ba kujerar nan yake akan ta ba, takarar nan ya fito yake nema. Yanzu a ce dan majalisar jiha da yake ci na karamar hukumar Nasarawa, yau ka zauna kayi bacci, amma ayyukan Muhammad MD Hassan a karamar hukumar Nasarawa sun fito sun danne naka. To kaga kenan alƙalima sun nuna cewar a yadda al'ummar karamar hukumar Nasarawa suke da wayewa, babu yadda za a yi su zo su dauki ƙuri'a su fito su zabi mutumin da bai fito yayi musu abubuwan da suka fito suka kamata ba.
7: A lokacin da kake cewa yana bacci, su kuma wasu daga Nasarawa cewa suke 2000

0: Ya shine mutumin da ya fito da kyawawan kudure-kudure wanda zai fito wa al'ummar karamar hukumar Nasarawa, kuma ina mai tabbatar maka da cewa shi za su dauki ƙuri'a su sibawa.
1: Injiniya Hussein Ali Kabuga kenan, dan jam'iyyar APC a nan Kano. Ku zo mu koma bangaren jam'iyyar Hamayya ta NDC, inda tsohon kansila na Smaila Honorable Baban Naira Beta ke miƙa bukata ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf akan yayi wa Allah ya daure ya dubi yankin su domin a yi musu aikin wasu hanyoyi da ke ci musu tuwo a ƙwariya. Ko da dai to
2: kira ga gwamnatin jihar Kano ta kawo mana ɗaukin gaggawa ƙaramar hukumar Smaila, domin yanzu damuna ta yi fargaban mu. Shine idan Allah ya sa wa damuna albarka, ba mu sanya zami wajen fitowa da amfanin gonar mu ba. Kuma wannan hanyoyin da muke buƙatar a yi mana su, tuni an ce an dade da yin budget da hanyoyin nan, an cire kuɗin su. Don haka muna kira ga duk wanda ya san cewa yana da alaki akan wannan hanyar da a taimaka a yi domin sauke haƙƙin talakawan ƙaramar hukumar Smaila ne, musamman hanyar da ta tashi daga Gani zuwa da Gora zuwa Beta. Wannan hanyar ta rade tana ciyo mutane rutuwa ƙwariya. Akwai hanya da ta tashi daga Rawul zuwa Gani zuwa Sitti zuwa Masu, wacce ta bige har Gomo har Dabar Baga iyakar mu da jihar Bauchi. Wannan hanyar ita ma ƙaramar hukumar Smaila tana damun talakawan ƙaramar hukumar Smaila. Kuma mu al'ummar Kano ta Kudu muna sake kawo wani observation gurin gwamnatin jihar Kano. Allah ya albarkace mu da manyan kasuwanni musamman a Kano ta Kudu. Yanzu idan ka dauko ranar Laraba, akwai Laraba Zango wacce take ci ranar Laraba a ƙaramar hukumar Ajingi, akwai kasuwar Darki wacce take ci ranar Alhamis a ƙaramar hukumar Wudul, akwai kasuwar Wudul wacce take ci ranar Juma'a a ƙaramar hukumar Wudul. Waɗannan kasuwannin Allah ya sa masa albarka. To sai ka zo ka samu idan mutane suka je kasuwar nan suka dawo, za su shigo cikin binni. Duk waɗannan ranakun guda uku da na lissafa su, idan an zo tun daga farawa za ka samu cewa an haɗa wani gagarumin gosulo. Don haka al'umma sai suke yin dabara, suke zagayewa daga farawa, sai su biyo ta titin mai allo, sai su shigo ta gidan Manchula, su dawo ta titin Rakat, su bulle kwanar Sabo. To wannan hanyoyin guda biyu su ma a nan cikin birnin Kano ba inda suke sun kuma lalace. Abin da ya sa mu al'ummar Kano ta Kudu muke wannan maganar, idan mutanen mu sun ciyo kasuwa za su kawo cikin birni, zagaye suke yi saboda gosulo a wannan rawon na NNPC, sai su biyo waɗannan hanyoyin. Don haka al'ummar wannan yankin da mu al'ummar Kano ta Kudu da in za mu shigo cikin birni muke yankewa muke biyo wannan hanyar, muna buƙatar ɗaukin gwamnati. Don haka muna kira da duk wanda ya san cewa wannan hanyar alhakinsa ce ya duba, to ya duba wa al'ummar jihar Kano, ya duba al'ummar Kano ta Kudu, ya duba al'ummar waɗannan ƙananan hukumomi. Idan an yi an taimaki al'umma kuma ba za su manta ba.
1: Amma a daidai lokacin da Honorable Baban Naira Beta ke miƙa buƙata ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf bangaren jam'iyyar ta APC, za mu koma inda shi ma Honorable Bashir Salisu Gwangwaza wakilin talakawa ya shigo, yana cewa akwai buƙatar su ankarar da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf kan matsalar rashin ruwa da ake fama da ita a asibitin yara na Hasiya Bayero. Bashir Salisu ga fili ga kuma mai doki. Gare ka.
3: Mai girma gwamna, mun je asibitin Hasiya Bayero, mun gani an gyara shi, an zuba kayan aiki a wannan asibiti. Amma mai girma gwamna, an yi kitso da kwarkwata, ko daga ɗan kwangila ne, ko daga kwamishinan lafiya ne, ko daga darakta ne na hospital management board, kai wannan asibitin fa ana haifar da wani abu wanda mutanen jihar Kano ba sa jin daɗi.
4: Menene ke faruwa?
3: A ce asibiti yana cikin ƙwaryar birni kusa da gidan sarki, a ce asibitin nan babu ruwa a ciki, kuma akwai haƙaƙƙiyar bowal a wannan asibitin. An zo an kashe asibiti sama da miliyan ɗaruruwa. Tabbatar maka in an kwantar da mutum a asibitin nan, sai dai kaga mata da sassafe suna fitowa suna ɗiban ruwa, hannu bibbi ga feshin ga ɗiban ruwa, da jiya za su ji ko da ɗiban ruwa. To mai girma gwamna, in baka sani ba, yau mun sanar maka. Mai girma kwamishinan lafiya, in baka sani ba, mun sanar maka. Mai girma DG na hospital management board, in baka sani ba, mun sanar maka. Idan ba za ku iya ba, wala akan mu faɗa a gwamnati a jihar Kano, gwamna gabaki ɗaya su waɗannan mutanen dama ba sa taimakon kowa. Kware dukkan awon gaba da kujerunsu, saboda ba yadda za a ringa yaudarar talaka a jihar Kano.
4: Amma kace masu jinya na fitowa su ɗibi ruwa, kuma kace babu ruwa a asibitin, a ina suke zuwa ɗibar ruwa?
3: Ni na kira shiga lunguna da sako na unguwanni Sagagi, Indabawa, Gwangwazo, bakin rijiyoyi. Za ka ga mata ta zo suna cakuɗeɗɗeniya da mutanen gari, suna wanki a bakin rijiya. Wannan abun ba daidai ba ne.
4: Kun je kun kai ƙorafi hukumar asibitin cewa ga abin da ake ciki ya kamata a ɗau mataki, ko sai dai a rugore Radio.
3: Yanzu mun fito mu ga ya mai girma gwamna.

0: Wannan asibitin nasu ya bayar aran sa yake. In ka je asibitin nan fa, sololin da aka sa asibitin nan da daddare in karfe 10 tai su ma kake su suke yi. Patient din nan ga yanzu sauraye da ake yi. Ka zo asibiti kuma ƙara daukan wata rashin lafiya. Wallahi tallahi ko a gyara wannan tsarin ko mu fito mu ci gaba da gayawa mahukunta gabaki ɗayan ku ƴannan mutanen su so kuke ku yi rubdugu ka yadda wannan jam'iyyar ta APC a jihar Kano. Mu kishin talakan jihar Kano muke yi kuma abin da muke so a yi na kishin talakawa a inganta musu lafiya, a inganta musu ilimi, a inganta tsaro a jihar Kano mai girma gwamna ya dauko dan ba amma kuna so ku kai mu rami to wallahi muna gaya mu ko ma wane ne aka hada tugu da shekari yasa ta sha ƙarya.
1: Da wannan ne shirin harshen ka alƙalinka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ala'ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada.

0: yakin neman zabe na shekarar 2027 zai fara nan ba da jimawa ba a duk fadin kasa. Ka dauki minti daya kai tunani akan waɗannan maganganu na gaskiya da zan gaya maka masu daci. Babu hular da za ta iya rike yunwar ka na tsawon shekara 4. Babu riga t-shirt da za ta kare ka daga rashin tsaro na tsawon shekara 4. Kilo 5 na shinkafa ba zai ciyar da cikin ka na tsawon shekara 4 ba. Haka zalika lita 1 na man gyada ba za ta wadatar da girkin ka na tsawon shekara 4 ba. Yadi 4 na ankara ba zai rufe talaucin ka na tsawon shekaru 4 ba. Idan wani ya baka naira 10,000 domin kamfe ko zabe, ka tambayi kanka wannan tambaya: nawa suke ba ƴaƴan su a matsayin kuɗin aljihu a kowane wata? Ka tuna cewa naira 10,000 ɗinka na tsawon shekara 4 ne, kuma sau ɗaya ne ka cal. Ka yi tunani akan ƙimar ka, ka yi tunani akan muryar ka, ka yi tunani akan makomar ka. Kai ma ɗan adam ne, bai kamata ka rayu akan tarkacen abinci ba. Ɗan siyasa ba su fika zama ɗan Najeriya ba. Iko yana hannunka. Idan mafi kyawun ɗan takara ba shi da damar yin nasara, ka zaɓe shi ba tare da wata yin shakka ba. Ya fi kyau ka rayu rayuwa mai gamsarwa fiye da ka zaɓi matsalolinka da kanka. Wannan shi ne abin da ya fi dacewa. Kana da damar magana a nan gaba. Ka tuna, ba kana wahala ne saboda kai Bahaushe ko Bayarabe ko Ibo ko Nufi ko Igala ko Tibi ko Jukun ba. Kana wahala ne a matsayinka na ɗan Najeriya. Ka ƙi duk wata siyasar ƙabila da ba ta da amfani ga makomarka. Za su zo wurinka lokacin yaƙin neman zaɓe, amma ba za ka sake ganin su ba sai lokacin wani kamfe na gaba. Ka yi aiki domin samun ɗan takara mai gaskiya da riƙon amana. Zaɓe na cikin gida ne, amma ka sani siyasa ta duniya ce. Sakamakon zaɓe ba kai kaɗai zai shafa ba, yana shafar duk ɗan Najeriya a ko ina suke. La'akari da hali da amincin ɗan takararka. Kada a yi amfani da kai a matsayin ɗan daba na kamfe. ƴaƴan 'yan siyasa suna more rayuwa a ƙasashen waje, ba sa fita da wuƙa ko bindiga ko tsafi. Rayuwarsu suna da matuƙar muhimmanci ga iyayensu. Kai hikima, kai wayo, kai tunani sosai, ka maida hankali. Allah ya albarkaci Najeriya. Amin.
1: Wannan sako ne daga shugaban rundunar Kishin Kano, retired General Ibrahim

0: لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan ka ‘yan uwa masu sauraronmu, musamman ta cikin wannan kafa mai albarka ta Rahma Radio a kan mita 97.3 a zangon FM, muna sake yi muku marhaba ta cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa, wanda a cikinsa muke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi addininmu da rayuwarmu, kuma muna tattaunawa game da abin da ya shafi al-Imam Malik da kuma mazhabarsa, wanda da yadda Allah ta'ala a shirinmu na yau muke fatan mu rufe wannan doguwar tattaunawa da muka yi kan abin da ya shafi mazhabar Imam Malik. Kuma a tare da ni akwai dan uwa Dr. Saifullahi Dahir Usman, wanda za mu gabatar da shirin tare da shi, wanda za mu koma zuwa gare shi domin ya tunatar da mu akan lambobin da za a iya samun mu a cikin shirin, sannan kuma mu ji da abin da za mu tashi. Bismillah.
2: Na'am. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa ba'd, ƴan uwa masu sauraron mu da bibiyan mu a cikin wannan shiri, za a iya samun mu ta waɗannan lambobi kamar haka: 0707 779 2939, ko kuma 081 745 777. A kan wakan nan an ɗauko bayani akan wannan mazhaba ta al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, kuma an tattauna abubuwa da yawa, kama daga tarihin rayuwarsa da haihuwarsa da neman iliminsa da kuma irin wasu daga cikin malamansa da irin baiwa da Allah ya masa, har aka zo kuma kan abin da ya shafi ta kanta mazhaba din tasa da almajiransa da irin abubuwan da mazhabar tasa ta kafa a kai. To, a wannan gabar akarma kallahu, za mu so mu ji shin malam wace shawara za a ba wa matasa, musamman a wannan zamanin da muke ciki, matasa masu neman ilimi, game da yadda za su fahimci shi kansa usul din na wannan mazhaba ta al-Imam Malik, ba tare da mana ya zama sun fahimci usul din amma ba tare da tsatsauran ra'ayi ba, ko kuma son zuciya, sun masa fahimta kyakkyawa. To, wace shawara za a iya bawa mu matasa?
3: To, shawaran da za a bayar shawara ce da duk wani abu da kaga an zo an yi shi ko an kafa shi, kuma musamman wani abu wanda yake aiki ne na malamai, to lissafi na hankali yana gwada cewa ka tsaya ka kalli wannan abu da idan basira, kuma ka amfana da alherin da yake cikin wannan abu, sannan kuma tunda abu ne da dan adam ne ya yi, ba abin mamaki bane a samu wani tuntuɓe ko wata gazawa, inda Allah ya sa ka gane cewa nan wani tuntuɓe ne ko wata gazawa, kuma to mutum kaga shi kuma sai ya dau abin da yake ganin shi ne mafi ala, shi ne abin da yafi dacewa. Saboda haka shawarar da za a bayar a nan, wato ɗalibai su kula da cewa su waɗannan mazhabobi da suka riga suka kafu, kamar yadda a tattauna mu da ta gabata muka ambata, bayan kafuwarsu in mutum ya zo ya ce yana so ya yi addini amma kuma ba'idan anil mazhab, ya ce shi ba ruwansa da wata mazhaba, gaskiya zai zama kawai dan kama-kama ne da kuma kwaba. Kamar yadda aka bada misali a wancan zaman, kamar yanzu ne mutum ya zo ya ce yana so ya koyi larabci ko ya larabci, amma ya ce shi ba ruwansa da ka'idojin da su siba wai suka saka, da sauran malaman da hawa in yi wannan kaga zai zama kawai kwaba zai dinga yi to haka nan ne su ma waɗannan mazhabobi bayan kafuwar su za su taimaka wa mutum ƙwarai da gaske wajen ya iya gane addini din cikin sauki saboda su mazhabobin nan tacewa ce da kuma fassara domin in an ce mazhaba babban abin da ya kamata mu kula akai a mu kula da shi a nan shine ma'anar mazhaba din shine tace na sosi na shari'a da malamai suka yi a tace su wanne ne za a yi aiki da shi wanne ne ba za a yi aiki da shi ba wannan da za a yi aiki da shi menene ma'anar sa me da menene ya shiga ƙarƙashin sa me da menene bai shiga ƙarƙashin sa ba to in sun ce mazhaba abinda ake nufi kenan wanda tattara waɗannan dalilai din da tace su da kuma ba su kyakkyawar fassara wannan ba karamin aiki bane ba in an bar mutum an ce shi da kansa ko ya je ya tace na soshin ko kuma ya musu fassara fassarar da za ta zama kyakkyawa ko karbabbiya zai zama cewa wannan wani jan aiki ne kamar dai mutum ne ya zo ya tarar da cewa ga wato masara wadda take wala Allah tana jikin totuwar ta ma sannan kuma ga gari wanda an riga an fitar da shi shi sai ce dole wannan masara ita ce zai dauka sai ya sake zuwa ya fitar da ita daga totuwa ya kaita an wato bushe ta ya kaita an surfe ta ya kaita an nika ta sannan ya zo inda wajen da yake na gari din gashi an bashi zabi wannan gari ne kana ganin sa daga nan sai dafawa sai tuwo to shine ma'anar mazhabobin sun riga sun yi aikin da kawai yanzu in ka zo zaka tafi a kai ne inda kuma aka samu matsala kamar wata tsakuwa ce kaje a cikin garin sai ka fitar da ita kai gaba amma an kace dole sai ka koma zuwa ga wannan yadda wato masara take sannan ka sake gino sabon aiki wanda a lissafi na hankali ma gaskiya akwai koma baya a cikin wannan dan duk aikin da wani ka ya riga yayi shi to in dai lissafin mai kyau ne babu buƙatar ka ce kai sai ka zo ka sake daga inda ya riga yayi inda wani abu shine kai abin da bai yi ba ka dora daga inda ya dakata ka dora daga inda ya tsaya amma ba wai abin da yake ce kuma shine zaka zo ka sake yi ba wannan sai ya zamo maimaici ne kai wanda galibi ba zai iya bada wata kyakkyawar natija ba kuma ban aka gwada karfin su waɗannan malamai da suka samar da waɗannan mazhabobin zaka cewa a yanzu ai yana da wahala ka samu wanda yake da irin wannan karfin da baiwar da Allah ya musu yanzu da ka dauke Imam Malik magana ta Allah shi kadai magana ta Allah shi kadai in dai mutum ba wai hankalinsa rawa yake ba ba motsi ne a cikin kwakwalwarsa ba kasancewa mutum ne da shi kadai gayya ne
4: me zai nuna maka cewa shi kadai gayya ne irin wato wanda Allah ya tara masa na dalibai wanda suka zamo da shi suke tutiya da shi suke tinkaho tun daga waɗanda suke na zamaninsa da waɗanda suka biyo bayansu irin su Ibn al-Qasim, Abdullah Ibn Wahab, Abdulaziz Ibn al-Majishud da sauran manya-manya waɗanda suke wasu ma ana ganin su kansu ma za su iya tsayawa da kafarsu amma ganin irin budin da Allah ya masa sun yadda cewa su bi shi akan abubuwan da ya fahimta kuma su yi gini akan irin fahimtarsa don a samu sauki wajen fahimta addini sannan haka waɗanda suka biyo bayan su kaga wasu daga ciki ma malamai sun yi shaida cewa waɗannan in ana lissafa masu kaifin basira da kaifin kwakwalwa to sun shiga ciki amma kuma sun sallama sun bi mazhabar Imam Malik irin su Ibn al-Hajj yana daga cikin manya-manyan malamai a mazhabar Imam Malik ya bada gudunmawa ta fuskar fiqh da usulul fiqh yana da littattafai da ya rubuta a fiqh sannan kuma yana da littattafai da ya rubuta a cikin usulul fiqh akan mazhabar Imam Malik to za ka ga cewa wannan ana cewa yana daga cikin arziqiyaul alam wato waɗanda aka yi su masu tsananin basira a duniya amma fa bai wadatu da bin mazhabar Imam Malik ba sai dai wannan baya nufin cewa in yazo ya ga wani abin da ba haka yake ba kuma zai bi wannan abin a yadda yake zai kauce wannan irin su Al-Hafiz Ibn Abdul Barr irin su Abu Ishaq Ash-Shatibi da sauransu manyan mutane manya wanda Allah ya musu baiwa wacce wanda a yanzu gaskiya samun irin su ma su kansu ba wai irin su Imam Malik tauhid din ba yana wahala kwarai da gaske inda za ka ga cewa wayannan din su ne ma a littattafan su ne yanzu mutane suke zuwa sai su dan yi wani dan aiki dan kadan wani a ce an bashi magister wani a ce an bashi doctor ha wani a ce an bashi kaza dan wani abu dan kadan wanda ba wai aikin da suka yi ba haka wace hidima ce hiki mutum zai zo yayi daga nan ma shi sai a bashi shaida da certificate cewa shi kansa ma ya zama wani abu a cikin ilimi da sauransu to lalle ya kamata dalibai su kula da wannan kuma su fahimci cewa a wannan zamanin wato irin abubuwan da aka samu a da yadda malamai suka tsaya suka yi wannan aiki in mutum ya ce zai tafi wannan aikin shi da kansa to zai ci lokaci kwarai da gaske kafin ya kai inda suka je
2: Allah ya saka da alkhairi
4: to amin Allah ya saka
2: to masu bibiyan mu da sauraron mu ka shafa za a iya samu ma waɗannan lambobi kamar haka 0707 77 9 3 5 9 3 ko kuma 081 74 77 77 to haka ran kan lawo har ila yau ne dangane da wannan batu da aka dauko mai matukar muhimmanci na waɗannan mazhabobi da kuma maganar usul da abin da ya shafi usulul fiqh din shin malam kana ganin akwai bukatar sake farfado da kuma na musulunci misali domin magance matsalolin zamani tunda yankin namu an sani cewa wannan mazhaba ita ce abin da ake koyi da ita a hukunce-hukunce ko tuna da sauransu dai to shin akwai bukatar a sake farfado da wannan ya zama ya shiga cikin tsari ko manhaji na koyarwa a makarantu
4: wannan ba wai bukata ba akwai barura
2: na'am
3: magana ta gaskiya in dai addinin ake so a yi kuma da gaske ya zama dole a yadda cewa yana daga cikin kusakuran da aka yi wofantar da mazhabar Imam Malik da aka yi aka ɗauki wasu abubuwan da ba ma su kai mazhabar Imam Malik ɗin ba wasu kuma suke tutiya da su ake ganin cewa ma kamar ma su ne ilimi alhali kuma in dai za a yi adalci da insafi mazhabar Imam Malik ɗin ba ta fi ma duk waɗannan abubuwan so da yawa nesa ba kusa ba kuma kamar yadda ka faɗa mu a nan kaga a hukumance dai duk da yanzu ta tsarin da ake tafiya ita gwamnati ba ruwanta da addini yadda ake cewa to amma dai ai kamar kotuna da abubuwan da ake na shari'u za ka tara cewa sun ginu ne akan mazhabar Imam Malik 100% da su ake yin aiki duk wani abu da za a yi hukunci da shi a wata kotu daga cikin kotunan musulunci to da mazhabar Imam Malik ake yin aiki to kaga maganar a ce a farfado da wannan wani abu ne da yake na darura sannan an muka kula nan ba nesa sosai ba wato Sheikh Uthman dan Fodiu da ake magana yadda ya zo ya yi tajdidi ya sace dawo da mutane zuwa ga kan addini ya kuma dora su akan fahimta addini mai kyau za ga cewa duk da ilimin da Allah ya bashi amma ya yi takayyudi da mazhabar Imam Malik din nan da shi da almajiransa sun tsaya a kanta kuma wannan shi ne abin da ya taimaka musu wajen kasancewar gaba ɗayan khilafar da suka kafa ko kuma daular da suka kafa sai ta zama ta tafi akan wani tsari guda ɗaya ba nan yana yin wani abu daban can kuma suna yin wani abu wanda yake na biyu ba can suna na uku da sauransu to saboda haka akwai darura gaskiya musamman a tsarin karantarwa hatta na halakat da ake yi hatta na makarantu na zamani da kowane sashi wanda ake bibiyar karatuttuka na ilimi lalle akwai bukata akwai larura ta cewa a tsaya a kula da mazhabar a kula kuma a nan ba ma kira da cewa a riƙe mazhaba a yi ta'assubi a kanta tunani ne wanda yake wato mai rauni tunani ne wanda yake babu nuna a tattare da shi amma dai a riƙe ta wannan wata hanya ce kuma wani makami ne da zai taimaka ƙwarai da gaske wajen
4: wajen samar da tsari na ilimi wanda mai kyau yanzu ka kamar a karatu da ilimi na zamani ba akwai abin da ake cewa manhaja ba ko kalam da sauransu to kaga ai wannan abu ne guda ɗaya wanda za a fitar da shi idan aka fitar da shi a matsayin ƙasa ko da jihohi da sauransu haka za a yi tattafi
2: na samu uniformity
4: yawa
2: a guji fauda rashawayi da sauransu
4: ya kace gani idan aka ce a cire karikalam kowa ya je addini abin da muke fama da shi babu da shi
2: kowa kawai ne yake shi da kansa ya isa ya fahimta abin da ke
4: yanzu abin takeicin shi ne za ka ga dalibi bai haddace Qur'ani ba ballanta na isan ma'anarsa a kansa babu hadda hadisi 50 ba wai hadda hadisi 2000 kaza ba
2: babu
4: hadda hadisi 50 babu shi bai yi karatun fiqhun bai zurfi ba shi bai karatun usulul fiqh ba duk wani abu da shi ne musulunci bai karanta ba amma yanzu nan za ka yi masa tambaya sai ya daga wanda ya daga kai kawai wani tunanin sa na rabin minti ko wani abu kawai sai ya shato kawai sai ya fada shikenan aina kaga wannan zancen da ka fada in za a tsare shi in zai kwana a wajen in ma da magana bai san inda take ba
2: assalamu
4: to kaga ai fauda ta shiga cikin ni bari da gaske irin wannan ne wani an je za a yi masa jarabawa ta libanci lokacin wani masallaci za mu bude aka tafi fada fada suka tura wajen liman aka ce aje ai jarabawa muna zuwa aka ce da shi nawa ne laduban shiga ban daki aka tambaye shi wannan tambaye kawai aka yi masa kawai sai ya kama da har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yustaqbal alqiblata bi bawlin aw qa'id sai malam ya ce a karamakallahu ni ban maka wannan tambaya ta hadisi ba ita nake maka tambaya ba abinda nace ladabi in mutum zai tsugune zai tafi ban daki laduba guda nawa ne ya kamata ya kiyaye in sai karatu cikin littattafai abu ne mai sauki sai malamin ansa to amma in ya koba nan doguwar hanya kafin ya gama tattare hadisan kafin ya fitar da wannan dubban ai ba karamin aiki bane ba ba karamin aiki bane ba
2: mashakka
4: eh so saboda haka gaskiya muna da bukata kwarai a koma zuwa ga abinda zai gina tsari na ilimi duk yanzu abinda zaka kawo hakka gama kare yakka kai wani abu ma wanda ya ushir na dan podium to su din duk akan wannan tsarin suka tafi kuma shine ya ba su nasarar da suka samu suka abin na raya addini suka kuma gina al'umma
2: wato akara makallan na fahimta lalle dai ana son mutum ya zamanto cewa duk abin da zai yi musamman cikin addini ne ya zama yana koma zuwa ga magabatan nan kamar irin su Imam Malik din nan saboda su ne waɗanda suka rigaye mu kuma suna da falala an sani cewa ilimin su da wai duniya ta sallama musu to kuma kamar abin da zai baka mamaki shine wasu abubuwan mutum ya musu sai ya ga yanzu karatun zamani da Bature ya zo da shi ya yana da wasu abubuwan da sun yi kama da irin wannan abun da ake gaya mana
4: haka ne
2: ni kuma a cikin wannan suka kwaikwaya yanzu kama a ilimin Bature in ka zo inda kana mataki mai zurfi advanced level to duk abin da zaka kawo sai a ce maka ina reference
4: yawa
2: mana ba za ka zo kawai saboda kai yanzu kana jin ko dalibi ne kana doktora ko kaza ka faɗi magana
4: shike
2: kai ka sake ta sai a ce ina ka samu ba ka da sai ka kawo wani reference ko wani magabaci wanda yake
4: shi da ya
2: faɗi ba kuma sai an yadda mu'tabari ya zana an yadda da shi ana regarding din sa a wannan area ko a wannan mana janibin da kake magana to sai a ce eh wannan magana da ka kawo za a iya karbar ta za a iya kaza sabanin wala Allah to kuma mutane yanzu suna yadda su wannan tunda yake ilimi ne na duniya zai kawo magana a ce masa ina source dinka ina kaza ya koma ya je ya kawo din kuma ya yi biyan da tsarin da ake kai sabanin na addini din da ka faɗa cewa mutum sai ya dinga ganin cewa shi ma ya isa yanzu yansa ya yi kauri kawai ya faɗi da abin da ya ga dama a cikin addini
4: wallahi kuskure ne wannan sosai ba da wasa ba akwai hadari din kuma kamar yadda ka faɗa saboda za ka ga wato yanzu misali in zaka bada fatawa ko a tambaye ka ka bada ansa ko da ba mu ce fatawa ba a babin tsarki a babin sallah a babin azumi da sauransu in ka zo ka koyi akhbari ka koyi ziyya ka koyi ishmawi ka koyi sala wannan za su taimaka maka kware da gaske an ce maka menene hukuncin kaza in ka bada ansar ka san inda za a buda a ganta sannan kuma misali ma in a cikin wannan littattafan abin da aka faɗa ka san cewa ya saba da dalili misali wani abu ne wanda yake mai rauni to ko da ka faɗa zaka yi ishara zuwa ga wannan rauni ko ka faɗa wani ne yake mai kyan ka ce amma a waje kaza ga abin da aka faɗa amma wannan shine abin da to kaga akwai dai wani manhaji kenan akwai wani tsari amma ba wannan tsarin na fauda da aka zo aka kawo ba magana ta Allah kan yi na fauda wanda rudu ne zallansa kawai rudu ne zallansa sai gani mutum in babban malami ne wanda ya karanta ya karanta wannan ba za ka iya masa takayyudi da cewa sai ya bi wani littafi ko sai ya bi wata mazhaba ko wani abu tunda dai abinda ake so a nuna mutane abinda za su yi wanda zai hada su da Allah ba ma wannan wanda yake dalibai ne wani ma kalmar dalibin fa kawai ana gaya masa ne don ta yi arha amma in za a tsaya a bi diddigi a tace a kuma gwada nauyinsa a sa shi a sikeli za ka ga kalmar dalibin ma ba na
2: ya canta ba ya sallama
4: bai ballanta na kuma a zo wata maganar ta daban so gaskiya abu ne wanda yake ya kamata musamman su matasa su yi taka tsantsan a kai ku sani cewa abinda kawai zai gina mu kuma ya ba mu fahimta addini wadda take mai zurfi babu kamar bin hanyar da magabata suka rayu akan ta ita wannan hanyar yanzu da ake tafiya a kai wani abin takeici shine wato ba a taba samun ta ba a tarihin baya kuma ba a taba sa ba inda akai addini da aka baya babu sai a yanzu ba a taba yin wannan fawdar ba sai a yanzu tun al-qurun tun da mazabubin suka tafi duk malamai in sun zo wannan ba maliki ne wannan ba shafi'i ne wannan ba kaza ne kowa yana da wani manhajin da kansa ya gino a kai kuma a kansa yake tafiya hakan kuma baya nufin in aka zo inda aka samu magana mai rauni ya bar wannan mazhabar tasa baya nufin haka to amma sai da aka zo wannan zamanin wanda wasu suke ganin cewa ko kamar an samu ilimi ne ko menene da sauransu sai aka zo kuma da wannan tsarin wanda mutane za su dinga tafiya ta fauda yanzu misali kamar yadda muka ce a yadda a zauna za a yi karatun zamani babu wani curriculum babu haja wanda za a tafi da ita to amma abin da yake faruwa akan addini kenan babu wallahi kowa kawai awon igiya ne kuma yadda ka faɗa kaman turawa sun wannan abin tana iya ma daga musulunci din suka dauka domin ka san zaman musulmi a Andalus wanda mun yi magana a kansa cikin wannan shirye-shiryen zaman da suka yi na tsawon lokaci a Andalus wannan ya sa turawan nan ma musamman Faransa da kasashen da suke kewaye sun tasirantu da abubuwa da musulunci kwarai da gaske shi ne ma ake cewa abin nan alqanunul madani na Faransa ana cewa kusan kashi 99.9 to an ciro shi ne daga fiqhin mazhabar Imam Malik kwarai kuwa da yawa akwai manazarta da suka yi wannan zanca cewa an ciro shi ne daga mazhabar Imam Malik so saboda haka ba abun ba ci bane
2: Allah ya saka da alkhairi
4: amin
2: to kada duk a shafa za a iya samu a cikin wannan shiri to dan nan lambobi kamar haka 07077095239 ko kuma 08174577777 kana kan nan ga kira ya shigo
4: to bismillah
2: assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wake tare da mu to malam ina jin ka
5: to malam Allah ya saka maka lafiya
4: amin
2: amin
5: wannan maudi kuma da aka dauko
2: na'am
4: to kamar layin nasa ya dan makale ba ma jin ka wala Allah ko ka sake biyowa
2: eh an samu matsalar network

0: saboda Allah daga baya zai sake gwadawa. Karamakan lautu har ila yaudi a malam waɗanne manyan littattafai na usuli za a iya ba da shawarar ɗaliban ilimi su fara karantawa domin fahimtar mazhabar malikiya daidai.
1: To shi kaga kamar karatu wanda yake na ilimi musamman nan kamar Kano tun da gari ne na malikiya ɗin ƙwarai da gaske, duk da kuma malikiyar Kano wani abu da ya ɗan mata tasgaro shi ne ba ta maida hankali akan usul ɗin ba, an fi maida hankali akan fiqhu. Malikiyar Kano tana da ƙarfi ƙwarai da gaske, amma kuma tana da rauni a jefan usulul fiqhi, ba a muhimmanta shi sosai ba kamar yadda aka muhimmanta shi kansa fiqhu ɗin. To amma dai kaga akwai littattafai waɗanda suke ana fara karatu da su, akwai waɗanda suke matsakaita, akwai wanda suke kuma wanda ya zurfafa zai amfani da su. To galibi wannan zuwa ga wajen malamai su ne za su nuna maka cewa ga littafin da ya fi dacewa ka fara da shi kai a matsayinka na wane, sannan kuma ga wanda za ka biyanta da shi, wala Allah ga wanda za ka yi na uku da shi, tunda akwai abin da yake na bambance-bambancen mutane, ko da a ce ilimin an kasa shi gida uku misali, wane kuma ya fi kamata ya fara da kaza, wane ya fi kamata ya fara da kaza da sauransu. Amma dai akwai littattafai da yawa kamar abin da ya shafi usul na mazhabar Imam Malik, cikin maganganunmu mun yi ta ishara zuwa ga wani nazmi wanda yake ba shi da yawa, ana jin bai fi baiti 27 ko 30 na Ibnu Abi Kaffa, wanda ya fitar da ko kuma ya waƙi usul ɗin mazhabar Imam Malik. Wannan yana da muhimmanci mutum ya karance shi, zai buɗe masa ƙofa ta fahimtar sanin usul ɗin, sannan kuma sai ya zo kan littattafan usulul fiqhi irin su Mudhakkira ta Al-Amin Ash-Shanqiti, irin su Maraqis Su'ud da sharhohinsa kamar Nafirul Wurud da Nashrul Burud da makamantansu, sauran dai littattafan da suke na usulul fiqhi waɗanda suke mu'tamadai, wanda malamai suka yadda da su aka dogara da su wajen koyar usulul fiqhi a cikin mazhabar Imam Malik, wannan za su taimaka ƙwarai da gaske.
0: Insha Allah na kira yana shugaba.
1: Bismillah.
0: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum warahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: To malam Allah ba ni nasara na dawo.
0: To masha Allah.
2: Wannan shi da yake yana kai sosai, muna jin dadi, amma ni ta wani shawara da zan bayar malam ne kamata ya tabbatar da malamin mu na Islamiyya ya hakuri shi daki su dinga saka wa waɗanda suke tasowa a baya tun da kuma kan karatunsu, ya zama da cewa irin wannan da suka farce su ga cikin Islamiyya mu, saboda da yawa daga cikin Islamiyya ne makara muke yanzu karatun duka ya koma Islamiyya, karatun sauran mutane suna ɗaukar su yanzu kamar wani abu na rashin wayewa, kuma ilimin mu ya tura na
0: Allah ya saka da alkhairi. Wanda yana godiya karamu kallahu kajin roƙonsa ya kira zuwa ga malaman Islamiyyu. To ga wani kira yana shugaba ku.
1: Bismillah.
0: Ya katse wannan nabi.
1: To abin da ya faɗa gaskiya, wato jan hankali ne mai kyau ƙwarai da gaske. Yanzu kaga abin da ya kawo a matsayin misali, da aka iya samu ka zo makarantar Islamiyya, me kuke karantawa a fiqhu? Muqarrar tauhid, wani a Saudiya aka yi shi, wani a Libya aka yi shi, wani a Masar aka yi shi, wani a Ilani, wasu aka iya samu ma a makaranta guda ɗaya littattafan da ake karantawa, wani ɗaya na Libya ne, ɗaya na Saudiya ne, ɗaya na abin da haka, duk an gwamutsa an cakuɗa ƙwarai da gaske, wace da shinkafa. Bayan wannan duk abubuwan da suke ciki, kuma idan ka zo ahalari ɗin nan musamman wanda aka yi su'al wa jawab ɗinsa, muhimman abubuwan da ya kamata a sani wanda suke cikin waɗancan littattafan, to akwai su ahalari da ƙari, kuma na ahalarin sun fi inganci akan na waɗancan ɗin. Amma kawai idan tun da aka zo da wasu abubuwa ake ganin za a zo da wani sabon abu ko kaza, da haka shi kenan sai ya zama cewa yara sun tashi, yanzu sai ya zama cewa mutum ya gama Islamiyya misali, har ya yi sauka ya gama ajujuwan Islamiyya. Amma an ka buɗe masa ahalari, ba lalle
0: a kwashe ta ta dadi ba to kaga ku ai wannan shine wata cikin farko da yake wata a ce ne ko yaya ka ne ilimi wannan littafi ka san shi ko ashbawi da kaino ne akan sa ko ibn ashir ko wani abu wanda yake na kasa kasa makamancin wannan an karanci mas'alolin da suke ciki an fahimce su daidai gurgudu inda aka zo kan wata mas'ala da mazhabar imam malik take da rauni akai sai ga mutane cewa wannan haka yake a mazhaba amma ga abin da fi shi inganci sai a sanar da mutane su aiki da abin da ake nin ya fi kusa da daidai dan a samu yarda da dacewa a wajen Allah to amma yanzu da aka dauki wannan tsarin shi yasa kake gani wato abin koma baya ake samu ba ci gaba ba tunda mutun zai gama kuma in ka zo ka daga shi zaka tarabba shi da nauyi kwata kwata zaka samu cewa babu wani abu muhimmi a cikin kwakwalwarsa wanda za a iya cewa wannan yayi wani jinjinan abu ba zaka iya samu ba to su kuma malamai ne zai dole mu musu uzuri iyayenmu malaman mu amma su ba kuma suna buƙatar su sake tunani kan wasu abubuwa tunda yanzu tsarin da ake bi na karatun zauri a yadda zamani ya sauya su malaman ne kamata su yi tunanin wace hanya za a fito da ita kuma wadda yin a zamanin ta da
3: har zamani
0: yanzu ai kaga su makarantun islamiyya ai zamanin tawa ne daga makarantun allo galibin su
3: haka ne
0: to amma su makarantu na zauri na ilimi suna nan yana wajidna aba ana ba ma wai kawai yadda aka san su ba ka ga misali yanzu in aka zo za a biya maka littafi ka za misali in iya sadara daya ake ja tun shekara 10 to yau ma in ka zo ita za a ja maka kuma baka isa a kara maka ba ko kai dan waye
3: azana
0: yawa iya wannan da ake faɗa haka za a gaya maka in sai wani satin in sai gobe in sai an jima sai ka tafi ta yi kaga a yanzu mutane ba su da irin wannan damar da za su bi wannan tsarin mai tsayi har su samu ilimi to kaga to wannan bangaren za a iya cewa akwai kalubale yana
3: buƙatar rashin haƙuri da rashin juriya na matasan
0: duka
3: so gaggawa
0: sai littafi ya sauke so kaga in ba a sa wani abu da zai zamanantar da abin ya dan ƙara kusanto da shi ba to lalle zai zama cewa mutane suna ƙara kuma nisa ta ilimin dan yanzu wani ka ce masa misali ya zauna ya yi littattafai har ya tsawon shekaru yana zuwa ana biya masa abu haka ya dan kaɗan kaɗan kaɗan mutanen mu yanzu
3: duk da sa karam kallawo yanzu nake ganin malamai na zamani sun bullo da wani abu ya daura sai ka ga cewa an sa littafi a ce yini ɗaya za a sauke shi ko kwana biyu sai kuma ka ga matasan fal an cika
0: to ai saboda ba za su iya ɗaukan wancan tsarin ba mu gana
3: na soro
0: ba za su iya ba
3: wanda wani Allah na soro aka sa littafin zai a shekarar biyu ko uku
0: san ba aka
3: yi saboda
0: kadan za a yi maka shi kuma zai gina ka kuma za ka koya da gasken gaske amma fa tafiya ce mai tsayi shi yasa wal Allah ake kawo din yadda ka faɗa irin wannan daura din a ce daura ilmiya a zo cikin lokaci kaza a yi karatu akan littafi kaza ko wani fanni kaza zuwa wani lokaci tunda ai rayuwar ta farlanta kalubale domin yanzu misali wa yake da lokacin da kullum zai tafi wani abu wanda ba aikinsa ba ba sana'arsa ba
3: gaskiya
0: ba kowa ne yake da shi ba
3: gaskiya yane
0: saboda kana farkawa da asubahi in dan kwadago ne kai ne ma kake ka karya ka tafi wajen kwadago in dan kasuwa ne haka kuma da haka ake abin nan ake ta bin rayuwar nan ana nema kowa ya kama iya abin da yake kamawa su yanayin yadda zamanin ya canja abubuwa da yawa suna buƙatar su ma daidai da
3: tattalin
0: tunda kaga ba ilimin za a canja ba in aka zo dai abin da yake cikin littattafan nan su za a yi amma wala Allah hanyar yadda ake bi din ita ce take dan buƙatar a sake fasalta ta a sake kallon lokacin da zai yi wa yi da sauransu
3: Allah ya saka da alkhairi
1: amin amin
3: wato na fahimta a karama kallon
1: na'am
3: kiran dai da wannan dan uwaye an yi kira ga malaman islamiyya cewa su kalli waɗannan littattafai musamman na fiqhu wannan mazhaba mai albarka ta malikiya cewa duk abin da ake buƙata na dai gina ɗalibi ƙaramin ɗalibi to insha Allah akwai shi a waɗannan littattafai har ma da ƙari ba wai sai an tafi ana ɗaɗɗauko na wasu gurare ko wani abu dai da ake ganin cewa kamar yayi ne
0: yawa
3: wanda kan kyau
0: sosai
3: sana hannu guda kuma an yi kira shi ma ga iyayenmu malamai na soro cewa saboda zamani yanda Allah yake jinjuya zamani saboda haka su ma su kalli wannan saboda maslaha al'umma kada matasan ya zama dai an kore su gaba daya sun kyawaci karatun soron sun dira zuwa sai a dan me za a ce a dan saisaita adjustment ko
4: yawa
3: sai a samu adjustment
4: yawa
3: zama yanayin karatun ko lokutan a wannan a dan rage ko kuma a yanayin yanda ake ji din akwai wani wata magana lalan da nake ji an ce wani daga cikin irin malaman nan na soro shi yana bada dama kowa ya yi karatun yanda yake bukata amma in ka ja da yawa kai ta ja sai ce maka wai haka muka tara in kuma ka ja dan kadan zai ce wai haka muka iya dan haka magana yake bada amma cewa in kai sai mutum zaka shafi goma zai hana ka halaka amma zai ce maka wai haka muka tara ba akwai wanda zai ce ma ya tara ilimi yayin da tafi ba amma fa ni iya ba da za ci shi ma zai sa wani karatu iya karatu kai ma samu matsala amma in mutum zai dan takaitacce zai ce to a aure da haka muka iya
4: eh kuma gaskiya ne saboda din wato kai abu kadan din wanda zaka fahimce shi yana da muhimmanci yana da muhimmanci kwarai da gaske kawai yadda yin yadda kalubalen rayuwa ya zo ne to shi ne yake bukatar dole sai an yanzu kaga matasan da suke tasowa su a tunaninsu shi ne malaman zauhan nan ma ba malamai ba ne
3: gaskiya ne
4: wanda fa suke addinin kenan ba wanda ba su addini
3: gaskiya wannan point ne mai kyau
4: gwarai to kuma ba su san cewa malaman zauhan nan sun fi malaman nasu da yawa wanda suke gane zancen su ilimi ba
3: Allahu
4: nisa ba kusa ba kuma wani wallahi malami ma wanda ake ganin cewa ana gane magana sa in ya zauna a wajen ɗaya daga cikin malaman zauna sai ya shekaru yana karatu gaban sa
3: Allahu
4: to saboda haka sai sun dawo da kansu wannan kimar ta yadda ba wajen suna neman wai ko a san su ko wani abin duniya a'a amma itirafi a yanda cewa lallan su ne suke da abin da ya kamata kowa ya zo ya sani kowa ya zo ya neba yana da muhimmanci wannan
3: gaskiya ne da kuma wannan abin da ya zo mana na abin da ya shafi ina ga shi ma yana daga cikin abin da yake da alaka abin da ya shafi kamar a ce title ko qualification ruduwa da shi sai ka ji ana cewa wani ai doctor ne ai professor ne ba alhalin kuma wannan ba wai shi wannan kwalin ba shi ne ilimin ba kwalin daban kwaji takardar daban shi kuma ilimin daban ta ga samu wani ma bai ma taba shiga wannan tsarin na nizamiyyar ba kamar yadda malam ya fada amma kuma yana nan a soro din duk abinda ake koya tun da wancan karatu ne ba na syllabus dan tsakurowa ko za a yi maka semester daya ka gama iya kuma wannan abin da aka yi a semester shi to malam na ga wani kira yana shigowa bari
4: bismillah
3: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: na'am wake kan layi
2: malam saka muku da kai yau shirin nan gaba sai kamar da ni ake kamar ni ake shirin nan Allah ya muku albarka
3: amin amin
2: saka muku da gidan aljanna
3: amin
2: akwai maluma da yawa a gaban su Allah bai yi za'a san su ba
3: haka ne
2: su a ina maluman su
3: haka ne
2: har san su ko ta ba a san su ba ka duba ga imamu mali ka duba ga wata mali ka duba ga ira su ya hayari zai sai akwai manyan manyan malamai wanda wani kawai da su Allah bai yi za su wannan shugaba ko su kai shugaba karatu ka nemi ilimi ka ba da ilimi amana Allah ce
3: gaskiya
2: ba da shi yadda yake ka faɗe shi yadda yake ba abin da wani bawa zai maka saboda amana ce ta Allah da manzon sa Allah ne ya zaɓe ku ya tura ku arziki Allah ne yake zaɓen bawa ilimi Allah ne yake zaɓen bawa ayyanka ka ishe ka samu malami ko ka rasa malami ko daya ce Allah ya muku albarka
3: amin amin malami na
4: amin amin
3: tare da kai kai ma Allah ya saka
4: masha
3: Allah kuma Allah a cikin maganar sa ya buƙaci kan cewar ka ba wa malamai shawara musamman manyan malamai wani lokaci sun ga ware lokaci suna ba wa ɗaliban su tarihin irin gwagwarmayar da suka yi ta neman ilimi wala Allah mai tasiri ya canza wasu daga ciki musamman masu gaggawa ni na san akwai malaman da tawabu'u kankan da kai
4: zai musu wahala
3: yawa to amma ya malam zai kalli wannan
4: wallahi gaskiya ne saboda an shi dan adam ya ta'alla wani kuma yana kira
3: bismillah assalamu alaikum
5: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam.
5: Barkan ku da dare.
0: To barka dai, wa ke tare da mu?
5: Malam Bashir ne shugaba a ofishin babban kura local government.
0: To Malam Bashir, malam ina jin ka daga kura.
5: Malam ka dawo magana da muhimmanci saboda a cikin gaskiya a aiki a malamai akwai wadanda suke manyan malamai ne shahara ba a san su wallahi. Kuma tun wanda ka yayi wannan ya zama wannan malamin ka ya sha gwagwarmaya in zai zauna ya sai ya ci ma gwagwarmaya da ya sha na rayuwa kafin ya sami ilimin ka. Wannan sai kai mamaki wa mutum ya ji mafi akasari ta hasbe da kowa ne zai iya jure wannan gwagwarmaya da ya sha ba.
0: Haka ne.
5: Saboda gaskiya tsofaffin malaman mun nan na zaure wallahi in suka ja ma gwagwarmaya da suka yi wallahi ba kaɗan ba karamin gwagwarmaya suke ba su daure. Shi ne na tsawon karni ma ta san mu ne zo gaskiya su fi su dage su gwada su a dole ha yi gwagwarmaya a ke zama wani. Magana ba shirin shi gaba a wurin ba mu ga kuma zo karɓar ta shi da ke.
0: To mun gode Malam Bashir. Cin ma dai ƙarfafan magana
4: ne. Eh gaskiya ne. Wancan da muke magana da ce wato
0: tarihin su ga ɗalibansu.
4: Eh wato dan adam kamar yadda ake cewa ta'allamu bil mithal.
0: Na'am.
4: Idan ga wani misali wanda yake ganin sa wanda ko ya san shi to yana taimaka masa wajen ya tsaya ya yi wani abu ko ya dai a kansa. Shi yasa din fadar wannan janibin ba zai zama
0: kiran ku bismillah. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam.
0: Wa ke tare da mu?
6: Kuna tare da Zakiru Basiru kana ko kuma Bunkura Guje Sarki.
0: To Malam Zakiru daga Bunkura.
6: Haƙiƙa a ban ji shigo a ban ji farkon mawdu'i ba amma na ji mawdu'i da kuke akan martaba na karatu wanda ya danganci zauri. Hakika nan mawdu'i kuke tattauna mai kyau saboda yanzu hakika a karatuttuka wasu da dama daga cikin mutane ma ganin karatun zauren suke a yanzu a zamanin da muka shigo kamar wani koma baya. Abinda aka fi ɗauka wanda yake ci a yanzu mutane gani suke kawai wannan karatun na yawo da abin nan mutane suna ganin kamar shi ne karatun da ya bi. Kuma lillahi lillahi karatun da yake popular in dai karatu ne na Allah ya annabi wanda yake ba wai fitowa za a yi a nuna yau to karatun zaure ne. Sabida shahara da malami yake a yanzu to hakika in akwai malamin da kwata-kwata ba ma a san shi ba amma in yi zagunsa ya ƙaru da ilimin da bai ma taɓa rigar su ba a rayuwarsa. Yawa hakika malaman na zaure sun sha gwagwarmaya maya kuma sun yi ƙoƙari don haka kamar yadda na ba suke magana yana da kyau a ce malamai idan mutum shi yi karatu ya samu wani babban matsayi ya dinga fitowa yana fara ko hasali ma duk wani babban malami da zaka gan shi a ƙasar nan ko alaji mazhaba yake za ka ga to kashiri ya yi wannan karatun a wajen malaman zauri. Ban fice ne ban daga guda ba kusan kowane malami in dai ya shahara an ce malam wani an san da ito za ka yi karatu a wajen malaman nan na zauri domin dama karatun a wajen su yake.
0: Allah ya saka ni. Amin. Mun gode Malam Zakiru daga. Malam Didi wannan bangaren karatun zauri da aka tabo na fahimci da yawan mutane
4: ya motsa mutane wasu
0: a mutane kuma ya kamata nan gaban aka samu dama a yi wani zama na musamman akan yadda za a yi mukarana tsakanin alfanun karatun zauri da kuma na zamanin da ya zo da
4: gaskiya ne
0: fito da wasu abubuwa
4: yana da muhimmanci wannan zai yi ma'ana sosai. Allah ya bada
0: cin ya kusa ne malam ka dan karasa saboda wannan da yake cewa su dinga ba wa dalibansu tarihin ka dauko cewa da misali
4: yawa ba da misali saboda yanzu misali shi dalibi wanda yake matashi yanzu ya taso yake ganin ma ko karatun zaure din bata lokaci ne kuma ba ilimin a ciki
0: inda ma da mun ci suke dauka
4: sosai ma kuwa inda ma da mun sa zai ga masa na karanta littafi kaza a wajen wani nayi kaza a wajen wani nayi kaza a wajen wani naje waje kaza naje waje kaza to daga nan wanda Allah tunanin sa zai sauya ya fahimci cewa yadda yake daukar abun ba haka yake ba.
0: Na wani mai na kira
4: to bismillah.
0: Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum.
0: Na'am, wa ke tare da mu?
7: Ina faɗa ne da Mustafa Ibrahim wannan ka fito ne da yin wasu mutane da kanan cikin garin da ta tsalle karama ko makiya.
0: To Malam Yunusa, Malam yana jinka.
8: to alhamdulillah na gida don wannan bukata ku zaure sosai da mun wannan jin dadin abubuwan da ake da mu wannan hukuncin kowa muna tsaya da rijin da dai da wannan lokaci da ake mu sai da Allah ya saka da alkhairi
3: amin amin amin
8: kore gina ne ne dan ni na da shi kore biya da kuma da tambaya domin akai hakan duka za mu kalmi da bakwai ba
3: na'am
8: na farko dai akwai wani garbi dan uwanmu kenan wannan ake ce mara Rabi Ibrahim wato ruwan kanya kenan wato duk tambayar da ka je kai masa mala bayan ruwansa da cewa sani ko bai sani ba kawai amsa zai ba ka ko shi ne duk da kowace daidai ba ce ko ke da muka yi wurin ka
3: inna lillahi wa inna ilaihi
8: raji'un sannan ta farko ma ka kira ka ba ko wannan magana take da fatan kuma ni ma ina jin hada kunnan sa ya ba da wata tsawon nan an jana aiki da ita kuma yanzu da ya an tambayi wasu manyan malamai ɗaya bayan ɗaya an tambayi mutum biyu kenan kuma wanda ya rasa da uku kuma duka an sami ta ba daidai ba ce wata ibada.
3: Na'am.
8: To na farko dai akan abin da ya fi kuma so wanzi wannan aka yi akwai laifi akan wanda ya aiki da yi ko ko laifi ina kansa sannan kuma a faɗakar da irinsa da kuma yi kansa da masu sun yi a irin halinsa. Kuma mutum bai sani ba kawai bai sani ba kuma.

0: kuma
1: ina tsaye lafiya to malam Musa ko dan gaba in irin wannan tazo zai fi kyau kada a faɗi sunan mutumin sai ka ce wani bawan Allah yadda ka ambace shi ba a buƙatar kama sunan saboda shi kamar radio media ce abubuwan da za su iya tasowa sakamakon faɗin wannan suna suna da yawa ba kamar in muna zaune daga ni da kai da shi bane ko a wani waje wanda ya tare mutane wanda ba su da yawa
2: gaskiya
1: nan wani abu ne wanda yake kaga yanzu anan ake shirin nan a Kano kusan ko ina inda Rahama radio take kaiwa a Kano a Daji sannan shirye-shiryen nan akan dauke su a sa su ma har a radio Rahama ta Abuja saboda haka wani ma bai ma san
2: intanet
1: ba kai ba sannan online ma duk za a iya ji dan haka abu ne da yake yana da fadi kwarai da gaske so muna ba da shawara nan gaba in irin wannan ya taso kada a kama suna ayi bayanin ba tare da an faɗi sunan mutumin ba kuma abinda ka faɗa yana daga cikin abubuwan da dama annabi ya faɗa ƙarshen zamani kamar yadda yake cikin hadisin Anas bin Malik cikin sahih Bukhari da Muslim idan ƙarshen zamani ya zo za mutane su dinga ɗaukar jahilai a matsayin malamai ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa aftaw bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu sai su dinga bada fatawa ba da ilimi ba su su bata kuma su batar da wasu dan haka shi yasa aka ce in mutun zai yi tambaya ya nemi wanda yake an aminta da shi wanda ilimin sa tabbatacce ne tatacce ne kamar yadda mai ahalari yace in ka tashi ka tambayi malamai ba kowa ake tambaya ba sannan kai koyi da waɗanda suke bin sunnar annabi a cikin malaman su saboda haka wannan abu ne mai matukar muhimmanci ba kowa zaka je ka tambaya ya baka fatawa ta addini ba kamar yadda in mutum ba shi da lafiya a garin su ko a unguwar su aka ce ga masu kemis wannan ya iya ya je likitoci sun ba da shaida cewa likita ne shi wannan kuma kawai akan hanya ya dauka kaga kowa zai dinga taka tsantsan da wannan da yake ci da karfi din kowa zai fi so ya tafi wajen kwararren likita to haka ma a wajen ilimin addini wanda aka yadda cewa malami ne shi ya kamata a dinga tambaya shi kuma wanda yake wannan muna jin hankalin sa in so yake ya karantar ko ya ba da ilimi ko ya dinga ansa to ya koma ya je karatun in yi karatun ba laifi bane ba sai ya zo ya ci gaba da bayar da irin waɗannan amsoshi kuma ya dinga bayar da su akan ilimi amma yanzu wannan hanyar da ya dauka babu shakka hanya ce wanda za ta iya kai mutum zuwa ga halaka ya kamata a ce ya kula ya kuma yi gyara akan wannan kula ya kuma yi gyara akan wannan to ina ganin dai kamar magana sace ne sai wannan na kusa da ƙarshen ko ya ce wani abu ne kamar ko ma
2: lokacin ya riga ya cika 10 dai
1: to tunda lokacin mu ya cika sai mu ji ade shi
2: insha Allah
1: Allah ta'ala ya datar da mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah

0: وسرور.
1: Just send the code to the Google Amazon. Rahma Radio.

0: da jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da jimiri na sake kasancewa da ku a cikin wani shiri musamman wani dama tuni sanarwa ta gabata cewa insha Allah a cikin wannan lokaci zamu karɓi hukuncin zababban shugaban karamar hukumar Kabo wato honorable Lawan Najmi Kabo wanda tun nake farin cikin shirya muku cewa yana tare da gamayyar kafafen yaɗa labaran da suka haɗa da Freedom Radio Arewa Radio sai kuma Express Radio a ranar Alhamis din nan da misalin karfe 11 zuwa 12 inda Freedom Radio za su kamu kowane tattaunawa su kuma Premier Radio gidan radion Kano da kuma Radio Kano FM da kuma AM inda kuma gidan radion Garanti su ma za su kamu kowane tattaunawa da kuma gidan radion Hikima sai Fasaha Radio da kuma Pyramid Radio haɗi da Dala FM wanda nake farin cikin shirya muku cewa tuni comrade Lawan Najmi yana tare da mu kuma muna maka lalle marhabun a madadin gamayyar wannan kafafen yaɗa labarai
1: assalamu alaikum
0: to kamar yadda na shaida muku dai honorable Lawan Najmi Kabo baya bukatar dogon gabatarwa a bigire na siyasa domin ya rade yana faɗi tashi wajen ganin cewa dai an yi siyasa don talaka musamman a wannan gaba da aka fara gudun yare kanin wani ta fuskar fito da nagarta ta tsagen da kowa ya amanna da shi domin dai bude labule na fara yada an gizo abu tuna takarar shugaban kasa ɗan majalisin da tijai da kuma na wakilai sunana Idris Muhammad Abdu da cikin nufin Allah zan jara ga mata wannan tattaunawa a tattare da ƴan uwa abokan aiki Comrade Lawan Najmi kafin mu shiga cikin shirin kain da na'in tunda dai an bada dama ga batuna yada an gizo na shugaban kasa ƴan majalisin tarayya da kuma batuna sanatoci zamu so mu ji zuwa wannan lokaci ya sha'anin yada an gizon yake ga takarar Asuwa Jubbula Ahmed Tinubu kafin mu zo nan jihar Kano mu kalli aikace-aikace na gwamnatin Excellency Engineer Abubakar Yusuf da ma kuma shugabancin karamar hukumar Kabo da kake jarraga musu a daidai wannan lokaci ga al'ummar jihar Kano
1: A'udhu billahi samil alim wa sallallahu ala nabiyil karim dukan godiya da yabo sun tabbata ga Allah muna gode masa muna kuma ƙara neman taimakonsa da abin da yafi ƙarfin mu Allah yafi ƙarfinsa ya mana maganinsa a lallai wannan ƙasa Najeriya tana buƙatar Asuwa Jibola Ahmed Tinubu ya dawo domin ci gaba da abubuwa na alkhairi da ya dauka a wannan ƙasa Najeriya domin me domin canje-canje da aka samu kuma sannan mu kabilar mu ta Hausa da Yarbawa mun yadda Najeriya daya ce a dunkule take an yadda a wannan tsarin jam'iyya na APC shekara 8 mu dawo arewa mu shekara 8 to sai kaga duk wanda ya tafi ya dauko wani dan takara to lallai ya dauko nuna cewa ba kishin al'umma yake ba kishin kansa yake makomarsa yake nema saboda me yanzu magana ake ta Asuwaju in Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara mai zuwa zai cika shekara 4 sai kuma ya an fara yakin neman zabe yanzu za a kuma neman shekara ta 4 wacce idan aka gama sun yadda katafanin Yarbawa gaba daya sun yadda ba wanda zai fito takara dan arewa ne zai fito ya kuma jarraga ma shekara 8 to kaga wannan ga mai hankali ga mai tunani ga mai son ci gaba wannan tsarin shi ya kamata ga dan arewa dan Najeriya ya bi domin maslaha guda daya wayancan mutane fa sun ce su kasarsu daban kudaden su daban har yanzu suna ikirarin idan suka samu dama su ne masu arziki to ai idan ka duba a baya babu mamma akai rayuwa aka fito da abubuwa inganta da har aka kai ga cimma samun man fetur din a ƙasa aka to ana amfani da shi wanda da kudin iyaye kakanni kakannin kakanni na gyada aka nemo aka fara hakan ma man fetur din na Najeriya to kaga baka isa ka ce wai naka bane ko dan yana yankinka mu ma yankin mu na arewa alhamdulillahi an fara samo man nan kuma in Allah da za a same shi dama tutiyar ta su kenan to dan Allah dan annabi al'umma ai tunani a duba a gani wannan shine mafitar dan arewa shine abubuwa da dama zaka ga an yi zaben nan in Allah da cikin kwanciyar hankali Asuwa Jibola Ahmed Tinubu ya ci zabe saboda mu yanzu a lissafin mu a tunanin mu irin na siyasa mai girma shugaban kasa karin ƙura'a zai samu a arewacin Najeriya da kuma kasa baki daya saboda me saboda akwai yara da basu kai lokacin zabe ba yanzu suka kai lokacin zabe bayan nan akwai mutane da ba sa jam'iyyar APC ire-iren mu da bamu zabe shi ba yanzu duk mun dawo za mu zabe shi so that kaga mai girma shugaban kasa da izinin Allah zai ci zabe karo na biyu a tarayyar Najeriya za a rantsar da shi a zo a ci gaba da abubuwa na alkhairi harka hanyoyi in kana bi kana gani harka wannan jirgin kasan da ya to tun daga Abuja zai to zai wuce zai tafi har Maradi wannan kaga aiki bai tsaya ba ana yi duk da ba dan arewa bane amma abinda arewa ta amfana shi ya kawo domin me domin yana kishin mu, yana son mu kafin aswajin nan yayi takara. Nuhu ruba da ya dauko a ACN ya bashi yace yayi takara, bayan ya gama ya dauko a Atiku Abubakar ya goye bayan shi yace yayi takara, bayan ya gama aka zo aka yi hadaka da jam'iyyar ACN da jam'iyyar NPP, aka yi hada-hada jam'iyyu, aka yadda aka fito da jam'iyya kwaya daya jam'iyyar APC da aka fito da ita yace sun yadda sun amince a fito da dan takara daga Arewa, aka fito da marigayi Muhammadu Buhari aka ci zabe, aka zo aka ce shi za dauka mataimaki, aka ce ya hakuri, ya kuma hakuri ya dauko vice president ya bayar, aka ci gaba, aka kuma zuwa lokaci ya zo na bangaren su za su takara, ya fito takara, Allah ubangiji ya bashi nasara ya ci, duk da lokacin ya hadu da abubuwa kala kala kala kala, to dama shi nema farilla ne na samu, ya kamata a fito a nema sannan a samu, ba laifi bane, ba wani abu ba. Aswaji ya fito ya tsaya takara, Allah ya bashi shekara hudu, yanzu gashi ana tafiya yakin neman zabe karo na biyu a tarayyar Najeriya, wanda in Allah ya yarda mun gamsu, mun yarda ƴan Najeriya sun yarda Bola Tinubu ya kawo sauki na rayuwa, sauki kayan abinci, kowa ya san da irin wannan lokaci a damuna magana ake ta yunwa, yunwa ake fada, inda ka shiga karkara magana ake yi, yanzu a irin wannan lokacin buhun masara ko na dawa ya kai misali 80,000 ko 85,000, yanzu magana kake 30,000 kake iya samun buhun masara, buhu 33,000, buhun dawa 30,000, haka taki ya sauka, an kawo shi akan lokaci akan ka'ida, an raba wa manoma sanda suke nema, wasu basu gama shuka ba ma, aka raba taki domin samun ingantaccen noma da tsarin abinci, domin idan abinci ya samu gidanka da abinci, kana da abinci, duk wata rigima mai sauki ce ta rayuwa.
0: Amma misali kuma da rullo wannan Juma Kabo, tafiyar shugabancin kasa na Aswaji Bola Mutubu, duk da gashi kana dokar gajejewar al'ummar kasa suna kirgari ba, abu mafi daukar hankali shine sha'anin mun fetar din da yake kallon kusan shi ya ta'azzara abubuwa. Wazirin Adamawa Atiku Abubakar ya alanta wa al'ummar kasa cewar idan har suka sa hali mai zai dawo da tallafin mun fetar, ya kaji wannan bai samu ko na darba na cewar kaman an fara samun shakku,
1: ai ba dar ya sa ba, ƙarya yake so a dora akan gaskiya, kuma ba za ta dora ba, saboda me wannan subsidy mai da ake bayarwa, wasu ake azartawa, dukan yana nan akan Najeriya, domin me, domin bashi ake cewa ake biyo, ake biya wannan abubuwa, yanzu ai an tsaya da kafa, an tsaya akan gaskiya, an tsaya akan inda ya kamata, kowa ya saba a biya bijiki, an samu gaskiya kwaya daya, kuma Najeriya ta rada samun kuɗin shiga, shi yasa zaka ga ƙananan hukumomi ana aiki, jahohi ana aiki, gwamnatin tarayya ana aikace aikace, saboda me, saboda wannan subsidy da aka cire dama ba daidai ake ba, ba akan daidai ake ba,
0: amma talaka yana gani misali cirewar da aka yi kai tsaye ya jibanci talaka ya ji dadi, ko kuma dai
1: an samu abubuwa na jin dadi, saboda me, an samu aikace aikacen da da ba su, kuma ana fafada ana ƙara fada, wannan subsidy da ake biya wasu ake azartawa, wasu ake ba wannan kuɗin, ai ba talaka ake kawo wannan kuɗin ba,
2: amma baka kalli hujjojin da shi Atiku Abubakar ya fayyace cewar an ce ana yi wa al'umma, amma kuma su al'ummar ba sa gani a ƙasa, tunda an ce kuɗaɗen ma ba a san inda suke shiga ba, kuma shi yana ganin cewar ma yadda ake siyarwa da 'yan ƙasa mai da tsada, yadda muke da arzikin mai, bai kamata a ce al'umma sun siye shi da tsada kamar haka ba.
1: To a wannan gabar ɗan ƙasa Aliko Dangote ya yi refinery a Lagos, haka ne, so that man nan yake saya, sanda ya same shi da sauki za ka ga mai ya tafi da sauki, sanda ya same shi da tsada za ka ga ya hau da naira kaza ko da kwabbai kaza, duk inda ya samu sauki zai sa al'umma sauki. Abinda nake so ka gane, ko al'umma su gane, subsidy nan da ake bayarwa fa bashi akan ciyo a dora a bayar, saboda wasu suna ganin wannan abu da ake bayarwa yana azarta su, da haka ba sa so a daina, amma yanzu an tsaya akan gaskiya, an tsaya akan dukkanin abu da ya sha, yanzu misali nawa ne ba su amfani da man fetur, CNG bai fi man fetur arha ba,
2: to amma shi ya dogara
1: a so tambaya na baka
2: akan wani, akan dukkanin al'amuran da suka shafi rayuwar al'umma,
1: yanzu akwai motoci trailoli da CNG suke amfani, CNG nawa ne litar
2: ya gama wadatuwa a kasar,
1: ya wadatu ko ina kana tafiya zaka ga gidan mai, gidan mai complete ba ma fetur, an ce na CNG one kenan, secondly solar, akwai mota mai amfani da solar, akwai babur mai amfani da solar, sannan akwai mota mai amfani da charge na wutan lantarki, akwai mota mai amfani da solar, da haka sauki ma ake samu, yanzu misali gidajen mai da yawa ai ba sa cinikin mai,
2: a yanzu haka
1: haka ne mana saboda mutane wasu sun koma sola wasu sun koma CNG wasu sun koma harka electric
2: wadai
1: motocin ko babur
2: a'a saboda yanayin tsadar mai yasa suka ajiye abubuwan
1: ai kullun ci gaba ake yi kullun ci gaba ake yi ka fita waje ka gani kasashe da dama ba man suke sha ba ba amfani suke da shi ba harka suke da hasken wutar nan tarki mota ta kai su inda za ta harka suke da electric cars wuta ta nan tarki su sa motar su charge ka san in kai charge motar ka ta ci kilomita 100 dan haka zaka yi wannan tafiya yanzu in kai charge naira 500 zaka bayar fa naira 500 baburan nan ga su nan masu charge kila kai ma kana da shi kila ni ma ina da shi idan kai charge a babur na 500 din nan zaka yi kwana 4 kwana 5 kana hawa a naira 500 yanzu dan Allah idan mai ka saya na wannan naira 500 din ko da ba subsidy zai ma kwana 5 kana hawa
2: amma ko bare ka san
1: ba na amsa zai ma kwana 5 kana hawa
2: dan ran samar da wutar lantarkin da suka ce ma shi shugaban kasar ya alƙawaranta cewar mutukar bai wadata wannan kasa ba idan aka zo ga wannan zabe kar a ƙara ba shi dama
1: yanzu ga wutar lantarki kana gani ba inji aka tayar ba ba sola bace kasa akwai wuta jihar Kano akwai wuta Najeriya akwai wuta an samu sauki mutane kuma alƙalai ne ba za ka shiga kafar yada labarai kai ƙarya ba kana shugaba an samu sola akwai babur na sola akwai adaidai sahu na sola da hasken wutan lantarki zai amfani wuta rana zai amfani ba ruwansa da caji kuɗi idan ka saye shi naira 10,000 daga 10,000 nan ba ka ƙara kuɗin sola ba a'a da hasken rana zai amfani kai ka inda zaka dawo dai kenan wannan wutar idan ka sai unit na naira 10,000 ka sa a gidanka zai baka hasken wuta idan kana da mota zaka sa zaka iya ma kwana uku kana yawon a cikin gari in ka sa ta kwana tana caji ko ta yi awoyi tana caji ba a samu sauki ba haka babur haka motar nan a kowace take amfani da sola da hasken rana an ci gaba a yanzu bai kamata a zo a ce za a yi wa ɗan Najeriya campaign da harkar man lantarki ba ya kamata su nuna mutane ga abubuwa da suka shigo na zamani CNG nan ya shigo sola ta shigo mota mai caji ta shigo to me kake nema yanzu wayarka misali wayarka da kake amfani da ita fetur kake zuba mata
2: amma
1: ba caji kake zuba mata ba misali in ta kai percentage 50 ko 40 ko 30 ba nema kake kai plugin caji ba ko a gidanka ko a office ɗinka ai ba mai kake zuba mata ba ta ina kace za ka yi amfani da harkar mai kuma yanzu kudade da ake turo mana kananan hukumomi jahohi tarayya muke ayyuka na alkhairi talaka ya gani a kasa
2: kuna ganin walwala
1: yanzu ka shiga karamar hukumar ka go ka tambaya cire subsidy yayi talaka amfani za ga ya maka yayi amfani
2: kike tunani ya zai ce
1: talaka zai ce cire subsidy yayi mai amfani domin an ba da kudin da ake mai aiki a kasa an ba da kudin da ake taimakon sa mutane da da dama suna ganin ma gwamnatoci ba a ba su kudi da gwamnatin tarayya a da kaso na account na kasa park da ake yi wani zubin sai an ciyo bashi sai an ranto ake karima a zo a hada ai amma yanzu fa mun tsaya akan kafar mu ba wani tsoro muna da mai a arewa akwai ruwa a Lagos da abin da ka dauko ta ruwa zai zo shikenan sai a zo a ci gaba da aikin jawo ruwa ina tabbatar maka ina sa rai ina kuma addu'a idan asuwa je zo saka tap ya janyo mana wannan ruwa ya zo mana Niger state ya zo mana Kebbi state mu ma shikenan an daina mana ƙarya da man fetur
0: amma kowar nan na juno musako jihar Kano musamman ko na tsotsi da Bahaushe dan cewa kan gidan su yake shugaban kasa su wajen Bola Ahmed Tinubu ne kuka shirya mai a Kano misali tunda an ji gwamna ko da yaushe yana take cewa a fito a ABC kuna nuna cewa kamar akwai wadanda ba yanzu kuke da shakku kenan
1: magana ake yi mun ƙara fada mun nanata duk wanda ba zai APC sagba ba ma bukatar shi a jam'iyyar APC in dai zai zo zai zabi gwamna ba zai zabi shugaban kasa ba ko zai zabi shugaban kasa ba zai zabi gwamna ba ba ma bukatar sa ya fita as
0: ba ran ku ce a duba cancanta mu misali kuma
1: cancanta ina
0: a cikin jami'a ta
1: jami'a ta tsaye da ingantattun mutane masu abubuwa da ya kamata da zaka dauko daya bayan daya dauko mun sanatorial din nan guda uku
0: to
1: dauko mun Kano ta Kudu mai girma kawo su maila me bai wa al'umma wannan yanki ba sun samu canji sun yadda kawo da ne zai tashi yayi magana za kuma su kuma zaɓar sa da izinin Allah shigo Kano Central Kano Central bai kamata a ce wani ma zai takara da shekarau ba
0: saboda me
1: saboda irin abubuwa da yana alkhairi a wannan jiha mai albarka har yanzu talaka yana cin ribar mulkin Malam Ibrahim shekarau a dai da sahu shi ya kawo shi yanzu a business na abin hawa a jihar Kano dan zaka faɗa sai ka sa ɗan a daidai sahu haka ne ko ba haka ba sannan abubuwa da dama ya taimaki al'umma kala har wanda yake takarar a sanata bai kamata a samu dan takara da zai takara da shekaru ba
0: saboda waɗannan abubuwan da ya lissafa
1: saboda abubuwa da yana alkhairi a wannan jahar kuma dattijo ne kuma duk wanda zai fito yanzu ya takara da shi a Kano ta Central yaran shekaru ne in kuwa kana da kunya bai kamata a ce ga mai gidanka ya taimake ka yema kaza ba a baya yanzu ka rufe ido ka ce zai nema ka nema ai akwai kunya misali
2: amma siyasa ba magana ta cewar wai mai gida da shauransu tunda magana ce ta interest din al'umma wataƙila al'umma sun gamsu da shi ne ya sanya aka sanya shi a gaba ake ganin cewar shi zai iya ciro al'umma ta tsaye daga wuta
1: ina gaya maka Malam Ibrahim Shekarau da izinin Allah da ƙarfin ikon Allah shi ne sanata na Kano Central dama yayi masa sun gani suna kaunarsa suna sansa to in Allah ya yarda shi zai ci zabe
0: kamar shi ma ya shiga shakku fa
1: shakku me ya shiga
0: bakalamansa wataƙila yake cewar a daina nuna cewar akwai karfin jam'iyya ko karfin gwamnati ya ce sai an kasa an ji an nemi talaka ƙuri'arsa domin a kwashe dade misali
1: ai dole ya faɗa haka shekarau saboda me sanda Allah ya kawo shi gwamnati mai ci ya kayar Allah ya bashi gwamnati sanda zai tafi ba gwamnati again wanda yake a ƙasa ba shi da gwamnatin shi ya kai da wanda ya tsayar Allah ya bashi gwamnati kaga yana da ilimi kwaya biyu kenan dan haka an yadda mutane ne suke zabe ai mutane kuma da suke zabe mu ne masu kyakkyawan zato muna sanin da cewa duk mai son ci gaban jahar Kano zai zaɓi injina Abubakar Yusuf zai zaɓi sanatocin nan namu guda uku zai zaɓi House of Rep guda 24 na jahar Kano zai zaɓi ƴan majalisun jaha guda 40 in Allah ya yarda za mu ci zaɓe 100% a jihar Kano sai ka dawo gida Kano ta Arewa
0: inda babban kalubale wataƙila yake kenan
1: me ya kalubale a Kano ta Arewa
0: a wai dauko yanzu da akai ana kallon an dauko Nasiru Salagaru an kaddamar da shi a matsayin sabon dan takarar sanatan Kano ta Arewa a jami'ar NDC
1: to ai idan ka dau aikin da baro yake wa Najeriya da arewacin Najeriya da Afirka ai kwai da dutse ba za su haɗu ba
2: wanne ne kwan wanne ne dutsen
1: kwai da dutse ba za su faɗi
2: wanne ne ba
1: kai zaka bada amsa
2: a kai ya kamata ka
1: kai zaka faɗa dan jarida
2: wanne kwai wanne
1: kwai da dutse ba zai haɗu ba ni dan karamar hukumar Kabo ne
2: to
1: kuma dukkan ni yan takarkarin nan yan karamar hukumar Kabo ne to idan ya yadda shi dan takara da aka tsayar na ina sunan majami'ar ne
0: NDC
1: yawa to NDC ina da ita kake yi ne ko
0: a'a to ai
1: ta gane idan ya ci mazabarsa ta garo ni baro yazo ya ban min mu zauna mai agreement da shi in ya iya kawo mazabarsa kaso 60 cikin 100 Nasir ya zama sanatan Kano ta Arewa
0: wannan alƙawarin ka kenan
1: mazabarsa
2: to amma me yin karfin gwiwa ka da kake tunanin wai mazabarsa ma ba zai iya ci ba balanta na magana ta kananan hukumar
1: ai jama'a sun waye yanzu ba cewa zan ba ku kaza abinda aka yi a ƙasa barau jibrin din nan idan ka lissafa kwalta da muka amfana da ita ko da gwamna muka yi dan cikin kago ba za mu samu ayyukan alkhairi da muka samu da mai girma sanata ya kawo ba daga garin Kabo zuwa Masanawa hanya za ka hau kwalta ya yi daga garin Kabo zuwa mazaɓar Masanawa hanya za ka tara kwalta ya yi daga garin Kabo zuwa mazaɓar Gammu zuwa mazaɓar Godiya zuwa mazaɓar Garo kwalta za ka hau
2: shi ne abinda al'umma suke
1: idan ka ana buƙatar hanya mana saboda mutanen mu manoma ne kai da kake a cikin binni ka taso kaga hanya amma mu har yanzu hanya al'umman mu suna santa kuma tana rage masa ayyuka na dauko kayayyakin noman su da abubuwa da suke fitowa binni su zo su shiga su fita so that idan ka dauki wannan harka hanyoyi kawai university ce fa Sokoton guda tun tana polytechnic ya mai da ita ta zama university a garin Kabo ya kaita ya kawo school of animal ya kawo wani sashi ma'aikatar da take shirya CMD abubuwa ga sunan ya kawo kala a karamar hukumar Kabo saboda me saboda ci gaban al'umma wannan kenan sannan roman demokradiya kowa ya san me Barau Jibrin yake a jihar Kano me yake a Kano ta Arewa ai bai kamata ma dan karamar hukumar Kabo ya fito ya ce in yana da kunya ya ce yana takarar sanatar Kano ta
0: Arewa
1: saboda me saboda ya ga me sanata Barau yayi ya ga me ya kasa
0: gida ne fa ya fito ma
1: ka gane
0: a gidanka yanzu abu ya to
1: ina gaya maka
0: karamar hukuma
1: Barau din ba dan kaban bane dan Kabo ne so that mun ce idan Nasiru ya ci mazaɓar Garo zan rubuta a bashi sakamakon zaɓen Kano ta Arewa shi yana jina
2: aka cewar idan har
1: ya zo mu zauna ni agreement da shi kuma yadda in ya faɗi mazaɓar Garo ba zai kuma takara a siyasa ba kuma za mu kada shi mazaɓar Garon da izinin Allah zai faɗi
2: to ko kun shirya wani abu ne haka a karkashin ƙasa
1: ba wani
2: da gwamnati
1: karfin jam'iyyar APC a karamar hukumar Kabo za mu zaɓe ba ejen a wasu akwatuna
2: ba agent
1: ba agent zaku zagaran zabe ajiwa zabi ka zo ka zaba ka fita ka tafi
2: su waye zasu wakilci jam'iyyar taku a fatan
1: babu kawai abinda aka ci aina ya rubuta mana munci mun yadda da haka
0: kuma hukumar kana jin abubuwan da wasu talakawan karamo kuma kaman suke fada kwa
1: ai abinda nake so ka sani a goma idan ka ci tara baka ci ba
0: da ke tarin jayi ma
1: yanzu arziki a gidanku a ce kuna ƴan uba da uwa ɗaya uba ɗaya a ce kun kai ku 30 a gidanku a ce a dauko ka a ce ga mutum ɗaya muke so ku fito da shi sai an kai ruwa rana a gidan naku ko da uwa ɗaya kuke balle a ce a mazaba balle a ce a karamar hukuma balle a ce a jaha dole a ce an samu wane shi wanda yake mulkin ne kawai baya so ya gani ko kuma wane a'a shi ya kamata yake son ya ga ya zama Allah bai bashi ba amma in dai mutum kishi yake na karamar hukumar Kabo ko bai kamata ma a samu dan takarar sanata a karamar hukumar Kabo ba bai kamata ba sam
2: amma to fa akai wai idan babu dan koyo wani ma ba za a same shi ba
1: ai ba idan babu dan koyo ba shi wanda yake
2: sai da ya karbo wani
1: abinda nake so ka gane wanda yake yana tafiya akan daidai yana kamantawa daidai ai sai Allah yana iya yadda yake ya taimaki al'umma yana iya yadda yake kawo ayyuka na cigaba a baya wa yake sanin aikin sanata ko na dan majalisa na tarayya ai fa a sani sai yanzu ake sanin aikace-aikacen su so that ina tabbatar maka da cewa takara ta sanatan Kano ta arewa da izinin Allah Barau Jibrin Maliya zai kuma koma kujerarsa kuma mu ne mai kyakkyawan fata kuma al'umma Kano ta arewa suna jina za su zabe shi maimakon sakamakon abubuwa da yake masa na alkhairi to amma a ga sanatoci guda uku kenan ina tabbatar maka za su ci zabe da izinin Allah na jihar Kano sannan ƴan majalisar tarayya su ma guda 24 in Allah ya yarda za su ci zabe a jihar Kano sannan ƴan majalisun jiha guda 40 su ma in Allah ya yarda za su ci zabe abinda muke ta gaya muku muke nuna muku babu wani dan APC da zaka ji ya fito yana gatsali wai muna da gwamnati muna da kaza ba ma wannan mun bari Allah ne yake Allah nan shi zai mana mun bawa Allah kuma mai girma gamna ya faɗa idan shi ne alkhairi a jihar Kano Allah ya bashi ya ci gaba idan da wanda ya fi alkhairi Allah ubangiji ya bashi su ma ƴan takarar nasu su
0: wai misali ka kuma
1: na faɗa na ƙara faɗa wannan jami'a NDC talla yake mai girma gamna in ba talla suke ba kasu kuma cewa kan lebi
0: wata kin wasu suna mamaki ne kana batun takarar shi kansa Barau Jibrin amma wasu suna ganin kamar kana taɗe mai kafa ta fuskar dakatarwa ko wasu abubuwan da aka ga suna da jibi wai da kungiyoyi menene gaskiyar magana
1: misali mun faɗa a farkon hira duk wanda ba zai APC sag ba ba ma buƙatar shi ya fita
0: su zargin su kuke komi
1: ba zargi ya kai ba sun fito sun nuna ba za su APC sag ba suna da wani abu ni ba ba na san wannan magana saboda yaran mu ne na siyasa bai kamata mu hau kansu ba mu tafi wani abu sai ku kula da tambaya ku sami yaran mu su ba su ansa da Allah
2: matakin da ka dauka kake ganin kamar yayi tsauri akan abin da ya shafi ƴan jam'iyyar a kokarin su na yadda za su ciyar da jam'iyya
1: ga kai dan jarida ko dan gidan mu ne baya san abba ko dan gidan mu ne baya san abba zan kada shi in gaba
2: to amma baka tunani
1: ba ni yaro na siyasa ba
2: akwai waɗanda wakilina za a kalli cewar akwai lamba a alwalar da suka yi misali wataƙila wani an tsayar da shi a jam'iyyar bai cancanta ba idan aka kawo wani shi ne zai kawo al'umma ci gaba shi yasa wataƙila za a ga akwai buƙatar a danyi
1: abinda nake so ka gane shi ne yau ka fito a gidanku ana aka baka ilimi ana aka baka tarbiyya ana aka ci wahalar ka tun kana rarrafe kai fitsari kai kashi a wanki ai komai ka gama tsaf ka tafi ka samu karatu kai komai sai ka ce ai akwai gidan da yafi gidanku shin ka wani gidanku adalci
2: ita yayi wa
1: ba na a'a kai yanzu kai wa injiran ku adalci in ka
2: ta kila sauyi ne aka samu na
1: rabar gidan naku da suka taso da kai ka zama mutum kai koma ni gida
2: a siyasa
0: ce wannan
1: ba siyasa ba ce
0: kuma kun ci zabe a yanzu
1: ba siyasa ba ce
0: yanzu kuka dauko
1: ko kai da ka samu dan antipati war abokin da gabar da bayan ka ka gane da a ce mutum yana gidanka zai ce zan yi wani ba zan yi wani ba war baya gidanka war wanda zai ma gaba daya magana muke ta APC tak a jihar Kano shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu mai girma gamna injina baka bi mataimakin gamna Murtala Salagaro sannan ƴan majalisun jiha sannan ƴan majalisun tarayya sannan sanatoci muna addu'a Allah ubangiji karkashin jagorancin mai girma gamna domin shine yanzu jagoran APC a jihar Kano a kawo waɗannan kujeru cikin hukuncin Allah da ikon Allah ya bamu wannan dama domin Allah Ubangiji ya tabbatar mana da ci gaba da abubuwa na alkhairi da ake a wannan jaha ta mu.
3: Amma kuma kamar wasu na ganin akwai kalubale wurin tallafin jam'iyyar ta ku ta APC musamman batun sak din da kake yi la'akari da kalubalen tattalin arziki da kasa ke ciki.
1: Wanne tattalin arziki? Ka je karamar hukumar Kabu. Ka je kananan hukumomin jihar Kano. Tunda ka aka fara demokaradiya ba a taba samun ciyamomi da suka samu damar mu karkashin jagorancin mai girma injiniya Abubakar Yusuf ba mutane a ƙasa al'umma a ƙasa cewa suke wai dama ana bada kuɗin kananan hukumomi tambayar da suke fa kenan saboda an samu aikace kala iri wanda karamar hukuma ce ta yi da kuɗin da ake turo mata kuma ina ƙara fada mai girma gwamna ba ruwan shi da kuɗin mu ba ruwan shi da turo mana dan kwangila kullum magana ake ta ka rubuto aiki a baka dama ka je kai
3: amma wasu na korafin ma cewa a yin watannin baya-bayan nan amma jima ba a ga kushi gabanin kananan hukumomin aiwatar da ayyuka a ƙasa da mutane za a gani za su gani ba
1: a ina kaga wannan wace karamar hukuma ce ga mun
3: korafin da mutane
1: a ga mun wace karamar hukuma ce ni dai ta alhamdulillah muna cikin salama kuma haka na sani yadda nake a Kabu haka Dala take haka Nasarawa take haka Doguwa take haka Takai take haka Tsanyawa take haka duk kananan kuma muke ba wani ciyaman da wata zai kare ya ce gwamnati bata samu kuɗi ba ta jaha ba wannan ina gaya maka mun samu dama mun samu darajar da al'umma suke ganin a baya wai ana sa wannan kudaden ka faje abin da nake kara fada kuma kuma shaida ne kun sani
2: shedar
1: ciyamomi suna zama
2: a ofis ilimi amma a ciki a ce mu zo mu bada bayani
1: a zo ku bayan mana sheda ne mana ku saboda kai ba kana da karamar hukuma ai kuma in zaka wuce ta koda ba a ciki kake aiki ba zaka ga yadda take cika yadda al'umma suke zuwa yadda da ba kowa a
2: ciki yake alamta me kenan
1: shi yake alamta ana aikin arziki a ciki ana abin alheri ana taimakon mutane a ciki
2: wanda dan abin da bai tai bai kai ya kawo ba aka dan san muku tunda abin da ake fada kenan yake faruwa
1: kamar yaya
2: an ci ba jinin dauni ake dan yi muku dan abin nan
1: ta zo mu tafi karamar hukumar Kabo sai na nuna maka ka zo mu tafi
3: yau ka gane kamar akwai yan lele a cikin ku kan shugabannin kananan
1: hukumomi duk ƴaƴa ne 44 na mai girma gwamna ƴaƴansa ne yana son mu yana kaunar mu muna aiki tare kuma kullun fatansa mai za a kawo a taimaki al'ummar jihar Kano
0: ko wanda suke suke ma daidai wannan lokaci masu sauraro tattauna ta musamman kuke sauraro tare da zababban shugaban karamar hukumar Kabo wato kamarin Lawan Najume da kuke jin batutuwa da dama kokarin sa na fito da nagarta ta gwamnatin jihar Kano da ma jami'ar APC da yace a zo a yi jami'ar suci daga sama har ƙasa wanda kuma tattauna ce da take zo muku da kusan kafafin yaɗin labarai 13 na nan jihar Kano a daidai wannan lokaci wanda idan muka dawo jihar Kano kamarin Lawan Najume Kabo ayyukan excellence engineer Abu Kabir Yusuf da Tinsu magasinan kun fara fito da su na nuna cewar 2027 din kun shirya domin gai Kano zuwa matakin da al'umma wata kilma ba su yi tsammani ba duk da wasu suna ganin cewar kun sauka daga layi abubuwan naku kawai lokaci suke jira domin ture kaza kwashe kwai ya kake kallon gwamnatin jihar Kano da tunkarar ta 2027
1: to alhamdulillah kamar yadda ka sani kake gani mai girma gwamnatin jihar Kano yana aiki tukuru a jihar Kano aiki na farko da nake so al'umma su sani ko a ce sun gani shine aiki na wayannan gadoji katafare da aka fara su farkon zuwan gwamnati wanda yanzu jira ake a bude su an gama su abu na biyu zaka ga duk inda ake samu ambaliya ta ruwa mai girma gwamna ana kokari ana aiki awa 24 ganin an samu nasara mu a lokaci ne na damuna abubuwa sun wuce kamar yadda ayi ruwa dauke ka ba hanya lafiya lau ina gaya maka ina kara fada da idan kana kabuga ko kana cikin gari za a yi ruwa burinka in zaka tafi gida kai sauri ka wuce NYSC cap amma yanzu ana ruwa zaka dauko mota ka wuce ba ambaliya ba komai wannan abu ne na gyara muhalli abu ne na taimakon al'umma mai girma gwamna kana kannin yadda ake tsaftace gari ma yadda ake tsaftace gari ake titina ake ado da bishiyoyi wanda al'umma suna buƙatar wannan bishiyoyin domin samun iska ingantacciya sannan idan ka tafi harkar ruwan sha wanda ya dade yana sa mutane suna samun matsala ana magana ruwa ni ma victim ne a karamar hukumar Kabo
0: baka da ruwan kai ma
1: ba wai bani da ruwa ba ina da wajen ruwa guda biyu ina da magaga ina da guzuguzu saboda adalci da san al'umma na mai girma gwamna injin da aka so na gidan gwamnati wallahi alazim shi aka dauka aka kai mana gidan ruwan mu na guzuguzu
0: saboda ku ja ruwan yazo
1: saboda pompe ruwa zai zo rimin gado zai shiga kabo zai shiga neighbors wasu wajaje na karamar hukumar bagwai tunda mun yi border da su sarigirin da danja duka akwai mutane na karamar hukumar bagwai kuma za su amfana da wannan ruwa ina tabbatar maka da cewa wannan commissioner Dahiru mutumin kirki ne ya zo ran da aka bada umarnin nan bai bar wajen ba sai da aka tada inji a ranar aka kafa shi aka ba a tayar ba ya kai awa 10 nan yana tabbatar da aiki mai girma gwamna kuma yanzu ruwa sun zo ko ina ana samun ruwa alhamdulillah mun gode wa Allah so sa idan ka dauki wayannan abubuwa da suke taba rayuwar mutane ka dauki harkar jarabawa ta neko da ake biya wa mutane sai kaga mai girma gwamna yana kokari harkar ilimi zaka ga duk sanda za a yi wani program da ya shafi harkar ilimi idan ka ga yaran jihar Kano wanda suke a makarantar gwamnati sun fito suna turanci suna abubuwa kai ba za ka ce daga jihar Kano suke ba kuma ba za ka ce daga makarantar gwamnati suke ba a baya to wannan abubuwa su ne suke nuna ingantacce na mai mulki mai girma gwamna mutum ne mai hakuri mai girma gwamna mutum ne mai kauda kai mai girma gwamna ba zai fito ya ci ma mutuncin wani ba shi ya bari ya rike Allah Allah kuma zai yi wa mai girma gwamna da izinin Allah mun yadda mun gamsu mutumin kirki ne mai san al'umma ne mai san ya kyautata mutane ne aikace aikace ga su nan kala kala idan ka tafi ba za su lissafu ba hanyoyi da ake a wannan jaha kuma yi ake idan fa akai wannan an gama
0: amma ka gamsu cewar kamar gwamnatin ta fi mai da hankali a kwaryar birnin yankunan karkara ana cewar kamar an yi shakulatin bangarorin da su kamar Lulu
1: ya ina karkara ina local government chairman in gaya maka akalla na samu aikace aikace aikace aikace na kudade malala gashin tinkiya ga sunan mun yi barjak
2: kamar hawa na fannoni kenan misali akai
1: idan ka dauko harkar hanyoyi mun yi pidarot da muka gama sun kai guda 7
0: da an kammala su
1: akwai ta kilomita 6 akwai ta kilomita 5 ba mai kasar kilomita 3
2: wanda gwamna ne
1: ya ba mu umarni muka je muka yi one kenan sannan blocks
2: na azuzuwa
1: sannan harkar wutan lantarki garin walawa suna jina garin falgora suna jina mun kai masu wuta tunda aka kafa jihar Kano ake zuwa walawa ake auna masa za a yi masa aikin wuta ba a yi ba sai mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abubakar Yusuf
2: wace irin wuta ce ta so
1: wutan nefa one kenan secondly satin nan na baya kuwa ga mun kai transformomi wasu mazabin ya ba mu transformomi guda 5 mun kai ta Masanawa mun kai ta Durusa ta Kabo mun kai ta Katafila yan saura ta gude da Audin Garo za mu je mu kai su mu agen a wannan satin Allah da ko sati mai zuwa saboda me saboda shi da abin da ya fada yana fada za a yi kafin ma wani zubin ya gaya maku ya gama kawo kaya tuna na kasa to za ga abubuwa da dama da dama da dama ka idan ka dauko ba kawai kananan hukumomi yadda ya fito da darajar ma'aikata ma ta kunna kawai da yan siyasa akan harkar motoci da hawa da za ka ga director ne local government bai da motar da yake zuwa da ita office amma yanzu daga kan director local government secretary vice chairman chairman house leader vice chairman duk kowa an sai mota a wannan gwamnati an bayar kuma shi ne gwamna guda daya da ya dauki naira miliyan 10 ya ba kansulolin jihar Kano gaba daya ce ku je maza an ku abinda mutane suke so a yi masa aiki shi ne gwamna da ya zo ya tadda basu suka an bawa mutane wasu suna da bukata su aurar da ƴaƴansu wasu suna da bukatar sai mahalli wasu kuma suna da bukatar su samu jari sun gama aiki mai girma gwamna ya zo ya kiliyarin wannan abubuwa bayan wannan aka zo ana dauka kuma ma'aikata ko a yau dinnan zan ba mutane ofa ga sanar abotata
2: kamar mutum nawa kenan
1: ina ga maka abu ne ake yi bit by bit mai girma gwamna ya dauki ma'aikata akalla sun tafi 150 ne ko da 60
2: daga hawansa zuwa
1: sanda zaka ji wani gwamna na wata jihar yana bugun kirji yana dau ma'aikata 2000 ko 3000 kuma sannan zaka ga kafin zabe sai ya kuma daukar wasu saboda ai aiki wasu na tsufa wasu na retire wasu na tafiya sababbin jini suna zuwa
3: amma kuma kamar da iya karamin hukumar Kabo za iya auna cewa gwamna yana aiki a koina
1: abinda nake so na gaya maka nan ce ma'auni karamar hukumar ka ka je ka gani ko ka ziyarci mai girma shugaban karamar hukumar ka ka je ga ma irin aikace aikacen da yake zaka saba maki
2: to amma comrade ana ganin kamar wai gwamnatin bata damu da damuwar al'umma ba tunda an ce akwai abubuwa da yawa da ke ciwo al'umma to a kwarya ta fuskar yadda al'amura suka cakuɗe al'umma suna cikin kangin rayuwa sai gashi akwai wurin da ake horar da matasa sana'o'i na dogaro da kai aka ce wai gwamnatin ta yi laubali da shi tsawon lokaci sai daga ƙarshe kuma aka ji ma an ce ma wai gwamnatin ta yi yarjejeniya da Aliko Dangote an mika wa gidauniyar sa wanda za su ci gaba da tafiyar da wannan gurin da a baya gwamnatin jihar ta take tafiyar da shi wannan baka ganin babban kalubale ne a gaban ku a daidai gabar da ake ganin yadda za a ceto matasa daga yanayin da suke ciki na rashin aiki
1: to abin da zaka sani shine wannan waje attajije Dangote shi ya nemi gwamnati ta bashi kuma da aka nemi gwamnati ta bashi dukkanin kananan hukumomi muna tura mutanen mu suna koyo sana'a wasu kiwon kaji wasu kiwon talatalo wasu kiwon awaki duk idan sun yi sun gama an yaye su ana ba su jari domin su dogara da kansu makaranta bata tsaya ba tana tafiya kuma gwamnati ana allocating duk kananan hukumomi ana rabawa ana kai mutane su je su zauna makaranta yadda ka san boarding school haka take in an je ana ake zama sai an yi watanni ko satuttuka an koya muku kiwon da za ku yi kiwon kaji za ku yi ko kiwon kifi sannan a yaye ku a ba ku jari ku tafi me laifi ana
2: wai an ce tsawon lokaci a baya kafin a mika ta ga Dangote gwamnatin ba ta kaiwa
1: wannan gwamnatin baya ce ba ta mata mai girma gwamnatin
2: da aka yi sai kokarin
1: wannan lokacin ne zuwa wannan lokaci
2: ba baya an ce har
1: ma'aikatan
2: gurin sun yi ta korafi gwamnatin ta kawo
1: a yaushe
2: a baya bayan
1: ina ga ma lokacin ila mai girma gwamnati bai zo ba in mai girma gwamnati da yazo ai ga abin da ya kamata an yi a wajen
2: wannan abin da ake kana ganin shine daidai
1: shine daidai ai ana rabawa na ga maka karamar hukumar kabu karamar hukumar kiru karaye rogo madobi duka ana ba su slot na mutane a kawo mutane yan wannan kananan hukumomi har kungiyoyi gare su kuma za su fito zaka ji amonsu a kana a kafafan yada labarai suna mai girma suna a fitowa suna mai girma gwamna yakin neman zabi saboda an taimake su wasu kan in ka je office wata zai ta dan riko yan kajinta guda biyu ta ce gashi in ka je gida ai mamiya albarkacin jarin da aka bata kaga ai abu ne mai kyau wannan
0: jika mu koshi misali kuma rannon na jume ina batun sha'anin yan jam'iyya na kasa-kasa da za a gaskewar su ne akan gaba yanzu a wannan lokaci roman ya je wajen su misali
1: kai ma ka san ya je mutane sun hau babura wasu sun hau motoci wasu sun zamu jalika sun tafi kasuwancin su wasu kuma a cikin gwamnati suna nan suna ci gaba da wannan din su a sharafin su so that abin da nake so ka gane shine duk inda zaka dau lissafi ka fara daga gida ka auna karamar hukumar ka yan siyasar da aka tuwo da su da aka taimaka suna nan suna mu'amala ana taimakon su wasu yan kwangila ne kwangila zaka ba su wasu a'a taimakon su zaka yi a gwamnati haka ba abin da ya tsaya sai abin da ma ya gaba ina gaya maka ina ƙara gaya maka kuma ina ƙara faɗa a ko ina ba a taɓa gwamnati da kawayen mu 99 to date da ta taimaki al'umma irin gwamnatin mai girma injiniya Abubakar Yusuf ba
0: akwai kuɗi ne wata kalan an kaɗo muku
1: su wai can ba ba su kuɗin ba ba su kuɗin ba kuɗi ake ba su ba
2: ta samu
1: takardu ake ba su
2: wannan gwamnatocin ta
1: kuɗi haka su ma lokacin su ake cewa haka su ma lokacin su ake cewa
2: kuma kana da tantama ne kenan misali akan haka
1: ina gaya maka babu gwamnatin da ta jinci al'umma a jihar Kano daga kananan hukumomi zuwa jiha sai gwamnatin injiniya Abubakar Yusuf
2: a tsawon tarihin jihar Kano kenan kake nufi
1: a tsawon demokradiyya da muka tsinci kanmu daga 99 zuwa yanzu
2: amma akwai gwamnatin da ta samu kuɗin da gwamnatin Abubakar Yusuf
1: a kowane lokaci haka ake cewa
2: kowace gwamnati kafa demokradiyya zuwa
1: shi sabu aka samu wacce tafi kowace aiki wannan gwamnati ita tafi kowace aiki wannan gwamnati ita tafi kowace cewa ta al'umma ka je ka ga aiki a ƙasa ka zo mu tafi karamar hukumar ka bo ka gani ka shiga karamar hukumar ka gobe da Allah da Annabi ka zaga ka ga abubuwan da karamar hukuma ta yi
2: in kwanan nan aka ce fa shugaban ƙasa an ce ya fito da ko an ce masana sun fito da kididdiga irin alƙaluman kuɗaɗe da aka tuntun kuɗu shi kansa shugaban ƙasa an ce ya fayyace cewa an samu naira trillion 15.8 sakamakon janye tallafin da a baya ba a irinsa ba sai a wannan gwamnatin taku wanda aka ce duk ku ake tunkuɗowa daga kan gwamna zuwa shugabannin kananan hukumomi
1: ko ai an karɓa an turo mana mun karɓa ko an yi aiki an yi aikace-aikace a ƙasa ba ku inda za ka yi tafiyar minti biyar a jihar Kano ga aiki mai girma gwamna ba
2: minti biyar fa
1: ai minti biyar
2: a yankuna da lunguna da ake ta kukan cewa akwai abubuwan da ake buƙata
1: ka duba ga abubuwa da ake kawo na gaskiya duk fa abin da ya kawo shi akai in Allah ya yarda ko wata gwamnatin ta zo ya gama mulkin sa shekara 8 da izinin Allah ba za ka ga an samu an ce an yi irin wannan kwaltar ba ko irin harka asibiti gine-gine da ake yi komai mai inganci ake saboda me saboda bangaren kullun idan ka zo mulki ka zo gwamnati ka ga me al'umma suke so yi masa shi mai inganci za a tafi ai wani abun kuma abubuwa da dama an samu aikace-aikace na titina na harkar ruwa da na gama na harkar rashin lafiya kwanakin bayan nan ma kana kallo fa duk masu amo sanin jini harkar sikila yanzu kyauta su rika karban magani a jihar Kano kyauta wanda dukkanin wanda Allah ya jarabta da wannan ya sanya abubuwan su ne girma gwamna shi ya fito da wannan abu
2: amma kuma da an ce wai wannan magana da kai ta ruwa ita ce tankiyar da ta gagaru gwamnati har zuwa wannan lokaci gashi ana maganar ma wai sai nan da watanni 8 ake sa ran wai za a warware wannan matsala wanda ake ganin cewa ko ita za ta iya sanya ku ci karo da tsitsige a game da wannan zabe da ake
1: tuka ai magana ake fa an samu ruwa kuma shi harkar ruwan nan 5 ne fa wasu marasa kishi gini suke ma akan shi wasu marasa kishi zuwa suke su fasa shi wasu marasa kishi sai su zo su datsa ruwan su sa motoci su rinka dauka da an samu wannan kesa din da an samu wannan issue din a jihar Kano
2: a cikin wannan gwamnatin ne aka samu
1: tun baya abinda suke kenan masu tankoki a kowane waje sai da aka tashi tsaye kwamishinan ruwa ya tashi tsaye tun kafin ya tafi shugaban jam'iyyar Haruna Doguwa tun yana kwamishina na ruwa yayi tafa tashi aka samu ruwa yanzu a jihar Kano ka tambayi mutane da suke cikin gari in ba a cikin gari kake ba ana samun ruwa
2: cikin kwaryar birni fa
1: ana samun ruwa
2: amma har yanzu da ake damuna naira 150 suke sayan jarkar ruwa daya
1: da wani ya ce 1000 ma da wani ya ce 500
2: to amma misali a lokacin damuna ma ai ana ganin da abin sai dai ya kasa maimakon yi wannan tsadar kamar
1: ai abin da ka sani shi fa gyara ko sauki baya samuwa nan take a hankali ake samu a hankali yake towa in yazo waje kaza aka da kanan yazo nan an tsaya ba likin ba komai sai ya gaba haka abin yake
0: to amma misali kuma da zaka ji yanda wasu suke batun cewar ka bar gwamnati a baki wani abubuwan ya fi yawa kamar shirye ya ce ma ko gwamnati dai ana shiryawa kamar mai da gwamnati kamar wasan kokoyi
1: kamar me
0: kamar misali harkar lafiya da kake cewar gwamnati tana abin da ya kamata wajen jin kai da kallon gwamnati a matsayin wanda yake jin al'umma a jiki
1: gwamnati mutumin kirki ne gwamna bawan Allah ne gwamna mai tausayin al'umma ne saboda me ina gaya maka ni dai mutanen ban san mutum nawa na dau file din su ba su da naira 1000 tasu gwamna ya ba da umarni aka fita da su Cairo wasu India domin sama masa lafiya
0: kyauta
2: ko da sun biyo ta hannunka ne
1: ba wai ta hannu da abu ko kai yanzu ka dauka ko tafiya yake a titi kace mai girma gwamna ka taimaka min ka saurare ni wallahi zai tsaya saurare ka inda ya ji wannan magana ta ka gashi na haka ake yi
0: to an ce shine shirye yadda aka ce
2: shiryawa
1: kamar wasu ne ƙarya suke mai girma gwamna ya dogara da Allah Allah zai taimake shi mun yadda da Allah Allah zai taimake mu
2: amma kuma da misali mu kallin abin da yake amfani
1: ga madara ba da fatan baki ba
2: murginawar siyasa a daidai gabar da aka fara wannan gudun ya da kanin wani ana kallon cewa har yanzu kamar wai ba kuma shirya yadda za ku tunkari wannan abokanan hamayyar ta ku
1: ai mu muka shirya kuwa
2: ta wace fuska
1: ai mu muka shirya
2: wani shiri ku kai
1: shiri na gaske
2: amma an ce a cikin jam'iyyar
1: bari ina gaya ma local gamma 40 ƴan majalisun jiha jam'iyyar APC zai ta titi da izinin Allah local gamma reps 24 APC da izinin Allah sanatoci guda uku APC da izinin Allah gwamna da mataimakin gwamna in Allah ya da jam'iyyar APC sai ta kafa gwamnati a jihar Kano bari a fito a kada zaben ka gani mata suna nan matasa suna nan domin me domin gwamnati ta taimake su tana ba mata jari na naira 50,000 dukkanin wata mai karewa ana ba su wannan jari domin su dogara da kansu
4: sai dai gashi jiya a fagen siyasar mun ji shugaban gidan rediyon Kano yana magana cewa Madugu shi ya tura gwamna shiga cikin jam'iyyar APC ya batun yake ne
1: kuma tsala ku yan jarida ku ta dawo da abin da ya wuce amma bari mu baka ansa
4: amma ajiya muka ji ya dawo da
1: wani bari ka ji da aka zauna cewa aka yi aje a tuntuɓi masu ruwa da tsaki na ƙananan hukumomi waɗannan mutane su ne caucus su caucus su za su yanke hukunci
0: masu ruwa da tsaki kenan
1: su je su yi meeting a mazaɓu a to local gamma a zauna a jin me kuka fito da shi shin dama ita wannan NNPP babu ita an yadda babu ita an canja logo mai ita yace bai yadda an canja logo ba wannan babu ita amma ana magana a tafi APC ko a tafi wata sabuwar jam'iyya aka tafi local gamma 44 muka yi wannan taruka a cikin awa 48 a lokacin local gamma 41 ta yadda a tafi APC 41 uku suka tsaya daga baya suka gamsu suma a tuwo jam'iyyar APC kaga local gamma 44 kenan kaga cewa akai aje a jira ayyan mutane kuma mai girma gwamna ba wanda ya kira ya ce ina roƙonka kace a tafi APC kawai dai an addu'a Allah ya zaba mana abin da yafi alkhairi kuma aka yadda ko ma mu jam'iyyar APC ita zama mana alkhairi kuma in Allah ya da anan mai girma gwamna zai ƙara cin zabe a jihar Kano hawa na biyu amsa ka tafi ta ko kana
4: ba haka nan kana kore magana da ya faɗa kiran cewa Madubu shi ya tura ku shiga cikin jam'iyyar APC
1: baka gane me nake nufi ba
4: na'am
1: zama akai a matsayin sa na jagora a wancan lokacin yace a tafi a ji me mutane suke so a yi
4: na fahimta
1: ka gane so da mutane suka gamsu a tafi jam'iyyar APC
2: comrade abinda wasu ke kalla cewar a cikin gida akwai matsaloli iri-iri a tsakanin mabiya jam'iyyar APC
1: kamar
2: ina kenan ke cewar suna ana jin gunagunin da suke yi na farko dai an ce tunda waɗanda kuka haɗu da su kuka zauna kuka haɗu ba a zauna tsakanin gwamna da su waɗannan jagorori gemu ya tara da gemu an tattauna yadda za a tunkari al'amura ba
1: ba gaskiya
2: ba mabiya ana ganin cewar an yi laubali kamar gwamna mutanen da kuka taho tare da shi da kukurum yake cuɗannin cuɗanne ka a tsakanin tafiyar da gwamnati da shauran wasu abubuwa da ake gudanar
1: ba gaskiya bane
2: ya abin yake
1: mataimakin gwamna dan wacce jam'iyya ne aina muka tadda shi
0: tsoho APC
1: ala muka tadda shi
2: ma baka jin da ake faɗa
1: tsaya mana
2: kansa
1: tsaya mana kaji one kenan ni a karamar hukumata akwai appointees da na bayar an tsoho APC two kenan ko biyu ko sannan duk taro da zami na masu ruwa da tsaki na jaha da ake yi da yan ligasin na ake yi ina nufin da yan tsoho APC ake yi da su muke taro da su muke komai kuma hot slot na kujerun makafa local gamma 44 mai girma gamna ya ba su batun biyu kujera 88 aka ba su kuma misali a ruwa dan wacce jam'iyya ne yau menene a gwamnatin Kano ba ai tsaye bane akwai kwamishinoni ma
2: da ba ai ne waɗanda
1: ka gane a'a ai cewa akai babu
2: eh an ce
1: ka gane kuma duk abin da muke yi tare ake haduwa ai
2: komai da komai
1: komai tare muke haduwa da
0: kuma a ganin
1: fuskar
0: su a wani guraren
1: barka ji
0: na manyan tare
1: ga matakin karamar hukuma zuwa jaha zuwa kasa tare ake haduwa ai komai
2: yanzu yana tsohon gwamna Ganduje
1: yana nan
2: an ce ko tuntuba ba
1: a
2: shi da gwamna
1: yayi tafiya ya dawo baba yana nan lafiya kakka hada mu da baba baba namu ne ya yadda abba dan sa ne kuma zai taimake mu mutanen baba muna tare da su dan jarida ha kawo zance baba mutumin kirki ne yawa
0: garaje ta so shi yana waje
1: a kaman mana baba mutumin kirki
2: kuma da tsawon lokaci
1: da amma ba ku sani ba yanzu dan Allah dan jarida ba ga mai girma Ganduje da mai girma Sanusi da mai girma gwamnatin jihar Kano a waje daya a zauna ba
2: ya ce
1: tambaya ne
2: ta

0: irin kajin da ake tsakanin ku da su ne ya sanya ake ganin kamar akwai sauran tsalle a tafiyar
1: babu
0: da za a buga
1: nan babu tare muke komai da su tare muke komai da su mutanen da suka yi mana alkhairi muka shiga gidan suka yi mana shimfida muka zauna suna fatakarar gwamna mutane masu takarar gwamna a ciki sun kai 10 amma mai girma gwamna yana shigowa suka ce ba za su yi takara ba sun yadda 4+4 to da ku shigo a gane soza da suka yadda 4+4 suka kuma ci gaba da yadda mai girma gwamna shine jagoran jam'iyyar APC a jihar Kano to ba muke nema mutanen nan su mana
2: amma shi mutala sai lagaro an ce sai dai dai suwar mutuwa an ki bashi cikakkiyar damar ganin cewa
1: mai girma dafi gwamna yana da cikakkiyar dama yanzu haka magana da muke da kai yana Abuja na wakiltar mai girma gwamna a taron gwamnoni ka kuwa amintaccen gwamna ne gwamna ya yadda da shi gwamna yana son shi gwamna yana aiki da shi magana ce mutane ba sa gane takara suke yanzu da mai girma gwamna ko da yana da mukami na wata commissioner ko wani abu sai ya ajiye tunda ya shiga takara ka fuskanci me nake nufi
0: amma ko bare wai mu
1: da ministry dole is attached to deputy gwamna amma in zai takara zai ajiye kaga yanzu a wannan kadamin ake tunda lokaci ne na takara mai girma gwamna zai kuma yakin neman zabe da shi in Allah ya dace su zabe to kaga dole ya ajiye wani mukami amma mutane ne suke kaza kaza to dama duk mutane ne kala kala amma a hada suke da mai girma gwamna tare suke aiki a yau ba na ga ya ma ya tafi wakilci mai girma gwamna za su zauna da gwamnati a Abuja domin ci gaba da abubuwa na alkhairi na jihar Kano amma mai girma gwamna yana ba shi
0: abinda ake fada wai muwalati ga magoya baya hususan yan jam'iyya na kasa an ce babu abu yana ta tafiya ga lokaci ya kawo jiki
1: ba gaskiya bane
0: umma suna ji a jikin su
1: ba gaskiya bane ba gaskiya bane ya shiga karamar hukumar ka boka gani
2: gwamna gwamna ya rike hannu
1: wai ba gwamna hannun shi a bude yake duk abin da muka yi muna fada in bai ba mu dama ba za ni ko yanzu kowa sai ya ji ga gwamna kai ba zai yi ba aikin gwamna yana da yawa aiki na shugaban kasa yana da yawa aiki na sanata yana da yawa aiki na dan majalisar jaha yana da yawa kowa da iya inda zai iya iya tsawon ka kaza shine tsawon ka tsaya ka karba abin da ka karba amma duk abin da aka bayar duk abin da aka yi jam'iyyar APC ce ta yi Bola Ahmed Tinubu ne yayi mai girma gwamnatin jihar Kano shi yayi dan haka duk alherin da yazo a karba a ce an gode kuma kullun ciki programs ake na mahauta cikin program na bada jari na kan hanya na masu talla na roundabout na jacket so za da abubuwa ga su dan kala kala ana yi domin taimakon al'umma matan nan duk wata fa mata 100 ake daukowa duk karamar hukuma in kallin safa nawa zaka gani kenan 4000 da wani abu in kallin safa da safa ka gane
2: a ƙarshe na tsawon galumin jihar kan
1: muna masa godiya a bisa kauna da suke nuna mai girma gwamna kuma muna tabbatar masa da cewa abubuwa na alkhairi da mai girma gwamna yake in Allah ya zai dora da abubuwan da kananan hukumomi suke na alkhairi in Allah ya za a dora kuma muna gode masa yadda suke nuna kauna da shauki idan an fito da mai girma gwamna suke nuna lalle za su kuma zaɓa gwamna karo na biyu muna gode masu kuma muna tabbatar muku da cewa al'umma jihar Kano ba za a yi da na sanin ƙara zaɓar Abba Injiniya Kabir Yusuf ba domin me zai ci gaba da abubuwa na alkhairi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai ci gaba da abubuwa na alkhairi a Najeriya sannan sanatocinmu guda uku da izinin Allah za su yi abubuwa na alkhairi domin dukkanin su gogaggu ne ƙwararru ne sun taɓa zuwa gidan nan sun ga gidan nan yadda yake na sanatoci za su kuma koma da izinin Allah haka ƴan majalisar tarayyar mu guda 24 muna ƙara kira a zaɓe su a jam'iyyar APC da ƴan majalisar jiha guda 40 domin ne domin ci gaba da abubuwan alkhairi
2: muna godiya ƙwarai da gaske masu kallon mu da sauraron mu tattauna ta musamman kenan ku saurara tare da zaɓaɓɓen shugaban ƙaramar hukumar Kabo wato honorable Nawal Najim Kabo da kuka ji batutuwa da dama a kokarin sa na fito da nagarta ta gwamnatin Kano da majalisar APC da suke fatan huda tare da hudu wanda kuma tattaunawa ce da tsoro muku da kafafen yaɗa labaran da suka haɗa da Aro Radio Freedom Radio Premier Radio da kuma Radio Kano AM da kuma FM sai Rahama Radio da Garanti Radio Hikima Radio Fasaha Radio da Ciremi Radio haɗi da Express Radio wanda dukkanin wannan tattaunawa ta zo muku a dade wannan lokaci bisa sanya idanu na jami'a ta hudda da jama'a ta karamar hukumar Kabo wato Hajjia Zainab
3: Rahma Radio da cikin